0: or salawat as tambok or fat. Correct. Simple lamang solusyon sa diabetes ah. Di managani permina to balik-balik. Mm. DTX 500, may TC, dako ginaya makabulig. Mm. Problema sa insulin, DTX 500 japon kag may TC. Mm. Because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function. Masiling gamimik, ginasunod niya. Ginakopya niya. No? Ang function sa insulin, gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang, makontrol ang glucose. Ibulawas, kaya the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP, mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP, manugurado na lang gig ko. Inom ko DTX 500, inom ko maitis or pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko!
1: Ay, katang!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: campeón na estasyon K5 News FM Yonard Viray Puro de los Pueblos.
1: Alas 8:03 raton nga oras ag balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, sa aton nga pagpadayon, before tayo check raton nga mismong SSS Panay Gimaras, no, mga ka-K5 with Sir Amiel Hinova. Good morning anay, no, sa mga nagapamati, nagapahingabot sa aton nga kanmakang programa. Tristan Gulay, good morning sa aton ka nga pag-ililiba. Kaya ako noro diretsong kakon, K5 Liber. Oy, sa mga nagapamahaw gali, ha, don't forget nga mag-take it D3 Bio. Yan. Nami nga pampartner kung nagapamahaw ka mo or tapos ilabas. Mas nami kung tapos itihapon. Nagabulig nga mapanami rin yung karangatugog, mga K5. Yan. Ganami ro tugog because of D3 Bio kasi may ketones nga sangkap nga nagaserbing pagkaon katong yung brain. Agad iwas kita sa pagiging malipaton or pag... Kung sa mga nag-iedad 50 to 60, iwas sa paging ulyanin. Inom ka mo D3 Bio. May sangkap nga VCO or extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa tungi kayong awas pampatay sa mga harmful viruses including na rung dreaded flu virus. Ano, inom D3 Bio. Kapin sa mga nag-review rin na may mga pagabuton nga pag-take ita examination, inom ka mo D3 Bio para mas mangin matinandaon, no? Tanan nga lessons gin pangstudyahan, matandaan pag-abot sa adlaw it examination. Mag-inom D3 Bio.
0: Yonard Viray Puro de los Pueblos.
1: E-check naton si Sir Amiel Hinova, SSS Panay Gimaras. Ay, imoro spokesperson. Ay, aton istoryahan, maruray nga nga may kang tanan sa day ka nga SSS uplift program nga nga gagbase sa data SSS. Oh. Ay, may mga sinuundan na bigara, may mga guidelines para nga ma-qualified ka mo nga member beneficiaryo kuro nga rin nga programa at gobyerno. Oh. Ano man ang uplift nga to K5? No? Tapos doon doon natawag nga Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport ng K5 or the Uplift Program ko National Government. No? At hindi ang DSWD karon do daw nagbase sa mga listahan nga na kuno ita PSA, kundi pati man doon nga SSS naman sana nagbase man kuno eh. No, based man sa information tungin latag man kung andang ahinsya. So para matawang kita at information, ya sa aton sa probinsya Taklan, gin contact naton si Sir Amiel Hinova, no? Information officer sang SSS Panay Gimaras. Para nga malatag aton ng mga information. Okay? Ara na mga partner, no? Sa pekalinya, Sir Amiel Hinova, ang aton nga public information officer sang SSS Panay Kagimara. Sir, live kita subong sa K5 News FM Kalibo. Kagupod mo si K5 Leonard Viray. Good morning.
2: Yes, sir. Good morning and good morning sa lahat ng tapakinig natin dyan sa Aklan ng Kalibo.
1: Oo. Sir, ang ining uplift program sang national government, daw kanggid ni, no? Isagid sa mga ginahulat-hulat nga mga balita sa aton diri nga mga klanon, tida ang first nila nga question subong, paano ni Juan de la Cruz abi no mahibaluan nga siya is qualified member beneficiary sang ina nga programa sang national government, Sir Amiel?
2: Yes, sir, no, there are 4 qualifications for the member to qualify. As a background, ang member ng mga SSS na belong kita sa group 3, no? May tatlo ka group, 1 and 2 and 3, si SSS member na belong sa group 3, wherein ang apat ka qualification, sir, is number 1, dapat based sa record natin, employed siya employed and ang iyang monthly salary credit is 20,000 and below.
1: Mm-hmm.
2: When we say salary credit, sir, amo na siyang gina-report sa aton sa iyang employer.
1: Mm-hmm.
2: As basis ang iyang monthly contribution diri sa aton sa SSS. No? Mm-hmm. So 20,000 and below, amo na siyang unang qualification. Ikadua, dapat included siya sa 2024 nga CBMS ni PSA.
1: Mm-hmm.
2: Amo man ang isa ka basihan. Ika-tatlo, dapat at least may isa siya ka-contribution, either 2025 or 2026 nga year.
1: Mm.
2: And lastly, sir, ang ika-apat is dapat amuni ang kalabanan ang pinaka-importante gate. Kaya diri ipasulod ang iyang assistance, dapat niyara siya enrolled niya savings account sa aton ginatawag nga disbursement account enrollment module on or before April 30, 2026. So dapat sir ma-meet nila ang apat for them to qualify sa ini naton nga applicant nga assistance program.
1: Mm-hmm. Sa pang-apat sir, may ara nga nagapamangkot, paano kung wala ako makarehistro no sa disbursement account pero may ara ko nga cellphone number nga pwede man mapadalaan sang code abi no ko partner sang SSS nga money transfer ti pwede na sir.
2: So far, sir, as of now, ang base sa aton din set, na set nga qualification no, sa uplift is dapat for them to qualify is on or before April 30, 2026, dapat may ara sila encoded nga savings account.
1: Mm.
2: But we are not saying, sir, nga base sa mga sunod or kung may masunod pa, that's why kung makita natin, sir, may mga member kita nga nag-sige-sige enroll pasubong sa online sale account. But for the initial, sir, nga na-set nga guideline, dapat ang cut-off date is April 30, 2026 for them to receive ang inyong assistance or inyong program.
1: Mm-hmm. Okay. So, muna ang guidelines no, nga ginapagawa sa inyong man nga opisina. Kay... kwan eh, no? Damo nagapamangkot kung paano na muna mahibuloan nga kami is beneficiaryo. So, muna gali, no? Ma-appear or makabaton ka siyang notification. Siyempre, unang una, ang ika-apato is dapat, kwan ka, naka-registered kang imong disbursement account. Dito ma-notify, kag amo to, ma-send sang code, kag amo to ang gamiton sa pagkwa sang kwarta.
2: Actually, sir, hindi lang niya, no, just to clarify, hindi niya guideline lang ni SSS because there are four agencies involved here.
1: Uh-huh.
2: Number one, SSS, and ang DepDev, which is ang meta natong before.
1: Opo.
2: Ang ikatatlo is ang DSWD and PSA.
1: Mm-hmm.
2: So, amo ni siya, ang sa part naman ni SSS is ang aton niya, role is ang for the employed naman na sector. May dugang na lang natin, sir, nga may kapamangkot abi nga how about naman ang mga self-employed and voluntary members natin sa SSS?
1: Yun.
2: Kung nga wala sila yan na list dito sa guideline. Ang explanation sa aton is because ang mga self-employed and voluntary could qualify either sa group 1 or group 2. That's why nga sa group 3, ang ginpangayo lang sa aton listan, which is kasi kalabanan man sa mga employed naton nga mga kauturan is may SSS membership.
1: Mm.
2: So, muna siyang ginpangayo sa aton nga mga listahan. But for the other membership type, like self-employed and voluntary, if included or qualified man sila sa group 1 or group 2, dito sila pwede makabaton.
1: Dito sila, no? Nga group nga sarang sila pwedeng makabaton kay iban manabi ang kuan eh ang ining sa group 3 kay kuan eh from July to December tig 2 kay ang ilagid nga mabaton amo ni ang daw dako sa uplift program sa national government Sir Amiel.
2: Yes, that's correct, sir. From July to December, every month, 2,000 ang ilang pagabatunon.
1: Mm-hmm.
2: As long as ma-meet nila gyapon ang apat dito sa qualification, sige-sige sila makabaton until December, sir.
1: Mm-hmm. So, klaro, Abidire, dapat kung gid pribado nga kumpanya, kag hindi gid maglapaw sa 20K ang sweldo. So, paano na, sir, makita natin nga ang ina nga beneficiary is dira lang gid sa 20K? Paano na? Mamonitor natin?
2: Number one, if kung member, sir, ang ma-check sa ilang online account, makita na nila ilang monthly salary credit. So, but if hindi, sa aton dere system, sir, sa office, makita na siya naton. Naka-record na siya. Kaya actually, ang aton nga monthly salary credit is up to 35,000 as of present mo. So, ang nasat nga guideline is 20,000 and below. Kaya ang reason dere, sir, nga 20,000 and below, kaya para hindi nga program is for the low-income earners and in-set na siya 30,000 para naman sa mga minimum wage earner
1: minimum.
2: Maka-include man sini nga programa. So, hindi lang ang low-income earner ang atong in-consider sa program, sini nga program, but also ang mga minimum wage nga ma-include man siya. So, amo nang ang naging basis. That's why nga 20,000 and below ang in-set nga mag-salary credit.
1: So, hindi lang kung gidni, no? Poor, kundi near poor, kag-low-income household ang
2: Na sir ang mga minimum wage earner, that's why naging in-set na siya sa 20,000 para those that are hindi lang yellow income ang in-set, no? But all those that are receiving sa mga near poor and yung mga ano naton ang mga minimum wage earner man naton maka receive man sa assistance.
1: Okay, so tisubong Agosto 4 na, no? Kaga daw sa last kong update sa taga SSS Aklan diri sa aton sa Aklan, daw before matapos ang Hulyo, July daw may ara na nga mga mabato ng notification ang amuna nga mga qualified members ng SSS, Sir Amiel.
2: Yes, that's correct, sir. Actually may mga na receive na sila ng notification, no? May naka-feedback na ganun sa may naka-receive na din man sa assistance, but we are yet to get the number or data, sir, no, kung pilagit ka na nang diri sa aton sa Panay in Guimaras under our jurisdiction. But for that may na-receive na kayong feedback, madamo naman siyang naka-receive sa notification. For those hindi familiar, dito na siya, sir, ma-notify sa ila online account. May siya doon notification bell sa babaw pag-click na nila. Dito siya nagwa ang notification if included, na-include sila or not sa applip assistance.
1: Oo. Sir, may-ari din nga nagapamangkot, nagapamantaw sa itong Facebook Live Subungaga. Ang 1, kag 2, kag 3, okay siya, no? Pero ang 4, wala gid ko na siya sang kuano, account na pamangkot ko na gani si mo kag inara. So anong iya himuon, sir, kay 1 kag 2 kag 3 okay siya, sa pang 4 lang gid nga guidelines, no, daw hindi siya pasok, paano na matuod, wala sa sang disbursement bala account, Sir Amiel, maka-process pa siya
2: as sa initial set na qualification, sir, no, kung wala siya sang encoded na savings account on or before April 30, 2026, sure siya nga hindi siya mag-qualify, kaya mo nang na-set niya guideline. But, nonetheless, sir, no, biskan hindi siya nag-qualify, wala man tabigahambal nga kasi may masunod, no. We cannot certain man kung may masunod or wala. Pero ang sure kita, sir, is dapat mag-enroll siya sa savings account niya. Kay regardless of the program uplift, may ang iyang savings account would be used man niya sa iyang mga regular nga mga program nga ginahatag ni SSS kag mga benefits. So as always sa mga interview and mga rotation naton, we are encouraging kita mga members naton to encode their savings account. Kay mga presidente, sir, may mga programa kita sa national government or even ng mga programa naton dere sa sulod sang SSS ang mga regular programs naton. Dira man naton tanan gina-credit
1: ang mga naga
2: nila, including sa mga loans.
1: Ang mga naga-loan pagid dira man na matugpa, no?
2: Yes, oo, kag ma-secured na siya, sir, kag ma-static. Kay unlike before kung nabdan pa nila nga check kita before, medyo may delay. And next subong, ang crediting naton it's between 3 to 10 days tanan working days. Actually, kita gani hindi nakalabot, no? But it's a matter of ilang days ang pag-credit natin sa proceeds. So, for the query, much better, sir, encode na lang daan siya sa savings account niya. In preparation, not only for the other programs.
1: Other program.
2: SSS, but sa programa man ni SSS nga pwede niya ma-avail in the future.
1: Okay. Ang, kwa na, may arap man disbursement ko na siya, and then daw expired na kuno ang bangko kuno ang kuno eh, bangko niyang uh-huh. kuno account niya sa bangko daw expired na guro ang iyang card to sir anong Mayo da siguro sa bank siya mag-transact yun para ma-activate.
2: Pwede man sir nga i-activate niya tong account. Pero ang ubrahon niya either activate niya or may bago siya nga savings account, i-enroll niya gid sa iyang online account sa SSS. Para kung na-qualify siya sa initial naton nga set na qualification, sa succeeding niya nga mga nga crediting, makabaton siya sa bago niyang account. But as of now, ang sa inactive itong account nga wala inakuha kung na-qualify siya, we are coordinating pa sa main officer kung paano na siya ma-recover. Pero for sure, kailanman niya gid sir maging coach ang iyang active account kay para kung in case ma-set na itong guideline niya, nga i-recredit sa iya, at least naka-ready ng iya kasi may account sa iya online. So, ang ubrahon niya na isubong sir is kumiyara siya sa existing account, pwede niya amo na i-enroll niya sa system naton, or pwede niya ipactivate itong daan para amo na i-encode niya man sa iyang online account.
1: Tama. Kay para mana sa iya nga para ma kung ano man yung transaksyon sa SSS at may arat naman siya again online nga kuwan no account.
2: Kung na-qualify siya sir sa assistance, uplift na kabaton siya notification but inactive yung account. Ang successiving yung mga assistance dito nag-iapon masulod sa kung ano nakaset siya online. So need niya gid-iapon i-update tong yung savings account sa online. Parang yung August, if in case nga ipasulod na, dito na sa active nga account, ipasulod ng system nato.
1: Oo. May nagapamangkot pag i-dere sir, paano kung until now, August na, wala pagyapon siya makabaton kuno sang notification, pero sa pagkilan taon niya kuno, daw kan siya, daw beneficiary man kuno siya. Ano, anong kanda sir? Ano din pwede na may advice ni?
2: Sa system naton sir, actually makita nato ng kung qualify siya sa base sa tatlo no. Una ang iya monthly salary credit, kung employed siya, ikaduwa to ang may savings account siya, plus niya siya contribution. Hindi lang naton sir as of na ma-verify if nag-qualify man siya based sa course matching sa CBMS.
1: CBMS. No? Amo na yung critical subong ang sa number to kay hindi ni sakop sang taga SSS ha, sa mga nagapamati kay ana ni sang DepDev or sang PSA I mean PSA nga ginhimo sadto pa nga 2024. Taykon pasok kamo dira sa 1 3 kag 4 pero wala sa to. Sadto say di man gyapon kamo makabaton.
2: Yes, oo sir no. So muna as of now pending nga wala pakita list nga makita or nabaton kung sino ang nag-qualify. Ang sa aton sir pwede naton for the meantime ma-check ang sa base at atlo. Basta nga tong na-mention nga ang sa CBMS naman nang hindi naton ma-check as of now. With regards to the notification, I believe tanan nga nag-qualify sir natagaan naman ang notification.
1: Sa account as ano ni sa account nga SSS maara na ano sa online may notification bell dira na makita kung okay siya no nga mangin beneficiaryo may notification gid siya nga ma-receive.
2: Yes sir no amo na siya. Well but kung gusto niya gid sir mapa-check pero ang aton lang pwede ma-check isang base sa tatlo lang to ano pwede niya gid ipa-check sa aton opisina or kung may online account man siya pwede niya ma-check ato. Kita niya man ang iya monthly salary credit dito kag ang iya savings account. Amo lang na for the meantime sir no we are acting ano man patient sa mga members nga pamangkot regarding kung ara ni sila sa list or wala. Rest assured nga once nga may data na kita kung pila gitang diri sa aton nga area ang nakabaton and if may ara na kita update on kung sino gitang nakabaton will provide information sa
1: mangayo lang ko sir ha, data, feedback lang ko sir kung may ara ka na data sa mga taga-aklan no para at least maibalita man naton para mapaabot naton nga muna ang mga nakabaton diri sa amon sa aklan sir.
2: Yes, oo. Yes, sir. Amo ginangaton actually nga hulat-hulat man para at least ma-share man naton ang information sa mga kulturan
1: naton. Oo. Sir, basi may ara ka pa yung tugyan sa mga klanon nga nagapamati nga pa-programa sa aton nga SSS Subong no nga 2026.
2: Yes, oo. liwater gin-encourage din ato ng mga members naton kay halos majority sa aton services and mga benefits naton ginapagi naman sa online. Ngayon, hindi naman sila lang magkadto sa aton opisina. So they have just to visit www.sss.gov.ph and mag-enroll sila sa nila online na concert. Para kung in case mag-avail man sila sa mga benefits or mga loads naton, no need na sila mag-visit sa office naton. And ang official naton, sir, galit nga mga social media nga accounts, kung gusto nila isang information, other information, sa may SSSPH lang, sir. Aman ang official naton yung mga social media account. May SSSPH, so daman kita, sir, mga information material sa mga programa naton. And daman kita, sir, hatag sa mga updated ng mga information if they want to validate if in case ang information na kuha nila is tojin or hindi.
1: Sige. With this information, Sir Amiel Hinova, sir, sang aton nga SSS Panay Kagimaras. Damo salamat, sir, sa oras ginatag sa K5 News FM Galibo. Kung mamashare ka di, sir, inform lang ko para at least ma-meet kag makanta, sir. Makatilaw ka man sang DTX Coffee Mix na mon diri sa K5. Oo. Thank you, sir. Once again, good morning po.
2: Yes, sir. It's our pleasure, sir. And good morning. Halong katanan.
1: Okay. Sige. Thank you so much kay Sir Amiel Hinova.
0: Foro de los Pueblos.
1: Itaton nga taga SSS Panay and Gimaras. Ayan. Ay, nanugon, nakabaton yung kamo. Nakabaton yung mga riba. Kara, ay, kung pasok, do ka na guidelines, again, buko matanat ko na biray, anat totally, anat SSS. Kundi tatlo, apat ka partner agency, SSS, PSA, DepDev, ag ato nga DSWD. Now, sa mga SSS member, nga naga, may question mark gihapon sanda nga kwan everyday nga pagpamangkot nga matuwa taman ako kabaton garay ano baro problema pero guidelines apat unang-una dapat mamangkot mo sing sarili dapat employed ikaw membro ka baga it private company nga una kag trabaho no agree mong sweldo baga hay hindi magapaw sa 20,000 pesos sabay man siya subrat ama na sa 20 mil ang sweldo. Madya di siguro ako kara. Pero kung madya hindi magapaw sa 20K, rin mo nga sweldo, ati simpre may chance ka. Pasok ka sa number one ng nga guidelines. Number two. No, number two. Inulang galing number two nga. Number three, gala ni kita. Dapat nakahugog ka it contribution it mga at least mga some beses makasambilog ang makara nga 20 last 2025 to 2026 nakahugog ka bilang miyembro SSS. Di ba kung sa private company magtrabaho ka rin na sa private company di ba ka na ginapakuan ka gid buuan ka gid SSS para kimo man doon at least hugan kimo nga employer. Agad, if in case magbuhay ka na't mga pilang dago na gusto mo nga maghalin, te secured ka, may mga mabuo kang assistance from the government, may burial, may para sa maternity, may pwede ka man ka loan it calamity, or salary loan, una sa aton ka nga SSS kung kinangan ka gin. Mauron ba gano gino-offer ka government, pero siyempre kwarta mo ron. Pero ginapatubuan. Doon doon. Di ba? Pangapat, dapat may una ka nga SSS online portal account ag miyembro ka, no? Ag miyembro, o mismo miyembro, kung sa siin, nakarehistro rin mga disbursement account. Ayan. Ayaw na ron. Ay ako nabi nga to, ay mga way back, ano pa tanganing year yun to? 2021. Ito patakos piyak, baga. Ay, may mo na ron, makita mo ron, parang kung mag-loan ka, una ron ma-addor yun nga ron nga, grasya. O, nag-kwan kabi, nag-calamity or salary loan ka, mga 10,000. Una ron maabot sa ring account ni mo. At kung may ayuda man ka, pareho ko ng uplift program do government, ti una man doon masugod sa imo nga ron nga account, sa imo nga disbursement account na ginatawag. Pangaywa nga to, kinangwa ko mabasa anay, hayro ginatawag, dapat, kung pasok ka sa 1, pasok ka man sa number 3, o nakahug ako 2025 to 2026, tapos may account pagid man nga naka-register ako sa disbursement account, pero number 2, ang agang ka. 1, 3, and 4, pasok ka, pero sa number 2, budlay, ay dapat yakip ka sa Community-Based Monitoring System or CBMS it aton nga Philippine Statistics Authority or DPSA. Eh kung wakat inanda rito pag kuan nang bagaw rin yung bagay bagaw at ginadto naman ko PSA gin si Quiet and ayo ta kamot linistarya okay ta kamiryagon. Pero kung nakaagi kamot PSA nga gin kuan kamo validate gin interview kamo may mga questionnaires andaron pangabuhian nyo source of income itsura ko bagay nyo made sa anong nga materials ano ro inyong school attainment tanan-tanan ginalista ron ko PSA ro data datos ko inyong mga bilog nga pamilya o amahalin sa tatay lolo o nga tanan-tanan, apo, unaron kung saan kabagay ka mo, saan ka household, diktan din ka mo karon ita sticker, mga K5 nga halin sa PSA. Oh. E pangutahan na nga ni, kung pasok ka mo ka to nga, saan da nga ginacross match dun eh, no? Kung pasok ka mo nga bilang near poor or low income household, mga K5. Eti kung hindi ka pasok sa number 2, hindi ka man kabaton, ito, 1,000 pesos kada bugan, umpisa July, hasta December.
0: Puro de los pueblos.
1: Eto, kung makabaton man nakita ka na K5 Nord. Masaya, umapaw ka sa 20K ring spiel doon, dito ka baton, no, automatic. Agwa ka sa CBMS, mga K5, manong malang ka swim play ron. Alas 8.28, kung naton yung oras, ag sa ton ka na nga pagbalik. Balikan ta para, matapos siya may importante. Nga pa, nondom, standby!
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-I-Care Go Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drop.

0: ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alo ng paraya at the sugar cane extra. Na may pinakamataas ng

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
9: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonard Viray, Puro de los Pueblos.
11: Alas 8:35 yon, daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Well, before they check na ito niya patrol, good morning anay kay Ma'am Bingel Manon nga nagapamati. Wala kay Rap-Rap Nabara, no? Wa man nga nagahugog do employer. Paano kita karamana ka sugod? Aron pangani, no? Una ma, true problema. Eh, dapat ka ron, ireklamo niyo dayon din yung employer nga nagahugog. Kung mga bilog nga 2026, no? Or bilog nga 2025, matawag it may hinugog. Pwede na lang ireklamo sa SSS doon. Pwede nyo ireklamo, kid. No? Eh, may naman nabi ko naman quarterly. No? Kung mga kompanya, may naman na karon. Eh, maawat, manabi kanda kung mag every month. No? Di ba kung quarterly man? Pinsan. No? Roslyn Tambong, good morning, K5 Nard. Inyo gid lang asuki nga tagpamati matuod. Ma'am Roslyn Tambong, kapamati ako sing ginatalakay about sa ayuda. Ginaisip ko kung pwede kami makabaton kasi income do sahod sa ang partner tas housewife malangman ako. Oh. Ay nakadepende ka na ron ma'am kung rang sweldo is sa 20 below agato sa tatong-tong guidelines pasok imaw. No? About SSS, nakahug ako kat may trabaho pa ako pero nakapundon ako itubra. Ewan ako gahugog, makabaton ba ako karon or tigat 2K man nga ron. Hay, depende ron ma'am kung pasok ikaw sa datong-atong pangaywang kriteriya. Importante mato nakahugog ka e 25 basta 2026 may contribution ka. Pero kung kabuhay ko tingwa kahugog, hindi siguro ron, no? Dapat may late

0: naman sa middle class ng mga kanaton, mga Pilipino, no, nga naghugod man. Eh, hindi na, durik lamang bigon dati, hindi yan pwede dapat man ng low income lang. Eh, paano man kami nga lang nasa middle class matuod? Kay Bro James Gapamati, thank you kina sa Mighty Gayon, no? Bro, good morning, ha? Ag good morning kay Five Nard sa Singapore, mga Silorio family sa Chando Galas sa Menyo Washington. Thank you and God bless kay Ma'am Roslyn Silorio nga gatutok man every morning. Puro de los Pueblos. Well, sa tonyo pagpadayon, before tayo check atong patrol sa tonyo linyada mga K5, kunyali kita maggamit ita DTX Beauty Soap sa mga gusto rin nga magpagwapo, magpagwapa, sabon nga pampabata, sabon nga pampakinis at kutis, tapos paligos gamitong ginaton, tapos paligos, bago magpaligos or maghilamos, mag DTX Beauty Soap. Yan, sabon nga makaprevent sa pag-ilinabo kayo nga pimples. Ah. Mag-DTX Beauty Soap na. Yonar Viray, Foro de los Pueblos. Dilanggit, check tanay. Raton nga patrol, nag-standby sa piyak ka ng linya. May na kuryente to sa may kwano. Part it balete. Agpatay taro victim. No, dismayado sa nasa MDR. Agpanakawan nga na sa may Pilisiano Elementary School. Nanabo nga nga daw nakakubko o paadlaw pa eh. May mga pagkakilanlan yun man daton nga PNP. May person of interest na. Dahil nga mga balita, check na ton si K5, Regilin Tornino. Patrol, standby! K5 News FM, live report. Alright, check na ton sa ton ka nga linya. Raton nga patrol mga K5 ha. Ano natabo sa rin nga nakuryente man? Kamusta rin investigation? Sari nga lang natabo nga paganakawan, no? Ay naga koob-koob, babirayang nga rang akuan eh. Suspect, no? Ay mahayag, kitang-kita, rapang nga wason, ang suksok ng yambong. O, te, na-identify, imaw. Posibleng na-identify na may mga person of interest na. Ato niya kapulisan. No? Sa report again, standby. K5 News FM, live report. K5 Reds, go ahead.
1: Sa K5 Nard, patay gedrong sangka gagaki matapos nga ni nga makuryente sa K5 Nard bangod sa pagtubi baga nga ra nga ginapasaka sa nabagay gamit rong di motor nga ra K5 Nard.
0: Water pump.
1: Oo, doyan ro gina operate it day kara nga victim nga nakibot ko na karo anang asawa gulti at nga may nag singgit maga sa K5 Nard pagkita na to sa anang asawa kay lipong uta na aga datut ngani na find out ana nga napuryente ta nagani K5 Nard dila yon nga gintawgan right MDR agin daga sa ospital ka K5 Nard nga suno ta sa anang karang pamilya sa anang panaysayon iya sa atong karang balete PNP may una nga vital signs pa ta na with lipong lang imaw
0: sa do yung time do victim.
1: Mm-hmm. Nga while nga ginatransport at sa kalibong. Mahulat aruan na karang pagkatibot, pagkadismaya, na gindeclared ana nga dead on arrival sa ospital sa K5 Nard. Kung sa CN nga ni ay nagkakahangawa o pamilya nga while on travel, ay wata it oxygen nga ginbutang ro MDR-RMO, wa man gina-revive sa K5 Nard. Nga,
0: ay, SOP da, patron, ag may una ron sandang available oxygen sa ambulance, mapa-MDR or ambulance gidit LGU, ag while on travel, eh, dapat may mga CPR sandang ginahimo or kung ano pa rin ang tawag nanda karon parang base baga makuan pa, may diyahan pa ro victim while on travel.
1: So, diyan nga, that's why disappointed yung darong pamilya sa K5 Nard. Kay, siyempre, ginagauman ta na may vital signs, okay pa tapag sa ospital. Basi kung mabugtawan pa ta na baga, kay posibleng lipong at ana K5 Nard. Tampanti man sanda, kasi nga ni, wakman din butang oxygen mana, wakman din CPR. Basi okay, mata. Kasi bukon mata, ita, andag ni Bron nga expertise sa K5 Nard. Nga pag-assess nanda, kay, sa iran gagi nga, kung ano ro, condition baga, itasyente. So, nga ni nga, pag-abot sa ospital, na, DOA gita na ka K5 Nard wag gita mo ka survive dere kara nga victim. So ato niya pamatian do pagpayag ni Lieutenant Resi Bulanon Longhepe tapin kara nga balete PNP may kangkanan sa din pa record itay kara nga pamilya it biktima ka K5 Nard.
0: Okay.
2: Bali kahapon abi ma mga 10:30 nagagto iro sa Kamisis. Yung nagatangis nga nito tibaan na ng ibang pamilya. Sunok ka na ay nakurintira ng asawa. Sa kasubukan na ay namatay kita. no din nga nga hindi nga

0: sa ilang katuran nga pamatsagan dahil nga hindi masyado yung mahawas kahambang dahil mga inda ng pamatsag nagatangis. Mm-hmm. Sabi nga ko nung nag-ayos ko nung anang sa tubo anang tubig ba nga pasaka sa anang panimagay. Mm-hmm. Ituro sa Barangay Arcangel.
1: Okay.
0: Gin hambagan na naro ro do bitima nga ro anang asawa nga gin hambagan na naro yung asawa sa tagbayi.
1: Mm-hmm.
0: Nga kun sa pagsaksak ba ito tong atong kuryente.
1: Mm-hmm.
0: Ibing karong tubig nga manda nga nagkatos anda nga nga panimagay.
1: Mm-hmm.
0: Basta nagulpit ako nung nagsinggit doon, medyo nagtagta ba yung magyumaron magaro okay. Bitima.
1: Oh.
0: Ang gintawag imaw, hindi nga anong asawa, bayang kung anong tabo ay mm-hmm. watat kasabat. So, ginpanaog na nagdato na kita na itong nag-hamyang nagkaya taro anong asawa nga raro, bitima.
1: Okay.
0: So, doon yun nga pagkatabo itong tawag imaw, taga MDRRMO.
1: Mm-hmm.
0: Pag din nga nag-abot mataro taga MDRRMO.
1: Mm-hmm.
0: Pag-abot gani nga naman din nga naging daga matarong naman sa ospital.
1: Mm-hmm.
0: Doon ito nga naman subuan, nakibot na taro asawa nga raro, bayi nga misis nga gindeclare ta i-doctor ito nga dead on arrival.
1: Okay. Sir, sa kwan nga ra, sa linya it motor, ano ra sir, tag connection halit sa nang bubon, pasaka sa nang bagay nga kwan, nga tubi?
0: Yes ma'am, doon anang hambal, oh. Nawa manabi kami ito kaagto pa sa side na ito.
1: Okay.
0: Sa linya tanda nga ginagamit sa tubig ra nga oh. Ginagamit abi nga kuryente.
1: Oh. So ano posible ro pagpati pamilya sir may mga leakage ro anang kwan anang mga wiring siguro or mga saksakan?
0: Mao siguro ma'am dahil may nag-ugan pa din may basa-basa ro kan may posibilidad nga may ground o may leakage ro kan rin siyempre hindi man matabo ro nga may nakuryente kung wait mga diferensya linya.
1: So, posible hayo na pa ito sa lugar, sir, nagkakuha na tayo mga nagtudsay o tana imaw. Posible, wao tayo magkabuhi una sa area pa lang, sir?
0: Hindi kita ka hamba karoon, ma'am, dahil sunok matabi sa misis ay may vital signs pa matahalin ito.
1: Ah, okay.
0: So, para masure imaw. Pero wao tabi, lipong tabi kung wao taga response ba, kung serious imaw.
1: Hmm.
0: Para madaga kita sa ospital imaw nga nagtawag imaw taga injury mo.
1: Okay. During that time, sir, nga na kuryente imaw, exposed pag imaw ra sa tubi or basa pag imaw ra, sir? Nga posible mas madasig magaro pagkwan pa pagdalo yung kuryente?
0: Yes, ma'am. Yung ito rin ang kalimig na basa ro na yung kapanabi mo sa tubi.
1: Okay. Mano kagayo ko, no, sir, o saksakan, maghaling saan ang nakakuryentehan nga, wag yung mahingagaw nga ma-off baga?
0: O, wag akong ideya pa karoon, ma'am. Mm-hmm. Sa ro ko na yung sa kuryente ko lang abirang ginambay na kung na kuryente mo.
1: Okay. So, sa party pamilya, syempre, wag manit. Kwan gid base ano ra sir anong background kara nang kantiguhan imaw magkuti ba nga pag-abot sa mga electrical sir sino nag set up itanda nga linya karnuna
0: wa man kami idea lang kung sino nang kabasta rin abing karon ay kasi posibilidad nga imaw mata siguro ba mag
1: iba
0: karon na may kun amata may kalipatan indi yung problema ng dahilan
1: ano ra trabaho ta tong victim nga ra sir
0: wa man ikot kama ay wa man number report do anang asawa.
1: Basta reported at iya nga, do yun ay may incidente at pagkakuryente, sir?
0: Yes, ma'am. Maging reported na pagkakuryente. Mm-hmm. Doon nga, medyo buwan na nag-ato ay medyo may konbagay mo, nang gainit buot, nga manit na pag-abot sa ospital ay patay.
1: Kasi rupagpatit ang pamilya, may kwan pata, may vital signs pata na halin iya. Tapos pag-abot ito sa DOA yun, Ana?
0: Yes, ma'am. Yung basalig, matakong sanda nga, okay tayo, ma'am.
1: Oo.
0: Nami ibagaraan ng sitwasyon.
1: Oo.
0: Sunok sa taga-injury mo.
1: Oo. Pero unconscious o tagid ba ni ma'am, sir?
0: Sunok sa misis na, ay, nag-report yan nga kay misis na, ultima, na lipong imaw, hindi ko ay magkasabat.
1: Mm-hmm.
0: Pero okay kung ano ang vital signs, sunok man to sa taga-injury mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, siyempre doon nga nangawag at ayaw nga pagkabuta sa hospital ay
1: declared
0: at doktor nga dead on arrival.
1: Mm.
0: So, naghambal ko ng doktor nga pamanang yung ginkandake ito nga pamanang ginkandake ito CPR o mutang ito oxygen. Ngayon ba matakon ko ni misis ay huwa ko no?
1: Aso sa travel, wag itip kung bagahay pag CPR ang pagtakon ka na oxygen?
0: Yes ma'am.
1: Posible sa travel?
0: Yes ma'am, huwa ko no.
1: Okay.
0: Si kampante taro si misis tawag ita hindi nga nakibot tayo mo
1: patay ta nang gali pero pag abot ito sir yung CPR pa
0: Yung revive pa yung mga ibang patay turun sa kanay ko, taga-dimang. Ano, ang revive? Plat yung tagi ba? Tangar mga isijay, plat na nga ano. India na ang revive? Oo, India. Nagtawag ganun yung mga MDR. Yung sige, nga dagon nga ito sa hospital, hindi nga isaling matay mo, kampante din, parang ba, kung ano ba, tagi MDR nga, kano, yung pong nga tako na yung mag-okay, mata na vital signs. Okay. Hindi nga, kano, nagpa-blatter mo.
1: So ano blatter na sir for reference or may gustong papanabton o pamilya pa imbestigahan?
0: So depende taro ma'am sa pamilya kung ano kanda dahil sanda matabir nag istorya taga MDR imo ma'am kahapon. So kung ano ron ang istorya ka to kahapon kung ano ro ano kung reklamo ro kung ano kung ano ro kapabayaan sa MDR mo.
1: Wa pa sanda makabalik iya sir kung ano ro update kanda sir?
0: Wa mo na sana kaya kabalik.
1: Oh. Sir, idugang lang manaton ro insidente nga ra ita pagnakawan sa sangka eskwelahan iyan sa Banwa Ikbalete. Sir, nga kung sa Sinhay, ginsamantala gitabaga nga nag-flag ceremony sa Dara. Kamusta ro follow-up investigation aton karang nga Balete PNP, sir?
0: Diyan nga ni ma'am, gin-follow-up na mong doon ngayon dahil kung mag-base abi kami sa CCTV, nag-uog ito sa Feliciano Elementary School, yung blood draw, itsura ko, hindi nga rin posible nga suspect. Hindi nga mga binakita nga nagsugod at nagwa sa rin ng classroom. So, kami nag-follow-up ka nito. Kami nag-abot sa area at Banga. May naka-unabi kami information nga may naka-identify sa rin nga mga person of interest. So, may amon pa man karoon nga pandro complete ng ginana karoon nga pangagan pa mo gusto mo buo. May hayop pa naman amon. May itay mo guys doon sa inaamin sa kapit mo nga banwa ag pirmi man involve sa mga panakawan.
1: Oh, okay.
0: So atong mga ra nga informant ay identify kita na napakakita na nita ami amo matabing video nga na iba mata nga nabuitan.
1: Ibang angulo sa
0: nung kita na mo na identify na na. So makano continuous among karno nga follow up.
1: Oh.
0: At sa stay nga mapuli buugin na mo na information sa rin nga person of interest nga mag-suspect yung ginagawang kung kumpleto tanan o details para ipagin na sa kaso kung pailan na lang natin kaso.
1: Okay. Ro complainant sir nga maestra nga nahabugan ni Pilato sir sang libo.
0: Sa gin po sabi sa social media may 1,000 pero iyo mataro sa pagbablatter na 1,400.
1: Ah, okay.
0: Mali nakabutang kay mo ron saan ang wallet.
1: Oo.
0: Agro wallet ngayon ay nakabutang pagit saan ang bag.
1: Oo.
0: Yan ay gin kuot kita ron do bag. Ag nakita ro wallet. Agro wallet may kwarta nga sugod.
1: Hmm.
0: Matang 1,400. Dator gin buo. Agwa matat na nagduga nga iba ma'am. Dator gina ang kwarta.
1: Okay. So posible gin bantayan tasanda nga maguhuwa tanan ng classroom. Ang ikatot alay ni Mao nag strike adayon sir?
0: Posible ma'am dahil siyempre kung palag-raising ceremony, huwag kita tao na ito, kita mas kapin kung gina-require kita head of office nga tanan ay mag-attend ito palag-raising ceremony, tanan niya faculty staff pag mga estudyante, unless nga otherwise siguro kung magbilin mataro teacher sa anang classroom it sa bilog o dayo nga bantay o kundi magbilin, sarahan na lang kung para sigurado. Siyempre, hindi man siguro kasugod do tawo nga to kung sarado nga nakalak.
1: Okay. Awa sir, it may naka-witness ko no nga parang kuan baga kahinay nala ro hugag ito yung manakaw nga ra.
0: Nikati ma'am, ito lang gitman nag-base kami ma'am sa kanday nag-contact kami to ta investigation ay kuan may tawo kita nga mga kanan. Basta sa rin nga rin tawo. Ang sigurado gila nga po nga kung wak kayo footage ay wak pag ang idea so rato lang gito nga na-identify ro tawo. Oh, may nagsugod naman dali.
1: Pero tinakawan na sir nga dating mga previous record it POI naton nga ra. Iya sa Balete or ito sa anda?
0: Iya man mo sa Balete pero may mga panabi. Kuno malata sa amon nga ra nga informant na na-involve mo sa panakawan. Pero wa ang siguro na bablatter o record.
1: Okay.
0: Bukod na iya, kundi sa iba man nga banwa.
1: Oo. Based sa investigation, ta sir, taga si Inro, ato niya POI nga ra, mga pilang tago na ni Mount, ta sir?
0: Hindi ka lang siguro natin ma-reveal dahil simpre ginapaloap na natin ang investigasyon.
1: Ro, complain ang sir nga teacher, willing mag-file kaso in case nga ma-identify na ginato ni Mauro sir?
0: Kahapon na biman, di mga ginareklamo, walang namo, nagwa pa yung mawit. Di decision pa kung mag-file ka mo ganing case nga ma-identify o madakpa na mong do tao. Pero once nga ma-panamo doon, makompleto ang do details, agtunan kita na tanan ni pursige na tay mga ipaylo kaso para masayran kita tagong ara nga hindi ba imamahanad nga minawron na ta pirmi sipre kun ga file karo reklamo ay mo nga imo lang kita na kon obrahon.
1: Pero ro school nga ro sir may mga background ipaganakawan man dati sir.
0: Yes ma'am, may mga may background man da imo pero wa man abi record gid iyon nga ginu ano gabi ita na kuno kuno sa na matanga panito. Naginsugod man kuno. Pero gabi.
1: So hindi natin maangot sir no kung dayang kwan is connected sa mga previous nga incident ka to.
0: Yes ma'am, hindi natin maangot kung same imo nga tao o involved po buko.
1: Pero sa bilog man lang man imo ra sir, why bang it na mga kasabwat?
0: Yes ma'am, sa kuno abi nga to ay isang bilog ka lang, mama.
1: Okay.
0: Nagamutan sa...
1: Pero except na, sir, nga kwan abi, vehicle, ano ra, ga motor imaw or gatikang nata imaw?
0: Uwa abi nakita, ma'am, sa footage kung may motor imaw. Pero sa informant, ang gabon niya, nga motor da. Nagawa po pa, ma, sir, mga imaw, gabang warang ko na matubra.
1: Uwa
0: matubra, gin.
1: Doon
0: lang gin siguro.
1: Doon lang gin, makachansa. Ima, abi, sir, natugyan, no, sa ating karang mga tagpagamati, especially kung dayak ng amat, hay, may nakikita nga sa nang opportunity, like,
2: Okay, so datoro pahayag ita mismong hepe, no? Go ahead, kay Pebridge.
3: So datoro kay Pagnar nga may kaangkanan sa dayang panakawan hay ginakuan pa gina ingan niyo pa itasan ka lang balete PNP na i-file sa kutaro kaso para matawan ni Flexion do dahil karang nga manakaw agwa na imaw it mabiktima ka kay Pag Leonardo. So dayro ato niya balita maghalin niya sa balete PNP with K5 Romy Kahiliga kay sa Jim Leidoro traya man sa K5 Red Jillian Tornino para sa kantyon niya balita servisyo publiko agalingawan sa kalibo K5 News FM.
4: K5 News FM Kampion Report Leonard Viray Foro Delos Pueblos.
2: Thank you so much sa reports katon nga patrol ah with the K5 Red sa may Banwaita Balete. Datong may kantanan sa panakawan nga rano ag pagkakuryente patay kung isang ka padre di pamilya mga ka K5
4: Foro Delos Pueblos.
2: Alas 8:54 gon naton yung oras ag hindi na lang sa 11 Mbps ruwa naton maabot matalakay maging pang headlines naton nga mga balita ha. Makaroon niya law it Martes. No? Bisita ka mo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Bakon ng mga suplemento una sa Clinica de Alternativo. Gamayad ka mo at may avail libre check-up Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mga ka-K5.
4: Foro de los Pueblos.
2: Kapag at oras, makaroon nga Martes. Ag sa supervision, katon nga Maluan Mabuot, Very General sa Chief Executive Officer, aton niya CEO, Bossing Doc Ramil Uy. Station Manager SM Gloria Villas Manio. Inyong anchorman, K5 Bionard Viray. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publico Kong Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
5: This is K5, News FM, your official news and music station.
4: D3 Pio Health News. D3 Pio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako kita ni bulig sa D3 Pio. Tungod kinapapagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Pio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mamakal,
7: sumagmuti ka. Ang atong storyahan sa mga medyo may damo misconception. No? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
8: na. Inadayon.
7: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%, the other 20%, you get that from your diet. Fuang mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
8: Grabe.
7: So, kailan lang sa brain ang cholesterol.
8: Hormones.
7: Correct si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D, nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, makadto si mo liver, isa na naginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
8: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha.
7: Oh, correct. Ang manugdulong, si LDL.
8: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
7: it's
8: all.
7: It's not bad at all.
8: Nakabad lang siya kay way sa pili. Dalhon niya tanan.
7: Dalhon niya tanan. Amon ang lain lang siya.
8: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
7: Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
4: D3Bio.
8: Makita mo ang isang tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante kataas.
7: Usually,
9: nubo man ang LDL ano?
8: Sigurado na.
9: Sigurado. Pero kontas si LDL, usually nubo si HDL.
7: Mm. Correct.
9: That's why nagtaas ganito,
8: kinubo si Juan. To support your HDL.
7: Mm. Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL kung hindi imuson, amo ni ga develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga block sa imo arteries, ga cause ang hypertension, ga pisuit na ang dugo imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3 Bio ginabuligan kan gid padamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio ginapanami niya ang imo liver. Oy sir boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol, but it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio basically ginakuhaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kuhaan mo fats ang liver, nami siya mag-function, hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
10: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mag-abot ka. That's how important.
7: That's how important D3
8: nga,
7: Bio.
8: Nga mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw. Correct. Mara ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning VCO nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay ang nakanami, Ibla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus VCO, VCO plus D3.
7: Gabi, no?
8: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plate, katukan lang sa D3 Bio. Kaya may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plate, D3 Bio ka lang, kaya may BCO.
7: Ako D3 Bio, kuya. Na-control ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
8: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-dabis na nga gamiton sa mga brain, man.
7: Your brain is a fatty organ.
8: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
7: Correct.
8: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
7: Correct.
8: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
7: Ang correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
11: D3 Bio!
12: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio!

0: official news and music station.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupunta sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
3: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gituwag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
2: Dakong incidence yan, no?
3: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gituwag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
2: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number 1 guro sa listahan sa Dr. Ramil nga magka-stroke ka kun wala kay inom DTX 500
3: laban eh. Mangkot tabla ng mga nastro kung guwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX by TC. Mas mapati pa kung adamo nastro, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no? Ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
2: Kadadlaw,
3: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada simana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro o pulo ka baso o sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang, laban niya pungko, kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kung pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon na baboy, o karni kada adlaw, sa sulod sa pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya. No, utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 may TC or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupo. Amo na gani, Sir GP, gatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na tong balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka may TC or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom may TC. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay iho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sa aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka may TC, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba hindi sa gituag elasticity sa imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapo. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sa DTX 500 kag may TC or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kaginya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka to eh. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag may TC? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
2: Isa na lang ko lang.
3: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo gina-suggest nga, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
4: DTX 500! Di na problema mo mala ang mataas nga blood sugar level, mag DTX 500 na ay ang palaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500?
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gina. DTX 500!
2: Para sa dugang pa nga mga binipisyo, aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig sa dako sa DTX 500 kag Mighty C, sa mga babayi, amo ang relief. Mm-hmm. Nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas sang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dalang palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Mm-hmm. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation.
3: Mm-hmm.
2: Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
3: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
2: Tayo ba? Delikado.
3: Ang prostaglandin, Sir GP, amon ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang gito ang uterine contraction. Dako ang kantanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaik inis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation.
2: Mm-hmm.
3: Nagtawag lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation.
2: Mm-hmm.
3: Sir Boy?
8: Mm-hmm. May na lang kay lalaki tiya sa
3: Adok
8: GP.
3: Sam?
2: Lalaki tiya.
8: Pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no?
2: Mm-hmm.
8: Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan, yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no? Hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
2: Mm-hmm. Sir Boy.
9: Importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na, no? Na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads,
3: mm-hmm,
9: and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kanto kamo sa amon clinic.
3: Diba sa secondary dysmenorrhea?
9: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
3: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pin relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan, no? Maumpawan ka dayon. Kundi, amo nang mag-correct nga, mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang proteksyon nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik, DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka. pa.
4: DTX 500! Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hupin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test. Ilan tong score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500, Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
7: Ako gani si Abigail Loser, sa estudyante. Ka problema gid ko kay kada sigsa ko nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kag subong ka nami sa kon paminsari.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique, Wangkyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kinid sa LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Masolusyonan tang pagsakit sang kuson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sang ilok sa tupad mo, kag anghit kay way naligo. Paano, Sir Boy?
9: Kalanlan maligo at adlaw. Unang solusyon da.
8: Pero Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
9: profesyon. Aha, ang routine. No? Routine.
8: Kinalan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
9: Para kabot all the time.
2: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kalanlan, naka-Clinica Dio Fresh, deodorant kagid. May VCO nga kaya tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So, iway na yung ginahaplasan sa perfume, kundi ginapatay gidya ang source sa kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala chansa, may chansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
9: Pakapi na,
8: pakapi. Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Wala sang ibang kundi ang DTX coffee mix kay kadahigop ni Sir Boy. Ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataas ang antayos.
3: Yung nadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imong selula. Kung nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
9: Ano na yung campion, no?
2: Doing your daily routine, pero it's healthy. Tikig na tinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
3: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka.
2: Halong.
3: Pero sa may mga degenerative stage, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulog, bulletproof mo.
2: Bulletproof coffee! No?
3: Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
9: Ay, kampiyon, no?
2: Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, uwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
3: Amo nga lang sikreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa no ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
9: Puga. Namit pa akon ara
3: magpamasahe sa ta, Sir Boy.
2: Hoy,
3: pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaysa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gagi ng mga salakyan. Di siyempre. Pero may namang ginagabal nga, inom gina extend food supplement.
2: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sa tanan, gapadasig sa daloy, sa dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sa mga waste materials including carbon dioxide, pagwaon na sa imo dugo, sa imo lawas, para maging healthy ka and you could perform well
9: and act young. Kung imo ginaputuman, ginatawag extend food supplement.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pala cancer nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan? Sang D3-bio kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
13: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP, no? Ang D3-bio is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3-bio against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una, COVID, gabi ka-epektibo sa D3-bio kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa atong lawas, nga hindi ka ilanat ginatag. Pwede man makatag ilanat, pulain niya. It basically creates cancer cells sa atong lawas. Subo nga adlaw, malunta kung paano bala si D3-bio makaprotekta sa mga atong mga babae, itong asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Dr. Ramin.
3: Hindi mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
9: Sala ginaya.
3: Pwedeng ang partner mo bigaw.
9: Man.
3: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
9: Nah,
3: nah. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon niya anay sa ano?
9: Santo Plus or Batso?
3: Mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang silim lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kagali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala.
9: Late na.
3: Nga mabala. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
9: D3-bio.
3: Sa D3-bio. Ang D3-bio ga-atake sa HPV virus nga among cause ang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun, ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
9: Sige lang.
3: Inom lang ko.
9: Inom ka lang.
3: Ang nakanami lang, pala inom ka D3-bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon,
9: gin-safety mo.
3: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3-bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3-bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3-bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3-bio.
9: Kang inom D3-bio.
3: Kang inom D3-bio. Pahidi na D3-bio, inom ka D3-bio before sexual activity.
9: Balawan namin sa extra virgin coconut oil nga sa D3-bio, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskantiin ang D3-bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3-bio is. Ang kanamigin sa D3-bio, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3-bio, Doc Sam.
8: Para safe, ah, mag D3-bio kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
9: Wow!
8: So, wala ka balogali nga may ara ka na, sina. No? Labi nanggit ko may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abyo ko ng partner mo. Pero kung naka D3-bio ikaw, ang monolaurin nga sa D3-bio, hindi lang sarangapat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina ginatawag it's HPV Sir Boy. Okay nga man. Ang D3-bio, ang yung medium chain triglyceride na gina-enhance niya ang production sa WBC.
13: Mm-hmm. No?
8: So kung
13: na white blood cells.
8: Yes, oh. No, ang ato niya T cells nga specialized na Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga indi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus o kung tapikan sa ng klaseng virus.
13: Cervical cancer, no?
8: Oo, oh, naka D3 bio ikaw kag isa pa Sir Boy, ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer.
13: Mm-hmm.
8: Ang isa ka epektibo sina magfasting ka.
13: Mm-hmm. No? Uy,
8: gamit ka sang D3 bio kay kung naka D3 bio ka kag naka fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga selula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
13: Uy,
3: ang mm-hmm. namin na sina, doksam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina.
13: Mm.
3: Kaya niya pati yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
13: Correct. Ang yun kamayuhan yun sa D3-bio, Doc.
3: Oh, regardless, ha? Mm. Regardless nga weak ang immune system, because sa D3-bio, kaya siya mismo magpatay.
8: Yes, so kagang ketone, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells ina, Sir Boy. Kung naka D3-bio, kati nagkaproduce ang lawas natin sa nga ginatawag ketones, no? Mm. Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
9: Mm. Gaanta ka mo proof, grabe yan, D3-bio. No? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system pero ginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3-bio. Mm. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, no, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simpleng ang kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi ba sila sa wong? That is a testament kung kaano kabakod sa bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa D3-bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3-bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3-bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3-bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So, imagine nyo, tumal ka D3-bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok sam, ang immune system, WBC, napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria, ginaabsorb sa food. Ang D3-bio mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3-bio, the power of extra virgin coconut oil, fortified by vitamin D3, ara sa D3-bio. So, hindi lang sa tangkaso o bosip on kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3-bio, pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kanyang-kaya kaamligan sang D3-bio.
14: D3-bio, problema sa tangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, at D3-bio ka na. Ang D3-bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-bio, adlaw-adlaw, D3-bio, D3-bio, with physio.
15: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako irregular na regla, sang pagtumar ko sang D3-bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
14: D3-bio, ang D3-bio,
16: yung may Visio.
17: Ang Visio.
16: Yung may D3.
17: Magabot ka.
16: May DC.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon ka ginaulo. Pero sang pagtumar ko sang may DC, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Kikidyan ako ginadudlan sang balatian.
16: May DC.
17: Mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
20: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
20: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique. Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sar Mall.
20: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
19: Kulasi, National Highway, kinit sang LBC.
20: Klinika de Alternativo Medicina.
19: Kabangkalan Branch,
20: located at ACM Building,
19: Texas Street,
20: Corner Bread Box,
19: Kabangkalan Public Market.
20: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
20: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Let's talk about the other benefits ng matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
3: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iya nga caprylic acid. Masilig ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pa gid. Ang kaspa, sir boy, mula na kundi lang kaspa, pakuluan mo na D3 Bio, patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo, kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties, especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagin mag-inom ka.
9: Kadamo gin sa benepisyo sa D3 Bio.
3: A pharmacy in a capsule.
9: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid, all of this antioxidant. Anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sa antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Gimayala siya gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontra trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay

0: 33 Payo.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Payo. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
3: May kwarta ka gidlang, kaso hindi mo lang di ko siya pagbuligan.
4: Mabulig ako, kung may inugbulig ako. Galing kay wala, tiwala gid eh.
3: Oh. Sige na, balabos, buligi man ko ay. Tanan-tanan, bus, imuon ko, bus, mabawi ko sa imo, bus.
4: Bisan magluha ka pa sang dugo, wala gid ko giyapon sang ibulig sa imo.
3: Grabe ka man, bus ba? Dili na lang gid ko niya gali sa hospital, matiner eh.
4: Aho! Kay ti, wala ka man inugbayad mong.
3: Sada-sadyahin, no?

0: Boss Rocket,
1: ano naman ang maalagad ta sa imo, Boy Ramon?
0: Kwan, boss? Sa impeachment trial, sa diin ka?
1: Ari di sa kalising ko.
0: Kwan, boss?

0: sakitan sang ulo.
1: Amokid, ang mga senador ga-away, da kita ega kaubusan talod. Mm-hmm. Di ta maglantaw sang away nila.
0: Pero boss, mm-hmm. Leno Construya, may paborito ka nga senador?
1: Miara eh. Ang senador nga talagsalan da magambala.
0: Boss, ang iban daw isa ka oras mamangkot. Pero kung magsabat, tag isa lang ka minuto magsabat.
1: Boy, amo na mga pasikat yung senador. Mm. Piyo-piyo mamangkot, pero kung sila pamangkoton, daw natamad magsabat. May arat na nga senador nga, mga alam.
0: Oh?
1: May arat man na nagapaalam-alam.
0: Boss, kung ako senador, isa lang ang iayo ko sa Senado.
1: Kagano?
0: Pwede tanay magbakasyon sa mga beach. Kido kainit kaysa nga atong dibatihay. Pwede nga maligo tanay agud mabugnaw ang atong mga ulo.
1: Pwede lang na.
0: Ay, oo, boss eh. Amo nang akong emosyon kag i-privilege speech. Kido makatanay dang ibanda nga senador sang baisay eh.
1: Pati sadya-sadya, you know?

bisandiin nga newspaper. Pahayagan kag mga media legit man o kung tamburong. Perdi ko sa tanan nga survey? Ano nang ginahimo sa akon mga bayaran nga media man? Daw wala gisila gaapin sa akon daw? Ano ni ban? Mas dako patag sa akon si Inday Saray haw? Nga daw dito pas laya gaapin sa piyag. Oh, ni bala. Daw hindi inimanami nga mga sorbe nga nagagwa subong. Dapat trabaho ini ni Bung Sansaw. Dapat titukihon niya ang resulta. Kanugon lang si sang minalita nga suhol para sa iya. Kag sa iban pa nga mga media. Nga ginhulog mako nila sa sorbeya man. Ano ning busilingon nila? Kulang panginbayad ko sa ila kag nagapadugang pa. Ano pa? Perdi ko sa ilang asurbe. Hanimal. Sadya-sadyay, no?

0: Nasigay na na, DJ Sotab. Basa na na, letter.
1: Sa gihapon, ako ini si DJ Sotab. Ang number one nga Sotab sa Barangay Puso, La Castellana.
0: Wow! Kanimal, kung mag-intro siya sa radyo, nauhalat tagad nga mapadalagan yung kagawad sa Barangay Puso, La Castellana.
1: O, sige na, plaster na kamo. Kaya kung ma-plaster na naman ako diri, bukla na kamo sa banig, kay matulog na kita.
0: Wow! Bawa ng animal yun. Maprograma sa radyo pero mabuklag sa banig.
1: Subong adlaw mga kasutab. May salamat kita kasulat nga pagkabasahon.
0: Kaya na pa nga sulat na. Na wala mangyapong klaro. Basahan na dabla DJ Sotab.
1: Ang sulat nga itong napilian. Naghalin ini kay Nunoy Tangkuloy.
0: Wow! Busangaran pa lang. Dukagi na tumba parador.
1: Ang iya sulat na gasiling, Dear DJ Sotab.
0: Ba?
1: Ako si Nunoy Tangkuloy, sang Ruha City Capiz.
0: Wow!

0: kalayo ulit sa lugar sa letter sender.
1: Halin sang una DJ, walagi kuya kaagi nubya, ukon ka relasyon nga babae. Ambot ah, may ginapangita gid ko sang isa gid ka babae.
0: Kaganong ginapangita mo, Aber, nonoy tangkuloy?
1: DJ Sotab, asta subong, wala ko pingin gihapon, nakita ang gusto ko nga babae.
0: Ano nang gusto ni nonoy tangkuloy, ha?
1: Kay man DJ Sotab, ang gusto ko sa babae, single mom. Single mom nga wala kaagi bata.
0: Yogs, nga ano manangin mo nonoy tangkuloy man? Kabudlay man na pangitaon siyang single mom nga wala kaagi bata. Sluhad ang problema mo. Sadya-sadya, you know? Wah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
0: magabuti ka. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga-problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Kay inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.

0: Eljan, din si Tantan.
1: Ato, nagapang-espeyo.
0: Nga aman?
1: Ara siya ho, doon sa piyo-piyogin siya ho.
2: Kapag ako sa espeyo, kung gwapo naging kusubong.
0: Te, ano resulta niya?
2: Nabundayan ang espeyo kay nag-truck.
1: At tungod sa kagwapo mo, totoo, Tantan?
2: Hindi ah. Kay na tumbahan ko ang espiyo ko.
1: Aw ah, ama nagla.
0: Ay, galing ka, amigo? Eljan,
1: ano?
0: Pasakahi lang na siya. Kay may bilin pa na siya nga burger.
2: Pero sa tuod lang, amigo, wapo magin ko sa pananaw niya.
1: Wapong-wapo ka gadya?
2: Oo!
1: As in, ginaimin!
2: As in! Salamat, kid, mga amigo, ha? Kanami, matyagon ba lang, may amigo ka nga matuod-tuod, ha?
0: Eljan, patikin siya sa ato, no?
1: Why?
2: Kinautikan niyo ko, mga amigo?
1: Dali lang, tututantan, ano may kutik pa ko kayo? Tutod ako, humig, intuon na siya, as na maubos ang pagkaon niya.
0: Oo.
2: Gauti kay ka mo, mga amigo?
0: Oo. Gauti kay kami, parte sa pagkagwapo-gwapo mo, ah.
1: Oo, amigo Tantan.
2: Bao, salamat, kid, mga amigo, ah. Na-appreciate niyo gali ang kagwapo ko.
0: Oo, ikaw pa.
2: Sadya-sadya, eh, no?

0: Mayo kay ari ka di Bong Sansaw.
1: Nga aman, Ibusman Rimulta.
0: Sansaw kagid matuod.
1: Anong but mo silingon, Ibusman?
0: Kon ano ang apelyido mo, amo gid na ang gawi mo.
1: Hindi takabala magets.
0: Kay man slow ka nga animal ka mo.
1: Ano a slow man? Riktahan na lang ko bala.
0: Ano niyang pang survey mo, Bong Sansaw?
1: Nag-survey man ko eh.
0: Sa diin ka nag-survey, ha?
1: Sa dalong sang puno sang tino-tino.
0: Animal. Hindi ba laging pakulukar namun si mong tanan niya mga surveying company? Agud pataason ang ratings sa aton presidente.
1: Kag-amo man sina ang ginhimo ko.
0: O tinga sa iban nga survey. Perdi kita.
1: Tungod hindi sila madalas ang money.
0: Ikaw
1: ya. Kuya. Madala kuya sa kwarta. Ano pa? Taas ang rating siya sa akon survey. Sa iba niya, kay wala to sila nagbaton sa malita, di ko di wala eh.
0: Bawa mo na gani ang ginapatrabaho sa imo eh.
1: Boss, ang iban hindi gidya madala. Hindi gidya madala, bisan anhon mo lang. Kay may mga BBS sila kuno.
0: Ano na ang buot silingon sang BBS man?
1: BBS! Buang-buang supporters.
0: Hala! Sadya-sadyain, no?

0: Ano yung mukhang tabudot?
1: Tukon hindi, tagad masarangan, pabayaan, tanalang siya eh.
0: Uti, paano na siya?
1: Uti, kay bahala na lang da siya eh.
0: Pabayaan mo na lang abyans ang pamilya mo.
1: Oo, okay, nga daan kita nga daan, bululigan man to. Kaya ano ibulig da sa iya?
0: Pabayaan ta na lang da nga, magbinuang buang?
1: Amo ginang matabuhi kay ti wala man ta mahimo mong.
0: Amo na gani nga dapat, paningwaan ta man siya tani. Kayo, ato na naman siya sigad, bye-bye ho. Nagapakuno-kuno naman siya nga kataw.
1: Mayo lang na, may na gani. Ang lain da pila kaadlaw kung magpakuno-kuno siya nga umang sa batad.
0: Aya, sadya-sadyay no.

0: sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: ng ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Mga abyan, sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag-ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo.

0: DTX 500.
1: Istoryanta, Dok Ramil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX kag Mighty C agud ma-maintain ang integrity sa aton nga blood brain barrier.
2: Mm. Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado gina sa Ginoo nga ini siya protektado.
1: Mm.
2: Sa tanan nga vital organs, amo lang niyang may isanon nga space kag tuman kadamol ang gun, Sir JP, nga protection tulan
1: sang skull.
2: Tikon nga DTX 500 ka kag Mighty C, ini ang makahatag sang dugang nga protection from inside.
1: Mm-hmm.
2: Ti ang arada nga bagol-bagol na tawag na outside nga protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Ramil.
2: Mm-hmm.
1: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumo, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
2: Mm-hmm. Oh? Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF, ang mm-hmm. lunsay effective protection against sa gituag kanang mahulog ka, malampus ka, mabunggo ka, mm-hmm. or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood brain barrier.
1: Mm-hmm.
2: Pero wala sang barrier nga makapugong sa kuan free radicals.
1: Oh.
2: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free radicals sa sulod.
1: Mm.
2: Sulod mismo sang brain. Amo na nga importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals, meaning pa para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain.
1: Mm.
2: Amo na ka importante nga mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
1: Husto. Ini ang naga-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence ang blood brain barrier ang nadiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician nga si Paul Ehrlich sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga. Butaan niya to color ang dugo sang ilaga, tanan nga organ sang lawas nag-color blue.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gid yun nalatnan sang color.
2: Mm-hmm.
1: Meaning to say
2: why kasulod?
1: Why kasulod?
0: DTX 500.
3: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
3: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
3: Huwain na ko ginabatya maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaro sa DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
2: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat soluble molecules.
1: Mm.
2: Ti, munulaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue.
1: Mm.
2: Ang glucose, bisan dako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agud makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, nahibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nga may phenolic compound. Sulod na. Polyphenol sa DTX 500, sulod na. Ang flavonoid sa DTX 500,
1: sulod man.
2: Pasalamat na, Sir JP, kay may mga access ang aton brain sa mga antioxidants.
1: Mm.
2: Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sa free radicals ang brain, bangod sa sobrang demand sini sa oxygen.
1: Mm.
2: Anything nga gagamit sa oxygen, may free radicals.
1: Hosto.
2: Ang brain gagamit oxygen, may free radicals. Ang imo selula gagamit oxygen, may free radicals na.
1: Pronto.
2: So the only thing nga pwede ni mo siya mabuligan, padulongi, hatagi sang antioxidants. Amo na ka-importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga ito times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan,

0: oras sa K5 News FM kalibo alas 10 sa itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya top of the hour news. Nagdihon ni resolusyon rong Akbayan Reform Block sa Kamara para paimbestigahan rong temporary restraining order o TRO nga ginpagawa i Pasig City Regional Trial Court o RTC branch kontra sa ginpatuman nga 85 pesos nga wage hike sa Metro Manila. Sa idaong karait gindihon nga resolusyon na ginayo it grupo rong it sa House of Representatives or sa lower house. Nga busisiyon rong legalidad it nasambit karang epekto it sugo it korte sa milyon-milyon nga mga trabahador sa National Capital Region. Impanindugan it akbayan nga grabe nga anti-manggagawa rong nasambit karang TRO. Paod dawa kara ginapasugtar mabuhay go nga ginahandom nga dugang sa sweldo it mga ordinaryong empleyado sa tunga it pagtaas sa presyo it mga bagakon. Samtang gindepensahan man it pilang ka mga grupo it negosyante ag employer rong nasambit nga tikang kasunokan dahil nag-agi raya sa tamang aglegal nga proseso. Roanda ka nga petisyon na kinahangan sigon nga imbestigahan it mayad para malikawan na rong dagayon ka nga paglugi it mga maintok nga negosyo nga posibleng magbunga it magapnagon nga pagkaduga it mga employment. Inyo rabatiano K5 top of the hour news. Inahatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant para maklikaw sa nagkasari-sari nga masakit ka para it high blood ag diabetes. Maginom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2020.

lilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Antigua Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.

0: dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga Energy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gisang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko din allergy. Maski magwalang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala. Pre, ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre, musta bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027.

0: listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Indoy.
3: Yes, sir.
2: Oh, ito. Ito ang binili kong chok. Pamatay ito ng ipis, okay? Isulat mo ito sa pader.
3: Yes, sir.
4: Pagkalipas ng 30 minutos, binasa ng amo ang sinulat ni Inday.
2: At ganito ang nangyari.
5: Ipis, mamatay kayong lahat.
6: Ay, ay, ay! Ma-stroke ako nito!
1: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imo nga immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Mm-hmm. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Mm-hmm. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Mm-hmm.
1: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells, pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi
1: kakaon.
2: Dumduman mo sa...
1: Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Dok?
1: Oh.
2: Kundi hindi silang Marawi?
1: Mm.
2: Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, may kong kaon to? Luluya, oh. Paano ka pagkadagan?
1: Ang muling ipikwa to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kini sa antibiotics. Mm. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, diri sa study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla dok, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3

0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: Mangabot ka.
3: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong gibalang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase yung nga natural defense arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D.
0: Ako naman Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
3: Uy, ko kapi para sini.
0: Nagsulod na mag-us ako ng uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
3: Wow, no?
0: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga agay ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang sekreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kuan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
1: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio!
2: Ang D3!
1: Yung may BCO!
2: BCO!
1: Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

na balita, Optic Fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, ka-Hiling, 11 Mbps. Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.

0: Nagakinangan gid ita strikto nga paghuyap ag pag-audit ginasandigan gid nga auditing rules. Pakabot sa ginatawag karang nga confidential fund. Pero gin imbulba no gin pahayag karang nga statement ag gin paabot itong day karang state witness pinagi kay Auditor Roderick Wamil sa gihapon sa nagapatayin karang impeachment trial apang 12-11 no 11 yon nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si Wamil ay abogado ra imaw no, attorney for it audit team it COA iya sa may Pasay City ag nagtestified nga ni kahapon sa House Prosecution witness bali sa runday karang Article 1 it runday karang impeachment complaint no nga gin paabot. Ikaw na bikita sa runday karang pag buki kayon kung mga public record nga ni Vice President Sara Duterte partikular o anak karang in sang adlaw nga to sa bangko ro pag withdraw pag release ito nday karang may kapin sa pilang million of pesos karang kwarta nga gingamit ito nday karang na itanang office of the vice president ag kama naman do Department of Education. Sorry kara sa kuwa kon may una gman ba nag-agi gman ba sa kuwa ra check man ba it kuwa ro kwarta karang kabaabo partikular gid ron dai karang intelligence fund mga K5 aga kinangan nagalira it kinatawag nga audit ag liquidation sa aton karang Department of Education sa aton karang office of the vice president ag kaman sa Department of Education mga K5 sunong ani kay attorney ay pinagi sa runday karang post audit nga ginkandak after nga gin disburse sa runday karang kwarta whether runday karang expenditures ay supported it kama naman mga dokumento ay nag-required gihapon it pila ka mga applicable sa aton karang sinuundano no sa layi ag mga regulation. So dapat i-evaluate o pag-disburse properly ag suportado man na it mga dokumento ag dapat nakasunod gid sa mga guidelines, rules ag mga regulation. Kundaya man ay illegal or irregular or improper. Sunod sa aton kara sunod sa karang abogado. Si Wamil nga ay nangin kuwa for more than 11 years. No na pag-survey umpisa ko 2014 up to 2024. Ana man gin identify brown joint circular number 2015-01 bilang primary standard sa paggamit itunday karon nga a confidential fund audit office in auditing ro mga confidential and intelligence fund mga K5 ay tangani ro mabudlay kara sa Pilipinas naton nga ra ay ro bisan sa akon nga pagkaside ag bisan man sa pila ka mga abogado nga nagahambag nga only the intelligence fund is mandated by law nga para itao sa aton karang mga law enforcement bangod in relation sa nakarang trabaho. Yes ko aton nga AFP ay kinangananda PNP AFP pero mina atong PDIA. Pero mga enforcement agency naton nga nagakinangan it's mas maabo gid nga intelligence fund. Sanda mismo karang trabaho, agod nga ma-perform nanda, at may una ginatawag ng positive karang output. Pero kung mga opisina at gobyerno, kapres kang office of the... Bisa nga ni office of the vice president. O, di ba ya? Okay lang kung office of the president ay may kwan, pero kung mga office of the vice president, kinangan gid ba naton? Nga may una kita nga maabo pagid nga intelligence fund or confidential fund abi especially gid sa office of the sa aton nga Department of Education lagi pa pagid nga bang ayon sa gobyerno nga nagakinangan it confidential fund nga ra for what purpose dapat rin nga nihambay ko atong abogado nga sambilog ra kunong ginatawag naton nga hidden pork barrel kwan para sa runday karang mga opisina nga ra. E matood kon Halimbawa, Department of Education, for instance. Do you think kamang-kamang to gihapon daton nga mga teacher to para mag-conduct sa nat investigation? Ah, sino nang ginakandakat investigation? Ayrong tinutuyo ko pag-crear ko atong departamento ay para ta sa eskwelahan doon? Di ba nga? Oh, ano pa? Ebo pa nga mga ayon sa gobyerno nga may mga confidential fund nga. Ano kung ano kung pulis siguro ag aton nga AFP, PNP. Siyempre, bukod sa opisina, kundi may ginatawag ng mga counterintelligence ron, nagakinangan at ginatawag ng intelligence pan nga maabo. Especially sa operation makarang at simpong ra. Which is under sa atong layi aga dapat ginitao matakanda. Pero sa gihapon subject, gihapon for audit, ay bukod basta-basta yung kumo naga buukat confidential or intelligence pan ay magpinagusto kay. Kaya nga na ginatawag na confidential, hindi matago ay. Ah, kumbaga ay secret. Pila man na imong confidential pan? Secret. Hindi tapidi rin dahil nga na yung okay ang kung ginagamit imong kagwali. Ngunay, ro problema ko rin ay sige, das kang tong kinubra-kubra sa bangko ag ro kwartang ginagamit kanon anat at kwarta rin ita pumuyo. Pobring mga pumuyo nga nagatunabaho. Ha? Buwan ni taxes para itaokin nyo, abi? Para gamiton nyo sa intelligence fund ngayon. Ngayon siguro it is now high time para sa aton karang mga congressman, o oh, ibigid sa aton ng mga makonsider naton ng mga opposition, abi. Ibigid sa mayuriya makaraw, isip-isip na kamo, may magayo para aton karang 2020 election nga. Iwat ka parehas man gihapon da sa sistema ko atong ginatawag nga dynasty law nga ra. Dynasty bill nga ra. Kasi gihapon di mapasa-pasa. O pagsatanan, pa kung gusto naton gid nga maginatawag nga austerity measure datong gobyerno kabubaho gay. Kunamat mas babaho paro budget it anang departamento kaysa anang department sa anang mismo nga confidential fund. Tagbo nga ako last time ay ano kung basahan niya to anong departamento to yung CHR. Pero CHR andang budget pilang pilat ang libo to. Kanaba naba at ah. Tapos may mga departamento ako nakikita nga itong kagawag ko tanang confidential fund. Pero anong budget sa andang mismo nga departamento yung kasyot-isot. Tama-tama to do pananawan ko aton nga mga abogadong iba nga ginapaagi lang, ginabayluhan ato pangagan nga oh kun siyempre medyo pag ginamba may confidential fund pa medyo high class, medyo high tech eh. Medyo it looks like or it's rhymes nga mahamba ni mo nga okay it ay gali in short pa lang gali matod hay paras pa lang gali sa mga pork barrel scam pork barrel pan nga nga ginatakaw, ginapaagi, ginapalusot lang pinaagi rin karon. Actually, din nga rin, mga kanya mada, mga opinion. Presumption niya mang, kwaton ka rin mga pila ka mga abogado, mga netizen. Matood tao, di ba ka? Ara, ginaaway natin. Aga-involved, aga-include na makaras sa ginatawag. Ay, matood kung wat na matood mga makarang-arang confidential pan nga rin. Ay, mahambay ta natin, hindi ta mag-himo ita dugang pagid nga mga anomalia aton nga mapisa at gobyerno. Siyempre, haro madali nga mabuo na ito, no? Nakabutang pagkitabi ito sa guidelines nga, siyempre, kung halimbawa, department head ka. Tapos, kung gusto at anay mo nga mag-request it confidential fund, ay pwede ka mag-request ag depende sa approval, depende sa imong justification kung sino mo ginagamit to imong intelligence fund. Ayun naman, si Vice President Sara Duterte is a reserve, I think, Colonel Imura, makarang major sa reserve. You know, anang mahambay naton ng instinct pag-abot, ginatawag sa may, kumbaga may military mentality mo ron. Ngayon, bisan anong departamento ng Sudan, oh, kita mo, bisan DepEd, ginbutangan na gihapot, rin dahil karang confidential pan mga kakipay. Isipa ba ninyo? Kung may unang pagag sa, ano, may pagag sa mga teacher, may pagag sa mga estudyante, itong nagkatabo nga nirong baril na bugbuganay kung mga maestro, mga estudyante nga ron. O sa inda itong intelligence fund, ang ginatawag, abe, i-preempt natin nung posibleng maging proactive kita sa posibleng magkatabo sa mga eskwelahan, nga sa kabaabong problema ka atong eskwelahan, ay mga ruin-ruin patatong ginapiniino, isipa ba ninyo? Hindi ko na ako takara, dapat bugtaw na aton karang mga congressman, congresswoman, aton nga mga senador, pasawan ka mo itlay, may inyo dapat ka mga version nga dugao yung totalira. Ipabilin niya nung ginatawag ang intelligence fund para sa aton nga mga law enforcement. Doon pag madugangan para budget ko aton nga mga law enforcement haman. O kung nagtaliwan, bukod tang taliwan, mga dinagon kitang nakakabati man it mga feedback halin sa aton nga pin-pin particular. Bisan sa drugs nga, kita man na, kipay-bromi, you know man ibigit sa mga official na sa PNP. Yes, akla na. Pero budget man na namong ginagamit nga sa amon nga pagkandak at operasyon sa drugs. Amon nga kagulingon nga kwarta. Oo, anang sariling swildo. Ginaidiyahan na nga matigayon nga matapos ang hamaan. Halimbawa, 1 week tayong operasyon. Hay, sa 1 week nga, wag kakakaon ka ron. Wag ka nagagasto it mga baga kuno ninyo nga para o kung may mga asset pa ka mo, bayaran pa ninyo ron. Pakaunan pa ninyo ron. Di ba? Gasolina tanan. Oh, ay watay. Ginagamit lang ay matapos man karahay kami magastos ag i-reimburse rin ita aton nga gobyerno. Ay kita mo abi, ang pangutanat ang alam ko na si Intaro Intelligence Fund ko atong PNP abi. It meant to say kugang. Dahil sa kabaabo na lang kinanganon sa operation, nga supposedly dapat rang confidential nga itao i-convert rang mga intelligence ang itao ta sa aton nga mga law enforcement.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling.
0: Hindi man makabalibad sa atong PNP, siyempre of course, trabaho nang daron ay. Otherwise, pag hindi na maubra rin nga ron ang operation, ay wasan at kinatawag ang accomplishment. Di ba? Support compliance nga matapos ang mga kompleksyon ng trabaho, regardless kung sanda ay, riba ko na, nagpangutang ani ay. Nagpangutang para gamiton sa ng operasyon na may kontak kung sang Domingo na makagastos kahit 1,000, 10,000, ikaw naman, mga tig-40,000 na ginagasto, 50,000 parang matapos ng operasyon. Aron talaga natutuod nga realidad pag-abot sa runday karang apundo, ay tao kung mabugtawan pas na, kung may guan pa na ng agtang karang makabugtaw sa na maka... makatagumpa. Aung ahu, kaliman na, no? Kinangan nato ng dugaon lang dad ay bukumat importante, gidra. Depende, abe, sa kapretso ko aton nga gobino, ko aton nga mga mataas nga opisyal. Ay sanda man lang to nag-inistro na si Babaw. Sige, sige. Obra kita't confidential pan nga, ra. Anot, taro, mahimo man aton ng mga ordinaryo ng mga tao sa ubos. Ay, kung mahuman, taro nga ron, ay tapos, taro.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling 11.
0: May dahil gid nga utro adlaw sa aton nga mga suki, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Iya sa kabukusan ko aton karangang probinsya Taklan, Banwat, Calibo, Western, Visayas, Pilipinas, World. Adlaw kita nga Martes, Pizza 4. Sa bugan nga ra, ita Agosto 2026. Ano raton nga mga mainit nga mga balita ay mainit raton karang atimpo makarang adlaw nga rata Martes. Raton nga mga mainit nga mga balita. MDRRMO Balite. Ginareklamo itsang ka misis sa serbisyo o sa anda mismo karang lapses matapos kaninga mamatay rong 27 anyos karang mister samtang ginatransport iya sa aton nga hospital sa Banwak Rat Calibo. Standby ka mori karaay. Ha? Airo misis ka na nagapanangisan tag bukod tayo mo ikumporme sa ginubra nga ra kurunday karang wapaman imot gin butangan nga pangan kung sino rin nga rang personal nga rat MDRMO ha? Akong pangutana, kantiko ka mag CPR, katiko ka mag ER. Di ba ka? Noon ay balikan tutukan na to, nagdapat ra nga maimbestigahan kung aton karang sanggo ng bayan. Agkama naman ko atong alkalde na sa Banwak Rat Balite. Magkanda kamot investigation kung ano rong natabo ay kung ako nagatanaw, may una kita nga lapses. Ino na istorya ko na. Hindi man ako manigaran. Naghalin kita sa rescue mga kakipay. Samtang dugang gihapon nga balita. Constitution and bylaws ginatanaw ka nga solusyon. Sarunday ka nga konflikto sa tunga it daywa ka mga tuda sa banat kalibo. Sunura kay SB Matt Guzman. Ay taong nga ay nag-istorya man ka ni Mr. Middle nga ra. Ay dahil ang mga kuniyaka kundo inyo mga kunya konstitusyon ng bylaws ay di kita maumpisa ko inyong kinatawag nga legalidad ay kung nakabutang giman baga sa ratong atong konstitusyon ang bylaws o ginatawag nga rule of succession ay di kararo karagin umpisan do away ay ito na atong balik-balikan do nasabitan nga rang issues nga sa samangkara sa gihapon nagapatay nga problema sa runday ka nga grupo nga rait kapotuda mga kakipaib. Samtang dugang gihapon nga balita Aklan PNP nakipagpugongon o nakipagbuligan sa atong nga Department of Education iya sa probinsya at Aklan kasunod itunday ka nga pagkamatay itsang ka-teacher iya sa may Banwa Karat, New Washington. Pero in terms of intervention una raton nga PNP pero sa mando nga ra ko aton nga PNP chief nga magkandak investigation hands down ro aton kara o hands up mismo ro aton karang Aklan Provincial Police Office. Ag sa dugang gihapon nga balita we hope maabot ta makarang adlawon si Father Josue Ruiz Escalona ro aton karang program director ay makarang adlawon naka-schedule nga mag-aabot yun sa probinsya at Aklan rayang bisita na sa Reno 2026 o. Naka-schedule makarang adlaw nga pizza 4 o, with hope nga mabot natin ag may signal ay kahapon nag-inuwat man gani si Father ay pasensya kita makong Father ay medyo o, signal siguro makon imo sa imong area na sa Madalagro may problema na po namat hindi kita maka-access but we try this sa kabilugan ko aton karang programa lulun niya na ni Father Josue mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipaib, Gomi Kahiling 11 Mbps.
0: Dahil aton karang pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton karang pag-ililiba. Broadcasting kita live iya sa aton karang broadcast center. Makita kita sa 4th floor. Ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwa, Ita Kalibo. Nag-broadcast man kita pinagi sa aton karang Facebook page. Bisitahin niyo yung live programs K5 News Kalibo. Ag siyempre, masundan man kita sa aton karang website rong www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Ag kama naman mga ka-K5. Pwede man kamo nga mag sa aton nga magmanghod nga nagamonitor pinagi sa nga mga transistor radio mga digital. O tunin kamo sa 94.5 MHz. Aton nga mga igmanghod sa tagsa ka mga panimagay nga nga ikot sa makarang apang orason. O derong tama ka timing ut nga simpura. Nakita nga amat-amat yon it pag tig-ang una. O pagpiparar. Kung nag-adto ka sa tindahan ay medyo bakas-bakason mo yun ay kung maubos sa imong 30 minutes alas 12 yung manangan eh mabudlay kung may nagahugat kay mo sa may nagahugat ng pamilya ng nagkakaon. At sa gihapon abong aswa gihapon sa aton ng mga merkado particular iya sa Banwa Karat Kalibo nga sa aton man ng mga negosyante sa aton ng mga tindahan talipapa sa aton Kalibo Shopping Center may dad kinyo unang auto adlaw sa aton ng mga restaurant o to kung gusto mong ready-made instant ay ito ka sa restaurant galing makarami man ang reklamo sanday matod man pati ako gareklamo man ganiman ko namatay ay mamat-amatan try mong kung may budget kang 1,000 mamat-amatan ta sa restaurant ay manabat ang makara kung gumawa ka sa restaurant ay mga 90 try mong bill mga kakipay ano lang pamasahe mapauli kung nagpanakayon ka abi pero suwat ang makara tig si tinta o tinta pakakathumay nga napugo 20 ayaw o tag goodbye try mong sanggatos. Ayan katog chipo nga ro suwat tayo mga tig 50 40 kaya pata ito lang ano no te hay bisan makaroon do atong pangabuhi hayang katistis lang man gihapon do atong magmanghod nga mga below minimum age sa awareness earner. Na importante yan kung ano, may trabaho gihapon. Ano pinakadabis man karon nahibaw na takita ron. Agon makatipit-tipit, bisa ano, taton karon una nga sugaon. Basta importante ay masudlan datong tiyan, di ba ka? Mayo kita sa batian, mayo kita sa ulcer. Agbulok man gakinaon nga at mga pagkaon nga may mga kon nga ron. Mga putahe nga ron nga permi ka mo ginikinaon. Pero yung tugpaan ka sa ulay, kung bukon ka mo it high baron ay diabetes yung gida ka mo karon. Ano mas med gihapon nga from time to time, mostly dapat tinugat at prutas at isda at atong tirahon. Kung may timpuman nga medyo makahugahugad ha, katogang kita magka-outlet yun. Okay, sige. Importante tanong kita ay nabusog at enjoy sa itong pagkilinao, no? Importante ay atong ang pirming tanawang da atong kwanda. Atong ginakaon ay kung paggustuhan, tabi kita karang mga Pilipino nga ay pagkakaon, tabi kita nga raman. No? Yeah. At simpo man nga, ah, sige, ah, hababay. Okay lang mataroon, basta importante ay aware kita, baga, may aton nga consciousness. No, sa aton nga kaugalingon, no? Kung magpasubra ko karay, base ko na nuro matabo, no, hagan-hagan yang baga. Itanan man hagos nga pagkaon, basta sobrahag, ay bulok-bulok ag bukot matmanami sa atong gawas, di ba ka? Isang pagkaon yun ni Moron. Agaroon ay kabaabong sakit, bangod. So, ratong buwetian usually, at nagahalin ko naman nun sa mga ginatawag na hereditary o ginmana or either sa environment. Mostly ro atong sakit, haling kita mismo sa pagkaon mga K-5. Aray kita ro pinaka-kumun, ah, pinaka-number one nga nangin cause ko aton mismo nga sakit at kamatayon ro aton nga ginakaon mga K-5. Ay, wala namin itong ginataan kung healthy or bukon o ginakaon.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robbie.
0: Mga na may hambaganon sa Biblia nga, PL. Pero poison ko nun nagkasood sa awas itawo rin delikado kaysa poison nga nagagawa. Ay, siyempre, pag nagkasood ang matod sa imong utok sa imong tagipuso, ay doon tara mabudlay, poison nun, tamatodro, pinino, tagay po siya tao, samtang kung imong ipagawa, nagkagawa at imong matodron. Depende o tasaga pamati kung imo ay mapuison. Mayaton ka nga 28 minutos yun doon nakataliwan sa oras ka nga alas 11. Aga, siyempre, ay singagan itaton nga ginakaon ay dapat man hindi kita magkalipat sa aton nga mga food supplement man. Agod magbalansi man to aton ginakaon. Agod nga perpekto nga malikaw man kita sa mga batian nga rag. Siyempre, mahagan-haganan makabulig man sa aton karang gawas. Kaya bigin sa pag-absorb at pagbalansi man ko aton nga immune system nga K-5. Inaman kita it vitamin C. Ha? Kung naman ka ilabas na, inom kamot vitamin C. Inom kamot ito Mighty C Alkaline Vitamin C. Araw nga vitamin C ay nagpapaskogid. Ginakonsider mo nga stress booster. Ay bisa rin mong kinaon kung stress ka gihapon, what was gihapon doon. Kaya, kariba, nagtambok at kilinaon ay na-stress naman ako. Yan bigin sa mga nagatrabaho nga lang sa mga, ano, sa mga call center yung kunamat. Tag mga panggabi graveyard kunamat ay nasa stress ka sa imong trabaho ay alat ang kilinaon. Kaya, ay nataupang doon at ano yung matawad harun nyo ta. So, bangod sa stress. Yung Mighty C Alkaline Vitamin C ay makabuligid sa rundek ka nga stress na itong ginabatsag sa itong gawas. Kung may taas nga limit vitamin C nagpakita, ito ginatawag nga mental at physical ka ng sinyalis nga rong may stress at dapat gid nga matawa niya giit sabat mga K-5. Rong mag-inom it vitamin C ay nagabulig man sa pagbalik ko aton karang kasitwasyon ng katong kahimtangan. May balik nga makompleto gid rundek ka nga aton nga level vitamin C dahil kung kuwang raton nga vitamin C nakaka-experience kita doon nga rin nga stress nga ginatawag mga K-5. Rong Mighty C Alkaline Vitamin C abuman karang antioxidant nagpapaskog sa aton karang immune system sa aton karang gawas. May nakaroon nga alkaline base ag ascorbate sodium ascorbate nga nagaminti na ko aton karang gawas sa sud karta 12 oras nga dapat kit after 12 hours mainuman kita it vitamin C. Agod nga ni nga sa gihapon, mapabilin gihapon do aton nga rangawas nga stress-free mga kakipay. Mighty C Alkaline Vitamin C, aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Kalibo Aklan. Sa atong nga pagpanumbalik, karong mga detalye ko atong mga ginpang headline. Pagkatapos siya mang, it mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Bayo nang paninisis ng Ditre Bayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: Ditre Bayo. Ang Ditre Bayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may Ditre. Matakas, mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500. Kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectionin.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akon pamisarin.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotis, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aplan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita, yes, atong nga pag ililiba may 38 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras kara nga alas 11:30 nga pagkumati na kay Sir Mike De La Torre. Kamusta ko no, Sir Mike, lang pagkumati sa mga nagabaligya at mga santos sa ikod ita simbahan kay Kuya Eddie Villarubin. Kay Sima Religious Articles. Thank you kita. Una sa may kanda, Calibo Shopping Center, Sir Mike. Sige, abong asyamat gid. Okay man, kamusta kimo man, Sir Mike, no? Kay Sis Tisisukang, may daman nga pagpumati. Una sa anak karang mga grupo, i-transport sector sa Valete Altabas, Agbatan. Happy pumati gid sa aton nga mga drivers, ag sa aton nga mga operators. At kay Marilo Nalayog Piano, morning ko no kay Pabro, antabay na sa balita mo nga ikalaragwag sa Radyo Namon. Okay, thank you kita. At kay Sister Hazel Yudi, may dadman nga agahon kimo una. Okay, sige. Now sa aton nga pagpadayon, iya sa aton karang nga pag

0: abot naton. Hindi kita makan. Langalang kita signal, oh. Ga kaputo gida. Oh. Pero ginawat man ko nimo kahapon sa atong tawag. Si Father Josue. Sige lang, i-try tagid amin nga maabot naton. Okay, paano? Ay kunuwa, maliki ang magkita sa kira ron. Maliki kayo magkita sa kira hasta nga makaabot kita sa Banwa at Baliti lang. Di ba ga? Ayan, ayan, Gid. Kung kan, mga 3 times lang siguro kay 5 bread pag hindi ay masipuwa kita. Okay lang kita. Mabalik lang na kita sa kampo. Mapakampo lang na kita kara, no? Medyo pigaw kita rin signal. Basta madalag na naglibako ay medyo makuha kita, mabudla kita o signal, no? O sige lang.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
0: Pero makarang adlaw, ha, mag-aumpisa ako pag abot, I think, pas indo na, ay maabot niya sa aton sa probinsya Taklan, ag may mga banwaron nga maadtunan, no? So abang lang raton nga magbanghod nga mag-aad to. I think, kalibo medyo again man kita iya gihapon, no? Ni, yung bisita na sa Reno 2026 mga ka-K5. Okay, sige. Sa ato nga pagpadayon, maadto lang na kita halin sa madalag, mabalik tayo sa may ato nga Clan Provincial Police Office, ay ruaton nga kampo, ruaton nga Clan Provincial Police Office, may direktiba ra halin sa ato nga office of the, sa ato mismo nga headquarters at PNP, ay nakaabot rin rang pagpatay nga rasa sangka actually kung imo matang tanawon hay paginamba ni mo ngarang mga state colleges and universities that is under ko atong ginatawag nga CHED, no, Commission on Higher Education. But siyempre, regardless kung imo hay CHED or imo sa Department of Education, as long as we are talking about teachers, we're talking about student, hay indot ta siguro mahamba ni mo kung ano imong classification at high school or college mga K-5. Basta ro atong ginatawag nga the whole part ko perspektibo ko nagkatabo nga ra hay nagareflex sa imahin itrunday ka nga maestro nga medyo bukon it manami bangod aside iya sa aton sa Aklan may mga previous on abiman nga nagkatabo nga nasundan do mga kaprehas nga mga kaso nga gin sakit do mga teacher mga K-5. No? Grabe ro aton nga rang pangabuhi yun ko aton siguro makon aton mga teacher nga ra kung mag-apply siguro sa DepEd in particular, ha? Turaan niya gisanda it boxing or karate. Oh. Kundi ay markmanship. Ay, kundi kamo bag turo, o ba si mabugbugan kamo o mamatay, di ba ya? Ay, watay. Ray mo ginapiniino ba nga maprotektahan o protektahan sanda ay medyo idwa, watay. Sino ron? Dalangin, hindi ko mabasa. Dalangin, pake, alasalit sa kare. Hindi ko mabasa, board. Si K5G, okay. Sige, si K5, Regil Antonino, buong tanay kararong series nga at report, no? Alin, unahon tanay ro parte nga sa kwan, sa atong Aklan Provincial Police Office, bago ro kaso nga sa may parte nga at balita mga K5. K5G para sa kampiyon nga balita, kindly stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5G. Nalanggit.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
0: Sabi nga ni Mako, nag-live ako, hay, pig out na Mako ng signal ko. For the first time ko nga, nagagamit ito internet na medyo ratong kabi nga medyo hindi kating mahambal kang sinot mga pilang sentence ay puto gumata. Oh. Makon din internet nga ra. Among reklamo bisa sa mga messenger naga problema. Oh. Actually ro problema nga ra sa aton nga internet sambilog ra sa mga concern nga ginpaabot ra sa kongreso. Naduga gumata to. Ay natabunan imo it mga issues nga ra nga prevailing makarang at simpo. Pero kung matakunta ng mga isyo nga rin ibang nagsabad pa sa trabaho ko aton nga mga kongresista ay base ya tabing tatuman dahil nga rin problema at internet nga rin sa Pilipinas. Kita mo lang rin pinangka mahina. Di kara, kita mo abo nga mga negosyante nga watahagos. Bisan doon mga BPO nga rin supposedly abo takuntang nag-kwan. Okay na? Okay. K5G?
2: Yes, sa K5, Rom.

0: Mino, ginahambalitatan ka lang nga Aklan Police Provincial Office nga hugot ro ang takaroon nga koordinasyon sa atong ka lang nga Department of Education katay sa Romy. In kaso, no, nga may mga manugtudlo kita nga gapangayo baga it-assistance sa kung ano man nga mga untoward incident nga that assistance ito atong karon nga PNP kasi sa Romy. Kasunod yan, nira ita serye it mga incident involving ro mga teachers anarong ginabugbog ro teachers anaro
1: victim out
0: ah. Sa Romy. Oo, unlike ana dati ginakahadlokan aro teachers ang tanaw pagas anahay ga islik ko taro estudyante.
1: Teacher, katulog ginareklamo. May mga teacher ginadismiss bangon sa pagpanakit ko mga estudyante.
0: Ay, makaroon teacher ko taro ginapulihan kat natabo sa ibang
1: grabe mga lugar. Grabe, no? So, pilang dagon to ng kaliwan. May mga 5 years siguro ng kaliwan nga makaroon nukaso ka to kay 5G.
0: Dati may mga makaroon. Pero makarahay grabe taro transition baga. Kapalis ka rin. Tagid man to. Pag makaroon.
1: Ikante o taro may authority sa eskwilahan.
0: Oo, agro teacher ut anaro, ginapasunod lang da, or teacher ut aro ma-adjust kan da. Magawas matana sa mga estudyante kay Cyber Rooms, nga una, tagihapon do respeto baga sa mga teachers, nga kwan pagatana, hambal pata teacher, gasunod lagi, makaroon hay garisist aro mga estudyante, agro yung tangin da panakit ut, abire, ibang istorya ut, ako mga pisikalan ut anaro baga kay Cyber Rooms. So, ginkumpirma, itatong tara nga APPO, nga may mga group shot nga nag-exister sa tunga itatanan nga mga municipal police station at mga teachers kakaisa sa mga kabanuhunan niya sa Aklan para mas madati growth channel ito yung karanga information kakaisa blogs sa kalimbawa nga nagpangayit assistant kasi madali lagi nga magabot rolinya dahil atin karang nga TNT. Pamatian ta kay Cyber Rooms sa pagpahayag itatong karang nga ATTO may kaangkanan sa pilang ka mga intervention sa mga insidente involving ro mga manugtudlo kasi sa Romy.
1: Okay.
2: Yes ma'am, tama ron ma'am no. Although daya abi nga ra ma'am insidente hay mahambal naton ma'am nga although teacher do aton nga victim ma'am but then bukon mataimot sa school na tabo bukon sa related sa it victim baga mana ma'am. But ro aton nga Aklan Police Provincial Office sa pamuno ro nit atong provincial director nga si Police Colonel Arnel Enrico Ramos may mga tikang kita ma'am no nga ginaubra ginamaintain lang man naton actually kasi may mga dati yon man kitang ginaubrang intervention para masigurado naton do safety and security it aton nga mga teachers naton sa probinsya at Aklan ma'am.
3: Ma'am kung balik-balikan naton naro natabo nga ra sa New Washington although bukon it student teacher baga nga may dating hidwaan abi man na natabuan nga gid nga sandaro nagpag-abot sa datong nga time may based investigation ta kato ma'am may iban pa nga mga involved just like sa mga nagagwa baga makaron nga allegedly may iban pa nga involved kato ma'am.
2: So far, ma'am, no, sige pa, abe, ginapadayo man pag-edit aton nga New Washington Municipal Police Station na investigasyon kasi wa pa man na file do kaso nga panibago, ma'am, ay siyempre na nga naduga na ano lang ani nagkaliwan sa pera kinabuhi raton nga biktima pero so far wa pagit man mamot nakita nga ibang mga motibo ibang mga detalye nga pwede naton maangot sa kaparehas nga mga insidente ma'am.
3: Okay.
2: Pero to yun nga ni ma'am ro aton nga Aklan PPO hay gaobrat mga tikang para masigurado do siguridad dit atong mga maistog mistra ma'am.
3: Oo. So pag refile it kaso ma'am ano ra ma'am homicide or murder do i-file it atin karangan ni Washington ma'am.
2: Do yun do daywa nga kakaso ma'am do ginatan-aw it aton nga municipal police station na New Washington Municipal Police Station nga iga-file sa ano ma'am sa diyon nga suspitsado naton ma'am.
3: Oo. Ma'am, sambilog sa mga na-mention na naman itatun ka nga PNP chief nga doon nga ni nga dapat mapapanabat Yedro involved nga ra kay nangin controversial abi kay bukon lang it Aklan ro natabo nga ro involved is teacher may mga pangbugbog man it mga maestro sa iban nga lugar nga kun sa sin sambilog ri kato nakabaghag ma'am pabaskugon ro coordination sa mga eskwelahan or sa mga ginikanan para nga hindi man baga maabuso ro aton karang mga teachers pag-abot iya sa Aklan ma'am no kamusta ro sitwasyon it aton nga mga eskwelahan ano baga do yon nga makabig naton nga secure ro aton nga mga maestro aton nga mga manugtudlo ma'am.
2: Yes ma'am, kung matandaan naton ma'am, pag bukas iklase, bago para aton nga bukas iklase, umpisa pa lang sa brigade eskwela, asa sa balik balik eskwela naton ma'am nga programa, at nagdiri-diritsyon, it bukas do klase naton. Do koordinasyon agro partnership, it aton nga DepEd Aklan, ag aton nga Aklan Police Provincial Office, ay mahambay naton ma'am nga mapag-on. Kasi inaagi ma'am noro aton nga koordinasyon, pag bukas pa at klase ma'am, inaot aro koordinasyon, it aton nga mga kanya-kanya nga mga municipal municipal police station sa respective na nga mga eskwelahan ngayon sa nang area of responsibility. And then, bukas mataman ma'am noro atong pamunan ni DepEd nga anytime mag-aktor atong kapulisan, may inon-anon, hay ina matasanda ma'am. Ang isa nga pa ma'am sa mga mahambay naton ma'am no, nga best practice naton nga makabig naton nga mas pinadali, mas madali ro communication is may aton ma'am nga gina, may aton na bingin create ma'am nga Viber group. Or group chat pagit sa aton nga mga miista. So sa kada municipal police station naton ma'am, sa kada kabanwahunan, ro aton nga mga kapulisan di karon, agro aton nga mga principal or school heads naton, hay may group chat nga kung si indi karon mas madali mapadagar o communication. Pag may mga gustong information dissemination nga ipaabot do aton nga mga kapulisan ginasend ina di karon don. So mahaba naton ma'am nga bisan indi adlaw-adlaw makita ro maista agro atong kapulisan through sa diyong group chat nga ron ma'am is na kakaroon it communication, open communication do aton nga mga maista ag maisto ma'am sa mga kanya-kanyang kabanwahunan.
3: Okay. So dayang initiative nga ra ma'am, gin-initiate ra iya no sa aton karang aklan para mas mapadasigid aber o reporting halimbawa may mga untoward incident padasig nga maka-report ro aton karang mga manugtudlo ma'am.
2: Yes ma'am, tama dun ma'am. Kaya nga ni ma'am no, wa lang mana-highlight abikon amat. But then ginaubraon dayang nga ra sa makara ma'am, mas sang bisan anong klaseng information dissemination o bisan anong query, bisan anong assistance is na utilize yun do dayang nga ra nga Viber group it aton nga mga kanya-kanyang kabanwahunan. So kumbaga ma'am tanaw naton mas manapadali ro trabaho it kapulisan sa pakikipag-angot sa aton nga mga eskwelahan at the same time sandaman iya katon ma'am sa atong mga kapulisan naton.
3: Okay. Ma'am, lately no, may mga report ba kita nga nabaton coming from the school teachers, sabi nga rin nga may mga concerns anda aside sa incident kaya sa New Washington, ma'am?
2: Kung plainly, abi ma'am, ma'am no, against sa, or hostile do security, agro safety aton nga mga teachers is uwa pa man, ma'am. Okay. Most likely, ro anda nga mga gina-open up sa aton nga, ano, paano mas ma-secure, paano nanda ma- paano ro especially kung maibalikan naton do mga nagtatabo sa Tacloban paano ro mga makatong incident malikawan paano ro mga very minimal yung imo ma'am nga mga concerns pagabot sa peace and order and even kung paano nanda implementa do security ina abimana nanda ma'am is ginapangayoon nanda ma'am ginakonsulta man nanda ro opinion it atong kapulisan and in fact ma'am ro aton nga provincial director kundi ako magsaga last 2 weeks ago is nakipag-inon-anon man doon sa pamunuan it aton nga ano ma'am, aton nga DepEd naton ma'am. So, mahambagin naton ma'am nga communication, do collaboration. Kasi do, gapati abi kita ma'am no, nga ruraya nga ratanan, pag maintain it peace and order, safety and security atong kamamaista, mag-umpisa raya nga sa open communication it daywang ka-agency ma'am.
3: Okay. Ma'am, pag-abot sa mga estudyante, no, kamusta ro aton nga pag-coordinate sa mga estudyante kay usually aton nga ginaamligan matodo security tatong estudyante pero makaan may mga incident na nga student versus teacher na kamusta man do aton nga paggiya sa mga estudyante nga ra ma'am agi syempre ro presensya man itaton karanga PNP personnel nga at least ay makaangkon man pag hinun-anon sa mga day karang mga inunga ma'am.
2: Yes ma'am, doon man dumahambay naton ma'am no nga kinanami iya sa probinsya at Aklan kasi ro aton nga mga estudyante ro kultura agro pamatasan it aton nga mga inunga iya ma'am is ina mataas agi hapon do antas it moralidad respeto nanda nga gina tao sa aton nga mga school administrations naton ma'am no which is bukon man it mabudlay para sa PNP so pero doon nga ni ma'am may mga information dissemination sa ginakanta kita sa aton mga eskwelahan and then kung may mga instances gid man ma'am wa binalilikawan nga may mga concerns da aton nga mga behavioral concerns da aton nga mga schools pagabot sa mga unga concerning dahil nga sa peace and order permimat ang gina-involve it aton nga DepEd ma'am no ro aton nga mga kapulisan ina gidakaroon dahil gasugot permi ma'am do aton nga at mga WCPD respective Women and Children Protection Desk naton ang DSWD nga kabulig sa pakikipag-inon-anon pag-abot sa concerning na concerns naton sa mga inunga ma'am.
1: Tama ron, tama ro, ginahimo man ko aton karang PNP matuod no. Agud nganing nga masiguro go no. Nga hindi mauman do mga nagkinatabo pa nga masundan pa ro mga nagkamatay o habakuan nga mga maestro ga gaban siyempre maestro gid ban na K5G. Okay. Sige lang K5 Fred. Ay time kita, time limit. Okay. Abong samat gid ka K5G ah.
4: K5 News FM Live Report.
1: Okay, magapanumbalik kita pagkatapos ko aton karang MyTC Network News.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya, puson kag sa ako niya, baywang. Pagka, pati namon nga may TTX 500.
6: Isang kadlo ka pila ka maginan?
5: Sa Pilmero, katatlo, sa Subong, kaduan.
6: Subong, kamusta?
5: O, ayun ko ginabatsyan, maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
5: TTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
4: TTX 500.
7: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upod ta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
8: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag, sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
7: Oo, husto. No?
8: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Tuloy lang na bulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag may TC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
7: Tapos na bulag ka, biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, tip, ano na insura ka bata ko, no?
8: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Anlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Amo na damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo, paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige, gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
7: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala mo nugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
4: DTX 500.
9: 27 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
9: High blood gid ko, magasuka ko, kasun akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
9: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Kila sa una ang imong blood pressure?
9: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
9: 120 over 90.
4: DTX 500!
10: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
8: Ang bagay ng tao, no? Doy, bakal na mo na DTX, pure C, kag by TC.
7: Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata, nga nagaresulta sa pagkabuslot sa ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod, ha? O kon retinal hemorrhage, nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
8: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo?
7: Islan na, no? Wala na chance
8: wala na mabalik na pa. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galit ito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlokan.
7: Sugod na buron, ano?
8: Gaburo na.
7: So, munang masubo, actually, Dok, no? Kalabanan, uli na ang tanan.
8: So, kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
7: Bisan hindi pa, Dok, diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bangon sa diabetes, so good ka na.
8: Amo na, nga adlaw-adlaw gid inom ginya DTX 500 kag ITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500, nga nakontrol ila blood sugar.
7: Agree ko da, Dok.
11: DTX 500.
12: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka,
12: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
12: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
11: DTX 500. DTX 500.

0: sama Tin Long at Dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta Tin Long atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masalikat,
0: epektibo.
1: GTX 500
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio,
1: ang D3
2: yung may Physio,
1: ang Physio
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: K5 News FM,
7: reopening the lives of the Filipino.
8: Babat sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
9: MyDC Network News.
8: YTC Network News.
9: YTC Network.
10: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Paglulunsad ng Dial 911 na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Vice Governor Mamba ng Cagayan pinatawan ng 90-day preventive suspension. Mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 na karating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Video ni Mayor Clarex Uy na nagpabawal sa DDS sa Cagayan de Oro, pinabulaanan. Tatlo binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Lalaking 6 na beses nang nakulong patay matapos barilin sa San Remigio Antique. 4 na taong gulang na bata patay matapos tamaan ng bala ng Holland gun. Lalaki sugatan matapos saksakin ang kanyang misi sa Baybay City. Simbahan sa Bataraza, Palawan, pinasok ng kawatan na 3 milyong piso na tangay. At 34 years old na lalaking wanted sa kasong paglabag sa RA 105901, arrestado na Atlan PNP.
8: YTC Network News.
9: YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, paglulunsad ng Dial 911 na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
11: Nagbunga ng positibong resulta para sa PNP Valencia sa Negros Oriental ang paglulunsad ng serbisyo ng Dial 911 dahil mas mabilis na nilang natatanggap at natugunan ang mga tawag mula sa mga nangailangan ng tulong. Sa isang panayam, binanggit ni Police Major Mac Miller Melan, happy ng Valencia Municipal Station na mas madaling tandaan ang publiko ang 911 na dahil tatlong numero lamang ito, hindi tulad ng mga karaniwang numero ng mobile phone. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagsikap na tumugon agad sa mga tumatawag, inamin ni Major Melan na may mga pagkakataong nakakarana sila ng mga hamon tulad ng pagsubok ng tawagan muli ang taong nagulat ng insidente dahil sa mga problema sa signal sa kanilang mga lugar. Bigyan din ng happy ng PNP Valencia ang pagkakaiba ng sitwasyon bago ilunsad ang Dial 911 at ang kasalukuyang sistema kung saan alam na ng publiko ang numerong madaling tawagan na nagpapadali sa mabilis na pagtugon ng pulisya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: C Network News.
9: YTC Network News.
10: Samantala, Vice Governor Mamba ng Cagayan pinatawan ng 90-day preventive suspension. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
12: Nananatili sa kanyang puwesto si Cagayan Vice Governor Manuel Mamba kasunod ng ipinalabas na 90-day preventive suspension order ng Regional Trial Court o RTC Branch 17 sa Batac City, Ilocos Norte. Binigyang diin ng tanggapan ng Vice Gobernador na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng naturang utos ng hukuman habang naghahanda ang kaniyang kampo ng kaukulang legal na apela upang pigilan ang pagpapatupad nito sa oras na opisyal na maihain sa kanya. Nag-ugat ang kontrobersya sa kasong isinampa ng JLL Pulsar Construction, isang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni 3rd District Congressman Jojo Lara noong si Mamba pa ay naglilingkod bilang gobernador ng Lalawigan. Nagsimula ang hidwaan ng mariing tumanggi ang naturang kumpanya na personal na tanggapin mula sa mismong opisina ng gobernador ang mga tseke bilang kabayaran sa ilang kontrata at proyekto nito sa pamahalaang panlalawigan. Ipinatupad noon ng Administrasyong Mamba ang mahigpit na proseso matapos matuklasan ng Inspectorate Team ng Kapitolyo na substandard o hindi maayos ang pagkakagawa sa ilang infrastruktura ng naturang kontraktor. Layunin ng pulisiya na tiyaking bawat piso ng pondo ng bayan ay napupunta sa dekalidad na proyekto kung saan bukas loob namang sumunod ang lahat ng iba pang kontraktor sa Cagayan maliban sa JLL Construction. Sa kabila ng pagsusumikap ng Kapitolyo na protektahan ang pampublikong pondo, idinirekta ng JLL Construction ang reklamo sa Ombudsman hanggang sa makarating ito sa RTC Batak. Samantala, nanatili naman ng paninindiga ni Mamba na walang anumang perang nawala o nanakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya ang buong paggalang sa legal na proseso at ang walang kapagurang paglaban para sa tapat at maayos na pamamahala. Nagpaabot din ang opisyal ng taus-pusong pasasalamat sa patuloy na tiwala at suportang ipinapadama sa kanya ng mga mamamayan ng Cagayan.
13: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
14: C Network News.
9: Mighty C Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita, mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4. Nakarating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Team Kaluyo.
15: Nakarating na kay Chief Philippine National Police General Melencio Nartates Jr. ang lahat ng mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 sa distrito ng Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo na nagbigay na ng instruction si Nartates na suportahan ang investigasyon ng NAPOLCOM 6 kaugnay sa issue at magbigay ng karagdagang mga ebidensya. Sa ngayon, malapit nang matapos ang investigasyon ng NAPOLCOM at dito malalaman kung sino ang sasampahan ng kaso at maaabswelto sa nasabing reklamo. Kabilang sa mga pinaabot kay Nartates ang pag-search ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Police Station 4 kung saan di umano'y may wanted na dismissed police na namamalagi sa police station at iba pang issue laban sa hepe na si Police Captain Ryan Christ Inota. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Network News.
9: MyTC Network News.
10: Gayun din video ni Mayor Clarix Uy na nagbabawala sa mga DDS sa Cagayan de Oro, Pinabulaanan. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
16: Pinabulaan ang peking video ni Mayor Clarix Uy na nagbabawal sa DDS sa CDO. Makikita sa kumakalat na video ang anchorman ng isang malaking TV network at reporter na nagsasabing bawal ang DDS sa Cagayan de Oro.
17: Sumala sa mayor, dili natugutan nga makasulod sa sentrong bahin sa syudad ang mga dili residente sa CDO, labi na kung mapamatudan nga kaalyado sa DDS.
16: Pinabulaanan ito ni Mayor Rolando Clarix Uy. Ayon sa alkalde, dumami ang mga troll page na naninira sa kanya. Mariin niyang sinabi na hindi niya pagmamay-ari ang CDO at sino ba siya upang pagbawalan ang diehard Duterte supporters. Aniya, welcome ang lahat sa Cagayan de Oro. Dagdag pa ni Mayor Uy, siya lamang umano ang politiko na hindi naghihiganti at pinaabot ang mensaheng Nosy Balasi.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
14: YTC Network News.
9: YTC Network News.
10: At tatlo, binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Sunshine Lacson.
19: Umabot na sa tatlo ang bilang ng mga individual sa Bacolod City na binawian ang buhay dahil sa leptospirosis. Naitala mga fatalities noong Hulyo 19 hanggang 25 ngayong taon. Nakasaad din sa record ng City Health Office o CHO na umakyat na rin sa 17 ang bilang ng mga individual o residente ng Bacolod na nagpositibo sa leptospirosis. Kabilang sa mga barangay sa lungsod na nagkaroon ng kaso ay ang Barangay Vista Alegre na may 3 at Barangay Tangob na may 2 kaso. Nagkaroon din ng tig-iisang kaso ng leptospirosis ang 11 pang mga barangay sa Bacolod City. Ang leptospirosis ay isang impeksyon na nakukuha sa paglusong sa baha na kontaminado ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng daga at iba pang mga hayop. Maliban sa leptospirosis, tumaas din ang bilang ng dengue virus infection sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa City Health Office o CHO, umakyat ng bilang ng mga individual na nagpositibo sa dengue virus sa 381 o 381 cases. Isa naman ang binawian ng buhay dahil sa dengue virus na ayon sa CHO ay residente ng Barangay Villamonte. Naitalang pinakamataas na kaso ng dengue sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Ang dengue virus ay makukuha naman mula sa kagat ng lamok. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
10: Samantala, lalaking 6 na beses nang nakulo, patay matapos barilin sa San Remigio, Antique. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
20: Naliligo sa sariling dugo ng matagpuan sa tabi ng sapang isang lalaki tinatayang alas 7 ng umaga, Agosto 2 sa sityo Talibong, Barangay Baladhay, San Remigio, Antique. Kinilalang biktima kay Florentino Esquilito, 58 anyos at residente ng Barangay General Luna, San Remigio, Antique. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Charles Richard Casalan, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, kanyang ipinahayag na posible sinundan ng biktima habang naglalakad po uwi sa kanilang bahay at binaril kung saan nagtamo ito ng siyam na tama ng bala, kabilang ang 6 na shot wounds at 3 exit wounds. Isang .38 caliber na may karganga 4 na bala at 6 na basyo ng .45 caliber na ginamit sa pamamaril ang narecover mula sa pinangyarihan ng krimen. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na 6 na beses nang nakalaya mula sa kulungan ng biktima dahil sa mga kasong homicide, murder, pagnanakaw ng hayop at paglabaga sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ngayon ay iniimbestigahan din ng pulisya ang mga person of interest na posibleng bumaril sa biktima. Samantala, hindi na isinailalim sa postmortem examination ng biktima at ililibing siya ng kanyang anak matapos ang 2 araw na burol sa punerarya. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
10: Tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 4 na taong gulang na bata patay matapos tamaan ang bala ng rolling gun. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Roldan Villarreal.
21: Hindi na naisalba pa ang buhay ng 4 na taong gulang na batang lalaki matapos matamaan ang bala ng rolling gun sa Barangay Agluluay, Hamindan, Capiz. Sa investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, napag-alaman na naiwan sa kanilang bahay magkapatid na 4 na taon at 10 taong gulang dahil may pinuntahan ang kanilang mga magulang. Posible umano na kinuha ng 10 taong gulang ang nakasabit sa kisame na holen gun at aksidenteng natamaan ng bala na holen ang kapatid nito. Dinala pa sa pagamutan ng biktima ngunit hindi na nailigtas pa dahil sa tama nito sa ulo. Napag-alaman na noong nakaraang taon, namatay rin ang 2 taong gulang na kapatid na mga ito. Matapos matamaan din ang bala ng holing gun na hawak ng kanilang lolo.
22: Ito si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
10: Samantala, lalaki sugatan matapos saksakin ang kanyang misi sa Baybay City. Balita hatid sa ate, DKK5 Carlo Arisgado.
0: Sugatan ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling asawa sa loob ng kanilang kusina sa Barangay Kilima, Baybay City nitong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si alias Inoya, habang ang suspect naman ay ang kanyang misis na si alias Ling, isang retiradong OFW. Batay sa ulata, bigla na lamang nilapitan at sinaksak ng suspect ang biktima habang ito ay nasa kusina ng kanilang tahanan. Agad namang dinala sa Immaculate Conception Hospital ang biktima upang malapatan ng kaukulang medical na atensyon. Naaresto agad ng mga tauhan ng Baybay City Police Substation 2 ang nasabing suspect at nakuha mula sa kanya ang ginamit na kitchen knife na may habang 13 pulgada. Kasalukuyang nakakulong ang misis habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang motibo sa likod ng krimen. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
10: At simbahan sa Bataraza, Palawan, pinasok ng kawatan 3 milyong piso na tangay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
23: Iniimbestigahan ngayon ng Palawan Provincial Police Office ang umaroy pagdadakaw ng tinatayang 3 million na cash sa Most Sacred Heart of Jesus Parish sa Barangay Riotuba, Bataraza, Palawan. Ayon sa paunang imbestigasyon, nadiskubre ng parish priest ang nawawalang pera noong Hulyo at 30 habang natanggap naman ang Bataraza Municipal Police Station ang ulat kahapon lamang Agosto 3. Walang nakitang bakas ng sapilitang pagpasok sa pangurahing pinto, mga drawer at metal cash box. Ayon din sa ulat, ang parish priest umano lamang ang tanging may hawak ng mga susi. Sinuri na rin ng mga otoridad ang isang exhaust fan opening na maaaring pinaghihinala ang daanan, ngunit walang nakitang pisikal na ebidensya na magpapatunay dito. Wala rin CCTV sa paligid ng simbahan at wala pang lumilitaw na testigo o suspect sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya kabilang ang background checking at pakikipag-ugnayan sa simbahan ng Riotuba Nickel Mining Corporation Security upang matukoy ang responsable at upang makapagsampa ng kaukulang kaso. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
10: Gayun din 34 years old na lalaking wanted sa kasong paglabag sa RA10591, arestado ng Aklan PNP. Detalye ng balita hatid kay K5 Leonard Veray.
24: Arestado ang 34 anyos na lalaki sa sinagawang manhunt operation ng Altabas PNP at ng 4th Platoon 1st Aklan Provincial Mobile Force Company kahapon ng hapon araw ng Lunes, Agosto 13 sa Maysitso, Kabilan, Barangay Katmon, Altabas, Aklan. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 34 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 18685 na inilabas doon ng Hulyo 30 ngayong taon ni Honorable Faustino Valenzuela Rojas Jr., presiding judge ng RTC Branch 1 Calibua Clan, inaresto ang akusado sa kasong paglabag sa Section 28 Article 5 ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Samantala, aabot naman sa 100,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kaliyaan. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect sa Altabas PNP at nakatakdang iharap sa korte. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
10: Maka K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 7 katao kabilang 3 bata ang nasawi habang 40 naman ang sugatan matapos tamaan ng drone ang isang mataong beach area sa Arhipo o Sipovka, Krasnodar region sa Southern Russia. Kaugnay nito, inakusahan ng mga otoridad ang Russia ng Ukraine ng sinasabing pag-atake sa mga sibilyan, ngunit wala pa rin tugon hanggang sa ngayon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon lokasyon sa insidente kung saan hindi pa matukoy ang target ng drone na posibleng bumagsak sa dalampasigan matapos maapektuhan ng electronic jamming o air defense.
1: YTC Network News.
4: YTC Network News.
10: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Re Santos Candos, ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
6: Okay, balik kita iya sa ato nyo pag ililiba may 22 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Padayon kita iya sa ato nga pag ililiba. May daigid nga utro adlaw sa mga naga-uilabas yon. Agari ba ay naga-prepare pa lang? May ba ay tapos yon? May ba kalahin naga-pupatuka yon? Ay, what problema sa mga opisina. Naton nga mga pribadong opisina at kamalaman sa mga government offices ay alaw man do pag pisan pag-idlip lang, no? Di ba ka? Makabawi-bawi man ay. Di ba mga launa, last dos pa mababawi, randa, mabalik randa karon nga sugod. Pero bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon, hararo mga tips sa kung paano kita makatugog it manami, ha? Kung paano kita makatugan, no? Peska at kung narako na matman ay may chimpog na nga bisan ano mga lindang-lindang sa ugban na hindi ka din makatugan, gid, no? So may mga tips nga itaura aton karang mga eksperto, no? Kung paano kita makatugog. Rong pagtugog ay kinangan naton sa aton karong gawas, ay di kara kita nagkatabo do pag-repair ko aton nga mga cells sa aton karang gawas, ro pagpagos ko mga free radical sa aton gawas, ro pagpurmite mga bag-o nga red blood cells, agro pag-angkon it mamuok nga tugog nga nagapasigurado nga manami ro aton karang mood sa pagbugtaw, nga nagapanubo itunday karang mga stress level ag makabulig man kontra sa runday karang anxiety. Nga rin sa, kung may mga stress ka mo, may mga problema ka mo, kita abi, hay atong himuon, tuog lang kita anay, di ba ka? Ituog mo lang man na ron, agod nga, basikon, kwan, doon doon mga faktor, dahil, ro atong gawas, nag-repair, no? Basikon, ratong gawas ay, wa nag-function it mayat, it is because nga kugang kita sa tugog. Nga rin doon ka-importante rong pagkatugog, mga kakipaib, di ba? That's why may kitawag kita ng mga overtime dahil rong capacity tao nga magtrabaho ag imawahay mangin active good for 8 hours. Gumampas di karon, hay bukong mo it masyadong productive. Posible nga imawahay magkasaga. That's why bisan sa mga kunyara, gabigid sa pag-abot sa atong aeronautics, rong mga airline company, stricto kita pagpatuman karon. Basta utso gid ra imo nga duty. Hindi ka pwede magpaupa dito plano bilang captain, gumampas ka sa 8 oras dahil possible nga may matabo nga error. Yun. Ay okay lang katon iya sa aton sa datag o sa hugta abi for instance, no? Ay may kabuhos kita pero kung kun sa ibabo ka tabit agangit hag nagapatigakan kabudlay ta maton. Haralo mga tips, ha? Agod nga mangin madasig ro aton karang katugugo, na. Gabi sa una nga ang maskapin ko nagabag-o, try mo ito nga skidyo sa pag, ha? Ibang or nga mga nagatrabaho sa mga gwardiya, call center, no pa, sa ato nga mga medical staff, di ba ya? O, 15 days, 15. Another 15 days, 30 ka man, boss, ay nga niya, ray mong immune system, ray mong hormones ay may ginatawag ng imbalance, di ba ya? So, may tendency ko naman, hindi ka ito makatugid, bisan alin mong tugog, di ba ya? Ay pag-abot mo sa trabaho, katok kaong sukto nga, ginaduyog ko ang mga

gabi-gabi eh, no? O adlaw man nga ding oras, ha, dapat nagakatawag kita agod nga doygon kita dayon mga K-5. Tamaron ko naman, di ba? Kung imong routine na rin yung oras, pag-abot mo tatlo yung oras, karoon mo ito, ginadayugat eh. Dahil naka-registered na sa ating utok nga, dapat ay mahuwain kita. Dapat sundon rin ko ng mga schedule sa pagtugog kung alas 10 at gabi eh, dapat gid nga magplastar sa katri bago pa man nakataga na ng oras itong day karang pagtugog. Agod nga haumag eh, di ba nga? Kung namat nga ni, kung alas 10 yung tug, tapos ay dinuwag ka uteng, kung namat di ka pakaabot sa hugban, ay tug ka uteng simbangko, di ba nga? Ay doon nakarutin yung tabi ron eh. Mag-relax at mag-unwind bago magkatugog. O, ano yung ubrahon? Mag-relax, unwind. Alikawan o pag panumdom at mga problema, mga obligasyon, bago ka rin mag-gubog. Tama, tama to doon. Ay, kita dito malikawan kung naman may ginapinino kitang trabaho the next day. May ginapinino kitang, oh, may akong patama na tong utang, tong buhera, no? May akong patama na tong teapuson, ho? May mga atraso ka ba, ha? Ay, kung naman ay, simpre atong pinino ay gabugtaw kita at may doon, kung makaroon itong ginapinino, ay, hindi kong katawag ka ron. So, hindi magamit, harapagin, hindi magamit cellphone, sa milog pa kita ron, ha? Tablet, computer, bangod raya hay nagatao it emit it blue light nga nagapapugong sa atong brain nga mag-release agod kita hay makataw mo mag-release itong tawag nga sleeping hormones. So kinang naton kunulong ginatawag nga meditation bago magkatulog. Meditate na di ba? Importante gapangamoy kita bago magkatulog agod nga kita hay duygon ag makatugan mga kakipay. Magprepare man it kampyon karang atugan. Sangag, madugom, aga imong mahumok ra imong gugban, o may aircon, electric pan, ano pa, dapat hay manami rong dapit hangin. Kasahaw ka mag dapat ko na may mga music ani kunta nga medyo kon ba nga pang panggabi pang night music o night drive music or mellow music di ba? Oh, kun ato man akong inobra before no. Bago makatawag kita, epektibo matamatodro, no? Gapa, matik at musika nga mellow, hay, kung namatay, tugan ko, ting, mabugtawin ang imo, rimot nga radyo yung nag-inandaro ta, gihapon. Ano pa, ini pagpiliton dong nga magtugog o magtugog, kung bukon kahit inugtugog, tama taron. Ay kung kapoy kita, aga kanami matamatod itugog, then kung itugog, apang kung namat ay medyo hindi kagid gihapon makatugan. Bangod sa, may mga faktor na ginakonsira. So, pangita kita at mga relaxing ng mga activity, kapares ko pagbasa at libro, pagmati sa mga paborito music ag, bago magbalik sa aton karangugban. Matod ko namat, magbinasa ka at gabi eh. Taman-taman, duygong ka, binasa matod. Workout ka man, agod kapuyon ka, tug ka rayon. Agod ako, ka-workout ako ay gabi eh. Agod patapos ng workout, kapuy ka on. Maraming kagtugog-tugog ka, ay kung sa adlaw kag-workout, abaw ah, pagkabot mong si trabaho, ginatuyog ko na yung karon. Doon na akong routine, ay gabi, akong ga-workout karon. Agod manami ero pagpatugog. At siyempre, haro na, mag-exercise, mag-diet kita, agod makatugog. Dapat hindi man abu atong pagkaon sa gabi, ha? Sabihin ko ron sa mga kat-experto, bukon ita busgon na tutmayad, ayro toxin gali sa atong ngawas nga ra, akong experience na ako mga nababatian man sa mga eksperto. Kung busog kita masyado, ro atong nga ginakaon nga ra, may mga chemical sa toxin kadto sa atong utok ron. So ron doon naka-tiger nga hindi kita makatugan. Di ba nga, nagalindang-lindang kita, nagapangato itong ngawas dahil busog kita bago magkatugog. Or bisa nagpalipas pa kita sa oras bago magkatugog, hay, nag-apekto sa atong brain. Dapat sang kirigang, kung pwede nga rin nga hindi kita magkaon pa, no diet yung nangitawag, agod mahamuok. Kita mo rin mga wat kinaon sa gabi eh, gutom, hamuok pa ng tugog. Kaysa busog mga kakipive. So rin doon mga pila ka mga tips ha, sa aton may mangkod una nga, nagasinggit nga pagkaaga ay, ha, nagkonyot ah, nagpangitumutanda ng mga eyebag, dahil wa itugog mga kakipive. Okay, manipag chimpong magtugog, tugog, ha, pag hindi makatulog, hindi na magtulog ron. Ngayon, that's why nga tawan taman it oras atong gawas, importante gid rung pag-repair ko atong kagawasan, agod, the next day around, mabasko gihapon kita mga K-5. At syempre, di magkalipat, nga bago makatulog,
Mag-inom kita DTX 500. Yung DTX 500, kabaaburo nga antioxidant, 1.3 mg.

0: antioxidant nga nagabuligid sa paglimpyo ko atong utok, ko atong higos, atong yawas. Agod, mangin manami ratong katugugon, ag malimpyo ratong yawas kontra sa ronday karanga mga bagatian, mga kakipay. Magmarikawa naton, doon ginatawag karang imsumya, no? Kung ano eh, dapat limpyohan kita ng mga kemikal sa mga toksin. Aprobado ka itong karanga Food and Drugs Administration. Magbisita sa atong butika, iaron sa Clinica de Alternativo and Medicinal Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Sa ato nga pagpanumbalik, balikan tayo nga rang reklamo nga at sa kamisis nga wat akong tama na namatay na nakarang nga mister kung wat at ginatawag nga lapse sa part ko ato nga taga NDR. Atong ihatata, gusto ko matawaan man isang kiriman nga nga pananawan or opinion or reaction regarding di karay sa party kara sa natabo nga sa sangka 27 anyos kara nga mister nga gindeklar ang dead on arrival sa hospital bangod sa kuryente na kuryente sa nang panimagay. So nagasalig-salig si Mrs. nga okay no kahimtangan na kondisyon ka na nga mister, nakibot imo pag-abot sa hospital, DO8 ang mga kakipive. Sa ito nga pagpanumbalik, pagkatapos siya, mga itugang pa ang mga reminders, kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drug.

0: boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!

0: 天龙眼都高
1: ，DTX 500
0: 是好的，对
1: ，DTX 500
0: ，DTX 500，
1: 安慰马达是个 antioxidant，
0: 阿姆诺曼，
1: 那个天龙生意莫阿泰
0: ，Master 天龙阿泰
1: ，Happy Canuda，DTX
0: 500
1: ，Master
0: Lika，Epic
1: Demo，DTX
0: 500，DTX Coffee Mix，
2: Eric Ledis mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
0: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butiga
0: DTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitilwan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mong ibig niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
3: Pamakang sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Cell, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
6: Okay, padayon kita, yes, aton ka nga pag ililiba may 38 minutos yun. Rong nakataliwan sa oras ka nga alas 12. Sa aton nga pag padayon, atong hingabuton ay basi kung maubos aton ka oras, ay mahaba-haba ro, interview nga kay na, itaton ka nga news team, no, with the ka-K5 Reggie. Sa mismo misis aron dai karang namatay nga nga mister na kuryente sa nakarang panimagay, no, aga matapos nga gin-transport sa aton nga hospital. So may natukiban nga medyo bukot manami nga kutob ra na karang misis nga pag-abot sa ginatawag nga kabatas ay matuod gin-rescue, matuod ko taga MDRRMO nga buon nga transport to pasyente. Batro pangutana, may gin-apply ba sa nga first aid nga ginatawag? Importante ro first aid eh, kaya may ginatawag nga first aider. First responder, first aider yung ginatawag karon. Handa mismo ro nga bridge paadto sa aton nga hospital, sa aton karang mga medical officer. Hindi pwede rong paghambang nga pag-respondi mo, hindi ka mag-apply first aid regardless kung ano nga klase nga first aid ron. Di ba ka? Automatic ron. Kung nga dapat may mga gin-apply, agang-agang tanay mo nga tabangon matod nimo, maging tabang ka, pero maging applyan ka nga medical treatment para po na meantime hasta makaabot ang masugpon na ng kabuhi. Pamati tabi, do reklamo kung hindi ka nga misis, matod, masakit na matod nga makon mo may anak pang unga nga rang pila, pitong bugan.

0: Corintiag, sanang experience sa MDRR mo baliti mga kakipay.
1: Nga na kuryente, ruwi mo karang nga Mr. Ma'am.
2: Bali.
1: Sige, sige.
2: Bali, doon nga niya, hey. Every time na naubra ron, dati mas ubos kung magatubod amon nga. Kuryente, ya. Ay, amon nga, tubi, ya. Ay, doon yun, nag-atoy mo ka to, ay sinakon to, medyo watamakon it, tubi, yun, medyo. Ay, dato, hay, ginalsa namon ang hose, hay, wagin man it ga, ay, pandar, abi, iya, eh. Wait, ga, tubod nga tubi. Ginatunan na. Tapos dato, nakapatay matara, syempre, ay, waga tubod, eh. Nagsinggit imo nga i-open. Ay, dato ron ay in-open ko mata. Kaya manana, hay, may gatubod. Manana tay. Uwa, ang bag ko. Ay, angan-angan, nagsinggit imo nga sa tambok gani, ako nga payaw. Bok mana, pal nga, haiya ako di karaya. Ging ano ko man, nagdagagan ako, ging ano ko ang main switch, ang safety box namon. Tapos, hey, datoon da yun, nagsinggit ako ka na. Siningitan ko yung mao, da, Arjin, makaroon. What gasabat? Hey, ako niya rang abayaw agana nga, tiyo man, ay iya sa nagkakapi-kapi. Ito na, nanda ito. Hey, sa gilid ko na yung magapong ko, wait, ano ron? Lipong. Alinto. What alinto, as in ano gid. Hey, naghambas na kakon nga, tawagan it rescue. Dato ron, nag-ana ako, nagtawag ako rescue, and search ko andang ano ka to, na yung number sa Facebook, tawagan, nga makon emergency, may nakuryente, makon ako asawa. Hay, dato, hay. Doon doon, nag-ano pa, ako ito, hay, doon, andang ituwangan pang asawa, iya pa, ibabaw.
1: Okay.
2: Ay, wagit agani, itnumay. Iaba pa ka ako nga, hindi na makaya. Kaang bayaw, hay, hindi makamabaho, gabi akong asawa nga ron. Ay, ging, ano nanda, ginduyan, nanda nga ron nga, ituwangat, apat o limas na kahapon to. Ay, nagtawagani kami man sa among mga kapitbahay iya. Ay, tapos dayon, dato, iya imo di karaya. Ay, nagtawag pa ko tuman sa rescue, ay, wa paghihapon. Ay, nang ano, ay, hamba na ito, on the way, mana sanda, ma'am. Ay, angan-angan, iya man sanda. Ay, dato ron, ang driver, ang medic na sambilog malang. Sandang daywa malang. Ay, ang medic nga to, gin BP na nga ni. It was, ay, ga-error ta ang BP nanda. Tao kung sa BP may samad or ano. Pero, gin ano nga na, pang clip nga ron sa ano, doon nga ni, hamba na, pulse rate or heartbeat ko no to. Ay, normal, may una. Tapos, lipong at ama na, ma'am, si sir nga ra. Ay, kampante ako, lipong at imaw. Ay, dato, nagpahao mataron, ang nagsakay matang sa ambulansya. Ako na kuntang, ano nga ra, ay, syempre, may una ako. Ako nga, ano kuntang napasunod. Ay, ako lang doon nagsunod man. Iwan ko, dahil ang gapsag nga ra. Tapos, dahil nga to, ay, sa ambulansya kami, ay, syempre, ay, gaano matang sa asawa ron, ginaano ko matang, himasimas, kumatay mo, kung alin matang, hinambag ko imaw, hintikan ko imaw sa dung, ganyan bugtaw yun, sinakom to. Ay, ginaiwanan ko mako na itong unga, ay, makatatay, abi, unga ang araho. Okay, wadidi. Ay, pag ano dayon, dato, ay, habang sa ambulansya kami, ginistorya ko pa na nga, doon nga ni pagka, kung ano natabo nga nakuryente nga hamaan nakuryente imaw. Tapos ay sir mako na ganun ko ta na ko okay mako nang asawa nga ra sir hamag ko kana. Okay malatama na imaw ron ma'am nalipong malang mana imaw ron.
1: Lipong
2: abi ko no hamba na ag normal man mana ang heart rate, ag pulse rate, heartbeat ka pulse rate. Doon anak akong assurance kahapon.
1: Kaya ay, kampante ka mo.
2: Kampante ako. Siyempre, ay, ano, kung naghambagagi, siyempre, kung kakon, naghambagagi mo. Yung ano ko to, explain ko kana sa police station kahapon. Kung naghambag ka makon, sir, kaina nga, critical, agalim makon na akong asawa. Ay, kung tama ko, nagigindaga ko makon sa magapit makon nga, kung alin doon, hospital, o privado, mamakon doon. Hambag mo, abi, ay, niyang ano eh, normal, lipong nga tayo mo eh. Hambag ko kana.
3: Pero dyan, dapat gahambag sa nanay, hey, what a, ginimo nga, tikang abi nga nag-apply ER or CPR sa
2: imuha nga. Wa aron, wagit a.
1: Pero ginamonitor pa nandaro pulse rate na na.
2: Ginhukasot anana, tag time nga di karagot, abaga sa barangay, paubos. Ay doon nga ni anak akong nga hambal nga normal. No, lipong nga ta. Ay kung tayo sinako
1: na. Nakatakot ka na, bisan alin, katipaanto kami sa probinsyal.
2: Uwa. Okay. Gani, di ka to ako na ano sa provincial, eh naghambag ang provincial, di ba pag sa ER na, at least that time sa ER, o nagagiro aparato man, at tapos yung kabit yung sang asawa to sa anang sikis, anang ano nga ra, flat gita, wagit at heartbeat imaw. Ay, di ka to lagi, ano, hay, naghamba ang doktor, nga una pa, hamba na, yung CPR man na ra, iuwa sinakon.

0: nangiso ni aron ay
1: oo
0: doyon at tapos ay hay gitakdat oxygen wa man makundok na unto ay dapat kuno gitakdat oxygen or gin CPR man lang
1: doktor go hambal karon
0: ha oo doktor doktor ko no to ay hambal parang siguro tingin ko lang ha nagpa-out yun ba imo nga anuhan hapaha anuhan nga una imo on the spot kay tapos ay dato ron nga anuhan ako hay ay nag-ano matadayon sanda naghalin matadayon man sanda ka to maskin do yun nga ni naging announce na dead on arrival ako sa awa tapos ay ginano ako sa gilid niya to katulga pa nangisan ako na ako inano ako sa ano nga umanon kasi may heartbeat pag abot ka ako ng father-in-law tatay kang asawa i-transfer man na namon ma'am ito sa private sa St. Cab kaya hambal ko ano ging explain abe ka ako ipakita ro result niya to nga flat git ding daywa pa nandang ano wagit aman
2: may aparatos yung gamit
0: uwa sa net up ay kung may una ako nung heartbeat to sir ay maskin kaya i-revive nanda ay uwa git flat git agani ay kaya gani gaano matahay nag ano kami kana so basic ay ma, na ako na yung mama ko pwede pa ulit ganit ECG man ay dato kay ginulit na mama na karagid wagit amana
2: so makita mo kita
0: oh makita ko flat ang uwa flat git ah ay dato ron ay nag di ano ay syempre gaano sandang dapat puno din ano at oxygen CPR ay gintawagan ko ang MD ang ano baga iya ay uli ay nag ay ang duty ka to bukod imaw baga ay kung iya ang galing man imaw patawagon naman ma'am ay, ano explain ka ko mana ma'am normal abi mana ro heartbeat ag pulse rate ni sir eh ay anda ko ng protocol git ahay hindi sanda pwede magbutang it oxygen do yun, anong hambal.
1: Basta normal.
0: Basta normal ko, no? Normal.
1: Pero normal, gitna.
0: Ay, hambal na akong to. Kung normal ma akong, sir, ay hamat makara, pag abot ta, flat gita, wa at kabuhi ang asawa, hambal ko. Kung mahambal ka, mong normal, anong nga, anong gali. Ano ma akong nakabo? Makaro yun. Ay, kahapon, ay doon doon, nag-ano, agi ako to sa police station nangonseho kung ano mayad syempre ay doyong gani nagkatabo eh kung naghambal ang makong sanda nga kritik una man sanda nagabot sanda mabagay ko ay sir mako kung naghambal ka abay makong kritika lang asawa ko kung tama madaga akong siin sa pribado makong hospital hambal kagilang abay makong normal lipong malang imaw lipong gilang doyong kita anang ano ka kun hey man hey ta habang ano hey gi monitor man na kun mama wasta kun ba kasi in makon sir ikaw nag monitor ay ginukas mo makon do sa parang atong ging clip mo makon sa tudlo kang asawa
1: oo so, what monitoring na tabo
0: wa gun gid eh halin nga gi iya ko kay ginukas na lagi to kita dali
2: so, plano ka mo mag-file it kontra?
0: May bladder ako ito, sir. Ay, kahapon, ang hambal sa nakakon nga, mabulig ko, nasanda, maskin kumpulme, ay. Hambal ko lata kahapon.
1: Pero kwan, ro MDR?
0: Oo. Okay. Anda nga, ano, ho, team leader una, daywang ka-driver nga to, doon ganing medic na nag-attend sa masawa, ay. Maskin kumpulme ko na mabulig sa nakakon, ay, na, ay, paalin mo ako. Mabalik niyo mo akong kabuhi kang asawa. Ito so, kanda ako nga.
1: May din amin sanda haman it mabulig sanda. Aminado sanda sa
0: ay doon ano hambal ka ako ni. Ay hambal ka ng team leader. Do report abit man ka ako ma'am may daya. Doon gani ko nga. Normal ko nga gani ro anang heartbeat ag pulse rate. Oh. Kaya wasan na nagtakod it oxygen. Hay doon ang ano. Kung normal doon. Hay man ma ako pag abot ospital. Haman ma akong it. Wagid. Oh. Na akong to kanda kahapon. Gaano sanda ano nga to hay sinan hay doon nga ni nga aman mga concern mabalik nyo mga kundo ano kang asawa sinakon to kabuhi kang asawa ako po mga kundo tanawo mga kundo akon nga unga nga ron no limang bugan pag ang hambal ko kana gaano mga kundo sanda hay syempre hay sinakon ay ano mga kumayad kara sir hambal ko hay kahapo hay ginano ko ang police nagpa-blatter ako hay banana hay anytime matama na ma may pwede matama na mabuuma na record iya ay doon akon doon hay isa negligence ba kung naghambag ang git sandang critical to ay kung or else git ang nag ano sanda it first aid sang asawa sa ambulansya kung king CPR kung king takdat oxygen wa ako pagbaso ka ta
2: first aid
0: wa gani syempre lipong makaruyon wa ako pagbaso ka ta pero hay do yun nga ano nga hambagon to sa
3: okay dala kita maroy ang ba ni Mrs. Ngara no may mga pangutana imaw
2: nga haman wa gina-apply ta CPR ag BLS or artificial respiration. Dahil masood, doon ginatawag natin. Actually, ay, naghahambay ako buko man ako ita medical officer. Waman ako background pagabot sa any medical related profession. No? But, ra akong gina-istorya, being an experienced rescue member during the time. Ay, rayang mga BLS ag CPR nga ra, atong hatunan na before sa Red Cross pakatawa na yung chimpo sa among rescue group during the time, no? Ag naka-enhance kita kot actual nga pasyente nga gin CPR kita namon nagumos ag ginda sa hospital nabuhi na tong chimpo. Nauri karabi, siyempre, importante ro vital sign di kara. Dapat kung kakantungan ko may mga matabo karang investigation do aton karang munisipyo ag atong sangguniang bayan, haling nga gin buor pa, ro pasyente nga sa anang panimagay, dapat documented karon do ginatawag nga vital sign. It pasyente nga gin transport hasta nga gin turn over sa aton mismo karang hospital. Doon do so yun kung kakandak investigation. Now, we're talking about vital sign. Ginatawag, importante ray. Hamaan. Ay, oh, gahambar yung MDRMO nga rang personal rescue. Ma'am, ano yung kwan malang, nagkakwan malang man na ron, na nalipong. O, kanin nalipong. Pero, hindi mo tapag hamba kung nalipong yung pabayaan tani mo. Although, pag nalipong ro tawo, tanawon doon, imo ba nagaginhawa? Ay, kayo na, ginhamba, may pulse rate, may heartbeat, what problema ron? Pag may pulse rate at may heartbeat, mabuhay ro pasyente. Mabuhay ro pasyente, mabuhay taron. Rupangutana, kung may anang ginhawa, doon rupangutana. Meaning to say, usually, may anak ko nung ginhawa sang kire. So, tama mataron, buko na protocol. Kundi that is, hindi na kumasayat siya nga sa EMS, ginatawag. Ag, doon yung ginasunod ko aton ng mga medical responder. Nga, guidelines taron, pag-abot sa pag-apply CPR ag, actually, mo panganak ko karinyo pag-abot sa CPR ng ER nga ra, artificial o BLS training. Pero pag-abot, abe, saray nga rang ginatawag nga may puluso imo at may anak karang pitik sa nang dughan, tama man ito doon, hindi mo tapidi applyan it any CPR ginatawag. Gawat kaya ang karon kon in kaso gid nga uway mo't ginhawa. Ha? Kung uway mo't ginhawa, agway mo nagaginhawa ut a, talagang unconscious, pulso lang, di ka rin mo pwede apply at CPR. Pero kung nagaginawa imaw, isang kire, ag unconscious, di ka rin mo pwede i-apply doon ginatawag nga artificial respiration. Now, tao nga na, di ko man mabasa kung hamat ano nagkatabo ka ra, no? Galing wakot oras ni ka ra eh. Balikan nga natin sa sabitan nga rang isyo nga mga kakipaib. Sa may party ka ra, it, balite mga kakipay. Bukod man namin ra, nga example nga kasalig-salig kita nga dapat hay mag-extend at kabuhi ko aton kara nga mga pasyente haron ta natabo. Ha? Nga ni dapat imbestigahan tara. Bago ta magtapos yas nga pagliliba, ro nga Clinica Dietri Bio sang ka super food supplement nga makabuligid no may anak karang ultimate internal defense system para sa aton karang gawas. Bangod sa cold press extra virgin coconut oil, ag kama naman medium chain na fatty acid, ag most gid nga potent weapon para sa mga harmful karang mga mikrobyo, viruses sa mga fungi, mga kakipay. May naman karang nga lauric acid, nga sang kakasit compound nga nag-transform into monolaurin, nga powerhouse, nga pang patay gid, pang kontra gid, sarunday karang nga anong klase ng mga pathogen sa aton karang gawas. Clinica Dietri Bio, aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisitang sa aton nga butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang kita rikaranay sa aton nga pagpanarebisyo makarang adlaw nga rat Martes nga edisyon. Sangaan ko aton nangin partner, mga partner technical, K5 Brad Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sangayan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton karang CEO ag President Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig nag-aiwan kayo at may dahil nga hapon.
3: Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa kalibog. K5 News FM.
4: Shopping the lives of the Filipino.

0: tatay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga butika.
2: Siling sa study, ang monolaurin tag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon lang kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na lang bubble sang habon. Pag nagtapikay sila, gaisab lang sila doksam, pareho na do. Kung ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 Bio, ara na siya sa imo selula gatapi. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Doc Ramil,
3: yes,
2: sang kagaw. Now, ano nga to ni muon? Padamu-damu ta inom monolaurin.
3: Padamu-damu ta inom D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio.
2: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duwa sa aga, duwa sa gabi, kampyon nga protection. Agod
3: mo ako niya every 8 hours.
4: Every 8 hours.
3: Ang namiad ko lang sa D3 Bio Sir GP, amo ni. Isa sa mga nakita ako, ning pag-produce blas ang nagakaigo nga mucus, mucus sa imong mucus lining.
2: Amo nang
3: gatrap mo.
4: Amo nang gaputos.
5: Gatrap sang kagaw.
4: Gatrap gaputos,
3: trap sa kagaw sa bacteria. Bacteria. Hindi siya yakapenetrate. Para hindi ka sulod. Kaya alalang infection nun itong imong ano, imong mucus, hindi duway man sa kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakwa niya. So kung gainom ka D3 Bio, ga-produce ang gitawag damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako chanchang hindi gid siya kakwa, kapinitrate. Amo nang rason nga makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto sa imutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na. Kita mo na, magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ana, ginaproduce sa lawas against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
1: D3 Bio!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: D3 Bio.
2: Nga ama D3 Bio ko. Ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalaan sang immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amumanggapon, may cytokine storm kumanggapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duha na katuig in prisos ilabalay.
3: Da makadlaw ganito, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
2: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa ka-character nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
3: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio.
2: Why?
3: Patay ka.
2: Patay ka siya. Kay, biskan ang Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lang yapong kantuan niya. Ang aton selula. Di ko magkanto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-D3 Bio ka.
3: Ti, kung wala siya D3 Bio?
2: Ti, good luck, no?
3: good luck!
2: Naama D3 Bio ka, D3 Bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin, kag monocaprin.
0: D3 Bio with Visio!
4: Ako si Ana, for problema, kung gida nga akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga butika!
0: D3 Bio! Health News!

wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw, nagkaupod ka.

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care.

0: Moisture Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: called Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatik ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mo gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

kamu mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: peste nga pangabuhay ni. Pagbugtaw ko, wala tinigang, wala sudan, wala kape, wala tadaan.
1: Ay ah, ikaw ang boyset aga pasang banwa dayon mo sing al. Kasi no, sala ko nga ah, amo sineng sitwasyon ta ha, Warren?
0: Ano nga sala? Ano ka tawo-tawo di sa balay? Hmm? Nakita mo naman siguro nga nagabira-bira ko pangabudlay para sa pangabuhi ta?
1: Bira-bira ko pahubog! Upod sa mga wala pulos mo man nga grupo!
0: Ay, ano nga inuman? Hindi mo gani pag-ipasa sa ako ng sala mo, ha? Hmm. Tanawa bala, ho? Ang imong mga bata, ho? Ganina mugo lang, ho? Do ikaw man nga wala ligo-ligo, lago pang ginasok-sok!
1: Eh, paano ko kaparigo? Ay, wala sang tubig, oh, Abel?
0: Kagagagid. Kagagagid sa imo, no? Wala ginagasulod sa ulo mo, no? Kabalo ka na, gid. Kawala siyang tubig, di kundi gingamit mo ang ulo mo na nagob ka, kuntane! Hindi ka magsiling, ah. Ako pa yung pasag-ubon mo.
1: Wala mo man ginagamit ang utok mo? Makasarang ko magakwat sang balde? Kabalo ka na, gid, ginagabusong ko! Hoy, gago! Gabusong ko!
0: Ay, masabat ka, gid, yan, oh! Masabat ka, gid, yan!

0: Yerna. Gak. Gak. Gak.
1: Hey, mana kak?
0: Gak. Aki ke pabalas hakon?
1: Masa pamacag mo ako?
0: Sorry na o. High blood lang ko kina sa ngaga eh.
1: High blood, hindi man high blood.
0: Ka, sorry lang. Ano abi kay kapoy lang gid ko guro. Tugangan pa nga, pagmata mo, wala sang magawi sa balay. Naintindihan ko man nga daw kulang gid ang sweldo ko eh.
1: Maayo kay balaan mo?
0: Basta sorry na ha. Abi, hindi na pala magsungkod o. Maamotan ni Balao para matulang kagig na sa isa kagisa.
1: Ba, Warren? Hey, ay, hindi kuya. Pasi madugangan naman ang bata ta.
0: Ati kung madugangan, grasya man ang nagyapon na. Hindi na wala pagpaminsara. Ang importante, malipay taya.
1: Ba, Warren?

0: Oh, ano? Kayo na ba na nag-hibi ang mangbod mo?
1: Oo pa. Hindi man siya magtitiyo. Ginaplasan ko naman yung tiyanyak eh. Hambal ni mama kung magmahoy si Inday. Haplasan ko lang kung nakagpatitiyon.
0: Ay, nanuman? Nga, din si mama mo aw?
1: Naglakat man to siya pa. Daw nagadali-dali, blaw.
0: Kay Baluka kung din siya nagkanto?
1: Ginsugat man to siya ni Tia Suleng.
0: Ay, ano? Dito naman na siya nagkanto mo. Ah, ari boy kay kanto ang takadang.

0: Rosa Letra Sang B, Alinga Puste, 7!
1: Bingo!
2: Bingo! Bingo!
1: Uset!
3: Bawo. Ang angin balga biyerna po. Atugid siya ho. Atugid siya ka nami isang pungko-pungko ya. Atubang man sa mga wala man ubra kag panahor lang. Biyerna!
2: Ba-
1: oh, la, ba, ay, ay mayo kay ari ka. Dali di, ikaw di bulus ako nung no? Kasi di buenas ka. Halin paginaw ay wala gubing-gubinggo ah.
3: Bingo sa nga tonto mo eh. Wa- Puli anay.
2: Ay, la, la.
3: Kay ang bata mo to ho. Ginbayaan mo lang. Ano ka man imo yaman? Wala mo gina paminsan nga agin binlan mo ahaw lang nga wala pa buot ka bata.
1: May buot na naya si Toto ah. Kabalo na nasaya sa buhato niya.
3: Bawo ikaw bala? Do wala ka man buhot mo. Ano gani ang matabo sa bata? Tay pakaon ko ginang bato sa imo. Pati ng bulletin ngayon na sa mingguhan, no? Oh, ipatulon ko na sa imo.
1: Ay, kagahod ba sa baba mo, Arin, ah? Dako na bala sa building, ko? Dugangan mo pag-in? Ay, dali ka! Mapuli na lang, ta!
3: Mirna?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DGX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
7: Clinica Deo Fresh Roll-On,
5: and many others.
7: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: tol.
1: Hmm?
0: Anong mayo ko sininga imuon kay Mirna man?
1: Nga man tol hao. Tub-tub la subong naga problema kapag yapon kaya sawaon mo.
0: Oo tol. Tatlo ng bata namon tub-tub subong amo man gihapon. Wala kita sinso tol. Sweldo ko insaktuhan lang.
1: Tol.
0: Wala labot nga bisan gamay lang tuon nga ang ginapanahor niya. Pero supot man ang kapirdihan niya eh.
1: Simple lang na, tol. Bulagi niya.
0: Ah, ano, tol?
1: Oo, tol. Kita mo, ako ya, wala na ko ya problema. Eh, hala, kamanin mo ya kaugtas, man. Apat pa ganing bata namon sa asawa ko. Masubra pa na ganing sasawaon si mo eh. Iti, ang iya't iya bisyo, scatter kag unay sabong. Mas dako pag diyang perdiyon, no?
0: Pero, tol, hindi man amo sinakadali. May mga kabataan kami.
1: Sana siling ko na tol, may kabataan man kami. Wala man eh problema. Tungaon nyo eh. Kundiin maupod ang bata, tiyan mo na eh.
0: Pero tol, magkagmay pa bing kabataan
1: namo. Ayun mo ba na sa akong tol? Isang una medyo budlay, pero subong naka-adjust naman ah. Daho, wala lang dugay ganito li.
0: Ay, lain tabis ang sitwasyon tol eh.
1: Ay, sa bagay. Pero kung ako yung pamangkuton mo ya, kuhaan mo na akong suggestion niya, ti. Kung anong aras dugan mo, muna sundon mo eh. Oo, sa lagid man nga makigbulag ta sa asawa ta, kay tingin pa kaslan ta na mo. Oh. Pero anong ta na yung kasal, kung nagaugtas man lang ta, hindi ba lang?

0: Ga, arigali ang sweldo ko.
1: Oo ah, amo lang ni?
0: Oo. Wala naman sang pagbago eh. Kay ti, amo na gidman na.
1: Ay ah, naano man na iya? Ti anhon ko na lang ni kay pamigado daan? Paano ko ni mapaigo bakal bugas? Bakal gatas? Bill sa kuryente? Daya persang bata? Ay ah, anhon ko na lang niya warin man?
0: Paigua lang ah.
1: Ay, Diyos ko.
0: Wala, agad ko sang mahimo. Oo, gali. Buhin-buhin nila da na yung kinatago-tago mo da nga kapital.
1: Hmm? Ano nga ginatago-tago man? Sa diin ko makuha? Sa imo man ang gani ko nagasalig?
0: Ah, may ara agad ah. Kinatago mo lang. Hindi na ko bala pagbindihe.
1: Ay, hindi pwede nga buhinan ko ni. Kahit ano karon ay kapital ko ya?
0: Nga? Aben? Mas ginatiganan mo pa yang panahor mo?
1: Ay!
0: Paano na lang kung wala-wala na kita? Paano?
1: O di wala eh! May diyahan lang na iya?
0: Kag sinong may diya ako?
1: Ay natural! Kay ikaw ang padre ni pamilya!
0: Ay ginapainit mo gid ko no? Ginapainit mo gid ako! Matakan gani ko di? Malayas na lang ko di pro!
1: Ay hindi ko yung pagpahuga nga malayas! Himo ah! Bisan subong dayon, layas

Bala na. Ginangkat mo gid ko. Ilang taon tabi kon. Kon masarakan mo di wala ako. Ang mga kabataan ko. Tulog na sila. Patawaran niyo ako eh. Patawaran niyo ako mga anak. Tungod sa iloy niyo. Kung gaabuhaton ko ini. Hindi ka bumag kabalaka. Hari na ko kiyapon sa luyon niyo. Hari na. Naputos ko na mga bayo ko. May inay-inay na ko

0: Sino bala? Ba? Warren?
1: Ga. Patawara ako. Nagbalik ako tungod... Hindi ko gidgali kaya nga madula ka mo sa tupad ko eh.
0: Nano, manang layas-layas mo man. Binata-bata? Isa ka palang gani kasi mana nga naglayas. Puli ka na.
1: Tungod... Tungod palang gatagid ka mo eh. Ilabi na gid ikaw, day?
0: Jesus! Abi ko anay kung hindi ka na gidya magpauli dire. Ay, Warren, para ta ka pabalon, bisan wala ka di, masarangan ko man. Abi ko gani, nag-upod ka na sa kirida mo eh.
1: Oh.
0: Kag isa pa, hindi kaya mamahog na malayas ka. Kay para ta ka pabalon, sarangon ko ni sila buhion. Tahor lang kuya. Tahor lang ko sa pagpananaw mo.
1: Oh.
0: Pero damo kuya source Warren. Nakabati ka? Damo kuya source.

Siguro, praning lang gid ako sa mga nagakatabo sa pangabuhi namon. Oo, nainit ako sa asawa ko, pero daw hindi ko man sila mabayaan. Nagdesisyon na gid ako nga bulagan siya tungod sa bisyo niya, kagparte ka pala sabat sa akon. Pero hindi ko man mahimo. Sa subong, amo lang man gihapon ang sistema sa amon pangabuhi. Kagwala ako kahibalo kung paano ko inibag-uhon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala,

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anos.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sang imo mahig ko nga dugo!
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy!
1: DTX 500!
0: Masalrikan!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatsyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix!
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabangal sa mga butika!
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag mabuhas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
6: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
0: Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5

0: Milui. TTX 500.
1: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na.
0: TTX 500.
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
4: May ilonggo sa strand.
3: Dumudlayan ko no.
5: Halayan.
3: Physically daw mo na do isa ka higot no.
4: Isa ka higot.
3: Isa ka banting. Kon DNA duha. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. So ara na. Last time dok inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada kun ini ang tuma na kagamay nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
4: Amo nang matigulang Sir JP. Hindi ka nga isa bacterial chromosomes ang iyasang tao ang rad shape Sir JP. But silingon may mga punta sila. Dere gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction Sir JP nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
0: Husto. TTX 500.
6: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginabatya ko sir ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500.
4: Sa pila ka maginan?
6: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
4: Subong kamusta?
6: Huwain ko ginabatsyag maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
4: Do pareo Blaster JP nga huwag paputokopy ka, ang punta sa litra sang bond paper, hindi madala.
3: So hindi na amo ang information? So
4: meaning pa, sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500, sure na ya. Inom ka DTX 500 gamay to si? Kaya sir boy. So amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
3: Sang bagong mga cells.
4: Kung maubos siya Sir GP,
3: amat-amat
4: talagid madula, maubos tanan.
3: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
4: Ang lain, kung wala naging dyan information, mapatay nga mapatay na lang.
3: Husto. So maayo na lang dok, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense dok, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats.
4: Kung sa pisa pa damo ka spare.
3: Husto. So amo na Dok Ramil, in real sense ang telomere siling ko repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
4: Ang mangin problema Sir JP amo ni ti normal may oxidative stress.
3: Husto.
4: Target niya ang telomeres.
3: Ay!
4: Meaning kung wala ka kaon utan, wala kaga kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro.
3: Oh.
4: Kag labi na wala kaga inom DTX 500T, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
3: Husto Dok Ramil.
4: Dari na to mention din Sir JP nga ang cellular proof sang aton permigen na sulit-sulit nga mag-inom giga DTX 500 kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
0: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at lahat iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores.

0: Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mamahal sa mga butika.

0: ka. Mature ride man ta, big ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
0: Sakay ka, kidya!
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
0: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend, supplement for men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang

0: News D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Makakas mga butya. Na ta sa aton mga paborito nga checklist. Why you should take D3 Bio over ordinary vitamin D3?
3: Kay Sir Kibin din anong checklist. Siling siya. Ang D3 Bio namin ni siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Tapos siyempre ang D3 Bio, may kuna siya Sir Boy. Mm-hmm. May extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Taas ang MCT nga gina-convert sa imo liver pakanto sa ketones. Mm-hmm. Maagi ni siya sa imong blood-brain barrier. Mm-hmm. Ti ga-energize imong brain. Mm-hmm. So, kung gusto ka nami imong brain health, mm-hmm, kag mag-support sa imong glymphatic system, mm-hmm, nami gid ang D3 Bio. So, lymphatic kung system? Gagamit ka psychotropic drugs, mm-hmm, mas nami gid ang D3 Bio.
2: D3 Bio ka na try lang. Try mo na lang.
3: Mm-hmm. And then, ari pagid, dugang. Mm-hmm. Ang D3 Bio kag ang serotonin, ti siyempre, may extra virgin coconut oil, mm-hmm, ang D3 Bio. Mm-hmm. While ang D3, wala na extra virgin coconut
2: wala
3: oil. Maging ano prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Kadamo ang
2: probiotics.
3: Then this probiotics amo ning mahimo sang imong ano serotonin. So malikawan ang mga anxiety, depression kung gagamit ka D3 Bio.
2: Wow, no?
3: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga kita mo daw masulubon, ga problema, paimna na D3 Bio.
2: Pero may lang ala sa sulok sang balay, kuya, cellphone, paimna D3 Bio, no? Para mag-improve ang emotional health sa brain, no?
4: Nami yes ang D3 Bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang. Mm. Hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapibaga painit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, daw masuka ka, gina-constipate ka, loss of appetite, no, kadamo, you research it.
0: D3 Bio.
4: Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sa BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So, okay lang, biswa, bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampiyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas mga butika.
2: Ang paborito ko kanyang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggid, isa ka adlaw o isa lang.
3: Dasi ka masurvive.
2: Dasi ka makasurvive. Cause ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any ordinary vitamin D3 supplement.
3: Amo nang nakanami, Sir Boy, kag para sa ako nami ginang D3 Bio over ordinary D3 because imo black corinthis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
2: Correct.
3: So ang D3 Bio may extra virgin coconut oil, layo ka sa mga problema sa ano sa imo kaugatan. Kung naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio ka.
3: So try nyo. Aside sina nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
2: Correct.
3: May ringworm ka
6: sa mga katol-katol.
3: May katol-katol ka, may punggod ka. Pwede gid ya, Sir Boy. So don't forget upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3. Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: kang marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. At lawadlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shop.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatats,
1: magabuti ka.
0: D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: FTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
0: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
7: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
7: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
0: Bumakal sa mga butika.
11: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.

0: 27 lot, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
0: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
0: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
0: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
0: 120 over 90.
2: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo na ka importante nga sa mga wala pa kainom-inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
3: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
4: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram. That is 2% sa imo nga total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
3: Ang brain ang may 86 billiones ka nerve cells.
4: Perte ka damo.
3: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
4: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imog inom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Billiones ang mga selula sinikag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir GP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di kung wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulo, ga migraine ka, ina Sir GP mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
2: DTX 500!
5: Ako si Laylay de la Cruz.
1: Ano ang imo ginabatsyan?
5: Taas ang akon nga sugar, 375.
1: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
5: Patigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
1: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
5: 120 over 180.
1: Wala ka maintenance?
5: Wala na sir, kundi DTX lang.
2: DTX 500!
4: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa atong utok. Ano na nakaroon? Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
3: Correct.
4: Tulog ka, tulog. Gagihugan po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Di kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag Mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
3: Oo.
4: Hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
2: DTX 500!
6: Ako si Tomas Jones sa Barangay Port. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Mang mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: 95 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: Das bang ibu blood sugar.
3: Ato na kami diabetes.
2: Mag DTX 500 ka.
3: Ang DTX 500.
2: Ato na kini anti-diabetic properties.
3: Samo sa
2: Charantine.
3: Gagapang mo po sa Goku.
2: Visine.
3: Controls blood sugar.
2: At polypeptide.
3: Gaparehong epekto sa insulin.
2: DTX 500.
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
4: Sa pinakabulga, butikin sa yunggar.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpon sa atong drama sa kahanginan. Kanyugid makuhaan sang leksyon, yung ginatig unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Hindi ako malain niyo babae!

0: Dugayan ka gidaw?
1: Nangita pa ko kwarta ah. Agod may balunon ang kabataan buwas.
0: Aw ah.
1: Abi mo yakun diin ako nagadtohaw? Namiga?
0: Hindi man sa amo sinadaya. Tingala lang ko ah.
1: Pues, sa dason, hindi ka na matingala. Kung hindi, manggid ako kapauli. Buot sinasilingon, nagapangita pa ako sang kinawala ta.
0: Papasensya, giday, kay nabalakawan lang ko. Kagkaibalo ako nga kinabudlayan ka na ikaw lang ang nagabaka-baka sa pangabuhi ta.
1: Drama naman. Hoy, Julio, super nakadrama sang kabuhi ta. Abi, hindi na pagdugangi pa. Kay katalaka na gid. Madak-an gani ko, bulagan ta na lang ka.
0: Tayara, bakit di man ay? Di pagimuain na ah? Ngaaw? May gitbulos ka na balasakon? Kaga mo nang nagahatag si Ibus ang kwarta? Nabubalasin na? Ha? Ara? Sisinuna ah? Sinuna?
1: Ay, ambot! Ah, katalaka sa imo, Julio!
0: Hindi man ko pagduntwa. Hindi lang. Mas maayo pa nga ni nga. Brakaon mo na lang ko. Sasaiputan mo ang ulo ko.
1: Oo ah! Hindi ka magkabalaka, Julio. Kay kun mag-abot gid man ang chimpo nga puno na ako sa imo, prangkahon ta kadayon. Hulat ka lang. Nakabati ka? Ha? Hulat ka lang.

0: Ton, ari ang balon mo nga kwarta o. Ay, hindi pag-ubusa ha, kay nagadililigwa ko bala na sang pangita sina.
1: Hindi lang ko pagkatagi, ma. Mabalon lang ko sa tinanok ng baligoy kagasin.
0: Paghinugay na bala ininto, ton-ton bala? Daw sunod ka man imo kay papa mo, no? Ano ka? Akig ka man sa kon? Ha? Akig ka man? Sabat!
1: Nga, insultuhon mo git si papa, haw. Ma? Gapamati lang ko bala sa pagbaysa niyo kagabi. Kasakit sa mga ginpanghambal mo kay papa.
0: Tonton?
2: Isang hindi pa bulag si papa. Wala ka mang ganyo, bra. Hindi bala, ma? Dahil hindi mo mapagsakito ng buhot ni papa. Nagalalain na sa gana isang sitwasyon niya. Amon mo pa na.
0: Hoy! Hindi ko paghambalis ang amo sina, ha? Wala ka kahibalo kung daw ano ka budlay mangita sang kwarta? Nakabati ka? Isa mo pagari ka walwal sa akon? Masambil ginang sungad mo! Sige bala! Hey, otro ka may nga apaka! Mano ka maintraman? Buiset ka karun na! Ihulog ka karun sa bubon ni animal ka! Puro ka mo tanan mga palas anon! Mga buiset! Mga buiset!
2: Hindi kami buiset ya!
0: Hoy! Animal ka! Tantan! Umandam ka lang karun sa akon, ha? May imo kung ikaroon pagpauli mo! Bantay ka! Animal ka, bata? Maapin sa amay nila? Ang kabalo lang ka mo sa sakripisyo nga ginhimo ko para lang mabuhi ka mo! Para lang maihatag ako sa inyo! Kung kahibalo lang ka mo!

0: sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika.
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
3: K5 News FM.
4: Shopping the lives of the Filipino.

0: Oy, Miga! Migara! Ay! Manglaba ka man diri sa sapa?
1: Ay!
2: Oo, kiting ah. Kadamos ang lago namon eh.
0: Ay!
2: Ay, dali na lang ko di. Langit ha? Manog tapos naman ko ah. Isa na lang ni Kabunlaw nga ako niya. O, tapos na kuya dayon.
3: Ay, puge. Sa diin tong habon ko nga labada man. Ay, kasabad ah. Nabilin ko tuguro ay.
0: Ay, te. Ay, kalayo pa niya ko magbalik ka pa. Ay. Ah, tiyari o gamitan na lang o may isa pa ko di kapakiting na powder o ah.
3: Ay, sige lang miga kiting ah. Ay, mabalik lang ko sa balay ah. Kulang man naghapon eh.
0: Ay, hindi na ah. Ako na lang mapadulong si Mudre. Ara lang kami daya sa unhan niya o. Oh. Boy ko, yan ay layo patay mo ya. Mataklag ka papakadusin niyo.
3: Ay, kahuluya man. Ay, sige ah. Kay ulian ko lang kung makapuli ko sa balay. Kag makalabay ko sa inyo ah.
0: Ha? Hindi na ah. Para sa habon. May problema ah.
2: Ay, padulungan pa ka di ha? Masugo lang ko sa bata nga naghahampang to sa may dalano, ha?
3: Ay, ate, sige ah. Salamat, gigiting, ha? Oh, salamat, God.

0: Aga, ako na lang madulong ha. Kaya matuba ko to dayon sang saging nga sabah sa kilid sang sapablaw. Manugluto na to eh.
1: Ate, sige ah. Balik ka dayon ha. Ga, balik ka dayon. Kaya mapabulig ko si Mupanday sang pertahan to sang kabinet, oh. Ah, natang-tang na.
0: Oo ah. Ay, huwag gali. Pila ka putos nga habon ang dalon ko?
1: Duha lang ah, kay may isa na ko to kaginbilin sa iya.
0: Ate, sige ah. Magkuha lang ko to sa Changita.
1: Sige, sige ha. Ang mga halay ko na isagwa ha.
0: Oo ah.
1: Wow. Ang dami isang mudo sang bana ko, ho. Nagkakulukanta pa. Dawala buton. Eh, pero anay ka. Na basta party kay Arang tubig ko. Kung hindi siya mabig ko, nakayuhom da yun. Lugay siya tinunto. Kay pakahuyaan kugid sila. Ang manining kaayo ko kay Ara, tuntuhon pa ko nila. Bawa, hindi nyo gid kuya pagtisting eh. Hindi nyo gid kuya pagtisting eh.

0: anta ka sang biskuit ha. Kag soft drinks nga cold-cold di kitama o. Pamahawa nanay ha.
1: Ay, tinga, ginoo mo gidya sa dughan ko, Ernesto.
0: Ha? Ha?
1: May makakita gani karon sa aton ha? Wala ka gidya balay nagahalong.
0: Ano abi kay? Wala mo man abi dahil gintaho mo.
1: Abi paglakata to ha. Tagambalas siya sa wahon mo nga salamat gid. Bayran ko lang ni.
0: Ay, hindi na gani ha. Oo, galing. Saan mo ta pwede man?
1: Ay! Ano gidya abi ang poslon ko kung patulan ta ka, ha Ernesto? May mabulig ka sa pangabuhi ko? Kabalo kagid balas ang estado ko.
0: Ara mo niyo. Suportahan ta ka sang groceries mo. Bugas, uga, sudan, dilatas tanan. Kagun ano pa dira? Kagun makapakidan ko sang akong tubo. May partida ka? Ano?
1: San o panaiya ang tubo mo? Kagun magpakidan ka? Upod mo man gyapon ang asawa mo. Huh? Ote, paano ka kalusot?
0: May diyahan ko na iya. Basta pasaligal ng kubla. Ote, ano? Ano say mo, hara? Ang ipatol mo sa iban? Kundi sa ako na lang. May bata ko yung abroad. Kagkunabi lang ang mapatay bisis wahon. Ikaw din yung bulos ko saya. Abi mo blara. Dukay na ginyangan, dun ko kagdubot sa imo mo.
1: Hoy! Palagaba ang atawo nisto. Palagaba!
0: Kay balo ko nga may something sa inyo ni Cap.
1: Ba?
0: Pero okay lang ha. Makadalin siya kamanda sa malam ngayon na eh. Pero wara ba ito naman ko wala? Mas baskog ko yung maghanot sa kay Cap eh. Latoy na yung kay Cap. Ako niya, do baratiya pa niya. Makabuslot pa niya sang yubun-yubunan mo.
1: Ba? Ay, paghalin ka diri, Ernesto, ha? Paghalin diri! Buisit ka!
0: Oh,
1: halin!
0: Oo na gani. Basta, paminsara ginambal ko si Moara. Paminsara sa Mayo. Gagawin makadesisyon ka na. Pangilayi lang ko, ha? Ha, Ara? Pangilayi lang ko.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nag-atap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.

Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga byan, sunagin ninyo sa papamati ang mga matahubang kasumpun sa katong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sa pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, hindi ako malain nga babae. Ginsulat kasi direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaque Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyo alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ramil Uy. TTX
1: 500. Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man kapin.
2: Pila imong na inom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha na ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: TTX 500.
3: Tapos si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa tao nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryahan tayo na karon. Kaupunta sa diskasyon, Dr. Ramil Uy, aton CEO. Istoryahan ta ang isa kabisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyo.
4: Mm.
3: Kundi, kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa kabisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Exor GP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo.
3: Mm.
4: 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke.
3: Mm.
4: Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom di TX 500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP.
3: Mm.
4: Haklo lang haklo ah. Wala inom di TX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
3: Ang asosang sigarilyo ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients,
4: oh,
3: including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Mm. Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Hindi ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.

0: naka-try sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal ng hamo.
2: Sa GTX 500, kay namigit ingi sa aton nga lawas.
3: GTX 500!
4: Now, ang lain pa, ang paghaklo sa second hand smoke, inabala ang aso sa tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
5: Grabe, arsenic
4: po. May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. No? Ang pamangkot, kapila ka maghaklo sa sigarilyo halin sa pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. Mm. No? Ang question, kapila mang gagainom di TX500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
5: Correct.
4: Isali ang baga.
0: Oho. Suno, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year. Eh.
4: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Muna dapat na himuon. Now, hindi pa ulihang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from fire damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, muna ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag iniman ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo. Gamit GDTX 500 kag Mighty C. Lang tawag lang, Sir JP, sa balay nyo, aga panigarilyo sa tatay, panigarilyo imo uto, imo tiyo, aga pa, haklo mo ng secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kantukas kapiyan, may atuman. No? Meaning, halos oras-oras exposed ka sa carcinogenic compounds. Halin sa sigarilyo. So dapat, adlaw-adlaw mo, proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500!
2: Jules 7 lot, 57 akong edad.
0: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
0: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
2: mag-inom? 3 times a day gina akong ang DTX.
0: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
0: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
2: Grabe po!
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! El Castigador! Pagpanggapin sa mga kinapigos! El Castigador!
2: Ah! Grabe po!

0: Grabe po. Magagumon mga Hacking 5. Pero kainay, nagkakagakagaro aton karang sidla kita now. Adlaw kita makaroon ita Martes. Picha 4 kita sa bugan ita Agosto dagong 2026. Next month ay Burr Months. Kaya po natin ro Burr Months nga mga Hacking 5. Ma-excite rong raya karang mga inaanak nato. Ay, salamat man nagapit lang Robert Mans. Maskwa, guman man ako kara magpasko. Raton kira nga pagpanamyaw, pag-abi-abi sa aton yung mga suki ng mga tagpagamati.
1: Ah, grabe po.
0: Maayad-ayad niya hapon mga kakipay. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan niya probinsya itaklan. Good afternoon. Welcome sa aton kira nga Martes ng edisyon ita pagpangalagad.
2: El Castigador.
0: Sa gihapon sa nakaangdan, inyo kira nga Castigador, kubos nyo nga alagad K5 Gloria Villasmanio. Bagay liliba kita hasta alas 6 ita kahaponanon. Sa mga nagapanguna kira nga mga balita, mga impormasyon nga naguntan sa kabugusan niya probinsya itaklan. Mga balita sa sugod at aton karang pungsod, aton ron niya pag-aistoryahan. Well, broadcasting it live sa 4th Floor Garcia Building 2, Osmeña Avenue, Estancia, Calibac na. Sarang ninyong mabatian mga ka-K5 sa live programs K5 News Calibo. 94.5 sa inyong mga radio dial. Hindi magkalipat, mag-like, mag-follow, mag-share. At aton karang official Facebook page, K5 News FM Calibo 94.5. Diman kamo karanga bahinit kalibutan mga HK5 inyong mabatian tanan nga radio stations under 5K broadcasting network. I-type gamang sa Play Store K5 News of FM Philippines, i-install mga HK5. Ay kung imong cellphone ay dikipad, ay syempre 94.5. Pero kung may smartphone ka, pwede mo ma-download rong K5 News of FM Philippines app sa Play Store mga HK5. Ano kararo aton yung mga top stories of the day, nagapanguna nga mga balita. Aton kira nga pag-istoryahan makaroon nga kahapon anon. Update, pulisya, ginaimbestigahan, rung raya, kara nga gin-report mga K5 nga pagpamako sa Banwat Makato. Kasi nga party right Makato, ano nga barangay? Wow, timprano pa nagpa-intrada, may nabakugan. Rung raya, kara nga suspetsado mga K5, kamusta ho naton? Rong status, sama ni Tabakugan, rong raya kara nga nasambitan niya biktima na sa may bahin kara ita Banwat Makato. Sa piyak man kara nga bahin sa dugang naton nga balita, raya kara nga sangka pump boy mga ka-K5 di karaya sa may bahin at Osmeña Avenue sa Estancia Calibo. Ho! Happy glit it daywang ka mga sagakyan! Raya ro ginadalit iba naton yung mga motorista ba o waman kung takit at basugon kira mga K5 high human error man sa gihapon naton yung makabig rong raya karang ang pamboy nagpanakit ro anak karang alikod ha anak karang ang kagawasan mga K5 matapos mapiglit itrong dayang daywang ka mga sakyan base sa initial ng impormasyon nga aton karang nabuol di na paatras na nakararong sambilog nga sakyan agro sambilog karang atrak ay nagagaom nga imaw kararong ginapaatras ana ta karang haatrasan rong pump boy iging palaman nang dadaywa karang mga sakyan nga raw gindagan sa bahin ni aton karang ospital kamusta ho naton rong status mga K5 daywang ka mga sakyan nga raw mag pagusilina kunta hay gin kustodiya sa bahin ni aton karang Calibo Municipal Police Station ay gadali pa siguro kay nga makauli ay alino naton ron ay disgrasya ron mga K5 doon na ron, aton nga i-check rong official nga blot report. Maghalin sa aton nga Calibo Penpe Station, naka-standby ka ron sa nasambitan nga area, si K5 Vauro Sol. Sa Piakman, karang nga bahin sa gihapon mga K5. Update sa rundaya, karang nga peking nga kwarta sa Banwa Tangalan, padayon nga ginaimbestigahan. Ay bukon niya taabi, ita 1,000 kararo aton nga ginaistoryahan mga K5. Kundi nga kahapon, almost hagos yun yan eh. Mga 10,000 harong raya karang nga mga namonitor nga peke nga 1,000 peso bill sa nasambitan karon nga banwa base man kira sa nabuo naton nga impormasyon maghalin sa aton nga tangalan Municipal Police Station ay kamusta gun ay hanrong anda karang investigasyon may natumod yon nga suspect sa rundaya karang nga nagapinakalhit ita peke karang nga kwarta. Sa dugang paginaton nga balita, banwa, pagpanakawit alaha sa banwa man karatbanga, ginatumod pa it mga otoridad. So makararong raya, karang pagpinanakaw, pagidit mga alaha. So, may ako niya kilala nga to dati partner, banana, kung nag-invest ka ka K5, dapat ga-invest ka sa gugta sa mga alahas. Bangod nga, rung mga duyon nga butang ay nag-appreciate. Nagataas roana karang value. Kesa nga magbahal ka man at sagakyan, nag-differentiate roana ang value. For example, bahal ka man na ita pick up. O, imo nga bakag 1.3 million. Gamiton mo mga 3 years. Baligya mo rayon, 200,000 lang ima. Tama man. Mindset ba? Mindset. Ay, dapat kung gabakal kat mga sayakyan, ngayon ay katmang granon, kautinggit. Abo man nga, pwede mong obrahon nga mode of transportation. Pwede ka man gahapon makabiyahe. Saan wakat sayakyan ay maintenance kagit sayakyan. Pwede niyang abiron kung gusto magpugpasikat man ay ko. Agod nga, hambagon ka nga manggranon ka. Ay, bakal kat sayakyan. Pero kung sobra-sobra guman imo ang kwarta, syempre ro pag-angkon ni Trindaya ka ng mga sakyan ay for protection man. Tapin pa kung mga may long ride ka. Pero kung uwa-uwa ka na, di ka ruyon ka mag-invest mga K-5. Yun daw pinaka-the best nga ging advice ita ko niya tong kilaga eh. Oh, financial advisor yun, anabi mo. Ay, makaroon, kaya siguro rong ginatarget itrundaya nga mga manakaw nga rin. Mga alahas. Ay, bangod nga rong alahas, nag-appreciate, nag-tinaas roan ang value every year, mga K-5. Okay, sabi matuod, mangutang ka pa. Hindi, mag-invest ka lang sa alahas. Oh, kung makarayat ko rata, pwede mo rin iprinda. Pwede may mga ibaligya. Ay, raya rin gina-target, makarat mga manakaw. Siguro, maharo gold makaro. Wa pa sanda, hadakpan ra. Ay, so banwat ba nga to? May natabo karang insidente pagpanakaw sa sangka alahas. Ay, padayon pa rin nga gina-imbestigahan ni Duna. Aton karon nga i-get-check rong status. Git nasambit karon nga imbestigasyon. Sa piyakman ka rin nga bahin na duga nga cellphone. It's sikat nga content creator. Pauli gon sa Isla It Boracay. Medyo watangan niyo kakilagat dahil yung content creator. Nabi mana, iwa ka man nag-con sa social media. Pero manami ka rin mga K5. Hay, makaangkon ita manaming imahe. Pero aton ka rin nga Isla It Boracay. Nga kung baga mas maabo sa gihapon una rong mga igmanghod naton nga honest. Honest to goodness. Nga kung bukonit anda rong raya karang asang kabutang ay igauli sa tag-ana. Din baga pag interesan ay makon mo ro anang cellphone niya to iPhone 17. Sana all.
3: Wow.
0: Ay mabaho itabi ro sweldo kung at mga content creator niya sa Facebook, sa Meta, ay sa rundayang YouTube. iPhone 17, rong raya ka nga naduha nga cellphone, nakitaan. Ita, hindi na check natin uman, ranang pangangan ba si magkasaga ako at pronounce mga kikipay. May nakakita, takara. Ginuli na sa rundaya ka nga katapot ka pulisan. And then, rong raya nga pulis, rong naguli sa tagiya. And fairness man sa pulis, syempre, hay, nag-effort man nga ma-coordinate. Ang mapaabot gid sa tag-iyang, roan nga cellphone, ay ging uli sa anda karang atagatapan. Pero yun, taro mga dapat tawan ni blessings mga K5 kat mga good Samaritan bala. Kaya sa istasyon, abo yung mga nag-uli mga K5, itong daya karang mga nakikita na nga gamit. Sa bilugon karon si Sir Francisco nga to, kapilang beses yung tanay mo yung nakaulit mga cellphone, mga wallet karang may sugod nga kwarta. Kata mga igmangod baga naton nga, what na baga nag-interest? Pag sayod ananda nga bukot anda, what ananda ginahilabti? Ay, iba ta karon makakita tat iPhone 17, taguon karon mausoy, taigto, ita rundaya karang cellphone repair shop, aga, ipa-open line. Ipa-open line. Ba man na, iPhone 17, yung tama na na. Kundi ane, andaron niya ibaligya. At mga, wabaga, ginakulbain niya, no? Kapag samantala, natandaan ko nga ni, wow,

0: huli unra na katong cellphone. Ay di ba nga na aksidente yung mga to? Wow, Raya nga tricycle driver na aksidente yun yan, imbis buligan na na. Pinugot na katoro cellphone. Itong daya ka nga biktima nga masubo-subo, binawian nyo tatugang magkinabuhi nga ni sa ospital. O, kanupat ha. Ngayon ba karong mga example, mga K5 nga.
1: Alright!
0: Kung bukunit inyo, ay iuli nyo. Di nyo ngon pag-interesan. Gaban-yaban sa may natabo man nga itong Raya Karanga truck na nag-deliver ita soft drinks.
2: Ah, grabe.
0: Ay, naksidente ro soft drinks ba? Oro, iba na ito yung maigmanghod, nagkakandara pa. Bakas na natot hakot rong kinahon-kahon ka nga mga soft drinks ki. Ro, ahinti man nga ro, anat ang ginawori. Ay, ro, anda ka nga sagakyan nga na-disgrasya. Kanya nga ni, what casualty? Ay, ro, iba na ito nga maigmanghod, nga mga mapagsamantala, gita.
2: Grabe, boy.
0: Basta Pinoy, gida na matuod. May ugali, gida. Na, wait, makaanda. May sambilog pa, gida. I think sa may bahin kara ita, Cagayan. Aga-deliver, matatot bugas. Na-disgrasya, mga hakeyfine. Ay, ruging obra tatawo, imbis nga buligan, rong raya karang na-disgrasya. Wow, magsighakwat, asandat, sinako nga to nga bugas. Ngani, rong raya karang nga mga nagakaganabo, most especially sa mga tourist destination nga. Ag kung may mga honest kita nga mga igmanghod, ro yun doon nag-lift up ita aton karang credibility, aton nga integridad bilang mga Pilipino. Nga kumbukot aton, iuli naton. Ito tangani sa bahin ni Singapore, mga hakeypare. Makitan mo kita matuod rong mas maabo rong disiplinado nga tao. May mga raya karang nga turista nga maduga at cellphone, maiwanan man nandang mga cellphone sa mga public CR. Pagbalik nanda, ina tagahapon ro cellphone. What at nag-interest? Kaya ka sa Pilipinas, sa ibaw, sa puwan nila. Oh, yapon niya tarong raya karang nga parihas kanday Manong nga ra. Kanday Sir Francisco nga ra. Nga, kung baga, pagbukunit anda, iuli nanda ka ra sa tag-iya. So, hindi na, aton karang nga i-check ro aton nga Malay Municipal Police Station. Ano kararong ginhimo man, ging pasidunggan, rong raya karang citizen nga nag-ulit cellphone, itong daya karang content creator. Ay, content creator mo, dapat i-vlog na to. Di ba ka? Vlog na. Agod nga sumikat man, aga pamarisan ng iba pa nating mga kababayan. I-vlog na ang kabutihan ni Kuya. Aga, syempre, pag-coordinate man karayt aton nga mga tawuhan, mga miyembro ita Malay Municipal Police Station, particular una karas sa aton yung mga Boracay Police. Sa dugang paginaton nga balita, Balita Nasyonal, mga K5, sa gihapon, sa Rondaya, karang nagapadayon yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayro article makaroon nga ginatalakay, angot yun ra mga K5 sa confidential funds. Diba ako nagtaliwan nga to ay Article 4, daya karang nga grave threat. Or anang karon nga pagpamagag sa presidente tapungsod Pilipinas. So sa makara, daya nga article ang ginatalakay makaron, may kaangtanan sa rundaya nga paggasta. Itaton yung Vice President sa confidential funds. Aga nagpahayag kararong dati na co-auditor na kung sasiin mga ha-K5, anang karang nga gintawaan itpunto. Rong tama sigon nga paggasta it confidential funds. Ay base kay ina sa rondaya karang nga pagpahayag ni counsel to the prosecutor attorney Lorna Capuna. Ana karang nga ginhambag mga ha-K5 na. Ro kahalimbawa karahay ging scam sigon rong raya nga mga pumuhuyong Pilipino. Kaparehas malang mana ron ita. Halimbawa man na, ikaw, nangayok at kwarta kay nanay mo. Tapos ginhambag mo, ibayad mo sa imong project. Tawan kat budget, ginabakay mo at imong project sa eskulahan. Pero what, anay mo ging bakan it project, ging date anay mo igto. Ging bakan it anay mo igto it soft drinks, mga pagkaon na bimana. Nani, ginausuyan doon it proper liquidation. So, ging scam mo mana, rin mga nanay. Kaparehas man mana ron ita pagtaot budget sa rundaya karang Office of the Vice President. Nga ginausuyan kung sin mo ging dagharo kwarta. Sin ro kwarta nga ging taoki mo, sin mo ging daga. Pangayot resibo. Ay makaron mga K5 raya karang si Mary Grace Piatos na nakabaton at 70,000 pesos. Gina pa sabpina. Itrundaya karang prosecution sa impeachment court o sa bahin ni aton karang sinato.

0: ay pagaobraho ni Maong Witness. Matanawon na ito nung dagagan ni Trundaya karang nga nasambitan nga kaso. Ayrong pahayag it dati karang nga co-water auditor. Kung kakon mga K5 nagapandumdum nga mangrod nga importanteng prinsipyo sa Rundaya nga pagdumaga it pondo it gobyerno. Bisan pa nga confidential rong raya karang nga tinutuyot pondo. Ay, syempre, kwarta man gihapon ron ita aton karang mga pumuguyo. Kwarta itaong bayan. Ay, ginagauman karon rong nagakaigo nga accounting, liquidation, nagakaigo nga dokumentasyon, alinsunod kara sa patakaran. Now, importante man naton nga tandaan mga K5 nga rong issue, parte rat nagapadayon nga impeachment proceedings. Gawa man raya nagakahugugan nga pinal nga desisyon sa sinuman. Or kay Vice President Sara Duterte. Pero mga aligasyon ng paliwanag, itrundaya ka rin magkasiparar ng partido, ay padayon nga gina-examine. Padayon nga ginakutunan sa Rundaya ka rin tama nga proseso. Ay tanawon naton karon mga K5, rong ebidensya. Kung mabaskog rong ebidensya, o kundi nga ni mabaskog rong raya ka rin depensa. Sa piyakman ka rin bahin, may kaangtanan sa gihapon mga K5 sa Rundaya ka rin tama nga pagastat pondo. Oh, may kaaknanan gihapon sa Rundaya karang korupsyon. Rong graft case ni dating senador Bong Revilla Jr. Uman karang ginhiring mga K5 sa Sandigan Bayan. Aga sambilog kara sa uman nga nagtindog nga witness rong undersecretary dati in the Rundaya karang Department of Public Works and Highways o kundi nga ni rong DPWH. Kabay pa nga rong minatuod-tuod nga hostesya maserbi mga hakipan ano man rong kulay itrundaya karang nga politika magbasi at atanan sa Rundaya karang nga ebidensya yan paghaluan ita pareha sa Abimana may wage hike sa Rundaya karang nga NCR ay makara tanaw naton amat-amat yun man ro iba naton karang nga mga miyembro at hudikatura ay sa minatood mga K5 ay violation tamatood abiron sa labor code. Tama tay attorney shall joke no. Basahan nyo bagaro labor code para hindi ka mo malisdan mga K5 mag-google ay inyong i-chat GPT. violation tamatood ron. Langod nga ro raya karang korte at kinamatarong ron mga K5 nga papunduhon ng kaso nga Rundaya karang nga may gina-propose nga wage hike. No problema ang abi karon hay uwa abi mao ginlaban ni Daya karang Dole Secretary Attorney Francis Tolentino. May abogado man yani si Attorney Francis Tolentino nga rahay tao. Kamang mahag pa man mga bagakon makaron. Galing ginatanaw siguro karay kung pataasan do sweldo in mga empleyado sa Metro Manila ay malugi ro mga Daya karang ibang kumpanya. Siyempre, kung magataas rong sweldo, magataas rong expenses at kumpanya. E may kunta kong rong kumpanya ay nagabaligya at langis, hay. Mako nyo mga K5, base kara sa pinakaulihing report at business mirror, rong raya nga mga kumpanya at mga langis, nagdubli, nagtriple ro andang nakita kat nagyera sa Iran ag daya karang kinagamo sa US. Rong kinagamo ag tensyon sa Middle East. Makon mo, ha? Sandat agali ro nagmanggaranon. Ay makara ginaapila ro ni US President Donald Trump. O, ibalik nyo mana sa mga pumuguyo mana ro inyo nga mabaho nga ginansya. Pero ginahambang mga K5 nga habang may pwede kang samantalahin sa pagkakataon, eh gawin mo na. Alas 4:51 aton karang oras. Sa gihapon, mga K5, kabulig naton sa paghatod ita impormasyon, mga balita, DTX500. The superior antioxidant rong DTX500, nagabulig agud matap na, ro type 1 at type 2 diabetes. Nagabulig man it insulin production sa aton karang gagawas. Agya ginabuligan kita agud nga hindi maglapot ro aton nga dugo. Para sa proper, abnormal blood circulation, DTX500. Ginatap na rong oxidative stress. Ginapanami ro aton karang tugog. Ginapabata ro aton nga selula. Ginasukan ro mga free radicals sa aton nga kagawasan. Agod nga hindi kita madali makaangkon it mga masakit. Especially sa mga senior citizens, sa mga hard-working mom. Hard-working dad. Mga social man sa mga nanay, tatay, sa Rundaya, karang mga young professionals. DTX 500, yaban-yaban makarang ang mga nakakaangkon at stress. Ayod ka mo mga kaya. Wrong. Pero may nga nakakaangkon stress. Daya nga mga millennial. Mga millennial. Mga raya nga mga young professionals. Naton nga mga yapis. Ay dapat, gainom kita DTX 500. Angod nga, kung pero may kita stress, mga day 5, nagagugang roaton karon niya itsura. Iro stress, nagapagugang itaaton niya silyula. Ag dapat di ka mo magpinugaw sa rutaya karang mga AI drama. Ag di ka mo maghilinampang ita rutaya mga mobile games kung inugtugog ko ninyo. Mga alauna, alas dos nga ron, dapat tugugot ahan mo nga ron mga K-5. Agod nga, roaton niya silyula, mag-renew, mag-rejuvenate, ag mag-restore. Agapin pa kung gainom kita at DTX 500. Especially sa mga senior citizen. Para malikawan natin rong diabetes, hypertension, alta presyon, high blood pressure. Pero DTX 500 ay himo sa vegetable capsule. Anang kapsula karon himo sa tinuga mga K5 nga ni organic. White side effects, ginaproteksyonan. Ginaproteksyonan pa na karon roaton nga atay. Ginaproteksyonan man roaton kira nga mga kidney. Babakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Revenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Sa Atubang, dating Garcia College of Technology. Atubang, mga K5, ita, pag-ibig fund. Anang kaiping karon hay Philsis. May free consultation every Sunday to Friday, alas 8 tagahon hasta alas 5 tapon. So yun yung gamang, rumabuot, rugapo, makinis, ag maputi na si Dr. Robert Impinado. Ag si Ma'am Abigail Impinado. Mga maabi-abihon, sandaon na ron mga K5. Ngayon ako niya ginahambal nga bangod kay iping yamang imoit Philsis ay kung kabuhay-buhay paro imong number sa pila ay pwede ka pa una karon mga K5 magpagamig-gamig ang magpakonsulta ka.
1: Grabe po.
0: Pagyan imana nagpakonsulta ako sa klinika. Ay di asairan gut amana akon man ang blood sugar gali borderline yun ah. Ay pag mga borderline nga ron mga K5 ay dapat ay health conscious ka ron. Dapat gina ano mo karon gina regulate remo karang pagkaon it mga matamis nga pagkaon. Alas 4:54 aton kirang oras sa aton kirang pagbalik rong report it aton yung mga K5 patrol reporters sa detalye at aton kirang magin pang headlines pagkatapos yamang ipilang ka mga reminders. Standby
2: D3 Bio Health News.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas,
4: mabuti ka. Kantita sa mga benefits. Ha?
5: Oo, uh-huh. Gusto ko D3 Bio kay habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. Hmm. Why lang ginapatulog pa ko sa D3 Bio, ginapanami akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin, and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. Mm. This is the advantage of D3 Bio.
6: Kampiyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas.
2: D3 Bio.
6: May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kisa nga makahalit sa pancreas mo, inablang katulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health.
7: O di na makita your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipase, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Ang mismo ang imo ditribayo. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo.
6: No? Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3 Bio.
8: Wow.
6: Mm. Sang virgin coconut oil.
8: Wow. No, grabe. Kaya ako diabetic ko, baka liko.
7: Siyempre. Siyempre. Pag diabetic ko ka, Sir Boy, stress ka tama ang imo nga pancreas. Pag ikaw pala kaon, stress mo na ang pancreas. So you need D3 Bio.
8: Yes.
7: Now, gusto ko D3 Bio because it improves your IQ and EQ.
6: Ay, kanani.
7: Duwagin. Intelligent quotient.
8: Kinala na sa mga tagiyas sa kumpanya.
7: And your emotional quotient. Sa mga kung stressful ka nga klase nga tao, importante na nimo. Kung ikaw manager gadumala sa isa ka company, you need that D3Bio. Because ang keton sa D3Bio amo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient because of hormones nga gina-provide like happy hormones sir boy.
5: Yes. So mga kayo ka permi, hindi ka buringon.
6: So mga senior citizen da ha, dapat mag D3Bio gid no para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
1: Kamo na sa mga kabataan mas alam, mas taas ang IQ sa bata nga kwan nga nag-breastfeed para mo sa kwan sa wala nga breastfeed.
7: Ibagi diyang mga nakagi.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
1: So, ang nanamihan ko, Sir Boy, sa ginatawag D3 Bio, ginto na sa Israel, ha? Ang D3 Bio, hindi lang makapatay sa ginatawag parasite nga sa aton nga tiyan, kundi pwede nyo man patyon, Sir GP, ang parasite nga nag-istar sa aton nga buhok.
5: Ay, pati kuto.
1: Sa mga nanay, lang nga nag-augtas sa ilang kabataan nga damo sa kuto, pwede nato na siya mapusa ang D3 Bio, i-apply, i-massage lang sa buhok.
5: Sa buhok.
1: O, andin putso na to sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, so, husayon, no? Makita natin nga mapatay, kakas ang mga puto sa Sir GP.
5: From head to toe, ang advantage ng D3 Bio.
7: Ang head to toe, kuto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail fungus.
5: Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni D3 Bio.
7: Head to toe, no? Kaspa.
5: Kaspa, kaya.
7: Kag, ano?
5: Eksima, fungus.
7: Fungus sa imong kuko. Kuko. Amo nang meaning sa head to toe.
5: Ang mga kuko na nga kakapod-pod na fungal infection.
7: Mga punggurong da, pwede nyo ya, ano, pwede nyo mabutangan ya, ang inyong mga punggur. Makabulig ang D3 Bio. Monmas topical oil, no? Iba nyo mo da. Nami ya, Sir Boy, bilog na gabi ni mo, ano? May acne ka.
5: Kakas.
7: Oh, mabulig ka.
2: D3 Bio!
10: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.

0: Arigato.
1: In punto alas 5 mga K-5 bro, aton kirang oras, balik kita sa aton yung pagpangalagad El Castigador. Sa line number 2, si K-5 Sandro Salazar, natumod nga person of interest sa pagpanakaw sa asang ka-classroom sa Feliciano Balete, imbulbado man galira mga K-5 sa serye, it mga kapareho karang kaso. Samtang sang kabagay man sa Alfonso 12 Libacaw nasunog, mga tao sa bagay, maswerte man karang nakaguwas.
0: K-5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K-5 Sand, go ahead.
2: K-5 Blue, nung daya karon nga natumod nga person of interest, no, itatun nga bahin, ita Balete Municipal Police Station, ha imbulbado K-5 Blue sa serye man gali kara, ita kapareho kara nga kaso, pero nga pagpanakaw, no, ha K-5 Blue, na kung sasain nga ni, na sayuran imaura, o natumod imaura base sa CCTV, ag ato nga ni, no, hugat sa pagid na nga ni K-5 Blue nga mag-angkon baga ita flag ceremony sa bahin kara ita sang ka-eskwelahan, no, sa particular sa Feliciano Elementary School sa Barangay Feliciano sa Banwa karon ita Balete K-5 Blue. Ginahampay ni Police Lieutenant Ray Cebulanon ita aton ko nga happy ita Balete sa Pablo Station nga kung sasiin nga ni nga apisar nga do posted abis sa Facebook K-5 Blue nga CCTV ay bukon it masyadong klaro, no, apisar nga malabo raya ay may nakakilaga sa natambitan karon nga suspect rason nga andaraya naging nagpalo up santa, no, nagkandak santa it daya karon nga follow up operation ag haron nga ni rong nasayuran kara nga rong person of interest man ay imaw malang K-5 Blue isagag hugag baga, no, kumbaga ay kumag pagpanakaw imaw o kung magpangsud-sud imaw sa mga establishmento o daya ko nga panimalay o kung daya nga mga eskwelahan K-5 Blue ay imawat ang isaga ro daya ko nga nagahugag, no, at hatungani, no, nag-star gali rin mo sa kaya pitman karang banwa at hatungani, no, nasayuran nga dati man ipaw gali rin ang bulbar sa mga panakawan o nasa nasambitan
1: sanay o tagali K-5 San ay notorious tagali ron
2: Roger K-5 Blue at kumbaga ay sunok sa aton karang PNP identified naman na imaw, no, K-5 Blue. Ag kung ato niya ni karang matandaan, ginsugod itaya karang nga suspect kung sang ka eskwelahan, no, sa natambitan karon nga area na kung sa siin niya ni samtang nagpapigayon itaya karon nga flag ceremony kahapon aro daya karon ni mga estudyante ag mga maestro ag maestra ay gindaya sa kararong kaping sa 1,000 pesos nga kwarta, no, ita sangka manug tudlo, no, K-5 Blue ag hatungan ni sa makaron abi suno sa aton karon nga Balete PNP K-5 Blue ay ano ra imaw ginakandakta nanda ita mayadur daya karon nga investigation agud nga makwan gid, no, maplastay ginanda ita daya karon nga Balete PNP kung ano ro nga nagakaigo karon nga kaso ro iga file sa nasambitan karon nga responsable sa pagpanakaw sa sangka eskwelahan o sa nasambitan karon nga lugar K-5 Gloria. Samtang sa mga dugang naton nga balita, no, sa aton karon nga pag-check dugang ito sa bahin kara ita Libacaw man ay sangka bagay, no, made of life materials K-5 Gloria ng natigayon karang matumbang ita kagayo natamburong insidente kahapon kera ita agahon, no, sa bahin ita Barangay Alfonso sa Banwa ita Libacaw, no, ang sunok nga ni sa aton karon nga initial nga informasyon ro panimalay ay ginapanag-iyahan ni Mr. Vigilio Zalbibiazonio nga kung sa inya ni kibahan na rong anak karon nga daywang ka mga apo baga ita iblo nga nagapangidaron ita siyam ag apat nga dagpon pagat ana mabaho nga swerte nga samtang daya karon nga panimalay ay nagakasunog kita iblo insigida sandara nga nakaluwas, no, nagluwas ita daya karon nga mga kayapit bagay rong daywang ka mga inunga nga ra nga mag inkampon nga ni sa sugod ita ga kasunog karang nga panimalay bago nga gintugbang kita ita kagayo rong panimalay ni Sir Bio, no, K-5 Blue. So naabugit ana rok bilugan nga ra bagay bangod gani rong daya ka nga panimalay ay made of light materials sa inora mga butong pawod doyon do
1: madali taron mag ano K-5 San magmakot kapin pa kung puro nga ron mga butong ag mga amakan.
2: Roger, no? K5 Blo. Siyempre nga ni, sa mabukid ka nga parte, siyempre, mano kita. Noo, malisod, abi, K5 Blo. So, ikara, mabaho nga swerte, no? Nga wamat at may naalin kanda, may mga wat na ninahan. Most especially, no? Mga apo ba, K5 Blo, mga maintok panana. Ato, pero wat na, ano, no? Sa adang mga gamit, kaya kita sa nasunog man kara, pero andang, ano kung ta ako konsumo nga pagay ba si Pablo nga okay. Pang ano nanda no unta pang konsumo kung ta nandara eh, syempre ginatuti gana man nandara pagkaon agi ba pagit karon nga mga gamit kay nadagasa kita na sa sunog kara si Pablo no so di ka to aton pang ginasayod no sa aton karang abahin pa ita Bureau of Fire Protection sa Libacaw kung gin-report nanda rong daya karon si insidente agud ingka sa proseso nga maka-report tong daya karon na pamilya ita sunog no sa ito sa nasabitan karon nga area ay magapatigayon ita investigasyon do aton karon nga mga awtoridad no particular do aton karon nga mga BFP personnel agud nga matumod tong pilatanan no sa base sa andaman karon nga pag assess no sa procedures manual ng the certified law ay matumod tong pilaro danyos nga ginaiwan ita nasambitan karon nga sunog pero so far hay wa pagkita ita update dugang no sa raya karon nga nasambitan nga insidente samtang sa aton nga mga dugang pagid no nga mga balita kay Pablo mabinayag on nga na ibalik sa raya karon nga content creator ba kay Pablo una sa isla Karat Boracay rong ana nga cellphone no nga naduga ba kay Pablo ginbalik no pinaagi sa kay Fiore Gado ba kay Pablo ana karang nga gin turn over sa aton nga katapo ita otoridad aga atong ani no nga ginusoy rong daya kal nga tagiya nga si Miss Lance ang ka-content creator da imaw kay Pablo particular vet med imaura veterinary medicine student aga content creator kaman naman do anakaw ng mga content is for educational purposes ba kay Pablo so nagbisita abi Maura pilang adlaw man imaw nagstay ito sa aton tong estate Boracay
1: nagbakasyon
2: abi aga kaman naman mag himo itdaya kaw ng mga content no related sa aton karon nga isla man ita Boracay kay Pablo kung gaano ba kanami raya gaano ka tatap ba ro mga tawo gaano ka basko grong seguridad abi pag-abot sa raya kaon nga mga turista una nga nagstay so basi may mga content imong ginahimo kay Pablo galing ay syempre di siguro may malitawan nga may mga tiempo gitabaga nga nami-misplace nato no nagduduga abi na
1: visit
2: o nalilipatan do ato niya mga gamit. Ay ato't ana ro ana kaon nga cellphone nga iPhone ba si Five Blo. May nga ni nga may good Samaritan no ro daya karon nga concern citizen no kay Five Blo
1: nga nagbalik. Si Sir Fiore Gado.
2: Gado ho imoron nagbalik aga pinaagi man sa aton karon nga katapo ita Malay Municipal Police Station kay natigayon do ibaw nga may ibalik kay Miss Lance no sa content creator nga ra K5 Blo. So ikato, gindayaw mataif atong taon niya Malay PNP rong pagkatampad baga aga syempre kooperasyon ni Gado no nga magpakita ita mayad ka nga ehemplo sa nasambitan taon niya komunidad. Dipabot man ita mga otoridad doon anda karon nga kalipay nga makabulig kay Lance aga kama naman nag-aob sandang mangin pahanumdog raya karon nga insidente no sa atong nga Isla Karat Boracay nga bukon yamang ita destinasyon kundi rekaw na igistaran ng raya at mga mabuot aga makaligyan ng mga tao. O Roger, no? K5 Blo, kumbaga ay at least ay aside from being hospitable pro mga pin, syempre kita, no? Filipino.
1: Aklanon.
2: Aklanon. Ay syempre harun pagit, may ano pa ba, may kabuot sa parte ito kung karon niya, kaugalingon, no? Huwa kita nag-after, abi, sa mga gamit ba si Five Blo regardless man sa kaya tabo abi no both social and political issues abi si Five Blo na nagagunta diya sa aton karon nga nasa Pilipinas ay sa piha karon may mga una gihapon no nga mga bayad nga tawo na nagbalik itbaya karon nga mga gamit or kwarta o kung alin man tunaduga sa mga tawo nga bukuwa nang dagin na panag-iyahan ba kay Pablo ay ginabalik nanda sa aton karon nga pinaagi sa aton nga mga otoridad o konti na aginan sa pagtanawagan ba kay Five Law. So congratulations man kay Sir Fiori Gado sa anak karon niya. Mabinulawon na tagipusuon nga pagbalik at mga gamit sa daya karon niya content creator nga si Miss Lance kay Five Gloria. So doon sa atong karon nga report, sometimes sa atong galing na pag-check, no, dugang sa atong karon nga mga pipila ka mga municipal station. So far sa makaroon naman yun, if any, karon nga mga update ba yan, no? Do update naton sa bahin itba nga gali si Five Law. Padayon pa karang ginaimbestigahan, no? Mm. Itatong karang abanga PNP. Alta man naman rupag backtrack ita CCTV footages sa daya karon nga exit point ita daywa kara sa mga suspect, no, sa pagpanghablot ita kulintas ni Sir Louie Ganal kay Five Law sa natabo karang pagpangbirat ana na yakaw na kulintas na.
1: Ah, okay. Related galay mo ra kay Five Sand. Abi ko ta ka ina ay may raya karang another nga kaso ita pagpangbuo it alahas una sa may banga.
2: Update umaw ng kay Five Law sa Bayakaw niya. Nagtawag abi kita at after karon ay sunod sa atong kaw niya banga PNP ay padayon pasanda sa pag-backtrack ita CCTV footages na nungod sa raya karon nga incidente ita pagpang snatch, no, alleged nga snatch idaya karon nga kulintas na Sir Louie Ganal kahapon kara itagahon kay Five Gloria. So doon atong karon nga mga report naman naman update magalingin sa atong karang area of responsibility. Ako man si K-Fed Sandy Salazar para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko ang Kalingawan sa Dugang Pinche Etaklan, K-5 News Abang.
0: K-5 News FM Kampiyon Report.
1: Thank you so much kay K-5 Sandro Salazar sa anaman karang natipon nga balita. Si Sir Fiori Gado galing arama nga ha K-5 hay sa Tangalan National High School na graduate. Taga-Tangalan, taga-Limora, nagatrabaho ka sa Isla Itburaca. Mao nakakita ita daya kara nga cellphone ni Miss Hans o Miss Lance nga sa nga content creator agin turnover na sa aton kara nga katapo it Malay Municipal Police Station. At least pagkakita nagagit gamit ay taon nagagi sa rundaya kara nga mga puli. Di na pataanay pagiuli. Mga ibat akaron nga ginauli na taanay basi mana waman may magusoy. Ay ginauli ko matakong tama na ay galing mana ay busy abi mana ako ni moron. Kung di pa i-post sa social media ron, di pa ron pag-iuli. Ala, 5:12 ro aton kira nga oras, si K5B, sangka 39 anyos nga nga pump boy, gindagas sa ospital matapos mga K5 ba, huging sandwich ka na. Happy glit at daywang ka mga sakyan, nga na karang gina-assisteran sa sangka gasolinahan iya sa may Osmeña Avenue, Estancia Katipo. Ag motorosiklo, ginaaligar, tinakaw man sa Altavas, raya ka nga CCTV. Agi na backtrack makaron it mga katapot ka pulisan agud nga madakpan rong raya karang suspect. Aga sang katatay man padayon nga ginabugong sa ospital matapos karang ginbakot ato sa may Banuat makato.
0: K5 News FM live report.
1: Sa line number 3 sa kampiyon nga balita K5VL, go ahead.
3: Dali-dali nga gindaga sa aton karang nga provincial hospital K5 Aglo ko 39 anyos nga pump boy matapos nga patung antay mo taywa ka mga vehicle no pick up ag dekarang mini truck K5 Aglo iyak isang kampe sa may bahin kira ita Osmeña Avenue Barangay Estancia Kadibo no asa sangka gasolinahan na konsin nga ni base sa aton kay nakarang mga information nga nag-gather sa area kaya nag-respond dito aton nga Kalibo PNP, sinundan natin K5 Law at naabutan nga ni natin o dahil kang biktima, nagapungko e maus sa pungkuan, aga anak kang ginabatsyag o likod na na K5 Law, kaya ginagauman nga base may possible fracture K5 Law nga naangkon. So, nag-decide mataman imo ka or nagsugot imo kay advice man dito aton kaya nga mga bystander aga nag-responding BFP Kalibo kay Sanda kumagapit iya kay 5 Aglo ay gin-advisean nga dagun lang sa ospital na good siyempre ma-x-ray mo kay 5 Aglo makita din man kay nag-liod demo eh nag-inda na ako anang nga sakit K5. Mm-hmm. Although nakatindog matamay mo, pero nag-iisang ingkang. So, Jesus. Possible
1: abi na... Abi ko tangani kay naroon K5 bilay. Anang sikir, taro hapiglit, bilog, tagali na nang alawas.
3: So, okay, gatalikon, tabi mo sa pick-up K5. Lo, agad ko, anak, abi karang gina-assistaran, hayro, dahil karang truck K5. Lo, nga nauna ko ta ita pakarga, ita gasolina. Mm-hmm. So, ana ba lang plano, hay ba pull out na abi K5. Lo, iya maagi pa direksyon ita Puok K5 Aglo o dahil karang truck nga kung siin, syempre gina-assistiran na.
1: So, ay, mahaba siguro ro, ano, mahaba ro pila.
3: Mahaba do pila gi man datay ng K5 Aglo. Agsakto man abi umabot dahil nga kang pick up na ito, nga kung siin, ay nakataga na man punta mapagas up man rin mo K5 Aglo. Pero, nag-decide abi, kung dahil karang sakay karang, medyo hindi na tabagas na magpagas K5 Aglo. Kason, nga gina- adtunan K5 Gloria it day karang pump boy agud nga ni nga assistaran dun day karang truck nga nauna mataa magpagas so syempre gas sinyas K5 naga signal naga ano may mga sign ron nga bi at kaso na pimana K5 so na siguro hay na misunderstood it try karang pick up K5 no nga gaom to siguro na na imaw do ginapaatras so sa kaman ika to man imaw nagatras K5 no kason nga haipit or naipit gid akong dahil karang nasambit nga pampoy K5 Aglo nga hatungan ni Juan ang ginabatsyag rason nga nagpadaga sa aton karang provincial hospital agod nga maano baga K5 Aglo
1: ma-x-ray
3: yes, ma-x-ray kaya hatungan ni Juan
1: kasi may na-dislocate asana nga likod.
3: Yes, do you know possible no kay base sa aton karang nga information K5 Aglo ug saan naman kay nang expression ni nagakulit gid mo sa sakit. Okay. So kason nga ginadaga sa aton nga provincial hospital kun dai ka nasambit nga biktima samtang do mga driver itry karang vehicle K5 Aglo ay ginadaga insigida man niya sa aton nga kalibo PNP agud nga matawan matag nagakaigo nga investigation kun K5 Gloria ag masayuran kung alin sino gid man do tama kanja kay kaina ko ada mga statement kaya syempre that time abin di patahan mag-ako pag K5 Aglo kung sino gid man do may saya kanja ka
1: may CCTV man guro ro yun nga gasolinahan nga ro na imin ko kat mabahog man ron nga gasolinahan K5 Ville.
3: Yes, positive ba may CCTV, pero sadly, K5 Aglo, do area kita kung si inatabo, kung dahil ka kang pagka-igpit, pag-incident ni K5 Aglo, ay di ka makitaan sa CCTV. So, do kita ka
1: tayo do... Hindi makitaan, wala naka 360?
3: Huwag mo nag-ano, huwag
1: na nito
3: mo kasi huwag atutok sa mismo nga likod or so insane ba na igpit dito ato nga biktima. Nakita ka tayo do sa bilog at ang vehicle which is the truck K5 Aglo. So, pero based man sa mga information natin kay Inabu, mas yan ba nakakita na enforcer man kita dito sa area, kaya doon yung matakwan ng pahit sa K5 Gloria. So, sa makakon, ito pa sa hospital ko aton karang investigador K5 Aglo, wapakabalik iya sa aton nga kalibo PNP kay gina-check naman si Kiyar kung aning do status it aton nga biktima kung kinangan baga nga ipa-x-ray gid or ma-confine K5 Aglo kung na-refer man sa OPD do manami matakaka hay do sakay baga it pick up no K5 Aglo hay ready matemo kaina nga mag-iba gin-assistera na mata K5 Aglo o dahil karang biktima naton ginsakya naman
1: sakay it pick up bayero driver it pick up
3: animaw passenger imaw K5 Aglo at may driver imaw din do dai wang bilog sanda K5 Aglo ya kusang bilog nga vehicle parang delivery truck imaw K5 Aglo ya dai wang mayo sakay so actually ya pa makakaniya sa atin nga kaligo pending nga kapadayon ko pag istorya nanda kung alin ka to mangin na disposition aga of course ay shoulder nanda kung expenses
1: it ka to
3: medical expenses
1: it update K5 Aglo sa status itayang ahapiglit nga pump boy
3: So far, wa pagid ita update sa iyo. Wa pakabalik ko aton nga investigador kay Fred Gloria kat aton ka kami nagresponde kay Ina. So aton man doon ako nga i-update kung kumusta, no? Kung gin-confine or gin-refer sa OPD kay Fred Gloria. So ang tanga, dugang natin nga report kay Fred Gloria, no? Sa aton ka nga pagsikya man sa ban white out of us, gin follow up natin kung dahil ka nga actually high ko Friday patangani ka gintakaw do motorcycle ina sa atubang gid ita Altabas National School sa eskwelahan sa ban white out of us no mga 9:15 at gabi ko Friday kay Pedro nga kung siin nga ni haya ginapanawagan ita nagapanag-iya kung sino doon nakakita kaya sa CCTV kay Pedro Gloria sa nakarang na initial nung mga nag-gather ng footage sa Pedro ginasugid nga may nagsakay sa kondektra nga nasambit nga motorcycle kay Pedro Gloria kaya do masubong mangyani ka hindi ma-clear gid bukod klaro do anabi buo with CCTV blur imo kay Five Glo so do nakit makita gang hay may kibahan mao nga nakamuto ko man kay Five Glo pero parang nag nagsakay sa dai ka kang nasambit nga motorcycle so siguro ito halin do nagsakay sa dai o pagpanakaw nga ka nagnakaw na ka si Five Glo ita dai ka kang motorcycle nga Mio I 125 no nga kung siin nga ni based sa description hay way outside New York da ag may bend sa sangkiri do handbrake sa left side nga kung siin nga ni hay July 31 gin aligar ginasakyan it hindi pa matumod nga persona kay Private Gloria ag base sa direksyon nga na ano man doon na kalapit aton kirang mga otoridad ay padireksyon sa Latbatan so hindi pa din makla kung makakon kung si Ingrid Sandara nagpadugong kay Five Gloria kung dahil kirang responsable no sa pag panakaw o pag sakay itry kirang motorcycle nga nakapark at aung na sa andaman nga mahabala to ugsa kan yung ginanda no kay Five Glo ay tutagin na sakyan at hindi pa
1: kaya nga ni K5V lay bisan sing ugsaran ka nagaparking ilak mo gidaro imo nga motor digat imo kasalig gamot ang makagamang at alima.
3: Exactly. Kaya sa makakon nga panimpo matuod kay Five Glo, ay wow, tapos ginapili. At nga niya, eskwelahan eh. Ginasugod kay Five Glo.
1: Rumasubo, baka ron kay Five Glo, like kung hugugan pa, abimanay motor, tapos waka pa natapos ito hugog, tapos tinakaw pa, ay di, binayad gat imong wain na kimo rin imong motor.
3: Masubo, gid, matuod kay Five Glo, kung makuyun pa do sitwasyon. So, recorded man ka sa atin at Altabas TNT, again, no, padayon paro anda kang paghimo it backtracking agud ni masundan gid kung siin pa direksyon kun dai kang nasambit ang motorsiklo K5 Gloria.

0: nga humble kay 5 lo nga ginbakong imaw sa atubang patana nga 11 anyos nga unga. That time kay 5 Gloria itdekra nga ni nga hindi magnaba sa daywa katawo ina sa may poblasyon makato kay 5 Gloria. So aton man ron gid nga ano matawgan o makaistorya gid do mismo nga investigador sa kunday ka na sambit nga incident kay 5 lo kung aling gid man do disposition kaya kay 5 Gloria kay kung decidido mag-file ita kaso ko pamilya ay dapat gid nga atubangon man ita kunday kirang mga responsable o kung ginatumod nga suspect sa kunday kirang pagpanakit no sa sangka gagaki ina sa aton kirang banwa it makato kay 5 Gloria. So far yes, sa aton kirang banwa kalibo no wa pa man gid ita mga dugang mga responde o kung na any reports no sa aton kirang desk officer kay 5 Gloria sa aton kirang sa Kalibo PNP sa makaroon nga pang-okasyon kay 5 Gloria. Live iya sa Kalibo PNP. Ako man si K5 Leo Squal para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
2: Alright, thank you so much kay K5 Velro Squal. Sana karang balita. Oh, nangawa ta kita mga K5. Serious physical injury ta kung nautod arodila itrundaya karangan nasambitan nga biktima. Anyway, buwan natin karon itpagpahayag raton nga makato municipal police station na hindi man kita karon mga K5 gagi maka-judge. Ay bukong man kita judge. Good nga maka-explicar matasanda dahil kung aton matandaan mga K5 ba, sa Local Government Code of 1991, Republic Act Number 7160, ro, raya ka nga mga kasong gina-refer sa barangay justice system, hay kat mga mabugon niyat aron it mga mabugat nga kaso. Diba man, nagbagaywan niyat, tapos abukon man seryoso, ro, raya ka na akong mga gas-gas at amana, mga ninag at amana. Refer mo ron sa barangay justice system, pero kung ruin yung na-auto daro dila, serious physical injury, aron. Ag sa revised penal code, mga HK5, rong permanente ka rin nga, halimbawa man na may nasamad nga gamit, oh, mabaho taro kasamaran, may naninahan, may nakaangkon kara ita, makabig na itong mga K5 nga, seryoso nga nina. Oh, dapat taron ay imbestigahan it, maidid ita investigador. Bangod nga, sa Republic Act Number 6975 mga K5, raya rong layi nga kung sa siin nakabaghag, nga rong Philippine National Police, kinahanggan nga imbestigahan it mayadrong raya karang nasambitan nga kaso in kaso nga may mga imbulbado na ruana ta karon nga lastro ay makabig naton nga seryoso. Syempre di naton maiwasan matuod ro mga netizen karaan nga pamilya magakomento, magaisip bisan kita magaisip man mga K5 nga ano ging minaliit ng investigador ang investigasyon. Uging hungod na nang hindi i-presentar o mga importante karang ebidensya eh. Kung ito dradila pasabi man na karon syempre di maiwasan nga mag-isip rong pamilya may ginaapinan may ginapaboran pero tawa natin karon mga K5 ita rondaya karang atsansa raton nga makato municipal police station agod nga i-explain man rong anda karon nga sign
1: El Castigador.
2: Rayat aro malisod nga ako amat nga lang ay. Kung mga may makarayat ang klaseng kaso ay mga makaugugot. Ugugot aron sa part it pamilya. Sabihin pa kung harunt ana nauturan tad dila seryoso tara na karang kondisyon. Sa ospital mga K5 tapos i-refer mo at ana sa barangay justice system. Ano kararo masabat itaton nga makato municipal police station. Alas 5:30 ro aton kirang oras, magapanumbali kita pagkatapos yamang ipilang ka mga reminders. Standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops.

0: magpabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
1: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Busy, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, dayo, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin!
0: Di kapangita ka pala sang food supplement nga para de kalidad kag aprobado sa mga eksperto. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty

0: Sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Grabe po.
2: Alright!
1: May 36 minutos yun rong nagtaliwan sa oras kara ita alas 5. Aton yung oras mga K5 hatod gato ni D3 Bio. The Natural Antiviral, Antibacterial, Antifungal Specialist.
2: Grabe po.
1: Rong Klinika D3 Bio, mga manggaranon, mga K5 sa medium chain triglycerides. O kundi nga ni high MCTs. Nagabulig agud nga malikawan nato rong epekto daya nga mga viruses. Aga rong madali nga pagtapon it viruses sa aton karang gawas. Rong Klinika D3 Bio ay may VCO nga antiviral, antibacterial, antifungal nga magabulig agud malikawan naton rong anuman nga sahi kara ita infection. Kaparihas gamang ita lung infection, daya kara nga UTI sa mga perming nakakaangkon it bacterial infection mga hakingpan. Maga Klinika D3 Bio.
2: Grabe po.
1: Rong Klinika D3 Bio nagatap na man it dysmenorrhea. Sa mga kababayenan nga permi karang nagapinasakit it anda nga pusoon. Mag Klinika D3 Bio adlaw-adlaw mga K5 aga syempre nagabulig man rong Klinika D3 Bio sa mga senior citizen most especially sa mga may problema kara sa tugan ay kung nagakugugang kita mga K5 amat-amat nga naga-brittle. Ay, naga-brittle partner. Lipat niyo. Amat-amat nga naga-gabok. Amat-amat nga naga-agto. Raton ka nga tugaan kung kita ay nagkakaedad yun, mga hakipan. Ani kinahanggan naton it vitamin D3 ag calcium sa aton yawas. So, vitamin D3 ay manggaranon ron sa fat-soluble vitamins nga nagabulig para mas madasig naton ma-absorb ro mga vitamins and minerals maghalin sa aton yung mga ginakaon. Especially sa mga senior citizen, mapili gon sa pagkaon. Sinuuna ro mga lolo ag lula nga pihikan sa pagkaon. Hindi, tama na karon na yan. Mana kon ila kon sa anang lasa. Ang mana karon hay busog ang mana ako. Kapag nga toit ako na K5 nga hatanaw nga doktor. Kung kita nagkakaedad yon hay amat-amat karon na duduga ro aton nga gana sa pagkaon. Kagabanan, pero iba matana hay bisan 70 years old, 65 years old, gakaon agihapon mga K5, mga lechon. Kaya ka nga mga afritada, ba? Ginggutom man ako, ha? Ano pa? Gakaon agihapon mga dinuguan. Aton yan ato partner, no? Nga sobrang, no? Kaabo-abo, tanan ng ginakaon niya, baga-baga. Ayos, tama akong si Lola, eh. Jaging sandakit, anang nga unga, ha? Kaabo-abo, tanan naging kinaon niya, baga-baga. Baka yung pag-idi mo, gimbutang na sa baso, nga niya magagko, bangar mga K5 mo. Ag pinuno na pag-idi, chicken skin. Akibot man roan ang unga to, ay nanay, mana. Kumabot na manay mo manang ang baga-baga. Ay, ayos na akong si Lola. Ay nga ni mga K5, para nga ma-enjoy pa natin ng mga pagkaon niya gusto natin kaunin. Ay para nga magbalik rugana natin sa pagkaon. Ay mag-Klinika D3 Bio. Aga syempre hay aton ron nga tan-awon ro mga pagkaon nga hindi yun pwede katon. Okay lang man magkaon mga makaruyon kuno nga ron ko amat mga hakimay pero dapat ay bukon it permi-permi. Too much is dangerous. Ano ginahambal nga pag na reach yun nimo pag maabot mo ron rong hangganan mga hakimay. Kinahanggan mo ron nga kalison. Babi mana, abo-abo unro yung mga hakaon, yung mga pagkaon, yung mga garanon sa fats. Bawas-bawasan mo, kalis-kalisun mo. Ag mag-inom kahit Klinika D3 Bio. Dapat sa mga senior citizen, yung ginakaon mga K5 high raya nga mga laswa. Kaman ko no, ita ro mga tinugang raya karang slimy. At madugdan lak baga high healthy. Ay ro yun mga K5 high. Makabulig agod nga sukgan ro mga free radicals. So, raya nga mga tinuga, mga green leafy vegetables. Like for example, daya nga carrots, cabbage, daya ka nga mga malunggay, ano pa, bagyu pichay, kat mga kuan baga mga dalhog. So yun mga healthy ron imaw. Kagabasa, butangan mo abimana ita rayang okra. Butangan mo ita patola. Ay di may imon nya laswat. Ag maginom kat klinika D3 Bayo. Agod nga ro vitamins and minerals maghalin sa patola, sa malunggay, sa kagabasa, mga K5, sa daya karanga okra, sa tango, ay mas madasig ron ma-absorb it imong gawa. Samaan, bangod nga rong klinika D3 Bio, may fat-soluble vitamins. Ro fat-soluble vitamins, ruin doon nagabulig agod, mas madasig ma-absorb ro mga minerals at vitamins sa aton karanga gawa. Especially sa mga senior citizen nga, kung amat wot gana magkaon. Kaon kita ita prutas. Halimbawa man na, may imong lung problem. May bacterial infection ka. Parmi kang gina pneumonia, parmi ka panakit imong likod. Parmi ka na mamaghan ita hugas. Dapat imong kanya ginakaon niya prutas ay mga tropical fruit. Mga tropical fruit, mga dalandan, ano pa, timpla kat simuyaw, orange, mandarin, social mandarin.
2: Grabe po.
1: Kung mga manggaranon, matakong tama na ako K5 Blue, ay mabakit ako at mandarin. Galing barato, man makararo mandarin.

0: karong anuman nga sahi karat infection. Rong nga Klinika D3 Bio ay mabakay naton ron sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo. Agindi man pagkalipatan, rong Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C, non-acidic, bangod nga himo sa pure nga alkaline. Raya rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C, pure mga HK5 organic. 8 pesos per capsule. Ako ikaw, senior citizen, PWD ka, may 20% discount sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Raya nagabulig it collagen production sa aton nga gawas, agud madasig mag-ugat ro aton nga mga nina. Bago kang opera, mag-Mighty C. Bago kang naninahan, mag-Mighty C. Agud madasig mag-ugat ro imo nga nina. Power Trio, sandara, DTX 500, Mighty C, at Klinika D3 Bio. Ro Mighty C, mga K5, nagabulig ron para nga malikawan naton rong anemia. Pwede kating manang kapangupsi, haron mana, gapilinugaw ka. Gapin naman to, kamana Permi, ita AI drama. Permi kamanang nagahinampang ita ML. Tig alas dos, alas tres, kung mana matugog, kung ama, tuwa patugtugog. Tanaw kay mana sa espiho. Tanaw mana, ruin mo manang itsura sa sagaming mana, kung bukon manat magupsi, kagun mana. Ay dapat mag-mighty si kakakimay. Pagod nga, hindi ka maging anemic. Di magnaba, ruin mo nga dugo. Aga, malikawan mo rong raya nga iron deficiency. Side ka mo, kung kugang kita sa tugod, at kung kugang kita sa pahuway, mga K5, nagapurol ro aton karon nga utong. Hindi kita kaisip ko, amat, may kulutang baga kita nga ron. Hindi nung ginahambay na nga, awa man ako tugog man na, gagutaw-gutaw, ama nang pamatsyag man na. Pero yun ron, bangod nga kung bagahay naganaba o iron sa aton nga gawas. Agro aton nga utok, hindi makafunction it mayad, bangod nga kugang kita sa pahuway. Bakit na nagkakatugog it insakto. Mag-Mighty C. Ro Mighty C, Klinika DTX 500 at D3 Bio, mabakay naton ron sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan, o sige niyamang naton si Dr. Robert Impinat.
1: El Castigador.
0: By the way, happy listening sa mga K5 naton o nakara sa Calibo Shopping Center sa Splash Laundry o sa mga ano naton ho, sa mga parlorista, sa mga mananahi sa Calibo Shopping Center. Happy, happy listening. Naman sa Juliana Mall, sa meat section, aga sa vegetable section, good afternoon. Nasa aton kirang anuman siya public market, happy listening. Nasa Pag-ibig Fund, good afternoon. Sa aton kirang mga ever supporting, mga mabuot nga security guard, ita Pag-ibig Fund. Happy, happy listening. Ina kay Ma'am Bel Tolentino, good afternoon. Aga kay Ma'am Honey. Thank you so much, good Ma'am Honey. Ah. Aga kay Sir Maylord Unayan, ina kanday Sir Jeff, kay Sir Arnel. Saan da karang mga chefs, aga saan ang mga cooks? Sa Jassy Catering Services, ag Hans Catering Services, kay Nini Jassy, ag kay Tuto Hans, good afternoon. Sa mga K5 manaton sa Aklan Training Institute, una kay Mamaan Ramos, happy happy listening Mamaan, kay Ma'am Flor Mortalia. Ready yung galito, Ma'am Flor? Chat mo lang ako. Ag si Nini Pia, good afternoon. Sa mga K5 natin na sa Aklan Training Institute, sa Department of Agriculture, sa aton niya Provincial Agriculture's Office, kay Sir Alexis Apolonio, happy happy listening. Inaman kay Sir Francis Arnaiz, good afternoon. Sa mga K5 natin sa LGU Malinaw, sa aton una nga mga supporters, ba supporters? Happy happy listening kay nang Margie Salem Imperial. Oh, nga guwapa. Ang ina kay Ma'am Mary Forico. Good afternoon kinyo mga hakiwan. Alas 5:46, ruaton karang oras. Sa aton niya pagpadayon, hay hanungod sa rundaya kara mga K5 nga update sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga kung sasiin, ginpamilit kara banwa it dating Commission on Audit o kundi nga ni COA Intelligence and Confidential Fund Audit Unit, Roderick Wamil, nga obligasyon ni Vice President Sara Duterte nga maayos nga ma-account rong ginastos nga confidential funds it Office of the Vice President. Oh, kaina sa ginpatigayon kara nga impeachment trial, ginpahayag ni Wamil nga bisan sensitibo rong raya kara banwa nga confidential funds, magapabilin raya nga pondo nga dapat magsunod sa instrikto kara nga sugundan sa accounting, liquidation, at tamang dokumentasyon. Ay ginpunto na nakaina nga rong paggamit itong daya karang nasambitan nga pondo, ay dapat kuno may nagkakaigo karang record. May maayos nga paliwanag, agod nga masigurado nga

Tama rong raya kada nga gingasta agtama ro paggamit it kwarta ita mga pumuyong Pilipino. Ayrong pahayag parte rat issue angot sa rundaya kada mga K5 nga nagapadayon nga investigasyon it confidential funds it office of the vice president nga ginapakita sa nagapadayon kada nga impeachment proceedings kontra kay Vice President Sara Duterte. Ay sa ulihi, aton karang isipon mga K5 rong raya karang issue, bukon niya mang right party sa sangka opisyal, bukon niya ta right party kay Vice President Sara Duterte. Kundi nga, sa pagpabilin, ita pagsalig, ita publiko, sa pamaagi, ita paggamit, it pondo, it aton karang gobyerno. Rong klaro nga accounting, ag pagsunod sa due process, ay parehong importante, agod nga, masiguro naton rong transparency. Accountability nga atong ginatawag ro inyo karang perming ginarali nga accountability agpatas nga pagresolba sa nasambit karang issue. Syempre tawon matdagan karon si Vice President Sara Duterte nga i-explicar ro anang karang side mga K5. Kaparihot iba karang mga opisyales naton sa aton nga gobyerno. Ay wa tagalikit at oh. Thank you good partner ha. Okay, preparahan ako at ako niya partner kay Ina. Basi man akong ma-short ka. Alas 5:49 aton kira nga oras. Thank you so much kid sa aton yung mga naging partners sa field. Sa aton kira nga mga mahugod yung mga reporters. K5 Sandro Salazar, K5 Val Rospan. Sa atong navigator, K5 Kenneth Lachita. Partner naton sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unayan. Sangangan man itamon nga president at CEO kay Dr. Emil Itang Uy. Ako rin inyo karang naging kubos nga alagad. Inyong castigador, K5 Gloria Villas Manyo para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kalingawan sa kalibo. K5 News sa fan.

0: Super Ramil Uy
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta ko rin yung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy, madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer, kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
4: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization.
3: Mm-hmm.
4: Sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
3: Grabe,
4: GP,
3: no?
4: Sa acute appendicitis.
3: Mm-hmm.
4: O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix.
3: Mm-hmm.
4: Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano, daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm-hmm.
4: Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix.
3: Mm-hmm.
4: Istoryahan ta kung paano.
3: Mm. Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches, no?
4: Nubo lang.
3: Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini.
4: Mm.
3: May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics. And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
4: Mugit, grabe ka sakit, Sir GP.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh.
3: Oo.
4: Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
3: Grabe, ano?
1: TTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw, pila itong score gani?
5: 470.
3: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imong nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500!
4: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention.
3: Mm-hmm.
4: Especially naglupok na.
3: Mm-hmm.
4: Mm. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
3: Mm-hmm.
4: Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
3: Mm-hmm.
4: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
3: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ng appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
4: Dapat causing, hindi ka constipated.
3: Oo, causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
4: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuan niya, ma-prevent.
3: Mm.
4: Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500.
3: Mm.
4: Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix.
3: Mm.
4: Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pag-develop sang acute appendicitis.
3: Mm-hmm.
4: So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert di ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakon sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
3: Kag Pure C, ano?
1: TTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpapit pilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM Kalibo, impunto alas 6.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Different Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Bio MP Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Headlines sa atong balita lokal. Gagaki patay matapos makuryente sa Balete. Pamilya dismayado sa aksyon. It rescue team.
7: Dugang headlines balitang lokal. Suspect sa bomb threat sa Pook Integrated School na identify gon motibo ginaaligar nga pagpangbuli.
0: Sa dugang naton nga headline balita lokal, a person of interest sa pagpanakaw sa Feliciano Elementary School natumod yon.
7: Dugang headlines balitang lokal. Hilong a tricycle driver ginpagag ag ginyagasit ice pick ro kaparehong driver.
0: Headline sa aton nga balita national, prosecution nag-requested sa pina kontra kay Mary Grace Piato sa impeachment trial.
7: Dugang a headlines balitang national. Estrada nag-ayo sa Sandigan Bayan nga uman nga tun-an dong anang petisyon para makapiansa.
0: Headline sa aton nga balita international. Denmark ginpagawig parong military conscription bangod sa threat it Russia ag issue sa Greenland.
7: Dugang na headlines balitang international.
1: Balita international. International.
7: Aung San Suu Kyi nakipagpugong sa representative at Red Cross sa unang kahiguyanan umpisa 2021 ku.
0: Headline sa atin nga balitang negosyo. Reforma yabi sigon sa high income status it Pilipinas suno sa World Bank.
7: Dugang headlines balita sa patagit negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
7: Trump binatikos rong mga mabaho nga oil firms bangod sa mataas nga kita magaliin sa krisis sa Iran.
0: Headlines sa aton nga balitang sports, sa Senado gindayo si Alex Yala matapos rong historic win sa DC Open title.
7: Dugang headlines balita sa patagit ni
1: balita sports.
7: Wayne Casey gin pamalibaran ng offer nga mangin head coach at DC Roma Sport.
0: Ag headline sa aton nga balitang entertainment. Content creator nga si Ross Martin nagakasubo matapos mahugugan itungan.
7: Ag Katy Perry at Justin Trudeau uman nga nakitaan sa sweet vacation sa France.
1: K5 News FM.
8: Yan ang radyo ko.
9: Wow! May puso.
0: Maayad-ayad nga gabi, Banwaid Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Probinsya Taklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga ka-K5 sa aton yung pagpangalaga, D3 Bio Evening Newscast.
1: D3 Bio Evening Newscast.
0: Adlaw kita makaronit Martes, petsa 4 sa bugat Agosto, dagon 2026. Ginatod ka ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bayo ag Mighty C, rung maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, magrin sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FM Kalibo. Kami rin inyong mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmanio.
7: Agagman si Kifet, Sandro Salazar.
1: D3 Bayo, MD Newscast.
0: Sa detalye at aton niya mga balita, una kita mga ka-K5 sa aton niya balitang lokal.
1: Balitang lokal.
9: Balitang lokal.
0: Patay rosang kagagaki matapos makuryente sa Barangay Arcangel Sur, balite kahapon Agosto 3, 2026. Center View at K5 News of FM kay Police Lieutenant Rizzi Bulanon, Hepe Ita Balete Municipal Police Station. Nasa yuran nga nag-ugat rong insidente samtang may ginaayo sa motor itubi, rong nasambit ka nga biktima pa sa kasaanda nga bagay. Suno sa salaysay it misses it biktima. Nakibot yamang imaw kat may nabatian nga may nagsinggit. Kat anaraya nga tanawon, di karana na nakitaan nga nakuryente yon rong anang mister kung sa siin insigida nga nagtawag it rescue rong pamilya. Ginambagit misis nga may vital signs rong ana pa nga mister kat ginsakay sa ambulansya. Inumpirma man si Gon it Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO Balete nga maayos parong vital signs it biktima samtang ginatransport sa ospital. Yubos matarong pagkadismaya aga kagait buot it pamilya sa naging responde it rescue team kung siin sunukanda naging kampante sanda nga buhi rong biktima ag nalipong gamang raya. Uwa si Gon ginbutangit oxygen rong biktima agwa man nagpatigayot CPR rong mga nag-rescue. Gin kakibot yun lang nandak at ideklara nga dead on arrival sa ospital rong biktima kat raya ay nag-abot. Langod sa natabo formal nga nagpabalater sa Balete Municipal Police Station rong misis it nasambit nga biktima para sa nagkakaigo nga pag-file it kaso.
7: Dugang Italia sa itong balitang lokal.
1: Balitang lokal.
7: Natumod yun ita pulisya, ruminor di edad nga sa likod it bound threat sa Pook Integrated School, Kuhulyo 30. Suno sa initial investigation, pagpangbulit mga classmate rung motibo at suspect. Nga kung sa siin target sigon rung mga grade 10 students sa nasambit ng eskwelahan. Angot kara igaayo at Regional Anti-Cybercrime Unit o kung RACO 6 sa korte nga mag-issue it warrant to examine computer data para matawaan rong gadget na ginagamit sa krimen. Madumduman na ginsuspender rong klase sa eskwelahan kung nagdaliwan nga Hulyo 31 para sa nagkaigong siguridad.
1: Balitang lokal.
0: Sa piyakman ka nga bahin sa dugang naton nga detalye sa balita lokal, may person of interest yun rong balit PNP sa pagpanakaw sa Feliciano Elementary School sa Barangay Feliciano, Kuadlaw, karat Lunes. Center View K5 News FM kay Police Lieutenant Richie Bulanon, Hepe at Balite Municipal Police Station, ginhambag karat. Nga bisan malabo rong CCTV, may nakakikilaga sa suspect sa follow-up operation. Nagaisagahanon yamang si Gon rong suspect kung maghugag ag nagaistar sa kaiping nga barangay nga dati man nga sangkot sa mga kaso't panakawan. Matandaan nga ginsugod it suspect rong classroom samtang nag-flag ceremony ag gindagasa rong 1,000 pesos itsang ka teacher. Nasa yuran man nga dati nga tinakawan rong nasambit karang eskwelahan. Nagapadayon pa rong investigasyon at balete PNP para sa nagakaigong ebidensya agod mapasakaan it kaso rong nasambit nga suspect.
7: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal.
1: Balitang lokal.
7: Gin-refer sa barangay rong kaso itsang ka 33 anyos nga tricycle driver matapos raya nga pagagon agagson it ice pick it kaparehong driver nga 52 anyos kahapon sa Mabini Street, Poblasyon Kalibo. Nagagawa sa investigasyon it Kalibo PNP nga nagugat rong gulo tag harangon it suspect rong tricycle. Ita biktima nga nauli sa mainit nga diskusyon. Bumuog sigon it ice pick rong suspect sa anang tricycle rason nga madasig nga dumagagan pagayong biktima para sa anang siguridad. Insigida man nga nagresponder rong Kalibo PNP ag naresto rong suspect sa bagay it anang unga sa New Buswang. Narecovered mga otoridad rong ingaming nga ice pick ag gindiskubrihan nga hilong rong suspect tag matabo rong insidente.
1: K5 News FM. Balitang National.
9: Balitang National.
0: May 8 minutos ngonrong nagdaliwan sa oras kara it alas 6 sa aton nga balita nasyonal hatod gato ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee nakakapikagon, nakadetox ka pa. Pro DTX Coffee Mix nagadetoxify it mga higo sa aton nga kagawasan, nagabulig sa aton nga digestion, kama naman sa aton kara nga metabolismo. Pro DTX Coffee Mix nagasunog it LDL cholesterol, manggaranon sa fiber, agud malikawan naton rong obesity at malikawan ng Parkinson's disease. DTX Coffee Mix halal certified, aprobado at FDA. Mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang National. Balitang
0: National. Ka K5 plano it House prosecution nga i-request sa Senado bilang impeachment court nga magpaguwaid sa pina kontra kay Mary Grace Piatos sa bilog sa pangagan nga naggawa sa acknowledgement receipts it confidential funds it office of the Vice President o kundi nga ni OBP. Suno kay Prosecution Counsel Lorna Kapunan, hindi pa nanda makitaan rong nasambit karang ng individual sa pihakit andang maidid nga pag-inusoy. Suno ka na, igapadaganan darong sabpina sa OBP. Inambag man ni Kapunan, nga mag-submit sandit expert witness, agotan awon rong pirma sa mga resibong gin-submit it OBP bilang parte it liquidation reports.
1: Balitang National!
8: Balitang National! Dugang Italia sa tunga balitang nasyonal. Ginatod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist.
1: Balitang National!
8: Balitang National! Nagayo si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan, 5th Division, nga uman nga tunan rong naging desisyon kara nga ibasura rong anang motion para sa pagtagana it piyansa sa ginapangatubang na nga kasong plunder, angot it flood control kickback scheme. Suno sa kampo ni Estrada, hindi dapat manginharang rong naunang pagtumod sa mabaskog nga ebidensya bago matawaan it konsiderasyon rong anang piyansa. Ginabaman it anang legal team nga bukon it flight rest rong senador bangod kahalos 40 years kun raya nga nagaserbisyo sa gobyerno.
1: K5 News FM.
9: Yan ang radyo ko.
10: Wow! May puso.
1: Balita International.
9: International.
0: Sa aton niya balita international, hatod gato nit extend the food supplement for men nga may makarot at clavawaska sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon nito nga mag-extend food supplement for men. Nagabulig sa fertilization, nagatap naman it erectile dysfunction, mapababayi man o gagaki. Rong extend the food supplement for men, mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balita International.
9: International.
0: Ginumpisahan yon it Denmark rong mas ginpagapad nga military conscription kung sa siin rong mga bagong recruit ay magaserbi it 11 months imbis nga 4 months. Parti raya it pagpabaskog it depensa it nasyon sa tungod giyera sa Ukraine, threat it Russia ag nagalala nga isyu sa seguridad it Greenland. Sakop man it mandatory military service rong mga kababayenan sa unang kahigayunan. Ginagauman nga madugangan rong numero it mga conscript sa 7,500 kada dagon pag-abot ito 2033 samtang nakataga naman nga magpadagat masobra sa sanggatos nga soldado sa Greenland rong bahin karat Amerika makaron nga bugan.
1: Balita International.
9: International.
8: Dugang at talya sa itong balitang international. Natod gaton it mighty serong mas gimpabaskog ng alkaline vitamins.
1: Balita International.
9: International.
8: Nakipagpugong rong nakakulong nga dating leader at Myanmar nga si Aung San Suu Kyi sa Sangka Representative at International Committee of the Red Cross. O unang ginreport nga pakikipagkita na sa foreign official matapos rong military coup kung nagtaliwan nga record nga 2021. Suno sa ICRC nakaangkon sa net pribadong pag-istorya samtang ginkumpirma man it gobyerno it Myanmar nga sa maayos nga kondisyon rong record nga 81 anyos nga Nobel Peace Prize laureate. Nagagaumat arong anang pamilya nga magabukas right mga paran nga yakon nga humanitarian access ang magatawit dagan sa paghilway kana.
0: Alas 6:12 aton karang oras ag sa aton nga balitang negosyo.
1: Balitang negosyo.
9: Negosyo. Negosyo.
0: Balitang negosyo hatod-gaton ka K5 with DTX Premium Coffee nga may stevia agaricus mushroom para malikawan naton rong palpitation, sakit nga cancer, sa bilog pagid nga organic coffee, DTX Premium Coffee ag prebio coffee, prebiotic plus probiotic ag may malunggay.
1: Balitang!
0: Mabakay naton ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang negosyo.
9: Negosyo. Negosyo.
0: Matapos maiangat sa upper middle income country rong Pilipinas, ginhambag it World Bank nga kinahanggan pa nga ipadayon it nasyon rong mga reforma agud maabot rong high income status. Sunod sa World Bank, importante nga pabaskugon rong investment sa infrastruktura, edukasyon, ikaayong gawas ag social protection samtang ginapanabarong gasto sa kuryente ag ginapadali rong pagnegosyo. Andom karang ay pabilin rong pagsanyog it ekonomiya ag mas mabatsyagan it ordinaryo nga Pilipino rong mga binipisyo.
11: Balitang negosyo.
8: Dugang detalye sa itong nabalita sa patag it negosyo.
11: Balitang negosyo.
8: Ginbatikos ni US President Donald Trump rong mga mabaho nga kumpanya itlangis bangod sa mataas nga ginkita samtang nagasaka manong presyo itlangis daga it gera sa Iran. Sino kay Trump dapat nga ipanaog it mga oil firms rong presyo it gasolina ag ibalik sa publiko rong parte it mabaho nandang kinita. Nagsaka rong presyo itlangis matapos maapektuhan ang supply sa Middle East samtang nakarecord man it million dollar nga interest rong pilang ka mga mabaho nga kumpanya itlangis sa Estados Unidos.
0: Alas 6:14 makakaipay baton niya oras ag sa aton niya balitang sports.
11: Balitang sports. Sports.
0: Balitang sports sa atod kato ni Klinika Deo Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom ka kaipay, mag Klinika Deo Fresh. Rong organic nga Deo Roll-On, may VCO ag vitamin E nga nagapakinis ag nagapaputi sa aton nga mga kilig.
11: Balitang sports.
0: Gindayaw it sinado rong Filipino tennis star nga si Alex Yala matapos mabuo rong kampiyonato sa 2026 sa Mubadala DC Open sa Washington DC. Bago mag-umpisa rong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginhambag it presiding officer ag Senador Francis Cheese Escudero nga nagabuylog rong sinado ag maging rong sapihak nga partido sa pagtao it pasidungog kay Yala. Gitpierde at 21 anyos nga Pinay si World Number 3 Jessica Pigula agud mauli rong kauna-unahang WTA 500 singles title it Pilipinas.
11: Balita Sports.
8: Dugang detalye sa tunga balita sa patag itinampa.
11: Balita Sports.
8: Gin pamalibaran ni veteran NBA coach Dwayne Casey rong offer nga maging head coach at ABC Roma SPQR agin pili nga maging advisor at Detroit Pistons. Sunod sa record niya report ni Mark Stein, parte at pamunuan at BC Roma SPQR sanday Donnie Nelson ag NBA star Luka Doncic. Sa pihak at oportunidad sa Europe, nagpabilin si Casey sa anakarang presente nga papel sa Pistons.
11: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
0: Ang sa aton yung balitang entertainment, balitang artista, hatod ka aton kay K5 at DTXB Riso para sa kutis artista, kutis malapor sila.
12: Wow!
0: Magya DTXB Riso from organic antibacterial soap na nagatap na at early signs of skin aging sa mga may sensitive karang panit at perming prone sa allergies sa DTXB Riso. Babakaw natin ron sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Balitang Entertainment.
0: Ginpakigbahin ni content creator ag negosyanteng si Ross Martan nga nahugugan imaw itunga samtang naganabdos kung siin wagon it heartbeat rong anang unga samtang ginapatigayon rong ultrasound. So no kay Ross Mar, ginagauman kong tanana nga mabatian rong heartbeat it anang baby ag magpaidagom sa gender testing pero ginhambag it doktor nga nagpundo rong pagbaho it kapsag sa ikaanom nga Domingo it anang pagnabdos. Sa anang social media post, nagpahayag imaw it grabing kasubo ag nagtao it mensahe sa anak karang kunta maging unga na wauna na habunag sa kalibutan.
11: Balitang Entertainment.
8: Ag para man sa katapusan nga detalye at pagpangalaga ditri bayo evening news ka.
11: Balitang Entertainment.
8: Uman nga nakitaan ng pop star nga si Katy Perry ag dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau nga magkaibahan nga nagabakasyon sa Saint-Tropez, France. Kung sa si inakitaan sanda nga nagjetski, nagpamasyal sa yate ag nagakis sa baybayon. Padayon nga nagaani at atensyon ng andang relasyon matapos sanda nga malink ko 2025. So Sunod sa mga report, magkaibahan man nga nag-attend rong daywa sa mga mabahong event, kung nagtaliwan nga dag-on kaibahan rong Tribeca Film Festival at World Economic Forum sa Davos.
0: Alas 6:17 mga ka-K5 aton karang oras aga sa aton na nang weather update. Magalin sa aton karang pag-asa DOST. K5 Bantay Panahon.
12: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, nalusaw na yung low pressure area na dating si Tropical Depression Luis as of 2 in the afternoon po yan. However, yung panibagong low pressure area na ating monitor simula po kaninang umaga ay tumaas pa ang chance bilang maging isang bagyo. As of 3 in the afternoon ay huling namataan ng LPA, 180 kilometers po sa kanluran ng Bacnotan, La Union na dito po sa may West Philippine Sea. At base sa latest analysis ng PAGASA, mataas ang tsansa na within the next 24 hours ay ma-develop ito bilang isang mahina bagyo or tropical depression. Kung sakasakali po by tomorrow bagyo na ito, papangalanan natin na Bagyong Maymay o yung 13th na bagyo ngayong 2026 at pangalawa na agad po for the month of August. Nakikita natin simula po bukas kung saan mataas ngayon chance niya na isang bagyo na po ito ay kikilos ito ng mabagal, pasilangan or moving back towards dito sa may Ilocos region. Maaaring magkaroon muli ng interaction sa kalupaan kung saan

0: FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene,

0: Interesting ang ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Subong?
0: Nagamaneho na ko. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: D3

0: dahil gobala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalrika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: TDX Beauty Show.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usi.
7: Performance mo pala. Maluya na.
8: Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka. Kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
5: Di, pre. Musta po lang kagabi, pre.
6: Apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
8: Extend food supplement for men.
9: Tikasin.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Klinika, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center.
11: You're listening to 94.5. K5 News FM.
12: Si Papa ay na
13: sa K5.

na tambayan tuwing gabi. Sa kalye kung saan walang masagad ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing puno

0: Si Papa ay na!
1: 7:49 ang ating oras at syempre pa isa Metro Calibo Provincia ng Aklat Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kalye 5 on a Wednesday. Wednesday na ba? Ah, Martes pa lang mga ka-K-Fab. Excited ka man man. Medyo busy abi kita makaroon mga ka-K-Fab kaya nalilipatan nyo na ito pagdigagan it mga inadlaw. Kumusta naman ang yung araw ng Martes? Maraming mga balibalita ngayon sa paligid, ha? Oh, good news, anay kita. Oh, mayroong cellphone ni Lance, ang isa sa mga paborito ninyong content creator na nasa Boracay ngayon at nagbabakasyon, ay nawala at mabuti na lamang.

at naibalik sa kanya. Good job, ha? Sa nakapag-sauli ng cellphone ni This is Lutz. Isang ano yan, isang magandang pahiwatig na marami pa rin naman talaga ang pwede nating mapagkakatiwalaan. Ano pa ba ang mga umuugog na balita ngayong araw nito ng Martes? Aba, si Senator Bato de la Rosa, mga ka-K5, naaresto na daw? Oh, daw lang kasi ano, question mark. Hindi naman kinukumpirma ng PNP, hindi rin na kinumpirma ng NBI. Ang sabi ng NBI, hindi totoo. Pero kanina nag-post si Attorney Jimmy Bondoc, ang sabi niya, bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. At nilinaw din ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Israelito Torion na hindi rin daw totoo ang nasabing balita. Saan ba nang galing itong balitang naaresto na daw si Bato, mga ka-K5? So abangan natin ang mga detalye nito sa mga susunod na mga oras. Abay, malalaman natin kung totoo nga o hindi. Sa mga susunod na mga oras, walang lilitaw na Bato. Ibig sabihin, hindi totoo ang balita. Ayan. Saan ba nang galing ang balita na naaresto na si Senator Bato de la Rosa? At ngayong araw na ito, mga ka-K5, alam nyo ba na mayroon tayong mga ipinagdiriwang? Number one dyan, ang National Chocolate Chip Cookie Day. Mahilig ka ba sa chocolate chip cookie? Alam mo ba na ang chocolate chip cookie ay naimbento noong 1938, napakatagal na, ng aksidenteng lagyan ni Ruth Wakefield ng piraso ng chocolate ang cookie dough. Akala niya matutunaw ito habang binibake, pero hindi. Doon isinilang ang isa sa pinakasikat na cookies sa buong mundo. Marami talaga mga bagay-bagay, mga K5, ang naimbento lang o natutukasan ng aksidente. Kaya naman, keep on exploring the world. Ikaw rin, baka mamaya meron ka pang naitatagong talento na hindi mo pa nalalaman, hindi mo pa natutuklasan sa iyong sarili. Pero dahil tamad ka namang mag-explore sa buhay, mananatiling nakatago na lang ang talento na iyon. Kaya mas maigi na araw-araw nagsisipag ka, di ba? Gumagawa ka ng paraan para mas mapabuti pa ang iyong sitwasyon sa buhay. Basta saan ba't baka matuklasan mo rin ang iyong totoong passion, ang iyong totoong purpose sa mundong ito. Ngayong araw din na ito, mga ka-K5, ay atin ding pinagdiriwang para sa lahat ng mga single women na nagtatrabaho. Ngayong araw ay ginugunita ang Single Working Women's Day. Ngayong Single Working Women's Day, binibigyang pugay natin ang lahat ng mga kababaihang nagsisikap at nagsasariling itaguyod ang kanilang mga pangarap. Hindi man sila may asawa o partner, araw-araw nilang pinapatunayan na ang sipag, dedikasyon at determinasyon ay sapat na upang makamit ang tagumpay sa buhay. So para sa lahat ng mga single, na mga kababaihan, na talaga namang patuloy sa pagsusumika, patuloy sa paglaban ng patas. Huwag di ka na kaibahan, ro mga estapador, ha? Ro mga tawag ko ron, manugloko sa kapwa. Pero atan malat, adi ka rahay mga kababayanhan, nga mga single, nga nagasukog it patas sa kabuhi. Diba nga? Kaman mga bayi, at saan umataan na ro, single men. Single Working Men's Day, mga ka-K5. O, dapat patas ron. Kung may Mother's Day, may Father's Day. Dapat may ano man, Single Men or Single Working Men's Day. Asya, 7:54 ang ating oras. Tuloy-tuloy mo na ating tugtugan. Sa ating pagbabalik, babatiin ko ang inyong mga pagbabati sa ating live stream. Comment lamang, ha. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa Kampiyera Estasyon. Ako si Papa A. At ito
ang K5 News FM.

0: at Tambay and Jill sa Tambaya sa Kalye 5.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Makabot siya. Makatul na ta sa aton mga paborito nga checklist. Why you should take D3Bio over ordinary vitamin D3?
4: Kay Sir Kibin din nga nung checklist. Siling siya. Ang D3Bio namin isang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Ito siyempre ang D3Bio, may kuna siya Sir Boy. Mm-hmm. May extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Taas ang MCT nga gina-convert sa imo liver pakanto sa ketones. Mm-hmm. Maagi ni siya sa imong blood-brain barrier. Mm-hmm. Ti ga-energize imong brain. Mm-hmm. So, kung gusto ka nami imong brain health, mm-hmm, kag mag-support sa imong glymphatic system, mm-hmm, nami gid ang D3Bio. So, lymphatic kung system? Gagamit ka psychotropic drugs, mm-hmm, mas nami gid ang D3Bio.
3: D3Bio ka na try lang. Try mo na lang. Lang.
4: Mm-hmm. And then, ari pagid, dugang. Mm-hmm. Ang D3Bio kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil, mm-hmm, ang D3Bio. Mm-hmm. While ang D3, wala na extra virgin coconut
3: wala
4: oil.
3: Wala.
4: Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Gadamo ang
3: probiotics.
4: Then this probiotics, amo ning mahimo sang imong ano, serotonin.
3: Serotonin.
4: So, malikawan ang mga anxiety, mm-hmm, depression, mm-hmm, kung gagamit ka D3Bio.
3: Wow, no?
4: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mo daw, masulubon, ga problema, mm-hmm, paimna na D3Bio.
3: Pero may lang nga sa sulok sang balay, mm-hmm, kuya, cellphone, paimna D3Bio, no? Para mag-improve ang emotional health sa brain, no?
5: Nami yes ang D3Bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang. Mm-hmm. Hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapag baga painit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, daw masuka ka, ginaconstipate ka, loss of appetite, no, kadamo, you research it.
1: D3Bio.
5: Ang nami sa D3Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sang BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So, okay lang, biswa, bisan mag-aga hapon ka D3Bio, kampyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
1: D3Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka.
3: Ang paborito ko kagadyang D3Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggid, isa ka adlaw, isa lang.
4: Dasi ka masurvive.
3: Dasi ka makasurvive. Cause ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3Bio, you could not see that at any ordinary vitamin D3 supplement.
4: Amo nang nakanami, Sir Boy, kag para sa ako nami ginang D3Bio over ordinary D3 because imo black corinthis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
3: Correct.
4: So ang D3Bio may extra virgin coconut oil, layo ka sa mga problema sa ano sa imo kaugatan.
3: Correct.
4: Kung naka D3Bio ka.
3: D3Bio ka.
4: So try nyo. Aside sina, nami man gamiton pang topical ang D3Bio.
3: Correct.
4: May ringworm ka.
7: Sa mga katol-katol.
4: May katol-katol ka. May punggod ka. pwede gid Sir Boy. So don't forget upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: si Papa Ay na!
1: 8:22 ang ating oras. Kapiling pa rin ang yung Papa Ay sa ating programang Tambayan sa Kali 5. And you got their song came from Scorpions, mga ka-K5. Ang awiting You and I. Yun. Masarap pakinggan, mga ka-K5, na ipinapangako sa iyo na sa hirap man o ginhawa naman ang pagsubok na ating pagdaraanan, You and I, ikaw lang at ako. Aba, pretty. Diba? Yun ang ibig sabihin ng kantang iyon, mga ka-K5, ang deep and enduring love, commitment through good and bad times, growing all together and finding strength and comfort in each other. So, in short, ito ay patungkol sa tunay na pagmamahalan. Ay, nakita nyo gon, ro inyo karon nga tawo nga mahambay ni mo nga You and I. From Scorpions, mga K5, once again, ha? And a short trivia muna tayo about the Scorpions. Sila po ay nabuo sa bansang Germany noong 1965. At isa sila sa pinakamatagal na aktibong rock band sa mundo. Ang awiting Wind of Change. Alam niyo ba ang Wind of Change? Ay naging simbolo ng pagwawakas ng Cold War at isa sa pinakamabentang rock songs sa kasaysayan. Mahigit 100 million records ang naimbento ng or naibenta ng Scorpions sa buong mundo. Ano ba ang paboritong awitin ng Scorpions? Ang inyong pinaka nagugustuhan, mga ka-K5. Ilan pa sa mga awitin nila? Mga awiting Still Loving You, Send Me an Angel, at kagaya ninyong narinig ang You and I. Pero isa sa mga paborito ko, mga ka-K5, na awitin ng Scorpion ay Under the Same Sun. Yun. Ang mensahe naman ng kanta ay parang magkasundo na tayo. Nabubuhay lang tayo sa iisang araw, sa ilalim ng isang buwan. Bakit hindi tayo magkasundo? 'Cause we all live under the same sun. Under the same sun man na papa eh. Ang kinanta ka man na record, hindi na umugan man na. Oh, basta i-search nyo lang. Manami rin kanta, mga K5. Manami rin mga sonatang rin nga may mga madagom nga mga pakahugugan, mga K5. Anyway, batiin natin ang mga nakaantabay, nakatutok sa ating programa ngayong gabing ito. Baka naman sila ay magtampo at hindi na muling makinig sa akin. Batiin natin ang mga nakatutok. Hello po kay Mamelda Baez. Number one kita permit si Mamelda. Tawaan ko at award si Mamelda nga ra, ha? Si Ma'am Nerna Tablera si Rudo, nakaantabay sa atin. Si Ma'am Claire Hanson, good evening. Si Sir Reynaldo Regalado nga nagpa-shoutout kuno sa Barangay Lumaynay. Nga pero may nagpamati sa Family Regalado. Good evening sa Family Regalado. Pati man sa De La Vega at Galliardo Family. Ayan, kay Raymark, Marbeline, Rayabel, Raymond, Simon, at sinasawa si Maribel. Sige, thank you so much for always having us on the radio. Si Edery Sarona, ay nakaantabay. Baka naman, Pape. Anong baka naman? What do you mean? At si Sir Jose Nelson Delphine, lagi din nakaantabay dyan sa ASU Banga. Thank you so much. Si Ma'am Norma Alba, ay lagi nakaantabay sa atin. Enjoy good pinamati it music sa imong programang Tambayan sa Kali 5 while nagapahilay-hilay after dinner. I met si Ma'am Norma ay nakaano gut ah. Naka-dinner gut ana ag nagapahilay-hilay gut ana, ha? Enjoy gid ikaw ma'am sa imo karon nga retirement. You deserve it, ha? Ag syempre patanan kita nga look forward, no? Nga maka-retire kita temprano. Diba? Bisan ako, gusto ko na nag-retire ako sa edad nga 50 or bisan 40. Bawo ba? O kung yung tamanan at kwandon, handumanan, ay katamaran yung tamanan, papa. Eh, marisa, ma-retire ka uti mo at the age of 40. Ay, kung bakbakan ko matatrabaho o umpisa man na makara, ay pilaw na ako, 34. May 6 years man na ako nga mag kwangit, trabaho at katugog-katugog. Para pag-aborit 40 ay maka-retire ko't ah. Pwede mataron, di ba? Pero doon yan yung mga ka-K5, kung in love kita sa ato niya ginatawag nga profession, sa ato niya ginaubra, at pag-retire, diba? Bisa niya yung mga public school teachers, no? After nanda mag-retire na sa nakaroon nga public school, maano pag ita, ma-apply pag ita ron sa mga private schools. Eh, siyempre, nausoy-usit ang nga kwan, ang nga gawas ng trabaho. And siyempre, ro mga seniors nga ranaton, yung mga retired, hay nagakwan kuno sanda nagaguya kung wasan at ginaubra nga iba kung sanda nagatiner nagakulong ang sud bagay and mas naila sanda naga farming or iba ay naga venture into business or iba ay naga cruise. Wow, naga cruise. Diba? Kung abot ay mong pondo matod, abot ay mong atinipon, ay sakay-sakay kalat imot cruise ship ang maglibot-libot at sa kalibutan. Diba ka? Yan naman namin man mga K5, tama kita ang nagatanom kita while we still can. Ay, kung sa sinta anyos pa, kita nag-umbisa tanom, ay ibagot akaturo mag-aani. Diba? So habang bata kita, aga kung amat pa ang nagasakit, raton karon nga likod, raton nga mga tugan, ay raton yun nga baka-bakahon yun. Agod, timprano man kita maka-retire at maka-enjoy man sa aton nga pinaghirapan mga ka-K5. Ay malisod ron na 70 anyos ko, timo, nag-trinabaho ka pa, timo. Diba nga? Yun lang naman. You only live once. Kaya dapat planuhin ng maigi ang mga plano sa buhay. Oo. Oras natin, it is now 8:18. Tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan. Let's have the song come from Eagles. Just in the Wind. Ito lamang sa kampiyon ng istasyon. Ako si Papa A. At ito, ang K5 News FM.

0: namin ang kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3
2: Bio! Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio!
4: With Vizio!
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio!
4: Ang D3!
3: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
4: D3 Bio!

0: Mahit ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahit ko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
8: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
8: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
0: Bumakal sa mga butika.
2: You're listening to 94.5.

All this night that it is now 8:46 on the clock. Kapiling pa rin ninyong Papa A. Second hour ng ating programang Tambayan sa Kalye 5. Atin po sa atin ang Clinica DTX Coffee Mix. Oy, maswerte na ang mga may white hair ngayon. Mga uban baga. Kasi uso ko't ang mga karan mga K5 nung ginatawag nga gray hair. Diba ka? Ang white o silver hair ay itunuturing dati na senyales ng pagtanda. Ginaiwasan naton. Manang maabot amanay mong uban. No? Stress ka at imanahay. Or dasig at imanah magugang. Diba ka? That is why kung makita nga nagatubo nga rin mga uban, ay ginapabunot yagi. Tanda mo pa kat ginasugo ka ni nanay mo, tatay mo, or ni angkol mo nga magbunot at uban. Sang kauban ay piso. May dyan ay piso paro. Iba karon ron, benchingo. Makaroon, hay abugit ang mga ka-K5 nga gina-flex at anandaroan na karon nga white hair. O, ginatawag nga silver hair. Mga ka-K5. Isa na ito sa pinaka-mainit na hair trends sa buong mundo. Ito ay dahil na rin sa impluensya ng mga celebrities, K-pop idols at social media. Naging simbolo ito ng confidence, fashion at pagiging unique. Kaya imbis na itago ang puting buhok, marami na ang proud na ipinapakita o kaya na may sadyang nagpapakulay ng buhok para makuha ang look na ito. Ano na, ash gray man na tawag ka rin. Kung dati ay as simple as ubanon ko, di mo? No, this is ash gray. Or this, my hair is turning silver. Diba ka? Ag sa makaroon abi mga K5, ro aging, hay, becoming less stigmatized. More people are embracing their natural hair instead of covering it with a dye. Helping normalize and even celebrate silver hair, mga ka-K5. So, hello sa mga may uban ron na. Maswerte ta, rong mga inunga makaroon. Hindi ko tanong damaranasan nga magpabunot ituban. Randa karon nga mga kaantihan, kaangkulan, lolo, lola, nanay, tatay. Dahil proud silver hair gut asanda makaroon. Diba nga? It is being widely accepted na mga K5. Bago kenyo, tanan nga bagay nga bukot uso dati. Ay, nag-uso man doon pag-abot at panahon. Pero inyo karon nga mga pango nga ron nga ilong nga madyapak lang, maabot yung oras. Diba nga? Gauso yung ron. Mga siguro mga 10 years from now, ro mga tao, hay ba, tagapatangos at ilong, gapaano at sanda, gapabawas at ilong. Baga. Oh, ugat-ugat yung baga ka mo. Ro inyo nga ron yung itsura makaroon. Gauso yung drone. Gawat-ugat yan. Ako nga mauso man dumagapad nga rat dahi eh. Diba ka? Agot to. Hindi yung mga pag-itago-tago. Hindi yung pag-i-bangs-bangs baga. Oo. Ay, may drone nga sa maroon tayo nga panahon. Kuan yun, gina-commemorate yun. May mga celebration yun baga. Para sabi man nakahapon, gina-celebrate dong Big Forehead Day. So, siguro mga 5 years from now, gauso gid, pagaparan it dahi. Oo. Ano pa gid?

Wrong pwede ipauso sa ulih eh. Papayos-payos it buli. Ay kung payos ka abi man ako no hay ano tama na losyang ko ting man. Ano di ibay nagakwan pa nag-gym gym pa gusto magbaho man na roombok man at andang buli. So maabot man do panahon karon nga ro trend jud ahero payos jud ah. Payos is the new sexy. Agro mga tawo tagapadugang itbuli kundi nagapabuhin yot ana. Ah, di ba? Panapanahon lang yan mga K5 sana ay maabutan mo pa ang panahon na magiging uso rin yung mukhang yan. Yung mukhang yan na nakikita mo sa salamin na hindi man na-appreciate ngayon, darating yung panahon na baka yan pa ang maging standard of beauty. Oras na rin para kayo pansamantalang magpaalam. Thank you so much for having us on the radio ngayong araw na ito ng Martes. Sana naman ay na-enjoy ninyo yung ating mga tugtugan at yung ating konting kwentuhan sa ating tambayan. At syempre, huwag kakalimutan mag-follow sa ating Facebook page. Hanapin lamang K5 News FM Kalibo 94.5 para sa mga kampiyon yung mga balita, drama, serbisyo publiko, kalingawan sa probinsya, Takuan. At syempre, follow nyo man kung may time ka mo si Papa A. Ay matapos na yung arang week kaya medyo masako kita nga hay makakuan kita makabalik kun kita sa aton nga content creation maka upload man kita gona ay kanugon man da akon nga arang mga vlogs nga arang kung hindi naton masundan di ba ga oh anyway follow din pag may time pag magpapaalam I'll be leaving you this song came from Aiza Siguera. Kung ano man ang nararamdaman ninyong puso, dapat magkaroon kayo ng lakas ng loob para sabihin ito. Diba, isa sa mga pinakamasakit na pwedeng mangyari sa inyo ay hindi mo na pwedeng masabi pa yung nararamdaman. At kailangan mo pang idaan sa ibang tao ang gustong sabihin at nilalaman ng iyong puso. Pakisabi na lang by Aiza Siguera. Magandang gabi sa ating lahat.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
3: 470.
2: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at it.
2: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check.
3: 160. The best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kag-upod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag syempre sa time mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig. Ini makabulig sa kuko.
2: Normal nga pasing sang stool.
4: Labi na kung adlaw-adlaw ka gainom dito X500, ganormal ang pupo, gina-atipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least, biskan paano, magnami ang imo nga pupo kung pag-isar. Nakainom ka dito X500.
2: Oho. Correct. Agrigi ko na, Doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, Doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Diba? Naintindihan naton, Sir Kevin, anong?
5: Basically, Sir JP, ang color nila is alin from bilirubin.
2: Oho.
5: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
2: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech.
4: Licensed medtech. Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya. Na, siyempre, damo kagaw da. O nga, nag-produce ang mga gases.
2: So, wala nga medyo nga pupo.
4: Baho, o. Meaning pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kada gabi isang kapayas lang tao na to kung hindi ano.
1: DTX 500.
4: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan parisan mo DTX kag MITC.
2: Pagkaga, wapak.
4: Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500. Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga
1: DTX 500
4: bakod pud ang mga veins mo sa imo latrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500
1: DTX 500.
6: Si Catalina Habagat sang puro kan tabo barangay Kamingawan Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX inang pulo kabi.

0: RX500.
1: Ang healthy nga bawel para sa pupo sa karabaw.
2: Oh.
1: Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel pareho sa pupo sa kanding. So kinanglan ang pag-i-target niya at least yung pinaka the best niya once twice a day. Uh-huh. Ang pinaka the best nga toilet practice. Uh-huh. Hindi man namin Sir GP nga once a week, ang iban gani once in 2 weeks.
2: Di, bro,
1: may mga problema na ng kulon da, no? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik ano ka importante nga gainom ka dito X500 kag Mighty C para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
2: Justo.
1: Kay once nga may bukol da hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka ko kaysa lang ko magpupo man.
2: Justo.
1: Kay wala ka kandito X500. Wala nimo atipana ang health sa imo nga tinai.
2: Justo. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao Sir Kevin, ginastudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types ng pupo.
1: Pito na ka type Sir GP. Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
2: Kulang fibers.
1: Ti dapat ya kaon kaya gulay kada daw. Kaon kaya prutas kada daw.
2: Kayo home si boy.
1: Inom ka diti X500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation. So importante diri Sir GP amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinae.
2: Oho.
1: Kung gahubag imo tinae IT expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinae para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinae.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa aton nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat naton himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor. Tumor. O tumor. O bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini anong tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas ang tumor? Kulol ba an engineer may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paul Inoso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok ang imo immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod ng mga mikrobyo nga gadalas ang trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kung ano pa dang masakit, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pasakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha? Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxins niya, mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang ngalan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drug stores.
1: Ano nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginamba niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal, bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-apresyar mo. Sumong kapalaw ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa po to sumong doon. Hindi na. Storyantang tumor, engineer. Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang. Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan pa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dulaa, Sir JP.
2: Saktan gid. Daw lugits naman nang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor, amuning bukol sila yung gugatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa, okay na tubo bukol kisa sa imong
1: maskulo?
2: Panit o di
1: okay.
2: Ka. Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw,
2: tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imo nga atay, tumubo ang bukol sa imo nga kidneys, tumubo ang bukol sa imo nga utok. Naguro, mabalkagin nga tawgon mo tanan nga mga anghiles mo. Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita nay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, ginimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka bing bukol engineer, it could either be, una yun ang i-rule out, hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kaya ang bukol, pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya, ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo?
2: Kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo, no? Nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya. Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Unwanted nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer, or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of myomas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo, ibang organs, i-compress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oo.
2: Inom ka hubin ka pa. Indi kay pag 50 mo maginom mo. Ara na na daang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign, amuni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unod dya. Kwan inang ano bla hindi ya bala tissue kundi it could either be water could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas so cyst dawag.
1: Okay.
2: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boy si Ditribayo karon ba ining role of apoptosis apoptosis kay dapat ang imo nga cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may araman reproduction dayon sa mga new cells.
2: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila yung koloni. Compound amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da ng mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga can foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo. Oh.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellula, engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka-cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16. 16 become 32. 32 become 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang mo ito ginausap ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. 512 is. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutom ko.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napituan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permiutan. Amo na ambal permis ang mga doktor, kaon permiutan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan, agud siligan nyo tong imong tinay, hindi ka itong magka-polyps, hindi ka magka-problema, hindi ka magka-colon cancer. Antioxidants makuha ito sa prutas sa utan nun, taas ng antioxidant, pagod may aratay pang bato. So kung dalang-alang tada, DTX 500. Kagparisan, give permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imong immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi kada magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress. And take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan...
2: Mikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Among kinanglanta, maging healthy kita.
2: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mayroon ako. Alin niya sa famous man nga, ano, nga saying, alin kay DC.
1: DC?
4: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir GP, nami ginpapasan.
2: Namunang ginaulat ko gano'n.
1: So, apoptosis
2: ang role ni Dietri Bayo.
4: Okay. Doon na encourage kung magap mo. No, so, nagkanto din sa Sir GP, preparado sa iya cancer lecture.
2: Memorize na iya ginggaan
4: niya ko sang ginatawag niya
1: impromptu
4: pangpagana
1: ang reading naman
2: memory na iya
4: pangpagana kung anong naman bala mabulig ni Dietri Bayo kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500.
1: Wow.
4: kontra cancer.
2: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo kay may mga synergistic effect ni they help each other and enhance magdetribayo every day. No, hindi lang kontra tang kaso ubos si pon kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at nga ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga trangkaso ubos sipon kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung ginom ka D3Bio. Gusto ko mag-ayo mag D3Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3Bio makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise kag i-manage mo ang imong stress. Amuning kinanglanong ginaton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang atong skin, dapat pugay ta, medyo maganda ta kag maayo ang atong appearance Sir Boy, kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap te ara Sir Boy ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa atong skin, moisturize kag maging healthy Sir Boy.
4: Kay nga kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha, kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor, that's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX beauty soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kay mismo ang source ng pagbaha sa imong lawas gintap na sa ngining habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nagapaputi sa imong skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo na kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bila sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, poor ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta sini Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha, may anti-perspirant kita nga ibutang or ginakuha natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
4: Kay may BCO man nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor, you know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok, kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision, layo ka sa pagkaburon, ha, doon si engineer ka layo pa lang, ka makita ina kung medyo kangay-angay ka hindi kung ikaw naka eye care drops.
1: Okay nang lanta, no, maging daw hindi bla dry bla Sir Boy ang aton nga eye, ha, kinanglan taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami mas carrots, mga gambal ka ay do ka lain how. Pero anyway, no, kung besides I care na migidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early, early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban ka pagpagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-Clinica Sporebiotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin nga amuni ang gapanami sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi ginatabang ng mga neuropathy, nami mani sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo na iyang ginahimo, amo na iyang gapalipay sa imo, no. And pinaka-importante kita ya for me, nami imo digestion ko naka-Clinica Sporebiotics, nami ang imo metabolismo ko naka-Clinica Sporebiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinica Sporebiotics, gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot, ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy ang mga flower da sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amo ni sabat, no, mag-Clinica Sporebiotics. Basically, ginabalik kini natural flora sang inyo da. Mm. Sang inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men.
4: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ng aton libido. Sexual desire, blesser boy.
4: Mm.
1: Best supplement pa ni para sa aton nga stamina kag energy, sir boy.
4: Mm.
1: Ti para sa mga lalaki, labi na gyud sa aton mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, sir boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sang Extend Food Supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habit, sir boy. Ginapan nami yung mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang dalo, isang dugo, ah, ang dugo ni mo amo ang pinaka life kuno sang tao, sir boy mo.
4: Mm.
1: Ah, ang dugo kay nga ah, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, sir boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang,
1: uh-huh,
4: ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Dalang sir boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga parting words, sir boy.
4: So hindi ka maglipat, no, adlaw-adlaw mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system, gamat-amat kapaputi. ati nami pangangin muskin mag eye care drops, no? Ang eye care drops amo ni ang ginatawag naton para maandaman ta aton mata, magusasang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasang ginatawag ng mga anomalies sang imo mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal, good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lunes nga adlaw subong in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, kag ang aton nga SM, no? Station Manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albaw mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ng Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen. Mayong aga sa inyo tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mga butka.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: sa natin ang ating memoria ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina kung gina problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinicon DTX 500.
9: Clinicon D3 Bio.
10: Clinicon Sport Bionic.
11: Mighty

0: Future, Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500.
2: Mm-hmm. Istoryanta ang dugang pa nga mga benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Nagliga, Dok Sam. Ang akon nga mga batchmate sa high school, no, na-meet ko, Dok Sam, Sir Boy, mga batchmate ko sa high school, dito ko na-realize kung ano kadako ang nabulig ni DTX 500 kag Mighty C sa akon.
3: Nga man. No? Mm-hmm. Masubin ka pa?
4: Tingalas lang.
3: Tingalas lang. Imagine, Sir JP, kung ano nakadugay nga ga-inom Mighty C. Wala pang DTX 500 sa Sir JP, ga-inom na ko Mighty C mo. Kaya grabe ang research ang vitamin C, alkaline. Dito ko nabalaan nga, you will look 10 years younger than your age kung gainom ka alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Pero sang nadiskubrehan ning kuan, DTX 500, both na eh.
2: Oh.
3: DTX 500 kag Mighty C. Ti minor antioxidant pa lang na, subong nga may super antioxidant na nga aran ang DTX. Namigid yung combination niya eh. Mm-hmm. No? Tungod sa ang phenolic compounds, polyphenols, flavonoids, nga makita mo sa DTX 500. So, te, combine mo sa Mighty C, mas nagkusog kag gapahubin gid sa aton nga lawas.
2: Mm-hmm. Sir Boy,
5: Isa sa mga problema sa aton modern society subong ang kidney health, Sir JP, no? Ang availability sa mga artificial drinks like soft drinks, mga instant nga juice, amuni ang ga substitute sa kontani sang mayong hydration, water hydration. Ang kakulang sang tubig sa aton ginainom, gadugang man sang oxidative stress sa aton kidney, no? Ini ginagadamage sa aton mga renal tissues kag nagapromote sa ginatawag nga inflammation leading to to further tissue injury.
2: So gakaguba ang kidney.
5: Kanan mag DTX 500 gig kag Mighty C and Pure C, no?
3: Correct, Sir Boy. Kaya ang oxidative stress ni Bla, ang ginakonsider nga important player sa pathophysiology sang acute kidney injury kag chronic kidney disease. Depende pa na sa stages ang imo nga kidney disease. Kung mga late stage na, Sir Boy, tag 3 times a week.
4: 3 times a week.
3: Tapos kinanglan mag-dialysis ka, hindi magdubo sang 10,000 kada sima.
2: Uy! Gastuhon mo.
3: Grabe. Gastuhon mo para mabuhi ka lang. Tiyang pamangkot, hasta sano ang 10,000 mo kada simana.
2: Tisubong niya, tag 14 lang, DTX.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Kabalo ka, Dok Sam, kalabanan sa mga infection sa baga, ti galabay, ginas ilong, kagbaba. Ang nami sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, amo nga, ini ang ga-protect even sa cellula sang imo nga salivary glands. Draya, ginaprotektahan, dra pa lang ang tissue nga nag-produce ang laway sa imo baba.
2: Correct, Dok Ramil, no? Don't you know nga ang aton laway ang mayara sang radical scavenging capability, ang pan, Sir Kevin?
3: Tingala ko man nga kung lawayan ko nun imo.
2: Dagayon, dagayon, no?
3: Kuan guru na, no? Ang gitawag radical scavenging activity plus probiotics.
2: Probiotics. Ini ang nagakulikta kag nagihimo sa mga free radicals sa aton baba. O galing kon sobra na kadamo ang free radicals nga nahimo sini, nagapanos gani nagabaho ang aton baba.
3: Tingala ka, Sir JP, nga bisan no nga toothbrush.
2: Oo.
3: No? Baho gyapon baba mo. Isa gali sa rason sina amo ang kakulang sang antioxidant. Kay puro tamis dasok mo das baba mo. Mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Indi lamang baho sang baba ang badula, bronchitis mo ang masolusyonan, kidney mo maamligan. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Nagapalandunon pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubok. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Sakali Buatlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo, sana adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga muti. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epic. Timo! DTX 500!
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
3: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!

0: Gigs, Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako din magpabili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinat ha.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Kimagwa lang ko kag manghinan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-ed katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep. So, una, today, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionic, Mighty Sea,

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kulturan.

0: Bakar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga ka D3 Bio, ka DTX, ka Mighty C, ang kahilaan nat na, kung wala, good! Bangod kon, sige ka tumar sang DTX 500, D3 Bio, amo ini ang gaserbi prophylaxis mo. Agod nga, batuan ang mga kagaw, infeksyon, kagiban pa, nga mga bagay-bagay nga makahatag si mo sang balatian, even your own hormones. No, may mga imbalances ka da, magka-diabetes ka. Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ng epekto sang oxidative stress sa lawas. Kaupunta si na ang diskasyon, si Dr. Mel Uy, ang aton CEO, and Sir Boy Zulueta, and of course, Engineer Ronnie Albaug. Dok.
3: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta subong ang epekto sang oxidative stress sa aton sininga lawas. Again, balik-balik naman, but for your better understanding sa mga waay pa, mga listeners naton, ang oxidative stress, amo ning imbalance sa tunga sang free radicals, kag imo nga antioxidant sa lawas. Ang free radicals again, amo ni siya ang mga oxygen-containing molecules. When you say atom, single entity, may nucleus, may electrons, may protons, may neutrons. Ang sasagwa ng libot-libot, electrons. Kung duwa ka atom mag-upod, tawag siya na molecules. Ang oxygen molecules, no? Oxygen is an atom, pero gaupod sa isa to form water with hydrogen. That's why H2O siya. Now, ang problema lang, abi, amuni, ang ibong oxygen, pag ginagamit sa aton nga cells, kung ka isa gagwa, ang isa ka, electrons. Pag nagwa ang electrons, imbalance na siya, kulang na isa. Kay kulang na siya isa, mangita to sa sang-iban, kawatan niya. Upod yun man nga oxygen, kawatan niya. May imbalance man to. So, ka-imbalance. Kung hindi nga imbalances, actually, ang antioxidant, amuning iyang himuon. Ang antioxidant is, of course, an atom nga damo saya electrons. Nga bisan ibanan mo siya, hindi siya mangin reactive species, hindi siya mangin why siya changes. Ang iya pisyo, pang dunitan niya to, ang mga free radicals. Kaya ang oxygen nga naibanan electron, ang tawag siya na free radicals. Kung magdamo ang free radicals, kay why ka antioxidant nga gahatag, ga donate sang electron. Ini siya ang makaguba una-una gid sa imo nga DNA sang imo nga cells. Once guba ang DNA, maproduce sang indi amo nga cellula. Amo nang ginalinan sang cancer as lectured by Sir Boy sa inyo. Cancer cells develop because of a corrupted DNA. Ano pa? A corrupted DNA magahuyang ang imo nga cellula. What else? Kadamo sang himo sini gub-on yang imo nga protein sa lawas, ang imo nga mga fats, ang imo nga LDL i-oxidize niya, dugin luto niya bla. Pag in-oxidize ang LDL, matinapik ina sa imong nga mga kaugatan, will result to hypertension, kay magagmay ang imong nga ugat through atherosclerosis. Ano pa? Diabetes, pagpalapit to ni free radical si imong pancreas, hala bombardiyahon niya tong imong nga pancreas, may inflammation na karon, maguba si pancreas, hindi na mag-secrete insulin, magka-diabetes ka. Pag-abot sang oxidative stress o pag-abot sang free radical sa imong mata, wasakon niya to ang mga cellula sang imong mata, gub-on niya ang cells sang imong mata, marisulta magka-glaucoma ka, magka-cataract ka, diseases of the old age. Kay kung normal lamang imong nga antioxidant, say mo lawas, you have glutathione, may ara ka da nga antioxidant nga ara na nga daan. Ang imo nga mata, kung tigulang ka na like mga tigulang isang mga 90, sanag pagyapon. Sanag pang mata, because subong, may oxidative stress ka na through oxygen oxidation, may ara pa gina-contribute ang cellphone nga radiation, may ara pa tanan-tanan. So, subong, ang aton antioxidant nga innate nga ara sa lawas, endogenous antioxidant, gimpreparal sa Ginoo, hindi na enough, engineer. Hindi na siya enough to combat oxidative stress brought about by, ano pa, ozone. Ang ozone ta, wasak na, engineer. No, wasak na. Ang init sang adlaw, makapakanser na.
0: TTX 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang TTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi nakukakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilog.

0: RTX 500.
1: What else? Pesticides. Sa aton nga mga ginakaon nga utan, may mga pesticides ina. That's why hugasan yung maayo. Ang mga cleaners, ining mga ginapanghugas na sa banyo nga paninlo, may mga kadugang ina nga nagapromote sang oxidative stress. Pagpanigarilyo, alcohol, pag-inom sang alak, radiation sa cellphone, radiation sa kundi-indiin. Ang stress, pagkaon sang sweets, kag-added sugar. Ini makapataas sang free radicals. Kag kung taas na hindi na masangan sang antioxidant, mag-oxidative stress ka. Anong resulta? Cancer, heart disease, high blood pressure, inflammation, arthritis, atherosclerosis, diabetes. So, kinanglan, taasun tang antioxidant. Dua, sa itong produkto, ang kampiyon nga antioxidant. Unahon ko gid ang DTX 500. May ginatawag kita nga scale or measurement sa antioxidant ang yakadamuon. Ano tawag? ORAC. Oxygen Radical Absorbance Capacity. Iya gina-measure ang kapasidad sang isa ka-antioxidant nga mag-absorb sang radical oxygen. Now, gintistingan nila ang DSE, disugared sugarcane extract. Mapait nga bahin sang tubo, nga yara sa DTX 500, nasa 1.3 million ORAC units. Ang mga berries, ara lang na yan sa tag 300,000, 1.3 million engineer. So kung naga DTX 500 ka, you have enough antioxidant. Damo nga mga antioxidant molecules ang mag-donate sang mga electrons sa mga free radical oxygen, pamangkot. Gaginhawa ka? Yes. Kung di ka maginhawa, mapatay ka. Kay kung mo gaginhawa ka kada adlaw, you are using oxygen. And because you are using oxygen for cell respiration, ini ang nagatugas ang free radicals. DTX 500 kampiyon sa inyo. Pamanan ta. We have Mighty C. Siling sa mga study, isa sa mga best antioxidant is the ascorbate, no? Ascorbate, no? Subot silingon, ascorbic acid. Ang aton silingan, Mighty C or Pure C, they are superior antioxidant nga vitamin C. Gapakusog na si imo immune system, ga-detox ka pa sa imo pag-inom sang Mighty C or Pure C. Dugangan ta na lang D3 Bio. D3 Bio has good fats. MCTs nga nagabulig feed sang aton nga mga selula, nagabulig sa aton nga utok nga ining tagaan sang husto nga nutrition. Ang ketones, nami ni siya, it is the most favored food sang aton sininga selula. Ang tamis ugaling grabbing attraction sa cells. That's why kung gakaon ka tamis, usually lethargic ka. Kung pala kaon ka tamis, lethargic. And dyan ito ka nami tulog. Kaon ka blatudo, kanon, busog-busog ka, do ka nami tulog. Ang sapat nga grabe pa kaon nun, baboy. Kablang baboy, pagkaon sang baboy, dayon tulog. Kay ang sobrang nga kaon sang carbohydrates, sobrang kaon sang tamis, nagapalitargic. Kay nga ang brain mo, imbis ka mag-active, ang ginpuno yato, glucose nga sobra kadamo. So again, hapos lang ang paghalong sa aton nga lawas. Halungan ta una bes ang aton cellula. Because kung isa-isahon kita, we will go down to the most basic unit of our body as the living organism, amuni ang cells. Kay cells all together becomes tissue. Tissue becomes organ. Kung nagdamo ang organ, they will become organ systems. Ang tanang organ systems will become a living human being. Hindi magkalipat, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, and of course, ang ginatawag na ton nga D3 Bio. Ang baho sang ilok, hindi man ginakos kisa sang antay, sang oxidation, kisa kos gina sang bakterya presente sa ilok mo. Pero may mayod ang solusyon, Sir Boy, para sa baho sang ilok. Ano gani imo anay ligo kag anong gamiton?
2: Tapos ang una maligo, ano, use Santon Plus Herbal Soap kay antifungal, antibacterial ni siya. Meaning to say, ang mga balhas mo nagtingob to sa imo kilikili, sa imo lawas, gaamo nang ginakaon sang bacteria, no, gadamo ang bacteria in those areas. So hugasan mo sang Santon Plus Herbal Soap, and of course usaran mo sang Clinica D Fresh with VCO. Ang Santon Plus Herbal Soap may VCO man na siya para kakastanan ma-maintain ang imo hygiene nga naa kay ang VCO will protect you 48 hours no, lalo na yung imo ard underarm, 48 hours from ginatawag na bacterial activity, fungal activity, lalo na sa imo ilok. That's why yung ilok mo maging mahamot, maputi pa.
1: Personal ta pa man ko ton si engineer. Gapamasahi ka engineer?
0: Hindi mo paglipat yung engineer gamit git. Balon-balon ni Santon Plus Herbal Oil.
2: Oh, okay. Santon Plus Herbal Oil git dapat no. Nga ano, there is a study in a Prime University in London. Kapag masahi mo kili, anti sa magpamasahi, kuhaan siya dugo.
1: Ay?
2: Tapos, kung magpamasahi siya, 1 hour. After 1 hour massage, kung kuhaan siya liwat dugo. And they found out, nagdamo ang T-cells sa tao na ginamasahi. So, ang tao kuno, kailangan magpamasahi every other day. Lalo na kung ang liniment mo refreshing, no? Pras ang Santon Plus Herbal Oil na may ang production sang imo immune system. So, pamasahi ka, engineer.
3: Ang pamasahi ko, permiya, ara sa sulod sa lakyan. Kanami.
0: Tapos, after masahi, inom na yung ka-extend?
2: Aha, of course.
3: Ang extend niya, adlaw-adlaw na siya.
2: Ow!
0: So, tingala ko, you're looking young.
2: Mahamis, no? Kinami ang blood delivery, nami ang blood circulation, kaya ang extend, because of maka and clavuasca, na gain na improve niya ang imo toxic and blood circulation. So nami ang delivery sa nutrients and vitamins, that's why mahamis si engineer.
3: Kag bisa lang nagamasahe, gahambal ka nami isang aroma sang Santon
2: Plus Herbal Oil. Natural na natural.
3: Kaya ginapangita mismo sang masaysta.
2: Pwede naman ko tayong mga mas paho kung pwede ko nakabakal bolt. Pwede ka mo kabakal bolt, kadto lang ka mo di sa amon para mausahin niyo sa inyo spa clinic, no? Sa inyo mga spa.
0: Sa mga mahilig magkape, don't forget gamit gidit DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix puno sang chia seeds kag disugard sugar cane nga kaya niya nga mag-donate sang antioxidant. Nakakapi ka na may antioxidant ka pa.
2: Correct.
0: Sir Boy.
2: Ang akong pabulito, DTX Premium, no?
0: Wow.
2: Amo-amo man isang DTX Coffee Mix.
1: Kadahapon inom ko sina sa program ko.
2: DTX Premium, may gano mushrooms, which has basically has ergothionine. Ergothionine is one of the antioxidants sa lawas na nga gabulig kay glutathione. So it stays in our body for a long time. So that's why mag-DTX Premium, kung gusto ka maging medyo social ang afternoon mo, DTX Premium, gakapi ka na, gadetox ka man gapon, no? Just like the original.
3: Kaga ko nga, ang tamis siya kay hindi ordinary nga sugar.
0: Yeah.
2: Stevia. Oh,
0: natural sugar.
2: Stevia.
0: Oh. It's stevia. Di layo sa balatian.
3: Correct.
0: Engineer.
1: Sige.
4: DTX 500.
5: Ginakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati namon nga may DTX 500.
1: Sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
1: Subong kamusta?
5: Huwain na ko ginibatsyan maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
4: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, Meshul Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Yung atong topic ko sumong medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una gid, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
0: Ang rason nga dapat ma-exercise ka.
2: Dapat ma-exercise ka, gid. Correct.
0: Kung hinay guro, sir boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
2: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients
1: constituents, lalo na mga LDL, pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy niya sa dugo, gakanagdag na. Gakadiposito na sa mga imo
0: arterial walls. Magbarala ito ya kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
1: Sabay na lang siya. Ang dapat din natong ginawasan nga, ang natong dapat i-maintain digali, ang correct blood flow.
0: Kakadamo lang, Sir Boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
1: Correct.
0: Once nga ma-oxidized, amatamat na siya.
1: Amatamat na siya.
0: So kung palainom ka, no, D3-bio, ang BCO nga ara sa D3-bio, may ara man siya nga powerful antioxidant. Mm-hmm. Nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
1: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid. Those two,
0: actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
1: Correct. Mm. Mm. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
0: Mm. Ang D3-bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3-bio, i-prevent niya nga maghubag.
1: That's why gambal nila.
0: Wala sang inflammation nga matabo.
1: Wala inflammation. But how does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation, ari ang sabat? It's gallic acid.
0: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
1: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3-bio. Ang si D3-bio padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries, panghimuson na kwaon ni ni HDL dalon sa atay pagwaon.
0: Amo na kanami sang D3-bio, engineer. Tungod sa gallic acid.
1: Gallic acid.
0: Kung gallic acid. D3 nga imo nga andyan, ginainom, wala gallic acid.
1: Wala saya.
0: Pero ang D3-bio nga ginainom, may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Ang rason nga magbarakag, matunaan sa imo pagka-stroke. Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke, it's D3-bio. The gallic acid of D3-bio.
1: So anong blagi na himo ni D3-bio regarding blood clots? Apat gid ka paagi. Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan din naman ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3-bio, padamuon niya ang imong HDL level.
0: Para na mo may manghimos
1: sang imo, oxidized ng LDL. Thirdly, may mga antioxidant present in D3-bio, in gallic acid and ferulic acid. Ang gallic acid, gin-explain na ni Dr. Camille, ang ferulic acid is a kind of antioxidant that basically makes you younger. Cause the ferulic acid, ang yan specialty is gapanghugas ginisya cellula, way labot gapanghugas cellula. It also cleans the other antioxidants present, glutathione and other vitamins na antioxidant like vitamin C and vitamin E.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3-bio, Sir Boy, may ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Meaning pa, kaya niya nga ano, mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Ang nakanami sa D3-bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga-induce sa apoptosis. While si lauric acid, simintohon niya ang imo nga cancer cells.
1: Cancer cell.
0: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
3: Patay siya.
0: Patay siya. So, aray pa yun, Sir Boy. Ang D3-bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also gitawag nila nga ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali, pagkatigulang mo. Instead, 10 years, ang you will live longer. Siguro, it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa'yo mo. No? Layo sa'yo mo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
1: Brain.
0: Alzheimer's dementia.
1: Parkinson's. Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
0: That's the reason nga, nga gina-promote ginawa ang D3-bio over sa mga plain lang nga D3 tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3-bio.
6: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
4: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat, sumagabuti ka. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakats, mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahalan. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Checklist. So, ma-checklist na ta, no?
0: Oh, nga ang D3 Bio Gigo Engineer. Over Plane D3. Uh-huh. This is my practice. Every after Lancer Boy, inahimo ko ni mga a week ago. Mga isa na kasimana. Mm-hmm. Di tapos mo kaon, makaan ka, manyaga ka, manyaga, after panyaga, matutbras. Mm-hmm. After ko tutbras, dahil ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Gag akon i-oil pulling.
1: Aha. Uh-huh.
0: Before gali ko mag-oil pulling, gano'n ko ga... Ano tag na? Flus.
1: Flus.
0: Flusing. Flusing ko. After flusing, butangan ko sang D3 Bio, duha ka soft gel ako.
1: Oh, hindi mo na may mga sa D3 yung plane?
0: Hindi na pwede sa D3, ha?
1: Mga pila ka minuto,
0: no? Nga D3 Bio, because of the BCO nga ara sa D3 Bio, 5 minutes, 5 minutes, nga ihulom-hulom mo sa baba, ang D3 Bio.
1: Kaya kung plane nga D3, Doc, ibutang mo to, yung may himo sa baba mo, wala lang.
0: Kung at least once a day, himoon mo na, right after sa imong pag-toothbrush, pag flossing, mas makompleto gindi mo nga, no? Patay ang kagaw sa imo baba.
1: Uh-huh.
0: That is for your oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, hindi na ni mo mamu na. Because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
1: Correct. May ara makubla, Doc, diskubrihan. Kundi kung hapon, engineer, kapag pigi ko yung DTX coffee mix sa hapon nga programa, tinistingan ko pusa D3 Bio.
3: Sa kape.
1: Pusa ko, patulo ko sa kape, duwagid, ang sabor yun, dulce. Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor, pero ang gindugang niya, daw macarons, bla, damo nang yung sabor, sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
0: we are talking about the experience, all about the D3 Bio. Paano na ito gina-apply sa aton nga, no?
1: Gusto.
8: Daily life.
0: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
1: Ano din mo yun, Sir Boy?
0: Ano yung experience, Sir Boy?
8: Ako niya, every nagkatuksi sa kalugar.
1: Oo.
8: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulp ng taas inanat ko, kurbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as time goes by, ang bago i-D3 Bio ko ni. Nag-D3 Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuway, tulog, no? Take advantage of it para para mausal autophagy, no? After 4 hours, diba, tumaro naman duwa. And after 4 hours, tumaro naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days, biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
1: Kami engineer, maka-witness na, kaya rin gusto pa yung room. 40 ilanat ni Boy.
8: That is D3 Bio.
1: Iba experience
3: na ako ilala.
0: Iya, D3 Bio, DTX, kag-extend. Kaya nga man, para locking yang.
3: Locking yang? Kaya isa pa.
0: Para hapos makakita sa yang.
1: Ay! Ano na?
3: Amo nang sikreto.
0: Na.
3: Sa mga may ulo edad, kinanglan mo.
0: Hindi ka mag-ako nga may ulo edad ya.
3: Hindi.
0: Yang ka pa ya.
1: Matured lang.
3: Ang ako ni experience ya sila. Before ko magtulog wala kan ginapusa ko na kag gibutang sa akon nga alimpuduhan
1: hala na tubuan
3: ang natubo-tubuan na sa ho.
0: Are ang checklist si Sir Kevin according sa research study sang Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA. Study nila ang lauric acid kag ang iyang derivative nga monolaurin may kuha niya, action against viruses. Ari ang mga action, Sir Boy. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells.
3: Ang innate pa.
0: pagtupa sa virus, wasa. Number two, siling ni Sir Gabit, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi
1: makakalusot gid man,
0: kung may nakalusot, hindi makareplicate. Hindi
3: multiply.
0: Patay na,
1: tagay mapatay na. Dog, Juan, example, ang bata nga hindi mag-mature, mapatay naman gani sa tiyan. Tiyan mo lang virus.
0: Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-detribayo ka.
3: Correct.
0: Kung naka-detribayo ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell.
1: Hindi siya katapik.
9: No attachment, no infection.
1: So, tatlo, Doc. Una, tatlo. Tatlo. Pag-attach niya, hindi mo siya ka-attach. Kung maka-attach, gid man siya, ma-disintegrate siya. Kung hindi pag-git siya kaya ma-disintegrate, kusog gid siya, abi. Nagsulod siya. Hindi mo siya mag-mature.
0: The reason why, it's the monolaurin of BCO nga ara sa ditribayo nga wala na sa
3: ordinaryo.
0: Ano naman ang ang work ni D3 nara sa D3 bayo?
1: That's why imbutang ta D3.
0: Amo nang rason nga agi combine ang D3
3: kag ang BCO.
0: Siling ni Sir Kevin, gina-stimulate niya ang production sang aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
3: Mga nabilin.
0: Integration.
1: Grabe, no? Kung sa mga gira, pero may gatinga-tinga pa to bla.
0: Oh my God, tinga-tinga pa. Kadtoon na to sa imo immune system.
1: Isa-isahon.
0: Sinong rason siya? Ang D3 nga ara sa D3 bio.
1: So, muna nga super combination siya, Dok.
0: Yes.
1: Ang BCO kag D3.
0: Kag, this vitamin D3 nga ara sa D3 bio, no? Gina-signal niya ang imong memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya.
1: Kilala.
0: So, may klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka-detribayo ka, pareho lang nga may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
1: Gusto. And that study is brought to you by Dr. Direct, ha?
0: So, diin ka. Wala ka police station o may security guard ka sa imo balay kag may police station ka or police station lang ang imo.
3: Dapat na ara gid ta ni.
0: Duha gid. No? So, ditribayo ka. Overplane ditri. Kay kung plane ditri ka, police station lang na. Pero kung ditribayo ka, may security guard ka, may police station ka pa.
1: Ay, wow.
3: Correct.
1: Kampiyon.
0: No? Kisa, ang police station, di na nimo magamit. Once nga, may gwardiya ka na. Kaya man, pag may kawatan, hindi na nakapangawat.
1: Investigar na lang.
0: So, hindi na makapangawat. Okay. Pero kung masulod yun ang kawatan, mapatay sa, mapatay sa imo nga security guard, ang police station, makantun lang kag ma-record.
1: Anong tabo?
0: So, amo na ang bintaha kung naka-detribayo. Detribayo na kamo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig, nga performance.
1: Ka! Shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extra.
24: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
25: Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
26: Eye Care Gold, ang superior eye formula
27: para sa epektibo nga kombinasyon.
28: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
29: kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops.
30: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: You're listening to 94.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga ka-K5, at makaroon yung oras alas 4.39 na tagahon. Good morning, maugan-ugan niya, gahon mga ka-K5.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Well, mga K5, good morning. May din niya gawin gid sa ating mga tagpamati sa bilog karon nga probinsya ta kan kabilugan makaron nga Banway ta Caribe. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Miyerkules ta nang adlaw mga ka K5 kadasig ta ko mga inadlaw aga syempre maugan-ugan makaron sa kabilugan nga Banway Kalibo. Aga I think sa kabilugan man nganing probinsya ta kan. Oh, kumusta sa inyong mga lugar abi na i-chat abi ninyo dikara sa aton nga live programs das K5 News FM Kalibo, no? Tapos i-follow dai nag-i-share pa gid oh. Kumusta sa pilang ka mga banuan? Ayan, nag-ano ra? Dayang ugan-ugan man, no? Anyway, good morning, mga ka-K5. Inyong anchorman na sa talasay sa gahon, K5 Michael Silor, yung mga ka-K5, mga balita, aron nag-mga informasyon, makaroon niya agahon. Sa ating pag... Atan ka rin kapag ililiba mga ka-K5. No? Sa rin kapag ililiba makaroon mga balita lokal. Good morning sa ating mga tagpagamati man, sa ating mga negosyante, mga driver. Ay, of course, sa aton karon nga mga may mga karenteriya sa mga nanay, mga tatay, makaroon nga nag-apaom sa anda ka rin pamahaw mga ka-K5. No? Nagagaha ka rin. Good morning! Sa rin kapag ililiba, ano rin yung mga nagupan ng balita? Headline! Tos ka na miton, hinigop kape mga ka-K5. Para makaroon sa rin yung mga nagpapanang mga balita, sa rin yung nagpapanang makaroon yung mga headlines, unang kita sa rin yung mga headlines, mga balita, lokal. Provincial Health Office ng Patigayon, makaroon it health assessment para sa kapulisan. Commercial Establishment sa Banuot Kalibo ginapa-inspeksyon. Tourism and Cultural Affairs Division para sa DOT accreditation. GC para sa mga eskwelahan gintukod it kapulisan. Gagakipatay matapos sa makuryente sa Banuot Balete. Aga pilapagin sa mga report nga aton karang anurada yang masumagang makaroon mga ka-K5 na. Sari nga pag ililiba, sa ilo kita sa rin karang mga balita. Pagid, may balitang pulis, may aton man sa newsroom department. Sa ilo sa mga balita, National Confidential Funds, bawag iba kang it grocery, suno kay barber. Aga, Mary Grace Piatos, hindi makita suno sa prosecution team. Balita, international presyo at krudo, posibleng magnaba. Yay! Pero iya sa aton, taas kaya po. Negosyador para sa pag-istorya at Iran, nag-Amerika, padayon do pagpaninguha. Pero suno sa report, daywang kabang nasyon, wa na hakat. Pilaro sa rin ang mga balita, mga ka-K5, pagdayang mga balita, ginatod gaton makarot, DTX Coffee Mix, ang ka-healthy nga klase, at kapinaka-kape ka o naka-detox ka pa, may anang chia seeds, ang may ampalayag, may anang pagkanya DSE, o di sugared cane extract, ang kamapait nga party, tubo para masukan na itong mga diabetes. Mabakayo sa itong klinika, the alternative medicine and wellness center, iyaron sa itong Refender Building, Osmani Avenue, Kalibo, Aklan, sa parente, dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Mauna kita sa mga headline balita international. So hindi gud ang ma-resist nga hindi maghigop kape ay kanami torn. Bani Manny Alansa igto sa ano ra sa anda ko nung maasaw-asaw na sa Banuot naman siya manaki Febek. Manny Alansa, Manny Alansa, good morning. Sige, chacha ninyo kung maugan na sa inyo, tanawon natin kung sino pagkita mga ugan mga kakaibay. Rondaya makaron nga abay karat Qatar. Sa headline Qatar says US Iran mediation efforts continue but no direct talks planned. Nano ko no to? Okay, ro mga mediator padayon taro pagpaninguhay medyo what at plano ro dayong kanasyon nga magistorya at pangkatawhayan.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Qatar says mediators are continuing their efforts to find diplomatic resolution to avoid an escalation between US and Iran, but no direct talks are planned. Nakita mo ron? Para sabi man na karon. Ano ko no? Dige, dayang ani, isa na mention ko dayang makaron king mga mediator. Daya ba karang nagapasagasaga rito para nga maka-istorya dayon ka mga nasyon para sa ginatawag karang malikawan the escalation or dayang nga pagalala pag init gera. Ay sige taro pag pinaninguha kung sa mga piyesta ba sige taro imong pinahaom. Pero tagbagay medyo wat at handa medyo man. Medyo maroon, tabaga. E so, sa foreign minister karang si spokesman Ansari told reporters that the focus of Qatari, Pakistan and Omani officials was on short-term resolution that would help us Reignite the talks between Washington and Tehran. Paninaninguha, kis, anda. Nga, katan, eh, maumpisan, matuman ko tayo pag-istorya. Ay, so what, there have been conflicting signal from both sides. Nga, hindi tama na maintindihan na ng sabat ko, daywang ka mga kampo. Ah, uha, nataw itan at sanduko, agud. Galing kaguoy, man kita, no? Kung inaway, sanda, no? Conflicting signals from both sides with the Iranian Foreign Ministry denying his President Donald Trump assertion the talks were underway. Pamalibad, Darokwan. Ano ko, no? The Foreign Minister at Iran, pamalibad, o, oh, agin na pamalibaran, daro ginambag, karan ni President Donald Trump assertion, anang pagpamilit. Ngamaya, kung man, nag-istorya man na kami, ongoing man namun nga, kwan, pa, kung katun bagay, padun man naroon pag-istorya, pero what, taro nang bagay. Grabe ito, no? Presyo man it daya karang ano ra produkto ng petrolyo posibleng magnaba sa sugod itatlong ano ra Domingo nagnabaon ko no sa sa US officials matapos nga may kasugtanan yung sa tunga karat Iran i-reopen do daya karon nga pinaka sentrong agagan do day karang Strait of Hormuz mga ka K5 no ay do barrel of Brent crude no karon the global benchmark for oil prices fell by almost 5% to under $80 per barrel or 60 euro on the news of supply disruption potentially being eased mga K5. But failure to previous negotiation in the recent months to de-escalate the conflict between US and Iran has led to a volatile oil market with the drivers ultimately being hit by the higher fuel prices of the pumps. Anong driver? Tanan pati presyo? Ay, hamba nga ni ko, may nagbaka nga ni mana ako inasawa. Kuan man ako. Ay, sayod ko, tama na pa rin ko naman kataas. Mana, makaundo presyo. Itanong suga, ako ka rin din yung ginabinakanta. Kanamion, gidmat, tama na. Pero anda nga, ano ra, anda karanggaha. Pero, taas, tama na. Ay, sayran ko man ng resipi yun. Mananay, matasayran mo. Ay, Jesus, kaina, man, nabaka yung manakot, bupis, kaina. Pero order naman at bupis sa isang gatos. Naghambag naman, ay man manat ng sanggatos. But ah, taas na gali mana. May kon, taas, mataas na abimana makondo krudo. Ay, ito mana, ginabutan, gali mana nanda pa rin, it krudo. Kay ko manat, mataas tay. Siguro, kad ga-eskwila, tayo mo, kung may section 15, basa ika, last row pag-iapon mo. Dahil mga balita mga ka-K5, ginatod ka itong makaroon ita extend food supplement for men, magranon sa amino acids at phytonutrients, kinsang kapanit, makarot at labuwas ka nga makabulik para masolusyonan datong frigidity, rectal dysfunction, nagkapataas pagilid, potency, passion, mapagaki man akong mapababayi, nagatama at ekstrang enerhiya, nagkapataas at libido, nagatama at ekstrang performance. Mabakayron sa aton karang klinika de alternative medicine and wellness center, yaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Iya kita sa mga balita national pero bawasan taro atin yung mga mensahe.
1: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
0: Hey, good morning mga ka-K5. Ah. Bawasan ta mga mensahe yan ay mga ano. Miss Gracie de Banyas, good morning kay K5 Mike. Imaman ka na Michelle de Los Santos at Jocelyn Obniala. Nga always man, nagkapinamada sa imong programa. Ya kami sa Linabuan makaroon. Oy, kay Nini Grazel, good morning. Jason Pasilan Zonio, good morning kay K5 Mike. Shoutout kami sa Alfonso 12. Ano nga nga kaiping at barangay rok Alfonso 12 nga ray? Basi kong Alfonso 13. Umang kating manawa man.

0: No, kay Bros Ryan Tao, good morning! Iyapagin sa atin karang personal account, daliyang ha. Dugan natin yung mga mensahe. Edwin Aguelo, good morning, nag-monitor, good mana kami. Kimo, sige sir, good morning, nasa Banura, Tangalan. Good morning! Good morning, kay K5X, permit kami kapamati ni Mr. Kimo. Hambag ko, hay, permigid, ano ra? Hambay na nakako na ikon, permigid ko na nag-ahulid o mag-asawa, hay, magayo sa stress?
1: Oh, basi.
0: Nga ni, permita kaming galabing-labing ay sigit, arakablit, hambay ko nga ni. Nano, tamakon nga adlaw-adlaw ko ting na-stress. Ay, oo, no? Adlaw-adlaw, tako ni mo na-stress. Ah, natinawan ko lang nga ni, ay adlaw-adlaw, tan labing-labing ay adlaw-adlaw, tabi mo na-stress. Matuod, ay, handron, yung pantanggal stress. Matuod, aron, ah, matuod. Ani sa inyo ninyo keyword mga mambo na langga stress ako plaster abo plaster. Paano tarawat asawa nga biman ay pero may kat imong stress nandun hay. Claire Eaton, good morning. K5 Michael Aganday Uncle Tikboy Antayda Cebuano ng Bibing Ambrosio ag ng Lani Ricardo na Norma ag si Rambo Eaton ang satanan niya nagpamati sa programa mo. Thank you. Good morning kid. Bago ng mga balita lokal, may hakuryente na sa Banot Balete. Oh, kwa nagtalimang adlaw, patay, gida. Okay, nagpaayos na water pump kunta. Sa makaron, siguro impeachment trial. Iyan sa nasa Topico, makaron na about sa daya, karang confidential fund, it busy presidente. Pero sa kamatuoran niyang tanan karon may mga confidential funds ron, pati ro vice presidente. Mga kwanyara, mga ahinsad gobyerno, may mga confidential funds ron. Pero hangawag at tangan, according sa na-report, ay, Vice President, yata ginakwesan do, daya karon niya, nora, daya confidential funds. Ay, so na sa report, the House Prosecution Panel on Tuesday said it plans to request a subpoena for infamous Mary Grace Piatos to compel her attendance in impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ay, nanambos in interview House Prosecutor Lawyer Lorna Lorna clarified, however, that the prosecution has yet to find Mary Grace Piatos, one of the supposed recipients of the confidential funds payout from the office of the vice president. Confidential funds nga yan, ay paano abiron kundo dayang si Piatos nga rahay asset abit gobyerno. Halimbawa, infiltrate na naigdoro mga magagko karong organisasyon it criminal at daya karang mga rebelde. Ay pangaganan mo ta? Apo alias lang yan eh. Halimbawa, ro tunay na tang katauhan abimanit mga asset nga rahay akira pangaganan ay babayi. Aga, paano mga niron mo? Usoyin eh, usoyin mo tarong konsensin tong hilit kalibutan nun doon eh. Kung halimbawa, ako ng opinion na ako matang questions on sarili. Pero sabi mo akong confidential asset eh, mora. Vulgar, gita na ra. O di ba ga? At paano mo nga ni, kung kakon matay, mga confidential funds ay, halimbawa, sabi mo na, no mga pundong, pero sabi mo na may mga intelligence fund, no? Ay, ginabaka rin, ginaubra, kita niyo, nare-report nga rin nga may una ng mga mark money. O, pero sabi mo na, halimbawa lang ay halimbawa ta Pideya pang nag-operate siya nakagago. Ro mga mark money tay mga 100 of 1000 may unang mga 1 million ani. Oh. Ay paano mo liquidate? O, so yan mo tresibo toro datong nga sindikato. Akon malataro na. Agro mga ahensya at gobyerno nga ra, even the ano, mga local chief executive, mga governor, mga mayor, may mga kwansandar, may mga confidential funds doon. Wow, tagin na usuya ron. O, di ba ga? Ay, tao. Ay, ako pagkabasa ko, dahil usuya naman akong si Piatos, kung intelligent, kung kwan, abim mo, kung asset, ay, yawan kita ito usuya, kaputi, taro uwak ron doon ay. Ay, well, so pena, Mary Grace Piatos, sa manin ni itanang abogado, pero, well, anda mataro na eh. Ako naman lang personal ko itong opinion kung paano mo i- uso yung do asset kasi ginaproteksyonan mo rin ang identity. May mga nabasa nga niya ako mga asset nga rin ibang nasyon. Mga spy it ibang nasyon. Oo. Hay, umpisa pa't sanda it daya karang estudyante ginapadagag o tasanda sang kanasyon niya gusto na nangabugan iti informasyon. May nabasa nga niya ako ng mga 1960s patang history ana it Mossad. Oo. Isight ko lang gin. Kay ilikohin nga to sos. Rana nga kuan ay, kuan naman, negosyante. Kuan na ginta do, Iran. Sugod tayo mo gino. Igdo tayo mo sa circle of friends. Na ba circle of friends? Imagine na ba ka, kaboy, negosyante mo. Ay, raan ng pondo, ginapinadagan mo at pondo. That is intelligence fund o confidential funds kung niya katon. kasi paano mo rin

0: I-justify. Ay, tao yung abi manakanda kasi prosecution matyan dahil dati doon mataraato ni. Kasi, pagabot sa military nga kuha na, hindi mo ta kita masugiran. Garon ay, ambal kang amigo nga tayo, may kunwa kita nag-assistant warden, ay. Alas 4.45 na, 55 na tagahon na itong oras. Akon malatan mga personal opinion matanatan doon. Nagsyempre, entitled matakita ka. Ma'am Tessie Sokgang, good morning ha. Tuod yun man manamay, karapagaleo. Tuod yun man manamay, kro ano ra, nga nakakatanggal, it's stress. E, bisan ako man akong gina-stress tayo. Ay, oo. Tistingan ko, abihan baon si Mrs. Dona, medyo may stress nang mga ko na. May nag-chat nga to kay Ina, na kinablit ako ni mo ni Mr. na sa labing-labing ay nasa stress. Da, pero may, na, sabat na ko ni Nano, ito man, adlaw-adlaw, kating na-stress. Ay, kung ako man, mas kaming kung kagawa pa honda si Mrs. mo, ay gapauli ka, buhat imo, stress ka, buhat imo ron dun, hi! Kristelin Aguirre Rotolo, good morning si Mike, Capitay DTX, kaya ako ita kumbo na ba, kanami itong dokumbo nga nabaligya sa market. Nakabakal kaya ko yun at kumbo ag, ano ra, ibos ina sa inyong public market. Galing ay pag-abot, alas 8 ay ubos, ti Agi. Sam beses ang kabakal, naubusan kami, pero ni Mrs. ay, pag-gawa ako duty. Gagakot kumbo na, nabaligya sa market ya sa Leso. Pagkita ang asawa ko si Benji, kababangon niyang, wa matay mo na stress. Pag, panggaha, tagali, dokrodo, ha ha ha. Ay, nagnami, naman na rin ang putay, asus, manahambay nami, nagmahal, tagaling manay. Mahal, tabi man na krodo, ay ato man na pare. May halo, tagali man ng krodo yun. Alas 4.56, balikan ta ka mo. Pagkatapos yan, mga reminder, standby.
1: Dito, KK5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga, adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
4: Arang.
3: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang monolaurin, ang monocaprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
4: Mahimo siya ketones.
3: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
4: Puslan gapon.
3: Oo. Wala sang ano mo?
4: Wala tak.
3: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka, inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod.
4: Ikaw
3: lang isa, wala ka risgo.
4: Correct.
3: Pero palalagaw ka.
4: Ay, kinanglan
3: mo. Pero ikaw upod sa mga tao, kinanglan mo.
4: Be responsible.
3: Before pa 8 hours, inuman ko naman. Amo nang nakanami.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio, isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gid ya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong mga ngislo.
4: Correct.
3: Bioria, ma-correct sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
4: Campion.
3: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong pagtoothbrush, dako gid niya makabulig.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing mo do ko na ibaluan ko nga taas nang dali akong blood pressure. Pay nang paninisis ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang ako anang lingon sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka.
6: Ari dok nga nga ma D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital indi kay D3. Nagkadto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga ang balya do kayo? Nya the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19.
3: Correct.
6: Gobyerno nagambala.
3: Prevent, ah? Prevent.
6: Oh, prevent.
4: Government na.
6: Oh, and as patients who regularly took virgin coconut oil naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
3: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
6: Because of the monolaurin.
3: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamato niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Iway gid chance ya ang kuan niya. Di maka first base ang kagaw.
6: Oh, Ario, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal boy makabulig gid ang virgin coconut oil nga ti ara na sa Ditri Bayo.
3: Tama ra permi na to balik-balik plus or GP. Kung hatagan mo ko Ditri, pigaw na. Paimnon mo ko Ditri, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko Ditri kag BCO, kampyo na.
4: Kombinasyon.
3: Gi-combine ang Ditri kag BCO. Kay pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin Ditri lang, di ba? Kung la, kung nami, pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gid nga gi-combine mo ang Ditri kag BCO, sir boy.
6: Kagarido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamasib dose sila. Kay nga aton nga Ditri, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with Ditri Bio.
3: Wala.
6: Wala.
3: Biskan pulo pa? Biskan 20 pa?
6: Okay, hindi mo nakatasan
4: dito. Ka borderline ka lang? Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
6: Tistingi mo inoms, damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid ma-toxicity if kay taas kayo.
3: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag-inom.
6: Proper timing.
3: Dapat niya hindi magdubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
4: Correct.
6: Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kaya may butika ako sunod balay. Kaya kung masakit ang ulo ko, migraine, Ditri Bayo ko na. Gilanat ko, trangkaso, Ditri Bayo ko na.
3: Sir Pisa boy, malis ang kadamuon sa imo bulong.
6: Correct.
3: Kung may Ditri Bayo.
6: Halog,
3: Ditri Bayo. Instead nga, ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong, malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
1: Ditri Bio.
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sa Ditri Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: Ditri Bio. Ang Ditri nga may VCO. Ang VCO nga may Ditri. Pamakal sa mga butika. Ditri Bio.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Alas 5:12, tagahan do oras.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Aga dai mga balita mga K5 ginato katong makaron D3 Bayo ro D3 Bayo gin ibra ko basog git cold pressed extra virgin coconut oil ang vitamin D3 sa sangkap gel capsule ro dai mong kamasangkap nga D3 Bayo nagobrat nang pakaimportanteng papel sa pagkontrol para hindi magbawro cellular at cancer ang bisan do pagbuo mismo it cellular ko cancer dong klinika D3 Bayo bukod yamot manggaranon sa vitamin D3 ginapanami man kararong absorption it mga vitamins magalin sa atong yung mga ginakaw ng rofat soluble nga bitamina sa bilog sa nagapangon ng sangkap hay kinahanglanon para makaobra ro gawas it mabasog ang klaseng protina magasuporta kontra man sa cancer mga ka K5 mabakay sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center yaron sa Defender Building Osmeña Avenue Caliboaclan sa Prende Dating Garcia College of Technology ang magapit man sa EBL Sports Complex.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: K5 Romy, wapin man. Dali ang bawasan ito ng mga minsaya. Janeline Marte Fernandez, mauganon nga agahon kay mo K5 Mike. Yes, ma'am mo. Thank you, Gido. Sa sinyo lugar do, maugan nga ra. Ay, maugan gida kami yas kalibo eh. Jinka Obligar Benedicto, good morning ka K5 Mike pa. Shoutout si Denny Bulldog Dalidari Fall. Oh, senyor. Agdini Kano Rifol. Holy Rifol, Coast Guard, Sityo Gisi. Duty, pangunahan ni Kim Marisol. Akon mabuot, ano na? Akon mabuot nanay Barcelisa. Tatay Uwaw, sinus tatay mo? Uwaw, raangagan. Josephine Bernardo, Nilo Jacqueline, Damdam Bernard, Agjanila, Janilin, Ellen Joy, Aghana Jr. watching from Gisi, Udyong. Hindi ko maintindihan. Pero dayang si Chugisi siguro sa barangay Udyong, no? Tama siguro, no? Sige, good morning lang, anak. Makaroon na kay Mayor Dini Bulldog Rifol, Senior Dini Kano Rifol. Oh, good morning kayo at kay Jenki Obligar Benedicto. Good morning, ma'am. Norming Placido, good morning. K5M, great morning man sa tanan nga nagatotok sa programa K5M News FM. Shoutout man, iya sa barangay Navitas, numan siya. Agaon pa nagawarang-warang iya sa Binit. Bye-bye. Boy, kanamiton. Sanday dyan, Placido Jopel, Rico, Agrodito, Placido, kanamiton. Inaroon kon magapit ka sa bye-bye, ho. Nami kita review karon. Kung wala ako duty nga ni, sa bye-bye, tangga jogging. K5 Romy, sa kampiyon niya mga balita, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning. Maulang ng hitman nga agahon makaadla. It's Merkules, K5 Mike.
1: Oo.
2: Isa pa kayo nag-agas sa lakara, no? Nag-asaw, rapat, karangabilog na probinsya ng Taklan. Kasaya sa tingkarang kapanat karibo. So dahan-dahan sa ating mga motorista, medyo basko mo takit aga-agas kay Michael Lero at ang nakarasadahon na nagkabaganaw ta sa ronde karang tubi at kipay Mike, no? Pero makaram medyo hamagang-hagan yung mga kipay Michael do asaw-asaw. Atong yung mga people yung mga balita kipay Mike, yes, sa tingkarang kalibo PNP, hold on kipay Michael na settled man ka biira, ronde kaso nga right aksin, pinirait pagka ginubrat, abing nga sandwich kipay Michael, dahil nga rang kasang kapamboy nga rakit kay Michael samtang imo naga handa punta itong dahil karang reverse traffic at runday karang siyat yan nga naga pagasolina kay Michael sa sangka gasoline station iya sa pangkarang balat sa Kalibo.
1: Sino nga gasoline station iya sa Kalibo?
2: Oh yeah, liang liang kanyara liang siya nga rakit kay Michael
1: sa crossing ginyara o
2: crossing ginyara ginyara o ay tao nga ni o base at base ato nakikita karang CCTV camera kay Michael na ginikita man sa kung itong ka traffic sa Kalibo PNP. Ay simple kila ko ta si Michael na medyo kasi wa tama ko makita sa
1: side mirror
2: to nga lang pampoy nga lang naga kinya sa imo abi nga mag-isa kan kay agud nga ning patangat gasolina ro siya kan kali mero punta di kay Michael ay masya kan patang sambilo nga lang kon ba di ang pick up nga ra medyo pick up truck man nga ra kay bike pick up agud nga karang delivery truck ay naga parking ta agi kasi nga kita nagka pan kanunggo sa kalimur kato sa arang tulwaber dahil karang pampoy posible niya patero truck kapag kay Michael hay abungguan man kay Michael. So kahapon natabura ka biira kay Michael kahapon-hapon may karasasang kagasulong inspection sa atong Kalibo ang kapasya at sa investigation itong dahil karang ating Kalibo PNP ay isang katawag na baton kay Michael kung atong karang tinatapan nga may natabu nga ng aksidente ay karang mismo wapit man niya sa atong karang police station na responde atong mga katapot sa pulisan nag-event at ang karang Bureau 5 na yung reported nga may naninahan kay Pai Michael na sangka pump boy kay Pai Mike, no? Ang base at sa pag-imbestiga, ay ron dahil nga lang dahil wakang mga siyakan kapag kasulina nga ni kay Pai Michael. Ronaw-naw, taron dahil karang delivery truck kay naka-park yung tangani ag hagasolina yung tangani kay Michael. Agrunday ka nga pick-up man ay nag-isobra. So nagkasinyas, agrunday ka nga pampoy nga bihay na mag-isobra kay Michael. Kaso ang araw tangani kay Mike madati kita siguro pag iso, agrunday ka nga pick-up nga kulay itong kay Mike ag na bunggo. Kung yung tanawang nga, medyo mahina yung malang kontak, pero siyempre sa impact na ito dahil pag bunggo ka na, tumukot tayo mo kay Michael dahil karang pampoy sa delivery truck na nakapundo man kay Michael. So, pinto niya tarang pressure dito na karang adukhan. So, patapos nga mataporan dahil ka ng aksyente, ay may ganyan nagkaguhay mo kay Michael pag bunggo na kaguha pa sa imaw, narap na itong pagkapiglet at natumumbay mo kay Michael. No? So, kila niya porsyon at pinapatkan sa tarang karang wala nga porsyon ko anak karang sitiarang paa ag anak karang adukhan kay Michael pangod niya nga masado karang masakit sa runday karang nga tabong aksidente. So imong gilahay gin may patangari kay micro pick up patangara gin buli kay matagi mo ko sakay ag driver agin niya sa tungkarang nga provincial hospital agot magapatan yung giit nagatigo karang nga bupagbuong nga kay Michael. So kahapon matapos patang actually gin kinawang parima sa runday karang x-ray ay sige pag namatsag anang karang likod kay Michael ay gin bunggo tarama ko parang sobra kapag nga din cardiac arrest kay Mike, ang din cardiac sa organ kadakan is sa CPR kay Mike, ay din pressure tayo mga dughan. So,
1: wapaw na yung tara na. Kat imo it, mga ko mo, gahugang taro si Gakyan.
2: Huwag kay Basakyan, no? Rin tayo mabutlay ay. So, matapos nga, aro aksidente nga kay Mike, sumusapan ka nga traffic session kay Mike, yung makarahay, nagsitay lang kay Michael, no? So, mabayad lang ron, binabayad lang ko ron dahil ka na, no? Rumay sa nga, kitabi ka kay Michael, dahil ka nga pick up ay, kaya tayo pero nagugag, nag-isaw, mayad. Pero so, kaya nga nga delivery, hey, what a pundot, eh, makipay mic. Para na nyan ko. Kung wader tong hamak ngayon na kung wama akong kaya nga nga kambot, posible nga sa madbando, delivery truck na rin, mabunggo, kasi mo sa delivery truck kung nag-isaw, yung makipay mic. So, nasettle man kipay mic, no, ro, kaso nga ra, krusyon, ag nag-pumisa mata ko, no, ronday ka rang tag-ana nga ra, ito ronday ka rang driver, ito ronday ka rang pick-up nga, bayaran tanan ng mga hospital bill. Ito sa bitan karon nga pampoy ipay ba Michael. Samtang kay Mike wa mat ibang mga balita ro nga gindaya iya sa tong karang lakapsel ta kalibo sa tong karang kalibo PNP ay mahawan-hawan no tong karang lakapsel no wa gitis ta gin ang daya aga wa gid tawo gid sa tong karang lakapsel makarangat simpo mat mga reported pagid ni mga incident of PNP nga kuntad. So, kira ita 12 oras o 24 oras iya sa pangkaring na banwa ita kalibo. Masay lo kita kita may kitunga nga mga balita sa guwa paton karang nga banwa. Ang patayin gihapon makarakipay Mike na nagpanawagan o tag-ana nga ita motor nga ra, no? Nga gintakaw kay Michael na yung Yamaha Mio nga ra. Aktual na natabu araw pagtakaw nga ra kung talilang patang Hulyo 31. Grasa sa makarakipon kay Michael ay wa tagihapon na makita kung sino karang nagbuog. Aga ba si Abil sa runday karang investigasyon ko aton karang altabas sa PNP basi sa pagkandak ng datara itong day karang backtracking si Mike nung gamit rong CCTV camera nakita nga ginbuog yung mata runday karang motor pato sa direksyon itong day karang altabas kay Michael man off no hindi pagkita ni makita nalang nakutog sabi ro ang mga CCTV footage na pag-apot ni karong sa sabitan karong area hindi pamasaran po sa inyong direksyon nagliko runday karang suspect dadala ra dai karanga Mio 125 nga ranga motorsiklo kay Michael no agin po all mga pandang alas 9 ng oras kra ita gabi kay Mike sa makaraga simpo mapagit ita update lason karon nga atabas PNP kon may andang lead kra kon una kita gwa ti hapon sa altapas ra dai karanga suspect ra dai karanga motor or nakaguwa kay Michael at itaruha sa kusit pagit ng direksyon ron sa bitan karanga motorsiklo ag nagdugang lang kra kay Michael nga nagpanawagan sa hapon nakara itong day karang motorsiklo nga ko sino roma idea ag nasairan hay i-report lang sa pinakamagapit naton karanga police station di pa Michael namtang sa dugang gihapon karanga balita nagbanggit kitay Michael rosang kapan magay ikara sa may party ita parang kay Alfonso 12 libakaw kahapon matapos ka ni karang masunog ita mga auto adlaw takip kay Michael aga pa si Abis sa report ko aton karon nga Bureau of Fire nga ron day karang panimagay niya o nagpanagihan is mga Sunyo family ay karon mismo sa sabitan karon nga lugar ay haywanan tabi kay Michael karang nagkatan out television ronday karang daywa ka mga unga no reyang napung tag o reyang siyam aga ronday karang apat nga dagon Agak sampang kalau saya kepamantap tuan television ay rumpuk taro TV kipay Michael. No? Sawat sunasunbang nagupuk taro TV.
1: Masin na, overhit yun ta siguro.
2: O rin tang anima, no? Ang pagupuk taro kipay Michael ay simpre mga minor at ang arahe wag kita masaligit ka kung amatara kipay Michael. Ay,
1: ano, matangis, gilang at sandaron, namalin ka gid sa mauma. Gusto
2: niya mag palong itong day karang sunog. Ag made up it light materials kung day karang panimagay. So, wataha-wata at masalba kipay Michael na sunog taro kapilugan na panimayro. Ano, abig karang pamilya, ang karang tatay kipay Michael ay nakatuto sa anong banwa ba nagbukot ang ito bukas ka kipay Michael na kinapanopot ang ito na warang libre
1: na
2: po kilo para magpunta pa na nga gamitong sila magpunta nga mga buhay magpunta makabulik-bulik mo na hatot na pagbalik si kipay Michael ay abukot na karang nga panimagay. Madyan na kipay Mike ay na nakagwa no tunday karang siyang nagagoon karang unga alunday karang apat ag pumatat paninahan kipay Michael kaling ay doon o taubos sa dakaranga pagkabutang ang mga gamit si Pai Michael. Sa makaraka naman ay nagpanawagan man doon pamilya nga rason nyo kay Pai Michael no kasi may una-una man ka mo ay Alfonso Duce na ito pinaka na pangita matas-taas ng porsunod sa aton karang area sa Alibacaw.
1: Bungga pamati nga ni Kaon Kato no? May nag-chat nga niya kay Feb Roaming at Alfonso Duce.
2: May una man kunta ka mo no ay pakikwan lang no? Pidin nyo nga atunan or taunin nyo sa ato nga DSWT o sa atong PNP yung tangagod nga makaihatod ma ito sa Rondeta Pamilya nga nasunugan na kipay by Michael. Samtang sa dugang gihapon nga balita kipay Mike, dahil pamangkara kipay Mike rong investigasyon ito aton karon nga makato PNP sa natabo nga ra kipay Michael nga pagpamakaw sa isang construction worker na critical na karang kondisyon bangod gani nga nakutura na karang dila kipay Mike at nagpagos na karang ipon nagsamad at kipay Michael matapos nga bugbugon itayuwa ka mga tinuga. At wala kipay Mike, nakabu patara po Julio pata 25, aga di pa naman sarang kipay Michael kung ano kita kamadaan nga rin motibo ay nagkilaya man kipay Mike ang na-identify man rin ka rin nga dayuwa ka mga suspect. Kaso lang kipay Michael ay actually, ro anda abig na patpamilya ka rin kipay Mike ay generator abig sa barangay rong kaso nga rin. Dahil naulit abig kipay Michael sa binatawag ka rin regular filing.
1: Oo.
2: Ay kaso nga ay sa pagkatubang sa barangay karami tibukon sa kontinto ron dahil karang pamilyang respektiba ay tandang gina. Although nakabulig man kuno it unang bulig sa hospital, kaso ang kipay Michael sa pilang bisis lang balik-balik sa barangay nga paghimunaron medyo panakil pa taro pamilyang ra ito ron dahil karang mga suspect kipay Michael.
1: Ay saan daw so, yan nakadamage kay Febrome? Hindi file lang kaso, ikiha lang.
2: Ay lang makaramatabo kipay Michael, posibleng na pagkapasakan at kaso ron dahil karang mga suspect na kay Michael. Itapon karon nga makatopin pe tungod nga nga disi dito matamang pile kaso ay makarabi ay patay na biabo na ka-confine sa aton karang hospital. Konday karang biktima bangod siya na karang last strong na agom siya na mismo karang gawas sa kay Michael no. Kay karon mismo nang tabo abira sa may parted crossing aron it highway kay Mike kay karon sa may makato aron nga pag-uwan ko aton poblasyon tabo ron sa bitan karon nga incidente ito rin dahil karang pagpamako kay Michael.
1: O, ano ko na dumotibo kay Febrome?
2: Wakabit kinaminsyon ni Michael kung ano rito taro madamutok may mga previous na karang mga bagina ba kay Michael ay medyo magkilaya. Kilaya ay identify kay Mike.
1: O, aga nagkagautod radila ginalin tanandara to nga grabe.
2: Ay, ro reported ay medyo pag ayok ka na kay Michael medyo hangkit na kung radila kara. Ito rin dahil karang biktima. May rason nga na utog ag siyempre ha pras ko angkit dahil nga sa pagtulog ko na noon ag kayang kalapagos parang ipon si Pai Michael ag panabi critical gitan si Pagin Oxygen ay rin si Pai Mike no ro rason ko haman ita medyo grabe kito na agong kung dahil karang biktima nga makarahay patayin di hapon nga ginabuong sa aton karon nga provincial hospital si Pai Michael nagpangayit bulik na si Pai Mike kung dahil karang pamilya. Nasa atong karang ng provincial hospital kayang si kanyara mga Kinton family pamilya Kinton yara kipay Mike
1: taga-Dumga
2: Kalangkang tara ay ICU nga hapon na makarap kipay Mike so pwede man nga hapon kung may mga una-una kita ay bisita lang kamo sa atong karang ng provincial hospital nagod sa inyong pagtao ita nagkailog ng financial karang ng bulit sa katapusan nga balita kipay Mike ay unang karang ng person of interest so atong karang nga balita ni PNP karon dai karang pag panakaw pagsuhod sa sangka classroom
3: si karon mismo sa Iglesia Elementary School kay Pay Michael. Atong karang matandaan kurang kaliwan ter adlaw hay ginsuod gid hinday karang kwarto ang nabuungan ro may captain sa 1400 karang kwarta isang teacher kay Pay Michael. Basiron sa pang sa pag si chairman ko mga CCTV is ay nakita ang arasang kagakiro ng sa kwarto kay Pay Michael, no? Nakakoyan nito ay nakasukso kita na karang tabong sa nakikiro sa kanakarang gambong kay Pay Michael. Aga pas pag kandak pag investigation ay identify man kay Pay Michael ay dati man ito na kay Pay Michael may mga kaso o na mismo sa kasabitan karang panwa na nga nga POI kay Pay Michael ng makara patay ginistigahan ang ganyan nga mangin suspekton sa runday karang kaso itapag panakaw kay Pay Mike. Mga balita halin niya sa runday area, ako si K5 Romy Cahilig para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5
0: News FM Live Report.
1: Amo si Amad K5 Romy sa kampiyon nga mga balita, no? Kay kaguoy man do dayang ano ra. Tagdayt ang naguuyan tagtatay nga rang nakuryente, oh. May maisot pa kay galing unga ra. Samtang nga dugo naton makaroon yung mga balita, mga K5. Dayang uplift program baga nga ra it ano ho. Bago ra mga mensahe. Dayang uplift program nga ra ita ro dayang SSS. Mayon na makarong 978,000 low-income members sa Social Security System o SSS no, nakabato ni tig 2,000 pesos paagiron sa Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport o Uplift Assistance mga ka-K5. Agsunoron sa Department of Social Welfare and Development doon nasambitan karon nga numero halin sa grupo ron ita Group 3. Oo. So sa CN, yakip karon doon nasambitan niya grupo ron mga employed meaning may mga trabaho pero may buganan niya sweldo nga nagmanaba i-20,000 pesos. Oh, ag mayuna man nga bisan sang hugog ang sa SSS ko 2025 o 2026 ag may SSS disbursement account. Oh, in klaro man karatahin siya nga bukod niyang isang beses nga makabanon itig 2,000 pesos nga beneficiary daya nga group 3 kundi kadabugan hasta it December 2026. Ay, basi makabaton karar mga miyembro ti SSS. Oh. Ay, may unang karang ko sa August 4 kahapon may unang 4.4 million karon yung mga household doon nakabaton man itig 2,000 pesos pagi sa uplift assistance para sa bunga nita Hulyo kung sa siin may unang 2.8 million nga mga panimagay sa idaong karat 4 piece doon natawaan man ito one time 2,000 pesos nga isang beses ang rumiembro at 4 piece magbaton itig 2,000 ag sobra 417,000 household mataan na ron nakabaton it initial payout sa group 2 mga kakay-five.
0: Balitang kakay-five sa umaga.
1: Mayroon ba't akong membro kat SSS nga ra, mga kakay-five? One time man ikatokon after Frank, kami nag-gapit ka akong gusto magpa-interview ay tao kung sinyo tangan ito. Eh, mami ko ay, I think security guard to ay may kaltas kung saan na sa SSS pero what, at remittance? Ay, baka kung tama na akot pawod ay daya nga ni nga ano, daya nga ni manang ako niya ginapadugdog sang bagay nga ra ay what, tama na, hindi tama na kalon. Taman na kami ito SS, so ay makon to ay kaguoy ka man eh, reklamo ka makon ito sa SS medyo maon baga med pa makon ng ayam mo to ay manman na ay may SS na makon halin sa ugos sa punta ka ikog puro SS. Again taman ng SS doon sir, again makon ay. Mr. Jack Socate Terrazona, good morning. Good morning, gid, mga kakipip. Kay Mr. Mo, ha? Good morning. Kay Mrs. Mo, gali. Good morning, gid, oh. Simeon Rinasido, good morning, Mike. Basi, makapamati do, taganat uniform nga na. Pakibulang iya. Kinangan ko taganara sa gamat iya sa suling kape sa Mina. O sa dayang na hugog roan ng uniform kahapon. I think siguro anong eskwela. Hindi ko abibukon ako familiar, eh. Basta sky blue, oh. May palda, aga, may blouse. Ay, ina, sa suling kape lang buga. O soyang si Mr. Simeon Rinasido. Imaro nakapugot itdaya karon nga uniform yan. Aga sana makaron nga pagpadayon na sa mga maugan-ugan nga ra makaron mga ka K5 no. Ay mag-inom kat DTX500 o DTX500 sang superior antioxidant supplement nga bumibenepisyo para sa atong ikayong gawas nagapaw ng epekto ginasukan oxidative stress sang kaproseso kung sa sino nagakasama do silyo labangon sa sobra nga mga free radical sa mga molecules sa nagataot premature aging. Pagi sa mataas ang antioxidant content nakakabulig ron DTX500 nga proteksyonan do silyo la para hindi ra masama nagiging healthier organ ang immune system. Maliban karon dong DTX500 may potential nga masuportan do tawo nga may type 1 ug type 2 diabetes. Bangod sa adayang mataas ng antioxidant content ay ginapanabad ang inflammation nga nagabulig sa regulation ni blood sugar level naton mga ka-K5. Aga pagkatapos ay parehong importante para masukan do diabetes. Aga sa kabilugan ng DTX Peban, dahil bukong nyaman nakakabulig sa pagdetoxify itiawas, kundi nagaserbing natural ng suporta para sa healthy ng metabolismo, mas malimpyo ng awas, matibay ng resistensya kontra sa chronic disease. Agro, anong partner karon mga ka-K5 is vitamin C. Ay kailangan man do vitamin C, nagpapabas ko resistensya sa kagawasan, pero mas manami kung imong vitamin C is alkaline, which is makita nimo sa Mighty C. Ginapabas ko imong immune system, ginadugangan do collagen production at imong gawas, suportado rin mong ugat at kasuan. Partner it, DTX 500. Mabakal sa atong klinika de alternatibo medisina Nuelle Center Defender Building as Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Prente dating Garcia College of Technology ang magapit man sa EBL Sports Complex.
0: Dital KK5 sa umaga.
1: Benji Antara ni Kagoy. Good morning ka K5 Mike. Pero migit kami kapamati iya sa Lapnag. Oy, good morning sa Banwat Banga. Good morning kapamati si Anara. Si Benji ika, Antara ni Kagoy. Mag-inom gudit ano ha, dayang vitamin C mga ka-K5. Ay, one time ko may isang kaunga. Siguro kung ano taraan ng hakaon, ay, nagsinakit dati yan, nagsumpit, rabuli. Nag-LBM bagay mo kung sa Tagalog. Kung sa English bagay, kung mga manggaranon kay, ano man ay, ano masakit ni boss mo ay, LBM man na. Lost bowel movement man. LBM ay kung pobre kay, sin man na rin trabado rin. Ito man na, sumpit na buli. Kon LBM ta kon manggaranan kon pobre gisumpit da buli ay sumpit ra nang buli ko daya ka nga binatilyo baga ay after ko uli tinawan ni mo ni binakan ni mo ni nanay na saging pagkaagay gapit mo kay nanay na nay manakanamiton gid man ari imong bakay nga saging ato ay makaron man na 2 days man nang awat man nagasumpit ang buli. At agsaba man ang aguto nga to. Oh man na ikan na miton gino kasarangan tapos man natigago. Ay pinambilog man na rin kinaon ay na to. Ah ginakaon tama na ay. Ayo tama na ginalin mo. Ay, ako man ang gisungsong tas ang buli kita man na wag ta magsumpit. Dali man na buon ko lang na ya. Ay barado ting buli pa masumpit pa daskan kay to mga sabaang anay. Pati hangin ko, di kagawa ko, no. Mataligab ko to sa oras undun, ay. Di na, pero ginatawad mga magugang, no, napainom ko man na itanura, daya karang, napakaon ko, mutsagin ko, nag-sumpit ding buli. Sa gamat, eh, mo. Namig naman na rusabu, ay, piktibo, gita rusabu, aman, ha. Ang pilambilag mo ni nga kaon. Ah, ginakaon, man, ay, gamot, man, ginasungsung. Ayos tayo. Pati hangin, di kagawa. Anyways, mga ka-K5, no? Sa ato makaroon nga pagkapadayin. Weda Inan, good morning, ha? Kay Ma'am Leia, Daya, karang Boy Regalado, to Chando, good morning. Oh, agay, ano raho, Daya nga, John Arvin de la Cruz, good morning, listener at sityo, agkasili na isod, ibahay, good morning, good. Good morning, Geda. Rosalie Cuatres Villaruel de la Cruz. Good morning po. Shout out sa Sitio Lumati, Barangay Arcangel Balete sa Villanueva de la Cruz family. Good morning. Abog na katong kapamati sa Balete, oh. Sa Banga. Medyo yalat ako sa first district sa kumakandidato, you know? Makaroon mga ka-K5, may iyakara nga GC. Ro nga ginlunsar do Aklan Provincial Police Office kun kato ni group chat naglunsar mga ro GC ro Aklan Provincial Police Office sa mga maestra ag lokal nga istasyon it pulisya sa kada banwa, meaning kada banwa hay may GC kay ibahan mga maestra. Oh. Sa interview karon kay Police Captain Ayon, katuyuan karang pabaskon ni seguridad ag koordinasyon sa mga eskwelahan kasunod it incident it pagpanakit ag dayang apagad sa seguridad it mga maestra. Gakip sa natabo nga to sa New Washington kat maestro atong binayong namatay gid ah. Oh. Huwaman na ibang nakikita ang motibo sa krimen. Agina pa umakon dokasong homicide o kon murder contra sa suspect. Kinklaro man itapo o Aklan Provincial Police Office na white ibang na-report nga pamagag sa mga maestra sa bilog nga probinsya Itakgan. Ay kon maroon lang tanggapan nungup ta mga estudyante kon ako takong maestro ay gaba siya magabot aro oras ang may talibong o taring hawak ba daturo. Gatsik at attendance ay nagapanghimugo kat imot sanduko. Nano ko ta mga estudyante makaw niya naga. Sukaw ta sa mga maestro, sos, matuo dyan. Ako niya mga maestro dati, pagkikita ako makaroon. Ah, sir, ma'am, una, tagyapon, di mo respeto, baga. Oh. Ay, sandaro, kaparte ron niya, ano, nga, nagang mayad kang tao. Oh, di baga? Mayo na matakan mas kapin kon mga high school nga nagakakras ang mga maestra o pero hindi pwede ron galing sa gating kong mga high school ay mga teenager mas kapin kong guwapa si ma'am aw nagakras daw kating ga absent. Benji Rotolo, good morning kay Pemeng Patamyo Gid, Ro, si Ramses Gonzales sa Poblacion Leso, pero migid ka pa matiki mo, ginibayag sa imong mga joke, sir. Good morning, ha? Kay Ramses Gonzales, good morning. Kay Ma'am Nancy Agowel Carpio, ita kaano, good morning. Kay Daya Karang, former punong barangay, ita Daya Karang niya kaano. Dayang agay ng Arlene Briones, good morning, ha? Good morning, Gid. Gapamati, sandaron. Aga, dugan natin yung mga mensahe. Sir Jex, o Kati Tirasona, good morning, Gida. Thank you, good man, sa greetings mo. Okay lang, sir. What problema? Basta, padayang kamot mga mensahe, makaroon mga K-5. Dahing sa SS nga, may mga requirements pagidgali. Ay nagapanindugan, makaroon si Mr. Amiel Hinoba, Public Information Officer, it is SS Panay Gimaras. Nga hugot na nagsunod makaroon doon yung patakaran para sa uplift program sa interview karan ginhabon na gakip man ay dapat membro it SSS rosang ka-empleyado na nagkakita 20,000 pa ubus no? Nga ni meaning wa kaabot 20,000 na ginasweldo kada buwan agbisan na may contribution sa SSS 2025 basta 2026 kinangan niya kaibahan imo sa community-based monitoring system at Philippine Statistics Authority agrestradong disbursement meristradong disbursement account umpisa ko April 30, 2026 iklaro ni Hinobang sa makaran iwa pa kaulit bagong kasugaan ng gobyerno para sa miyembro nga naka-enroll sa disbursement account basta kung tayo side man iti SSS kung kundat mga kunanong basta below 20 ay tauan niya giya. Oh, mga man kung tano galing ay alino may guidelines sanday sundon natin nundun hay. Gani ron mga ka-K5 ay ano ra, no? Dayang sunod yung kita kara ko na ano ay pre, sabi ka mo nga ito ay ikaw K5 bread, may imo kara galing uwa ta kita no? K5 bread, di abing suldo nga medyo 40 city tay bukong at below 20 imo eh. Pag 20 nga ni Kinsinas eh tay sobrang nga ni oh. Aga sa aton makaroon nga pag padayon mga ka-K5 no? Alas 5:30 na tagahon do oras. Grabe man mana do saging ato Mike. Abtik tagali man ron ko naga LBM ka. Ho, abtik ro saging on. Dati ginakaon yo ta. Inano man iwa man nakaintindir o nga tay gindasok na tat sa buli. Ay syempre hindi taron mag hindi ko ta. Pundo tara LBM ron na madaskan man tatlong kasabang man. Hindi ko taron magsumpit kon. Dugang pag inaton makaroon yung mga daya karang nga mga ay galing ay commercial lang kita kay 5 bread sa aton karon nga pagabalik dugang pag inaton yung mga balita mga K5 no pagkatapos yamang itdaya karon nga mga reminders nga ra ay makaroon hero aton yung mga aton niya mga establishment sa Banuit Kalibaw ba si posibleng makredit at Department of Tourism kun may inspection ito atong taga-tikad balikan tabagara mga ka-K5 pagkatapos at mga reminders no please stand by lasing kayo medya na
0: balita K5 sa umaga ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibaw Atlan 94.5 K5 News FM FM. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold.

0: Clear Gold Kag-Eye Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na!

Superior Antioxidant, nagkaangay-sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal rikan, epic table. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu dugo? DTX 500, masami ka ba na gina allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong ka nami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM.
1: Balik kita mga karamaya K5 sa atong oras sa alas 5.36 na tagahon.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Dire-diretso rato niya pilang ka mga balitaan na garon dahil makaroon niya mga informasyon. Maiya karangasang ka sikat ko nora yung mga vlogger o ay na ano na daya nga dugar na karang cellphone pero na ibalik mata. O oh, ito karon sa isla ita Boracay mga ka K5. Oh, aga konsensin nga ni Ron ay sunod sa Malay PNP, voluntary niyo matangin uli ka ni Mr. Gado ro na sabitan niya cellphone sa kapulisan matapos sa makita. No? Ay nagpaabot man daya ita pagpasagamat doon. O oh. Ay maya doon ay manami ron niya ano ra ay vlogger imaw makatao imaw itadugang karon niya promotion sa atin niya dayang isla ita Boracay mga ka-K5 oh. Aga dugang paginaton karang nga mga balita makaron oh. Gin ano makaron da gin klaro it Malacañang nga uwat maapektuhan karang nga mga mangunguma sa daya karon nga paksilika Paxelica Project di kara sa New Clark City sa Tarlac ay ray matapos sa ginsuong ni Senador Amy Marcos sa paghimo kada Senate Inquiry may kang tanan sa Paxelica Initiative. Actually ray manami ko nimo ang aning tanawon ay sambilog sa pagdevelop pag dito AI o dahil karong Artificial Intelligence. Nakikita minyo sa Facebook ro ginaobrat AI ko namat. Nakita niyo ka na miton gid anaro na nga plus tada ko namat no makita nimo gaam tani may tawo gid pero AI katagali mga K5 no. Ay daya hay kung imong tanawon dahil may iya karon niya mga pag-develop, pag-edit, dahil iya karon niya mga semiconductor. Abo pa, may mga critical mineral, present mga cobalt. Abo galiro sa taro, aton karon iya nga deposit iya sa Pilipinas, mga ka-K5. Meaning, ay, basi, kung kita karon doon nag-produce doon, oh, kita mag-produce, ano rin dumatabo, kung mag-ubra kita ko niya, ayan, ano rin maura, dahil yung ginatawag ka rin technology transfer, nga i-train man doon mga Pinoy. Ag ano ra, nakaroon yung impact sa environment. Ay suno sa report nga ni karamihan ng 6,000 nga hektarya ro naka-reserba para sa open green spaces, forest reserve, ag designated zone para sa upland farming. Ay ro sa kabilugan man na do buildable zone, hay unang 3,500 hectares ag pwedeng igto ibutang ro na sa bitan nga project. Hay kabay pangani, oo. Ay abo makaroon yung mga pangutan especially dayang mga anong ara mga K5 ron daya bo yang mga dayang mga environmental groups ara mga K5 aga abo makaroon nga sari-sari nagagwa karon yung mga informasyon may kantanan sa Paxelica that's why ro aton karon yung national government dapat hay sanda ro mag tao karon it nagakaigo nga mga informasyon aga magaparan karon yung information na campaign no paagi ron sa dayang media no magahimo sanda ita rondaya nga magaparan yung mga information na campaign mga ka-K5 no gamito nang daro aton karon nya media agud nga makataot magaparan yung mga information para sa pumuyo karon nya mga Pilipino yon dapat agud maduga kun do mga ano ra rondaya karon nya haka-haka nga ra ay mas mayad sa mga ahensya gid at gobyerno mismo maghalin o baga agud nga presa bimana no aton yung mga like DNR no ano ro matabo man nakara mining ra no raimaw ano ro may ginatawag karong environmental impact study no kun matigayon da ano ro nagagawa sa magagawa sa inyo karong pagtuon oh ayan may impact raimaw oh yan mga duyon baga tapos i-plaster na to sa ordinaryong tawo no aga dapat ay kun gusto nanda ay pumirma pagid sanda itaron dayang affidavit of undertaking nga kung may negative mong result ay sanda ro'y kulong di baga o sa hindi sanda oh kaswal yang anyway, sa ito makaroon nyo pag ililiba mga ka-K5. Dugang pagin natin yung mga balita, no? Wa, pero santa K5 friend, no? Ginawat na ito makaroon natin yung K5 kumustahan, no? Nga mag-sugod iya makaroon maka K5 para maka-plaster kita idugang ang mga balitaan, no? Dayang, dugang natin yung mga balita. Makaroon natin yung Provincial Health Office, no? Hay may ginatawag sa nakarang Fit for Duty, Fit for Life program. Itaklan na Provincial Police Office aga do aton karon yung Provincial Health Office gakip karon rodayang sa Dr. Oxon ay gintanon ng daro life medicine consultant pagkatapos ka naghimo sa Dakarot Health Assessment sa aton niya kapulisan oo nagtaliban niya mga inadlaw aga rondaya hay ipakita man do nga komitido man dato nga provincial health office aton karon nga Philippine National Police nga tawon it priority ika mayad nga gawas dayang mga nagaserbisyo man sa aton nga mga pumuguyo yon naming partnership ra eh. Naming nga partnership ra mga kaibigan. Aga dugang pagidaton nga mga balita ay harap atabo pa ng mga mensahe gali oh. Irene, Kinisyo, good morning ka KFI Mike. Greet lang sa Barangay Arcangel, no? Listening si Ariel ag Ariel Kinisyo. Stati Joselito ag Ma'am Susel ag Shane Ningalia ag Sir Bobby James Ningalia ag it Barangay Morales Balite kay nung Alvin Kinisyo ag tila ni Ricardo nga pirmi nga pamati. Ka KFI Michael. Oh. Ag sa tanan nga gatanaw sa imong live nga nagapamati sa imong stasyon. Nag-brown out bi KFI Mike kaya makarang ako naka message. Okay lang yan. Ay alinon mo ay makaon gid ako namat do akel ko. Gulpit imo na brown out ang ginatawag nanda nga unscheduled man. Kenneth Lajica, good morning man nung Mike. Oh, shout out sa Debotong Akano ni Nazareno nga gasugang makara sa Katiklan pag-abot ita Black Nazarene. Yan, K5, kumusta? Line number 7, K5 is from Visayas. Good morning.
3: Problema kung hindi ka makapangapi, pero tayo nakapangapi na kami sa DTX Coffee Mix. Back to you, Sir Jobert!
4: Thank you so much sa Bacolod. Guwapong signal sa aton mga partners sa Bacolod, mga K5 from Bacolod. Sa iluhan na aton, ang aton sa ning honorable nga EBP, Sir Ray, good morning. Iloilo.
3: Bacolod Island Region. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, ka K5 Jobert Lago. Nakapakapi na kami sa Klinika DTX Coffee Mix sa K5 News FM Iloilo. Balik siya mo dala ka K5 Jobert.
4: Thank you so much, Sir Ray, sa Iloilo. From Iloilo sa Iloquital, sa Antique, Sir Nestor, Sir Milmar. Kamusta ang danlog-danlog, Sir Milmar? Good morning.
5: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Mabasa-basa, agad man dyan, amon nga aga, nagadalhay lang. Pero naka-mighty siren kami, para nga bisan maturotalitian, bas kagamon immune system. Balik ka nimo, SM Jubert.
4: Thank you so much, Sir Mimar. Bas ko signal sa Antique, sa Siling Matiyon, sa ilo kita sa probinsya kang Aklan, Sir Michael Calibog, hi please.
1: Good morning, Rojas, Sir Jobert. Good morning, Sir ABP. Iloilo, Bacolod, Gagantiki. Good morning sa aton tanan. Maulan-ulan di sa amon. Subong kataliti na lang. Pero kagabi, nag-aulan gid. Oh. Naka-DTX coffee mix na kita kag naka-DTX 500. Kampiyon ang signal. Balik sa iyo, Sir Jobert.
4: Thank you so much, Kalibo. Kompleto na ang barkada. Attendance ang aton sa mga kaubdanan. Unahon aton mga balita, mga ka-K5. Tabo kita sa Negros Occidental. Sir Babes, go ahead, please.
3: Mga balita na mundre sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, ginafokusan karon sang City Health Office sa siyudad sa Bacolod ang pila karon ka mga records nga nakitan, mga ka-K5, diri sa siyudad sa Bacolod nga may problema gid ang pila ka mga kabarangayan when it comes sa dengue cases. Ang na-record sa siyudad sa Bacolod ang labing una nga kamatayon, mga kakifay, bangod sang dengue sining atuig 2026. Ang biktima, mga kakifay, amo ang 8 anyos nga babae nga pumuloyo sa may barangay Villamonte, mo ning una nga kaso sang dengue nga kalasgid ang kabuhi sa isa ka 8 anyos, mga kakifay. Gin-admit sa ospital ang bata sang hapon sang Hulyo 4 apang nagtaliwan ini sang kaagahon, mga kakivay. Base sa history, mga kakivay, lima kaadlaw ang nakita, kung lima kaadlaw antes, mga kakivay, nadiskubrihan ang ining kaso nga may dengue positive ang bata.
4: Sa pihakabahin, mga kakivay, dumduman nyo din nga may mga balita. Kami permidi nga civilian ginapatay kaginaako sang CPP-NPA ang International People's Peace Solidarity Mission o kon IPPSM naghiwat sang investigation kag nagtakop na kahapon ng adlaw kag base sa ila report na ila nga gindokumento ang 34 ka mga insidente sa ginatawag nga spy tagging sa 12 ka munisipalidad kag syudad sa duha ka probinsya. Ang spy tagging, mga kakipay, pag-akusa sa mga civilian na kuno informer sila o kon spy, resulta sa pagpatay sa ila, pagpahog, pagpanakit, at pagpalayas sa ilang mga puloyan dire sa Negros Occidental, mga kakipay.
3: Amo mga balita na mondre sa sulod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Capiz.
6: Thank you so much sa Bacolod sa mga balita. Hailin sa Bacolod sa Iloan na to ng mga balita nagikan sa sudad sang Iloilo upon sa kay ABP Ray. Sir Ray, good morning. Go ahead, please.
7: Mayong aga gid sa rabat sa aton sininga mga KK5 diretso kita sa mga labing talalupang doon naton sininga mga balita diri sa may sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagpangabay si Vice Governor Lian Diboque sa tanan nga mga PUVs no matapos ka mag-viral ining a traditional jeepney nga may biyahe Iloilo Kalinog vice versa sa aton sining mga KK5 ini matapos nga daw nagpamulak ang iya sa lakyan sa mga tawo nga nagalangkas kay nagsalakay sa babaw sang atop nagatag ini sang kakugmat kag pagkabalaka sa pila naton sining ka mga kulturan kag nakalabot ini sa opisina sang aton sining provincial government. Suno kay Vice Governor Lian Diboque nga naghangop gidsa sa sitwasyon sang mga commuter ilabi na sa tion sang kagabion no nga wala sang masakyan apang ang safety kag seguridad sa mga kuturan ang prioridad sang probinsya matapos banwa mga ka-K5 nga ti ginapaparaogana sang Shoko's order ang ining operator sang sining traditional jeepney matapos ka magbayular mga ka-K5 sa public safety sa dalan o kon sige tawag naton sininga road safety. Dugang pa sang busy gobernador nga igapaloapan niya ang Provincial Planning and Development Office ang pagpasangkad sang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP sa probinsya nga suno sa busy gobernador nga makabulig address sa pila ka mga transport issues mga ka-K5. Samtang sa dugang naton sini ka mga balita no padayon ng investigasyon sang Iloilo City Police Office sa sining natabo mga ka-K5 nga pagtiro patay sa isa ka delivery truck o kung sa isa ka truck driver mga ka-K5 diri sa may Banuyaw Lapas sang Gintalikdan nga Agosto 1 sa aton sining mga ka-K5 may ara na sa ginalantaw nga lead ang mga kapulisan kung sinuman ang nagtiro pero ginalantaw man nila nga posible mistaken identity ang natabo kay tungod wala man sang anuman nga illegal nga involvement sa mga illegal nga mga aktibidad ang ining biktima mga ka-K5 kag wala sang mga personal nga kaaway sa aton sining mga kuturan ginkasubo gani ni sang pamilya kay tungod nga trabaho lang gid ang opisyo sang sining biktima mga ka-K5. Amo ning mga balita na mondire sa may sudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo dira ka K5 Jobert Lago.
6: Thank you so much ABP sa mga balita sa may sudad sang Iloilo mga ka-K5. Alin sa Iloilo sa ilo kita mga balita sa probinsya kang Antique with Sir Milmar and Sir Nestor. Antique, proceed please.
8: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique kay 5 Western Visayas. Sumduman nyo balita kapon nga may ginpatay sa San Remigio nga saan ka lalaki anum kaigo ang lawas niya kang bala. Kinlambatan sa nabukid nga bahin sa may barangay Baladay sa Banua kang San Remigio. Ang talalupang doon kadya kay ang ana nga pamilya hindi rin galitana pag-ihaya sa andang balay. Kag hindi rin man magpasaka kang kaso, bangod sa pagpangusisa kang K5 News FM na ibaluan ngang diyang lalaki makaano mo rin makagawa sa prisuhan kag karwa ka beses nga na dara sa Muntin Lupa ang kaso na lunsay murder kag homicide. Tapos may pagagapang ihaw pa kang mga baka gali. K5 ba Western Visayas kag may mga record kang pagpanakit kang ana mismo bata kag anak ka diyang nga asawa. Di ang pamilya, hindi rin magpasaka kang kaso, doon nga na-identify rin kang San Remigio MPS ang darwa ka mga sospetsado.
9: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kulang nga ngamon turog regya sa probinsya kang Antique matapos ang isaraka power interruption halin alas 11.46 kagabi, tab-tab alas 3.56 kay inakang kasanagan. Diyan na batyagan kang 12 ka mga kabanuhan ng Santike halin sa banwa kang anini pagto sa may banwa kang Barbasa. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines, nagkaproblema kuno ang andang 138 kV Santa Barbara, Iloilo to San Jose, Antique. Sa kadya, wala pa kang eksplinasyon kung anugid ang matuod nga ginhalinan kang nasambit nga power interruption.
8: Mula sa upar mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka ni mo dyan, Sir Jubert.
6: Thank you so much, Antique. Muna masubo kung wala ka sang solar ka K5 Milma. Halin sa Antique.

0: Ingit na kuryente siya, gali, no? According sa misis, pag-responde sa ma-rescuer, may vital sign pang iasawa kagin sakay sa ambulansya. Kag gindala ini sa hospital. Pero pag-abot sa hospital, nakibot siya, patay na mga kakay 5. Kag nadismaya ang pamilya sa sa rescue team, kay nangin kampante ko na sila, kag wala gin kabitan sa oxygen, kag wala gin CPR sa rescue team mga kakay 5. No? Amo ni ang pagpayag sa ang pamilya. Patay gid, kaluoy ang nasabitan nga biktima. Dugo nato niya balita na identify na ang suspect sa natabo nga bomb threat sa naligad nga July 31 sa isa ka eskwelahan sa Pook Integrated School diri sa Banwa sa Kalibo. Ang initial nga investigasyon, bullying ang rason kung nga nag-bomb threat ang nasambitan nga minor di edad man. So sa Subong, iga padala sa Regional Anti-Crime Unit o Conraco 6 ang warrant to examine computer data, no, para nga mabalaan gid ang ma-check ang device sa gingamit sa nasambitan nga pang bomb threat mga ka K5. Kag GC o group chat Subong para sa mga manunudlo, kag aton mga kapulisan sa Kadaban wa ginlonsar sang aton nga Aklan Provincial Police Office para man nga mapadasig nga maresponde kon may mga emergency, kag mabalaan ang ilang mga problema. Subong wala man sang mga threat sa aton yung mga manunudlo sa probinsya Aklan. Amo mga balita, di balik sa imo Sir Jobert.
1: Thank you so much Sir Michael. Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas. Nagkaran-karan kapon ang Hamindan National High School alas 9:20 sang kaaga mga K5. Matapos nga nagluntad ang kinagamo sa duha ka mga pamatanon mga ka K5 sa sulod sa classroom. Isa ka grade 9 student versus sa grade 8 pupils mga ka K5 sa may bahay niya sang Hamindan National High School. May kutsilyo nga na-recover nga ton sini magkatapos ang kapulisan mga ka K5. Pagkakita sa mga estudyante nga nagtapungulay ang kabataan, so may kapin 20 ka mga estudyante nagpalalagyo, naghugpaa sa sulod sa classroom, mga ka K5, kag nakibot ang bilog nga compound sa eskwelahan. Nalipong ining more or less mga 15 to 20 students mga ka K5. Sa kahadlok no sang paginaway sang mga kabataan, mayo lang kay nakuha sang gwardiya ang kutsilyo nga bitbit sang isa ka na involved sa inaway. Gindeklarar kahapon sang Hamindan PNP kag principal mga ka K5 nga untaton ang klase sa nasambit nga eskwelahan kag ginpapuli mga alas 10:30 ang tanan nga mga kabataan mga ka K5. Daw naghatag truma ining nagakatabo karon bagod man sa nakitaan sa aton mga kauturan sa social media. Ang Hamindan PNP padayon pa ang investigasyon paano nakasulod ang armas o kutsilyo sa sulod sang eskwelahan mga ka K5. Dugang pa nga mga balita, kahapon nagresponde ang Pontevedra PNP mga ka K5 sa aton sining barangay Lantangan matapos may report na may tawo nga nagapakawal sang armas mga ka K5. Dito nadakop sa aton mga barangay officials kag sang Pontevedra PNP ang isa ka persona nga nagaedad 39 anyos na recover ang 38 kalibring armas na 10 kagramos sang shabu mga ka K5 nga dala sang nasambit nga suspitsado. Suno sa Pontevedra PNP, nakainom ang nasambit nga suspitsado nga si alias Junjun samtang nagapakawal sa armas. Dito gindakop sa ato mga kapulisan ara sa karon magapangatubang sang kaso kag natakwano nagapahunay-hunay sa bahin sang Pontevedra Municipal Police Station. Amo na mga nagapanguna nga balita, kita nay naman kita, way na ta oras, buwas naman.
0: Mga ka K5 niyo nabaten ako kabilugan yung mga balita sa Negros Island region, ang kabilugan ng Western Visayas. No? Oy kabo patang mga mensahe galeri, galiwat at oras mga ka K5 no. Emily Patiarc Andrade, watching from Antipolo, Rizal. Shoutout lang, haling kay Gani Elias Cuatre sa Sitio Tabayag, Barangay Arcanel, Balete. Pero may nagpamatik yung mga K5. Lastang kita di karakasawas pagkatod mga balita sa Kalibo PNP. K5, Romy Kahilig sa kampiyon yung mga balita. At sa atong adaya karang Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy. Sa akin, kamusta yung manager, Ma'am Gloria Villas Manio. At sa atong CEO, kay Dr. Ramilo. Good morning! Sa gabon ako sa K5, Michael Silorio sa kampiyon yung Servisyo Publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Tomasyon sa Barangay po.

0: Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
0: DTX 500.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500!
1: Istoryahan ta kung nga hindi ka mo kabata. Upod ta sininga diskasyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility. Gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amuning ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. No? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla, mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangki. Now, ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Dua naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
2: TTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500.
1: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina makounter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
4: Sa mga male infertility, mostly nga mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gakos gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na sign sa ano, engine room,
1: kusina,
4: kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sininga mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya, preska nga prutas ya.
1: Correct?
4: Dapat kung alam kaya, magbalon ka, kuan, DTX 500. So, dapat ya, kung si man imubana niya, waigid mo bata, di, not all the time, harina di siya mo. Kinanglan niya, pabalunan gid niya, before pa maglakat. Pero kung wala gid man, pagpuli niya, pagbalik, pabalunan gid niya. Kadawa pa gid niya, pinaka-main nga cause ang male infertility, iningitawag pag-abnormally shaped sang inyong mga sperm. Nga aga katabo na, it's also oxidative stress.
1: Oxidative
4: pala sigarilyo ka, pala inom ka. Pala kaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin ma untatan mo yung sigarilyo. Ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginarisita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm. Pero may kung asla ginapajuices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices, phytochemicals and antioxidants.
1: Nga ara sa DTX 500.
4: Nga ara sa DTX 500.
2: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang... sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02 agahon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
6: Para sa aton yung mga headlines sa headlines sa balita lokal. Maod sa nagupok nga TV, bagay sa Libakawakla na sunog, daywang ka mga unga na kagawas.
7: Ang headlines balita lokal, pump boy gindagan sa ospital matapos maigpit sa tungay daywang ka mga sarakyan sa gasolinahan sa Kalipo.
6: Ang headlines sa aton yung balita lokal, motorsiklo tinakaw sa Altabas sa posibleng direksyon it mga sospek padayon pa ginaimbestigahan na it kapulisan.
7: Ang Aklan PPO naghimo it group chat kay ibahan ng mga teachers para sa ginpabaskog nga koordinasyon.
6: Headline sa aton yung balita regional. Bangkay estudyanteng na kuryente sa Rojas City, ginuligon sa andakarang panimagay.
7: Ang balitang regional, gagaking anong mga beses nga nakulong patay sa pagpamaril sa San Remigio sa Antique.
6: Headline sa aton niya, balita national. Kawagin patibay rong 73.3 million niya disalawansa sa confidential funds it OVP sa nagapadayon niya impeachment trial.
7: Balitang national, layi party sa medical parol it mga preso nga may malala nga bugatian ginaduso.
6: Headline sa aton niya, balita international. European Union nagpanawagan it mas stricto nga border security matapos rong migrant influx sa Ciota.
7: Ang balitang international, pitong katabo rong patay sa drone strike sa beach sa Russia.
2: Balitang negosyo.
6: Headline sa aton niya, balita sa patagit negosyo. ERC ginaprubahan rong mataas nga sinuoktan sa fit all para sa renewable energy.
7: Ang balita sa negosyo, DA target nga mapanaba sa 47 hasta sa 50 peso sa kada kilo rong presyo it local rice.
6: Headline sa aton niya, balita sa patagit hinampang. Trade sa mas nag-inabo kaysa sa free agent signing sa NBA.
7: Ang balitang sports, Najee Marshall nagperma ang 3-year contract extension sa Mavericks.
2: Balitang Entertainment.
6: Entertainment. Headline sa aton nga balitang showbiz sa Princess Beatrice uman nga ginistoryahan bangod sa royal family issues.
7: Uga nga balitang showbiz, Jennifer Lopez ginpakigbahin og bago nga family moment bago mag-college rong kambal.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
8: Wow! May puso.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
6: Alas 6:07 rong aton nga oras. Mga ka-K5 dira batian rong nagapanguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, ag DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Probinsya Itaklan, nagsabilog nga Western Visayas. At law kita makaroon, ita Miyerkules. Bet sa 5 sa buwan it Agosto, dagong 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
6: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kano rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Trice.
7: At ako man si ka-K5 Red Jeline Tornino.
6: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
2: Balita lokal.
6: Ginatupok it kagayo rosang kapanimagay sa sityo Cabayana, Barangay Alfonso 12 sa Banwa Karait Libaca, Waklan. Bandang alas 11:30 kahapon karait hapon adlaw karang Martes, Agosto 4. Kinkilayarong tag-iya ipanimagay si Virgilio Zonio, sangka senior citizen nga residente it nasambit karang lugar. Sa interview at K5 News FM Kalibo kay IC Cortez Zonio, ang anak karang gumankon ita biktima nga nagpanaw sigon or naggahalin sa bagay. Rong tag-iya kara para mag-agto kara sa Banwa it Libacaw nga para magbuo it na puong kilo kara nga bugas nga ginapanaw it DSWD. Bangod sa naiman sigon na imaw nga raan ang mga apuro na aaywan sa nasambit karang nga bagay. TV gamang raan karang ag TV gamang ro ginalibangan kara it mga unga nga nakabukas. Nadiskurhan yamang it mag-asawa nga residente man it nasambit nga lugar nga mabahugon rong kagayo nga maghalin kara sa bagay nga himo kara sa light materials kung siin maswerte man nga nakagwas ro daywa kara ka mga unga nga edad apata aga siyam nga dagon nga daywang ka mga unga nga babayi. Sunok kara sa sambilog sa mga uha, nagupok si Gonro TV samtang nagapanood sandangan ng inrason it insidente. Waman it na isalba nga kagamitan ro mga biktima. Agbangod karahin nagapanawagan sa makaroon it bulig sa publiko.
7: Ang retalya at balita lokal, sangka 39 anyos nga pump boy rong gidaga sa ospital. It mga nagresponde nga tawuhan it BFP Kalibo. Matapos nga mapiglit sa tunga itaywang ka mga sagakyan sa sangka gasolinahan sa parte Itosmeña Avenue Kalibo ko Martes itapon. Sunod sa inisyal nga investigasyon, nag-assist rong biktima sa pagpaatras si delivery truck nga nagpatayhon. Apang may isang ka-pickup man sa likod nga ginagaong it driver nga imarong ginapaatras it pump boy. Rason nga nag-atras man raya. Bangod ka na piglit itaywang ka mga sagakyan narong nasambit nga pump boy. Gilayon man nga gindaga sa ospital bangod sa pagpanakit itanang karang likod. Agin pa idagumgon sa x-ray examination. Sambilog sa mga sakay pickup rong nagbulig sa pagdagakana sa Aklan Provincial Hospital. Samtang gindagaman sa Kalibo PNP, rong daywang ka mga sakyan para sa nagakaigo nga investigasyon.
6: Samtang sa piyakabahin dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal. Nagihimo man it CCTV backtracking rong Altavas Municipal Police Station na para matumod rong posibleng direksyon ita motorsiklo nga ginaaligar tinakaw itwa pa makilagang individual o gabi ikarat Hulyo 31 sa Banwa kara ita Altavas. Sunod sa impormasyon, ulihi nga nakitaan rong motorsiklo nga paagto kara sa Barangay Man of Altavas pero hindi pa masiguro kung lumiko raya paagto sa direksyon it Batana. Tinakaw rong nasambit nga Mio 125 bandang alas 9:15 ita gabi sa atubang kara ita Altavas National School. Nagapangayo man itbulig rong tag-iit motorsiklo sa publiko sa sinong man niya makakita sa nasambit karang motorsiklo o makatawit impormasyon na angot sa insidente. Ay ginahinyo nga magtaawit impormasyon sa pinakamagapit na istasyon na Ita Pulisya.
7: Pagkang detalye at balita lokal, naglunsar it group chat rong Aklan Police Provincial Office para sa mga manugtudlo ag lokal nga istasyon. It Pulisya sa Kadabanwa para mas mapadasig rong pagpangayo it assistance sa Philippine National Police. Sa interview it K5 News FM kay Police Major Aubrey Ayon, PIO it Aklan PPO, tuyo karang pabaskugon ng siguridad at koordinasyon sa mga eskwelahan kasunod it insidente it pagpanakit ag pagag sa siguridad. Kakip sa mga natabo sa New Washington, kung sa siin namatay rong sangkamanong tudlo matapos nga by one it estudyante. Wa manitibang nakikita nga motibo sa krimen. Agi na pahaumgon ng kaso nga homicide con murder kontra sa sospek. Ginkaro man it ay PPO nga white ibang na i-report nga pagag sa mga manugtudlo sa Bilog nga probinsya Itaklan.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Bahagitang Regional.
6: Alas 6:12 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa.
2: Bahagitang Regional.
6: Bangkait estudyante nga nakuryente patay sa Rojas City ginuligon sa andakarang panimagay may kampiyon nga balita si ka K5 Myla Fuentes, please kami.
9: Napauli na sa ilang balay ang bangkay sang dalaga nga na kuryente patay sang nakaligad nga adlaw sa barangay Dumulog, Rojas City. Masubo ini nga ginsugata sa mga himata, kakilala kag mga classmates ang pag-abot sang malamig na nga bangkay sang ilang palangga. Matandaan nga ginkilala ang napatay kay Angel, 17 anyos, senior high school student, kaginipong anak sang pamilya. Dahibaluan nga natabong insidente samtang nagapungko ini sa riprap sa atubang sang rest house sa nasambit nga lugar. Apang ginapayag aksidente ini nga nakasaplid sa live wire nga nakabutang sa kudal nga human sa barbed wire. Matapos ang ginpatigayon nga autopsy sa bangkay, nakumpirmar sang pamilya nga bangod sa makusog nga impact sang pagkakuryente, ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Naibaluan nga antes pa man atabong insidente may mga reklamo na o kon may mga kabataan na nga nakabatsyag kag nakasaksi nga may ground ang pader sa mga rest house. Sa ginpatigayon nga press briefing posible nga magapangatubang sa panumbungan ng reckless imprudence resulting in homicide, ang caretaker kag tag-iya pananglitan magaguha nga hindi intentional ang pagbutang sang live wire. Samtang homicide naman sa tion mapamatudan nga hungod ang pagbutang sini. Sa karon hustisya ang girasinggitan sang pamilya sa nangin kamatayon sa makaluluoy nga biktima.
10: Ini si K5 Myla Vasquez Puertas para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
7: Duga nga balitang regional, gagaki nga anum nga beses nga napreso patay sa pagpamaril sa San Remigio sa Antique. Sa kampiyon nga balita ka K5 Eileen Magbanwa, please come in.
11: Nagaparigo sana kaugalingon nga dugo kag wara ang tikabuhi kang nakitaan sa kilid kang kahon kag sapa ang isa ra ka lalaki. Ginabanta alas 7 sa aga Agosto 2 sa sitio Talibang Barangay Baladhay San Remigio Antique. Ang biktima amo si Florentino Esquilito, 58 anyos, sa residente kang Barangay General Luna San Remigio. Suno kay Police Major Charles Richard Casalan kang San Remigio Municipal Police Station, posible ginsundan ang biktima nga nagapano pauli sa andang balay kagintiro. Rason nga nakaangkan kang siyam kaigo kang bala nga ginalakipan kang anim ka shot wounds kag tatlo ka exit wounds. Narecover sa crime scene ang 38 caliber nga loaded kang apat ka bala nga posible armas kang biktima kag anim ka empty shell kang caliber 45 nga gingamit sa pagtiro. Nagagwa sa pagpangusisa kag maidid nga investigasyon kang mga kapulisan nga anim ka beses nga nagwa salid sa presuhan ang biktima sa kaso nga homicide, murder, cattle rustling kag pagbayular sa RA 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa piyak nga bahin, ginpahayag naman kang bata kang biktima nga si alias Victory nga hindi rentana magpasaka kang kaso batok sa mga nagtiro patay sa anang amay. Apang sa punerarya rin lamang man igahaya ang biktima kag igalibang matapos ang darwa kaadlaw. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: TTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita National. Balita
6: National. Alas 6:16 ra aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita national ginahatod gaton ni DTX 500. The superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit ya diabetes ug nagaregulate it blood sugar level. Ginapatibay ita Commission on Audit o COA rong notice of disallowance nga nagabalor it 73.287 million pesos parte sa confidential funds it Office of the Vice President kudagon karang 2022. Sa desisyon nga ginpagwa it COA gin basura kararong apila ni Vice President Sara Duterte ag pilang ka mga opisyal it OVP. Suno sa COA wa it nagakaigo nga rong mga dokumento nga ginsumite agud nga pamatud-an rong paggamit it hago 69.8 million pesos para sa cash rewards nga kagamitan ag bugong nga ginbuong maghalin sa confidential funds. Dugang pay komisyon nga kuwang man rong mga ebidensya nga nagapakita it naging resulta it ginpatigayan nga intelligence ag surveillance activity.
7: Ugang balitang nasyonal, ginasugong magkaroon ni mamamayang Liberal Representative Laila De Lima nung laying nga nagatao it medical parol sa mga persons deprived of liberty nga may terminal illness o kung permanenteng kapansanan. Sa idagamit House Bill No. 10136, pwede nga mag-apply it parol sa kwalipikadong preso. Agad ipadayin ruan ang sentensya sa pag-alaga itan ng pamilya at magkabaton it maayos nga pagbugong sa guwa it kulungan. Sa nung kay De Lima, tinutuyo it layi nga masolusyonan rong kakugangan sa health services sa presuhan agud ukon bangod sa nagagugot ukon ng mga raya sa sugod it selda.
6: Samtang sa aton man nga detalye ta balita sa Guwait Nasyon, na balita international ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Para sa pabalik-balik nga gagnat o buag sip-on, maginomit D3 Bio. Mabakal sa Klinika de Alterna, Tibo Bidisida, Walda Center, nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Nagapanawagan si European Commission President Ursula von der Leyen it mas istrikto nga seguridad sa mga nagagwa sa border it European Union. Kasunod it pag-agabutan ko libo-libong migrante maghalin sa Morocco pagto sa Ceuta nga teritoryo it Spain sa North Africa. Suno sa Spain na sa masobra 69,500 nga migrante gonrong nagbalik rong habalik sa Morocco. Samtang umabot man sa 83 ka mga tao rong kabilugan nga namatay sa magkasiparar nga mga border. Nakatagan ang magpatigay nit emergency meeting rong mga Interior Ministers at EU, agod nga talakayon rong insidente ang mga tikang kontra sa illegal nga migration.
2: Balita International.
7: Uga nga balitang international, 7 katamo kay baharong 3 kamangaunga rong namatay samtang 40 matarong naninahan matapos tumama rong sangka drone sa matawang beach na magapit sa Arkhipo o Sipovka sa Krasnodar region sa Russia. Ginagkusahan it mga otoridad it Russia rong Ukraine nga ginungod ng pagpangatake sa mga sibilyan apang uwapay pahayag rong Kiev parte sa insidente. Bukon man ikaro kung nanurong minatood nga target it drone bisan may report nga posibleng naapektuhan raya it electronic jamming o tinamaan it air defense bago nagbagbag.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
6: Sa isa, 19 ang aton yung oras para man sa detalye at aton yung balita sa patagit negosyo. Ginahatod gaton it Mighty C, rumaskin pabaskog ng alkaline yung vitamin C. Ginaprubahan it Energy Regulatory Commission o ERC. Rong pagtaas it feed-in tariff allowance o FITOL, pagalin sa 20 centavos kada kilowatt hour hasta sa 30 centavos per kilowatt hour. O dugang 13 centavos per kilowatt hour nga mangin parte it binugan nga sinuoktan sa kuryente. Suno sa ERC, kinahangan rong dugang nga panuoktan agod nga masolusyonan rong masobra 3 billion pesos nga kakuyangan sa pondo para sa renewable energy producers ag malikawan rong dugang nga interest bangod sa delay nga pang bayad kanda. Samtang nagapabilin matarong panawagan it pilang ka mga senador at congressman, istudyuhan rong mataas nga panuoktan it kuryente sa nasyon.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
7: Ang balita sa negosyo, target iti Department of Agriculture nga mapanaban sa 47 hasta sa 50 pesos per kilo. Rong presyo it local rice samtang ginagauman nga magabo parang supply bangod sa nagagapit nga anihana. Sa kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nagakaigurong supply it bungas hasta sa katapusan it dagon. Agmasa umanong National Food Authority nga magbakait pangay maghalin sa mga mangunguma. Ginagauman man it DA nga temporaryo gamang rong pagtaas sa presyo it pilang ka mga tinuga bangod sa mabaskog nga ugan. Apang nagapabilin nga mapagod rong presyo it isda aga baboy.
2: Balita Sports.
6: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga karawang balita sports sa balita sa patagi tinampang ginahatod katon. Iklinika Dio Fresh may VC og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis ag nagapahumot it aton nga mga underarms. Mas maabong mga NBA players rong nagbaylo i-team pamaagi sa trade kaysa sa free agency makaroon nga off-season sunod sa datos matapos ipatuman ng bagong collective bargaining agreement o CBA. Sa kabilugan, may 433 ka mga players rong may kontrata, 41 rong naghalin sa trade samtang 35 gamang rong naghalin pinaagi sa free agency. Sunod sa NBA, mabaho nga dahilan kararong istrikto nga salary cap rules na pinuslanon nga contract extension nga nagaingganyo sa mga players nga magpabilin sa andakarang presenting a team kaysa maghalin ita free agency.
2: Balita Sports.
7: Dugang balita sa hinampang ang ginpagawid pa it Dallas Mavericks ng kontrata ni Najee Marshall matapos raya magpirma sa tatlong dagon nga extension nga nagabalor sa $52.2 million nga fully guaranteed. Rung 28 anyos nga forward ay nakahiwa career best averages kung nagtaliwan niya season nga may una nga 15.2 points ag 4.7 rebounds sa kada hampang. Naka-record man imaw it personal nga pinakamataas nga assist, field goal percentage ag steals, rason para tawa ni Mau it bago nga kontrata.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
6: Sa 6:23 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz sa balitang artista kinatod katon ita DTX sa Beauty Soap. Umanit atensyon rong report nga magapangatubang si Princess Beatrice sa sangka malisod nga dagon samta naghilapit rong anak karang ika-38 nga birthday kasunod it mga kontrobersyang ginakasangkutan it anak karang pamilya. Sunod sa royal experts, padayon nga naapektuhan si Beatrice it mga esyong ginapangatubang it anak karang amang si Prince Andrew. Kama naman sa spekulasyon parte sa anang personal nga kabuhi. Sapya karawa pa it opisyal nga pahayag maghalin sa princess parte sa nasambit karang nga report.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
7: Dugang balitang entertainment kinpakigbahin ni Jennifer Lopez rong pilang ka mga letrato. Itana karaga kambal bago rong mga raya nagtungtong sa kolehiyo kadungan itanang nagapadayon nga bakasyon sa Europa. Nakita marong singer nga nagayapon sa sikat ng restaurant sa Venice, Italy kay bahan rong mga unga ang karaag mga kakilaga. Matapos iti hapon ay naghalin sanda sa Kite Water Taxi samtang padayon niya gina-enjoy ni Lopez roan ang summer getaway sa Italy bagirong panibagong chapter sa kabuki itana nga mga unga.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
6: Alas 6:25 ra aton nga oras. Mga K5 nga batianon nga pangunang balitaan sa programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
6: Wednesday edition, August 5, 2026. Para sa dugang mga balita hindi makalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos. Kaibahan si ka K5 Leonard Vira. Sauman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trico.
7: Aga kuman si ka K5 Regeline Tornino.
6: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
12: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Aga palang durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ngumani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman?
7: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
11: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
11: Clinica Deo Fresh Roll-On.
10: And many others.
11: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa.
10: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:35 na sa aga.

0: campeón de estación K5 News FM.
1: Leonard Virai,
0: Foro de los Polos. K5 News FM.
1: Yan ang nalajuko.
2: Wow, may puso.
1: Tawid tayo nga patalakan. Serbisyo nga waka.
2: Kampeon, kampeon, kampeon, kampeon.
3: Good morning, Pilipinas! Maayad-ayad niya gahon bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karanga palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karanga Miyerkules, petsa 5 buwan it Agosto 2026. August 5, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre, sa nakangdan, rinyong karang anchorman, K5 Leonard Virai.
0: Foro de los Pueblos.
1: Leonard Virai,
0: Foro de los Pueblos.
3: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga sa pagatod kinyo pila naton ka mga nagapanguna. Mga preska bago karanga mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Aton pagatawa nito oras iya sa ton karanga pag ililiba. While partner ko magaroon niya sa technical side iya sa studio, si K5 Fred Batoy. Nagapabot kita at pagabiyabi, pagpanamiyaw, pagwelcome. Sa aton ka nga mga suki, nga mga listeners, nga nagatutok makaroon niya sa aton ka nga pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 naton nga nagapupamati. Una sa mga tsindahan, sa mga public market sa bilog nga probinsya Itaclan. Good morning sa mga negosyante, bulantero, bulantera naton, ha? Nga masako-sako na sa makaroon ka nga pangurason. Una sa mga pwesto nanda sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Agdi ka na sa may Juliana Market. Nga nagapinamati man niya sa aton ka nga pag-ililiba.
1: Foro de los Pueblos.
3: Good morning sa mga listeners naton, nga mga ginikanan. Una sa anda ka nga mga panimagay, nagapreparar it pampamahaw, kanda nga mga estudyante. Oy, sa may mga klase, may mga sugod sa opisina. Ano paro ginahugat naton mga ka-K5? Abay, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, banguna! Oy, malate kita, oy, 6:40 na, raton nga oras, 20 minutos, alas 7 na. Oy, dapat, ribakar, before 8 a.m., makasugod yon sa opisina, sa klase. Ay, may mga travel pag-idro iba. Mga K5, bango na, ha? Aga humigop it kape nga DTX Coffee Mix. Good morning sa listeners natin abroad. Kaya gusto bye-bye man, pagi sa ito yung Facebook Live. Kung gusto nyo nga mag-comment sa ito yung ginatalakay nga mga topic o magkaringan lawit Miyerkules, feel free nga mag-comment sa ito yung comment section. I-search yang sa search bar ko Facebook, Rung Live Programs - K5 News Kalibo.
1: Good
3: morning sa mga mangunguma natin sa kabukiran, sa mga manging isda natin nga nagapupamati man, aton nga mga amigo, nga mga kusinero, kusinera, sa mga restaurant makaroon nga bukas, nga nagapupamati sa aton nga palatuntunan. Sa may shopping center, nga mga restaurant, sa may Julianang Dikara sa Jassy Catering and Services. Ayan, kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog ng danga staff. Oy, good morning kinyo tanan-tanan, ha? Kahapon bahay, kanamiton kita, makonro pampamahaw ni Ma'am Honey, ni Sir Unayan. O kahapon, ay while nga nag-program kita, umabot ag ruhugong gasugod riya sa course boot mo. Maroon ka nami, kita rugaha nanda. Sa mga gapakiter, kapag sa Jassy Catering and Services na yan. Good morning, una sa Sea Oil Estancia. Aton nga mga duty nga pump boy, ag cashier on duty. Likewise, syempre sa may Pastrana Ubos kay Daddy Harley una. Good morning. Ag sa Crossing Binturansa kay Madam Jim Yap. Good morning man, ha. Nagpamati na nga pwesto una, nga si Gabong Ramon nga stasyon. Every morning, di ka naman na ba silipat, kaki-five na, da? Yeah! Sige. Aga sa kutob, kumabutan ka ton nga signal, magkarang nga Miyerkules. Welcome ngon sa ton ka nga Wednesday edition. Ita ton nga palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
3: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito ra sa ton ka nga pangga ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Ya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal mga ka-K5. Daywa patay matapos nga aksidente sa Diversion Road sa may Banway Dayacan nga tangalan. Kamusta rong investigation nga ginapatigayon? Itaton ka na mismo nga tangalan PNP, no? Sa day ka nga masubo nga kamatayon kung day wag ka mga biktima mga ka-K5 nga nadugaan gid itanda ka nga hugam nga kabuhi, no? Matapos nga madisgrasya, puro tapaman pasintabi kita sa mga nagapamahaw rin na. Puro ugo, gin pa man dutama ko, daywa ka mga victim nga. Detalyahan ta ka mo karun, ha? Iyas ato niya pag ililibang standby. Samtang sa pihak ka nga parte, sa dugang pagid naton nga mga balita lokal. Aklan PNP, nagpatigayon itay ka nga courtesy meeting kay Governor Joanne Miraflores. Anungod sa lay ka nga peace and order concern katon nga probinsya. Ay kabaabot taming nagkakanabo nga mga... insidente, no? Particular, pag nakawan. Dari yung numero uno, makaroon nga pertika abo ro kaso nga na-record. Siguro kung di ako kasaga man, ha? Agbasiyang sa mga ginabalita naton, kalibo, portion it banga, part it New Washington, nagnuman siya. May mga na-record nga mga kaso it pag nakawan. Pero gabanggit kalibo, mga vendo machine nga ra, mga barakang ginapangsuod. Pero ba nga PNP, under investigation paro kaso nga to't pagpanghabnit kukulintas ba nga nagabalor 60,000 pesos? Saudi gold nga tag-iya alo nagapanagyan, negosyante. Oh. Eh, makon mo taron, this is a very alarming na. Siyempre, sa part it PNP, mama K5, una matakaroon investigation. Pero kung naton binagbinagon, like sa puok na to, sinugod nga boarding house, hindi ta naton mambang safe ag rayang arrest mga isolated cases yama. Paano kung nalimbawa datong mga natabo nga na sa may puok, may mga naga review nga rang mga maestra, no, mga babayi kita nantanan. Ay ginsugod at manakawran ng kwarto, ag ito nagkwante mo, nagpambuo-buo ko gamit. Una, pagkaroon nagkatuhog rin ang mga victim. Di paano kung may nakabugtaw, nakapanong ka na, di na uli pa to sa krimen, hindi na mahambay kung nanurudaga ko dahil ka na nga unidentified nga suspect. Di ba? Alarming na raro kasot po na ko, especially yas aton sa kalibo, parilax-relax yan ka muna. Sa piyak nga parte, sa dugang aton nga mga headlines. Gagaki, Poto, Rodilag, Basag, Rungipon, matapos nga bakuhon sa Banuat, Makato. May post ka naman kay 5 basahon tayo doon na ra. Kung ano na tabo, baga sa Gagaki nga, sus ginoo, kung ano ta ginubrama nanda. Poto, Rodilag, Basag, Parubaba. In ano-ano ta ginimaw ko mga nagbako ka na kana. Wala ko pa sakaan ko lagi dita kaso, mga K5, mga bubugat na kaso. Hindi ang basta-basta serious physical injury. Balikan tamanda sa to niya pag ililiba. Tamtang sa piyag na parte, Bagyong Mamay. Abahay, nasang bilog sa ginabantayan naton mga K5. Oh, ay nagabasko grimaw, agrohabagat matangara, nagapikto gid sa Luzon, ag Visayas Makarone. Te maroon niya nag-ugan-ugan riyas aton sa kalibo, okay na? Gawa kita masilak, tamakon ni kara sa may part balite, pagabot ni kara sa may gagpas poblasyon sa Banga, madugum-dugum, basa, tamakon ro highway. Oo, ay bumunok, tagalik, ina. Do na, check naton ito, dagagan ni Chempo, pagi sa itong pangkasa, DOST, ha, standby. Sa piyak na parte, sa dugang pagid naton ng mga headlines, masobra 900,000 ka mga SSS member. Nakabaton i 2,000 pesos. Pa, umpisa taro July, start December. Nga ayuda, paagi sa rin ka ng uplift program, it gobyerno. Samba, taman ako, iba. Pareho malang malakita kay 59 ginagahugog sa SSS katon nga mga siyempre buganan manang contribution at manatwa naman ang kami nga nakabaton ano maning SSS man ay may ginlatag nga ning up-at ka mga guidelines hindi ang danat SSS na guidelines kundi up-at ka mga ahensya at gobyerno SSS, PSA, DSW, DepDev. Oh, inuna ibalikan to recap ta kami doon na karon na. Iya sa to nya pag ililiba. Ay tanan daton nga mga headlines sa tawon ito ra sa to nya pag ililiba. Maga check it at dugang nga mga reports. Salin sa to nga mga K5 patrol reporters nga naka standby. Una sanda nga mga areas of responsibility. Aton nga may kalibo PNP. Pag check dugang sa pinanaton nga mga PNP stations. Ang balita sa aton kada nga patrol nga nagalibot na sa makaroon kada nga pangunason mga kakipaybe. Oy, before tayo check raton nga pag-asa DOST partner. Oy, good morning gilanay sa mga nagapamati magkaroon nga gahon ha. Oy, higop anay kamo it kape. Ay said ko nagapupamahaw riba magkaroon nga oras. Higop anay kitat kape. Konro pamahaw naton mga linaga nga saging, ano pa mga linaga nga kamote, balinghoy, the best man doon sa gahon. Kapin sa mga nagagusto ba nga hindi paggutmon it madali nga oras. Lunch time ngon pero wakapating mana nagutom. Ka, paano kagutmon nga mga wagong bilog, rimo nga naubos, nga sabaang nga saging nga linaga? Paano kagutmon karon, di ba? Oh. Pero mas dami ko naman humay. Ayan, mga kasarangan yat, abo, no, hindi man gid bukod at kaon, nabiri, bagamon yun ta. Mamahaw gang, mga one cup of rice yang, and then may mo rin na ng mga ginsteam nga carrots, patatas, pwede man, pang minanggarunon, daman ay monkey pie brush. Hindi ah. Nakaang danyang ninyo ron kung tanaw nyo sa mga television, pero doon taro nami nga pamahaw. No? Ang pilagid, rukilot, patatas, rukarots. But doon ay practice nyo sa mga unga nyo magkaroon. Parang bata pa lang, ay what samad ro ang nangagawas, ang silyula. Ay kung sagad ka pa kaon, noodles, processed food, etc., tanan-tanan, ay guba, randa ka nangagawas. Ay so, matod, bata, wapatanin mo, hindi pa nandang mabatsagan. Pero kung umidad siya na teenager, alam niyo, timplano, bata pang, ina UTI yun. Kaya ito niya likawan, bag-uho na itong doon ginatawag lifestyle, no? Sa pagkaon niya, ginagano, dapat ayuson. Amligan, ro'y kayo nga, wasbudlay nga nagabagatian. Especially diabetes, oo. Ani dapat pamahaw pa ang kampiyon. Ang kontra diabetes, tapos siyempre, kape nga makatabang katong aron pampahealthy, healthy coffee. Rong DTX Coffee Mix, pre-bio coffee, ag DTX Premium Coffee. Try rong mga manamit nga kape nga dapat imno naton. No, kape nga may sangkap nga ampalaya nga may charantine. Eh. Nga nagabulig, tap na kung kamo may mga diabetes, ang kunwa pa, sarang na kamo maprotektahan. Plus may chia seeds nga nagatunaw itambok sa inyo kana mismo nga gawas. Yes, tama rin yung nabatian, pampatunaw itambok. Itin yung mga extra fats. Yeah, pero kita nyo si Kya pa, K5 Kenneth Eugenio Igtanlok, amigo ko. O kinakahidlawan kong amigo ko. O makaroon, dating chubby ron. Mga way back 2024, makaroon 2026. Pagsugod 2027, basi kon maka-eruption yun na nagawas ka na. Oo, ay nagatunaw rutambok mo sa gawas na. Ay nagainom ka DTX Coffee Mix. Plus DSE or D-Sugar, Sugar Cane Extract Powder. Rong mapait nga party tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Isin pa ka mo. Again, kapita sa gahon na gasapon, mag-inom kita. DTX Coffee Mix, may kape ka na. Naka-detox ka pa.
0: Yanar, Viray, Puro, Delos, Polos.
3: Sa aton nga pagpadayon, i-check na aton kada partner do Pag-asa DOST no sa pinaka latest nga weather forecast magkaroon nga adlaw it Miyerkules ay habagat nga nagali ro nga bira katon no magkaroon nga adlaw it Miyerkules ag renga tropical depression bagyong mamay ti si indampi mo nga area ra ay may typhoon pang dolphin nga nga sagwa ko aton nga Pilipinas yan ay check ta sa ni Chimpo bagi sa aton nga Pag-asa weather specialist kay Sir Obet Badrina. Sir Obet, live kita sa K5. Kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules? Good morning!
4: Magandang umaga po sa inyong lahat at live.

At sa ngayon, posible pa rin po ang na pumasok ito or at least dumaplis dito sa may northern part ng Philippine Area of Responsibility. So hindi pa rin natin inalis yung posibilidad na pumasok ito or gumilid dito sa PAR. At nakikita din po natin na magiging malaki po or magkakaroon ng epekto itong dolphin, particular na dito sa panibagong bagyo nga po natin, yung bagyong Maymay. Posible po kasi na hahatake niya pasilangan itong bagyong Maymay. At dadaan po ito sa may bahagi po ng kalupaan ng Luzon at kung saan maaari itong malusaw. At kahit po malusaw yung bagyo natin by tomorrow, inaasahan pa rin natin yung epekto ng habagat. Kaya po for the rest of the week hanggang Friday until weekend, possible po na medyo maulan pa rin. Lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Particular na po ito no, dito sa may western section ng Luzon. So ito pong bagyong Maymay, ang huling lokasyon naman nito ay nasa 170 km west-northwest ng Bacnotan sa lalawigan po ng La Union. Lumakas po ito sa 65 kilometers per hour yung kanyang lakas ng hangin malapit sa gitna. Pagbugso naman na nasa 80 kilometers per hour at medyo mabagal na kumikilos pa timog silangan no, or timog silangan. Sa nakikita po natin ngayon, marami pa rin po makaulapan. Ito naman po yung hanging habagat or southwest monsoon na pinalalakas po nitong bagyong itong dalawang bagyo po natin, yung Dolphin, gayon din itong bagyong Maymay. Kaya po ngayong araw, asahan niyo po mga kababayan na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may western section po ng northern and central, maging dito sa may southern Luzon, at maging dito sa may kanlurang bahagi po ng Kabisayaan. Samantala, sa iba pang bahagi nating bansa, dito po sa may eastern section po ng southern Luzon, yung Bicol Region, malalabing bahagi ng Kabisayaan, at malaking bahagi ng Mindanao, localized thunderstorms naman ang mararanasan sa araw na ito. Narito po yung latest track nitong bagyong Maymay. Makikita po natin within the day, inaasahan po natin na kikilos po ito pasilangan na epekto po ng Typhoon Dolphin. So kikilos po ito pa east or pasilangan, at inaasahan po natin mamayang hapon na sa may 80 kilometers west-northwest ito ng Bacnotan, La Union, posible po ito maglandfall sa may bahagi ng Ilocos Sur. Pero kung kikilos po ito kapatimog, posible din dito sa may hilagang bahagi ng lalawigan ng La Union. By tomorrow, early morning, nasa may bahagi na po ito ng Sigay, Ilocos Sur, kung saan inaasahan po natin once na mag-interact na po ito sa kalupaan ng Northern Luzon, in-expect po, inaasahan natin na hihina na ito, magiging tropical depression. And by tomorrow afternoon po, posibleng nasa may bahagi na ito na Isabela bilang isang low pressure area. Kapag nag-interact na po ito sa kalupaan ng Luzon, inaasahan na nga natin yung weakening po nito, yung paghina ng bagyong Maymay, at inaasahan po natin by tomorrow ay malulusaw na po ito at magiging isang low pressure area na lamang. Gayunpaman, inaasahan pa rin natin na magiging maulan hanggang bukas dito nga po sa bahagi ng Northern Luzon, dulot ng bagyong Maymay. Samantala, as of 5 a.m. po, nakataas po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito sa may bahagi ng central and southern portions sa Ilocos Sur, gayon din sa northern and central portion ng La Union, northwestern portion itong Pangasinan, southwestern portion ng Abra, gayon din po sa western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. So pinag-iingat po ng PAGASA yung mga kababayan natin kung saan nakataas itong Tropical Cyclone Wind Signal number 2, lalo na po sa malalakas na hangin na dulot ng bagyo. Signal number 1 naman po ngayon sa Ilocos Norte, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at ng La Union, gayon din sa nalalabing bahagi ng Pangasinan, sa Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, sa buong lalawigan ng Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, gayon din sa mga lalawigan po ng Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, at sa mahilagang bahagi ng Zambales, ng Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Gayun din po, no, posible po makaranas din maliban sa mga pagbugso ng hangin ay mga pag-ulan dito sa lugar kung saan din po nakataas itong Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So mag-ingat po yung mga kababayan natin sa mga posibilidad nga ng mga flash floods and landslides, lalo na po yung mga nasa gilid ng bundok. Samantala naman, bagamat may mga lugar po kung saan wala po tayong nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal, posible pa rin pakaranas ng mga pagbugso ng hangin ngayong araw hanggang ngayong araw, ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ilang bahagi ng Mindanao, na dulot po ng pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at gayon din itong hanging habagat or southwest monsoon. Pagdating po ng araw ng Biyernes, makararanas din ang malaking bahagi ng bansa ng mga pagbugso ng hangin na dulot ng epekto ng southwest monsoon o habagat.
Dumakas

0: Ho tayo sa inaasahan nating mga pagulan sa araw na ito. So ngayong araw po, inaasahan pa rin natin na posible po magkaroon ng mga malalakas na mga pagulan na maring magdulot ng mga flash floods and landslides, partikular na kung saan dadaan yung bagyo dito po sa may area ng La Union, Ilocos Sur, maging sa Bay Benguet, Pangasinan, Zambales. Etong sa may Zambales po, dulot naman din yan ng southwest monsoon or habagat at kasama din po yung epekto ng bagyo. At magpapatuloy din po ngayong araw yung malalakas na mga pagulan sa ilang pambahagi ng Central Luzon, ng Cordillera, maging dito sa may bahagi po ng Calabarzon, including Metro Manila, at sa may Occidental Mindoro. Bukas, inaasa natin magpapatuloy pa rin yung malalakas na mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Central Luzon, Cordillera at Ilocos Region, maging sa may bahagi ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique na dulot po ng hanging habagat. At pagdating po na araw ng Biyernes, inaasahan natin by this time po nalusaw na yung bagyong Maymay at mababawasan na po yung malalakas na mga pagulan, pero magpapatuloy pa rin yung mga pagulang dulot ng habagat, particular na po dito sa may bahagi na Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at maging sa lalawigan po ng Antique. So asahan pa rin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga nananahan po dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, na magpapatuloy po at least yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan na dulot po ng hanging habagat. Kaya po mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides na dulot ng malalakas na mga pagulan. Sa lagay naman po ng ating karagatan, may naka-issue pa rin po tayong gale warning, particular na sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. So yung mga baybayin po ng mga nabanggit na lalawigan, inaasa natin na magiging maalon hanggang posible pong umabot hanggang 4.5 meters yung taas ng alon ng karagatan sa bahaging ito ng ating bansa, na ito po ay dulot ng bagyong Maymay. Kaya pinag-iingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka, huwag mo na ho kayong pumalaot para makaiwas sa panganib na dulot ng malalakas na alon. At patuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng update ito sa bagyong Maymay na may international name na Kojira. Ang next update po natin mamayang alas 8 ng umaga, patuloy po kayong mag-update. Gayun din sa iba pang mga platforms ng Pag-asa gaya ng X, Facebook, YouTube at sa websites po. Nagbibigay tayo ng update din po tungkol sa mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, rainfall information at gayun din sa flood advisories sa buong bansa. Real time, nakamapa po yan. So sundan nyo lang po itong iba't ibang mga social media platforms at websites ng Pag-asa. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa sangligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Wednesday sa inyong lahat. Ang kampiyon
1: na istasyon. Thank you so much kay Sir Obet Badrina. Ito na pinaka-latest nga regalo ni Tiempo Magarangad Lawit, Miyerkules. Naton nyo pang balik. Aton iplastar do mga balita nga rang nakalinyada magarang nga Miyerkules. Matapos siya may importante nga mga pahanumdom. Stand by!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: So makadto na ito sa extra benefits ng D3 Bio.
5: Pinaka-na-business din basta extra na. Extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system. Na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
4: Correct.
5: Kung matumato na lang siya, blaw.
4: Tumato na siya. Extra standby. No?
5: Oh.
4: Kasi labot kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetic ko, kanga nubuing mo immune system.
5: Amo ni kanami kung nakainom ka D3 Bio. Sang una sir boy, pirmi na to, ipastrong na imo immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
4: Wow!
5: Nga pag-agi niya, patay tanan ng kagaw sir boy. No? Pirmi na to, ginabalik-balik, nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Pirmi na to, balik-balik diri, nga kung mag-inom ka D3 Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3 Bio. Okay, siyempre sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inong D3 Bio.
4: Exactly.
5: Amo nang pinaka-importante. Pero huwag kakabalo nga ang D3 Bio sir boy is also anti-protozoa.
4: Uy! Manugayon da ha?
5: Manugaya? Mga ginikanan nga may mga kabataan, amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mangyapon, niwang manigatambok, nga nisustansyado, palang sa balatian nun man, basi may gapuyo da sa sulod, paim na inyo kabataan sa D3 Bio para mapatay na sila, para para wala kompetensyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinai. Amo na ka importante ha, kung pala inom ka ditribayo, hindi lang nga patyo niyang kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa imutyan, amat-amat patay na sila, Sir Boy.
6: Ang inyo na Candida albicans kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pagi kumaeksima ka.
4: Ay, kay budlay na budlay.
6: Diyos ko, katol-katol na, Sir Boy, kakatulog akong gabi. Imagine na bilog mong alawas, may atopic dermatitis. Kagkabudlay niya bulngon. Kagway niya gani bulong.
4: Way niya bulong, no?
6: Ang nami sa ditribayo, pwede mo saya puson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
4: Correct.
6: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sa ditribayo, kanami.
4: Kanami.
6: Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
5: Kung na-try na nila yung tanan nga with Ben, itry mo man ang ditribayo.
4: Oh, grabe, epektibo. Epektibo.
2: Ditribayo.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
2: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga butika. Ang topical ability sang ditribayo di mo makita sa eksema, makita mo minin sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni ditribayo. Intramo na ang ginatawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
5: Sir Boy, kabalon ako. Pwede mo na dots.
6: Dots
5: sa mga vaginal dots.
4: Pwede.
5: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
8: Uy, kabalo ha. Basi fungal na.
5: Oo, pwede mo yan. Ipahid
4: na. Yes, infection na.
6: Fungal infection. Don't you worry. Because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputang? Ginaputangin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw ginsa kagat sang sapat, nangabi. Ini sa gulpi, mag-inflame. Kuha ka isa ka ditribayo, kuha ka dagom, opuson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection mangit nga cause na kayo, may mga dalitan kisa nga mga sapat-sapat, mabatuan sa ginatawag nga lauric acid, caprylic acid, or MCT sa ditribayo.
5: Wow. So, sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy,
6: ay, importante giniya.
5: Importante giniya.
4: Before magpa-vaccine.
5: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least three days sa ditribayo.
6: Correct.
5: During or after nga mabaksin ka na, inom ka man.
6: Was.
5: At least two days, every 8 hours.
4: So, before
5: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
2: Ditribayo with Visio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang ditribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
2: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga butika.
2: Ditribayo.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Malakas mga butika.
0: D3 Bio. Health News.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan. Sa pagkita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Yonar Viray,
5: Foro de los Pueblos.
6: Alas 7.05 gon, daton karang oras, aga balik kita sa aton karang apag padayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, good morning Anaya, sa mga listeners naton nga nagapupamati sa makaroon ka ng pangunason, ha? Sa mga listeners ta nga nagbantay, no? Iya sa aton karang pag-ililibak. Nag-subaybay sa aton yung Facebook Live. Una kay Madam Roslyn Silorio, good morning, no? Aguna kay Bro Rap Jan Kahilig sa may Santa Cruz sa Banway Tlezo. And likewise kay Kagawad Gaga Roli Baladay, no, nga nagapinamati na sa may barangay Magpagong. Aton nga mahugod nga kagawad, ag gwapo pa, no? Good morning lang. And kay Madam Marisa Villarias, good morning. Ag sa tanan ko nga nagapamati sa K5. Thank you, good madam, ha? Dahil aton nga reseller ita mga produkto sa klinika, madahugid ako nung story na ro DTX Coffee Mix sa Kalibo Public Market.
7: Wow.
6: Ayan. Good morning, ha, sa mga vendors naton din, ha, nga nagatutok sa aton nga programa. Aga una kay Madam Guafa Kalipa, good morning man. Thank you, good, sa pag-participar sa aton nga Facebook Live, mga ganon. Well, sa aton yung pagpadayon, aton ni Plastar, dayang arang balita, no? May kantanan mga K5 sa rayang-arang nga makasugubo nga natabo di kara sa may diversion road sa Banwa Itdaya kara nga tangalan, no? Ay ro victim wag na sandara maka survive because nga nakaangkon it mga patal nga lastro, no? Sanda kara mismo nga gawas mabahog-bahog, agunsay ugo, ro igo, matapos nga maksidente. Una kabi sa nasambitan kara nga lugar. Eh, madasig man nga naka-responde, ro PNP naton, kay Bahando, rayang-arang mga miyembro at MDRRMO, no? Kaso nga ni, nga bangod sa and, sa last row gitagid ko mga victim, ugo tabi. Pasintabi kid sa mga nagapamahaw rin na, ha? Pasintabi. Kwantawo ta makasurvive nulay nga mga victim. Hindi pa nato masairan kung ano gid kadasig bayro pag manihar ko motor nga man it nakabangga di karon sa kilid karsada. No? Ay napok ro daywa ka mga victim. Ag aton pa nga gina double check kon raya baga nga ra nga mga biktima is mga nakakwanbagan, basi kung nakatugan, posible bang basi una si employment set makahililong ilim noon, kung uwa man, eh basi baga kung nakangkon it, basi may tumabok nga ayam, o kung ano man rin na, ngangin kadahilanan kung nag-aksidente. So rin para ito nga sa Euron, pagi sa ito nga tangalan, PNP Station, no, mga K5, parte sa natabo nga ranga, disgrasya. Yan, standby kami doon na, detalihan ta kamukar na, pagi sa mismong investigator, itatangalan ang PNP, mga ka-K5.
4: Foro de los Pueblos.
6: Unahon na natondo yun ay, grabe taro kuwan eh. No? Ipakita tang daya partner, oh, tag daya nga sambilong video, para may makitaan daya nga rang mga kuwan naton, daya sambilong, kira. Ay, haron doon, nag-agupniga sa kilid ita karsada rayang arang sambilog sa mga victim. E daywa ka patrol car it pulis ro nagresponde. Ag may mga sayakyan man din na nga nagpundo, no? Eh para makunta tumabang eh, kaso pagkakita nanda sa mga lastro ko biktima, agwaw tatuan eh. Response baga. Daw sa pamatsyag na dead on the spot, eh dahil sa kabaskog ko impact siguro ma mauron niya nag kung tagit nagkaroon tabara ng lastro sa ugo. No? So kin kan man doon syempre SOP try nga dagon sa pinakapit na ospital eh wow taron no? Hindi cleared ang nga dead on arrival, dahil nga nga mga victim, no? Mga K5, no? Kung makita nyo sa video, no? Abo nga mga tao. E doon ay version na Amerika ron sa tangalan, tugutadlong man doon hagos kung mga gapit ka nalanggid, kat sa may kadisgrasyahan niya to hagos man, di ka nga sa may kwa, no? Andang crossing on, no? Sa gapit sa sangka gasoline station, mga K5, ay makwanta, bi, doon nga, mabahayag, pero delikado, kapin kon, kwan ba nga raw, kapin kon, gabi ay, tamaan ang tamaan, ha? I'm not saying nga dahil mga hilimuon at mga victim, pero, according sa mga nabuo na ton yung mga information, ako na matabi, mga disoras it gabi ani atensyon sa aton karanga tanghalan PNP ag sa local government unit especially sa sanggunyang bayan nga nagabuyot it committee sa transportation, no, ag sa concerned nga committee ba kore nga ng diversion kasi sa naga feed ka kot information kun namat abi may mga naga tambay dina nga mga nakamotor ag kun namatman kuno hindi kit balikawan nga may mga daw in short nagakarira, no? Di karon sa area. Asal ba naton mga diversion niya na kaparehot mga lezo? Oh, ginobraman anay ron dati nga karirahan. I don't know kung sige pa magkaroon. Rupook, imaw man. Ay ginatutukan man ko barangay. Ako PNP. Hayro PNP makon may substation sa nadikara sa may Puok. Oh, Puok Highway. Oh, tikon makabatit sa it sa garat ka motor do police na respondi agi. Oh, di na prevent. May iba nga mga diversion road nga at siyempre magayo sa mga police station. Pero tangalan nga ra, bilib, gapit malang man yan nga ay likod police station, kaganasan, kuan man di ka to. Doon nga diversion na, di ba? Hey, kung naman tabi, di malikawan, ay tadlong ang kanamiton, mag-apad gidabi, ag mahayag ro diversion road, especially sa tangalan. I don't know kung daya nga mga tao nga ra, or do mismong mga victim nga ra, nagakarira that time. Pamangkot pa talaton doon dahil doon investigation ni PNP nagpadayon pa. Or basi na masi may tumabok na ayam, or basi kon naduga at control, or basi kon nakainom. Mga doon na pamangkot, tabaga. Kasi usually doon na mga ginatunaan it disgrasya eh. Yeah, mga K5, ag nanong mga ngaman it puro ugo la stroke ko mga victim. Wa baga sa natsuksok ka helmet that time ngat matabo ro dahil ka ng aksidente. Inisyalan na bikita ka to niya patrol with K5 Ridge in Tornino ay mga kuanda sanday construction worker mga K5 i-check naton ara na sa linyada mga K5 patrol sa kampyon nga balita standby
2: K5 News FM live report K5 News FM kampyon report
6: K5 Ridge sa report go ahead
7: sa K5 North pareho nga gindeklara na death on arrival sa hospital do Taiwan sa mga construction worker sa K5 North matapos niya ni nga maaksidente bangod nga nag overshoot no rekaron sa may bypass road sa may tundog pangalan baga K5 North nga kusutin niya ni kay masubo-subo grabe ta fatal nga last roro na ang punit Taiwan nga ra nga kusutin do driver kara sa K5 North sa 41 anyos na lalaki, taga-Kalibo, may helmet imaura K5 na, pero buwanat ang lastro para sa tiyan na kung sa simple pasensya sa itong nag-pagamati, naguhuwa gidaroan ng mga internal ng mga organs sa K5 na, no? Ito karang driver. No. At may suksok pa mataman kung sa imong helmet, galing sa ngalan niya tiyan, pero ano karang nga lastro. Walo anang angkas sa ganuman siya 31-year-old sa K5 guard wa it may na note nga helmet ra imaw nga suksok that's why nga halos katunga gid sa nakaron nga bungo rong exposed sa K5 guard ro ana karon nga
6: suwat at mga helmet gali ra
7: what helmet ro anang angkas pero ro anang driver may una
6: hay that's ma, why nga do siguro dasig marong kwang gid nagbuka gid gali pasintabi sa nagapamahaw rin na
7: ito gida kung bagahay ito gida sa area ka kay 5 night visible gida pero nakaroon nga kwan anang utok baga so mauron ka basko gro impact kay ginapahayag ni sentence sige shot atong tara nga tangalan PNP Pero time abi kara mga 8:27. Magaling do dayo nga ra pareho sa nang construction worker sa birthday ipanda karon niya katrabaho sa may Tagas. So pauli kun punta sanda ka kay Five Nar galing. Daywang ka motor abi sandara eh may kaibahan sandang nagamotor man sang bilog nag-overtake sa truck na ginasundan. So nag-overtake sa waga.
6: Ano ang direction is pa alin?
7: Pakalibo.
6: Pakalibo yun, okay.
7: Oo.
6: Pabalikon, pauligon.
7: Oo. So may daywang kamotor, abing araro, sambilog, nag-overtake sa tuoro, sambilog, nag-overtake sa waga. Galing, hay sa kada siguro ay pagpadagagan, sunod sa atin ka lang at ang alang PNP, batiyon sa CCTV ro, hagunong itmotor ka kay Five Nard, imitasyon nga, paspas, gidagid, pero pagpadagagan. So, although may CCTV, abi, magayo-gayo, pero mana mabatian mo ro.
6: Sa tunog, tunog latagid, eh, meaning, kwanta, may mga 800 siguro padagagan ka.
7: Ikaw ang tao posible ka kay Five Nard kasi sa tunog pa lang, kung mabatian natin ron, hay, doon nga, sa Italagi nga, Beyond at 60 ron ka kay Five Nard, kasi nagtapak at shin matuod.
6: Kung ano nga mga motor da, kaping kung mga kwanabi nga na, natawag ka na, panghabal-habal style ba lang, garat ka na ron.
7: Miyo 125 ang dang gamit, tagmatic ba nga, nga scooter, Miyo 125 ka kay Five Nard. So pag overtake, pag-abot sa unhan, sa may pakurbada, since nga ni Madasig, nag-overshoot. Tumabok sa piyak nga linya, sa waga, sumunggab sa steel nga
6: barrier.
7: Railings, kaki Five Nard,
6: railings.
7: At sumunggab pagid sa poste.
6: Aba.
7: So, that's why nga, grabe taro, impact sa daywang ara, nga, bisan pa nga ni, sunod sa ating kapulisan, pagka nawito ay dead on the spot lagi, pero as per protocol, kailangan nga dagun din sa hospital para ma-declare nga, dead on arrival.
6: Pero mga responder or PNP, hindi takahamba kung buhi o patay yun doon, no? Kundi atong tanga doktor, attending physician, yan ikindaga sa hospital na.
7: Yes, oo. So ito ta naging declared dead on arrival. Pero klaro, nga kung sa area pa lang, makatulon ka-expose to undercar nga mga organs, anang lastro, ay gaban-gaban dead on the spot ka kay Five Nard.
6: As in, pasintabi sa kapamahaw, as in, buka agwa gid-agid na ng kwanera?
7: Buka gida, root term is parang nagagamhit gida baga ito ka kay Five Nard sa lugar. Oo, kay ito patara ibang mga parts eh. Sunod sa aton karon nga taga PNP, umabot rin ka to sa may poste, may mga nabilin patana.
6: So katot umigo siguro yung mandugawas ko sa bilong na sa mga victim.
7: Posible sa impact tapos ay syempre kung umigo ka sa steel nga railings ka kay Five Nard man malang man gid abi matudugawas itawo ka humok malang man compare sa mga steel nga ra nga igo anana konkreto nga mga poste ka kay Five Nard ay ano gidaron basa gidaron kung baga bisan man pa ka tigang ani rubungo ka kay Five Nard basta ibagsang nimo sa mga matigar mga steel mga konkreto nga mga bagay hay doon nga wasak gidaron so ngani nga wa kita makasurvive dunay karang nga daywang ka mga persona nga nag-adto malang man punta sa birthday party kung ano karon nga katrabaho ka kay Five Nard. So gina-verify para itatong ka nga mga kapulisan kung nakainom during that time kasi kung naman di mawaga baga sa mga celebration like birthday nga ra hindi gina maduga sa listahan o inom ka kay Five Nard. So din o posibilidad nga ginatanaw itatong karon nga kapulisan.
6: Ano ginatanaw kung basi nakainom while nga nag-drive rin paro gina check ko atong nga PNP.
7: Diyan pa, pero padayon nga gina-verify nanda kay Five Nard. At pag-abot abiya sa provincial hospital, huwag itat identity, pero anang karanga, angkas kasi nga ni Wat may na-recover nga mga identification card ulihi kong latana kay Five Nard agro driver nga ra naka-claim at agagi ko anang nga pamilya kay bangod na inform and then naro angkas mga gato nga gabi igot ana kay Five Nard bago na verify ko anang karon nga pamilya mo pa na inform do angkas sabi nga ra hay taga numan siya. So, ikatot ana, natiga yon nga makilaga man imaw ita ng pamilya nga kung sa singgin kakibot gid man nga ni Inanda kay Five Nard dahil karang nga natabo nga uwa git ana maka survive. Tagdato nga siyang kamotor nga kaibahan ng da ay wa matato na dagahig ka kay Five Nard kay day sabi sa CCTV hay may nag-overtake sa waga, may nag-overtake sa tuo.
6: Dahil wa ka motorsiklo nga magbarkada nga ra magkaibahan.
7: Doon yan ka kay Five Nard.
6: Kahaba, tabi, kahaba, kagapad, tabi ko highway nga naman to, diversion nga na, di, may kasubang man nag-overtake sa wag sa to.
7: Doon yan ka kay Five Nard.
6: Or kasunod, gali, kasunod.
7: Magkasunod sandara. So, may gin-overtaken K5 Nard kay Maurot Ana. Siguro, what? Saan na makabalik mo sa linya? Kasi kung madasig ka, may dangkot akong tadlong kung hanay-hay bagaro karsada. Bisan paaling, bisan madasig, straight. Agihapon, makabalik ating sa imong linya. Pero pag abot sa kurbada, siyempre, kung madasig ta, di ka ting basta-basta nga makabisan bumangking kapakaroon ka kay 5 Nard. Kung madasig ta, ay di ka ting makabalik karon basta-basta.
6: Ikaw nga nagabangking ka ting aron ay ananite ako nung pag-reduce kay mga speed, timplado mo taron, yung term na timplado mo, hindi mo man pwede nga ikwanyag, tapak-tapakan yang, halimbawa, motor, kung scooter abi, ay pre-note abi ron imaw, hindi mo man pwede ron makwangid nga, gulpi-gulpi mo, may apukon ka man, dapat timplado gidi mo, agmayad ka giting mabangking, kung di ko onay, ay kaping kung higulpi, di gulat ka pa, ay ang agangan ka giting.
7: Di yun, mga ni kay Five Nard, kung gulpihon mo tama to doon, gulpi mo bagang nga ihilay, ay sila katingnana karon na ikapin pa, kung wa ka makatahaon, kapin pa, ro iba, kung nag-overtake, wata gina-anticipate na may kurbada, tagali sa unhan, so gaon ka na, straight yapon, kurbada, tanagali, so, pwede si apukon, kagiting ron, kay bangod yan, wa ka makapahaon, rin mo nga speed high, pang straight gata, pang tadlong gata na nga karsada, so ipila ka giding. So sa impact pa lang so sa atong karong nga kapulisan lamog gagi ro andang lawas plus pa nga umigo sa steel railings nga ra sa poste na do diretso maja pinilak gid sanda
6: balik ra nang gawas gili ka raw.
7: Oo, maja ginlak dos gid abaga sanda sa mga tigang nga nabagay. Magkuwat ko rescue
6: wero ay makulantang gulay taki kaguoy man.
7: So sa area pa lang ani hay ma-assess ko niya actually it mga tao man baga mga rescuer hay galing gindala gid sa provincial hospital para at least iya ta sa day declare ag syempre base may mga mahingabutan pa baga kay 5 di man nato nahambay ko ang amat ay bisan sa pagtanaw ta kun amat malala kung amat na idiyahan ta ana pagabot sa hospital. So mauron nga wa gid maka survive ginawa tu taro linya dani sir mausig ka kay 5 Nard pero si Sir Antaran mismo pero nag-respond dito sa lugar that's why no ando yun mga detalye na nakatulong nga ginpahayag ka kay 5 Nard na masubo-subo inform naman o daywang ka mga pamilya kara ag unaon man sa karon nga pag hinakop laban unaon na karon sa mga punerarya rubang kay it mga biktima
6: sin nga birthdayhan ko na sa Dahalinda una man sa Tangalan
7: sa Tagas
6: ay ito patasunahan
7: ito. Oo, lagpas poblasyon Pataraki 5 Nard. Tag termin accident yan bang danlog ng karsada sa asfalto.
6: Oo. So lagpas poblasyon kasarangan patagali ra ng biyahihon kada paulit numansya kalibo.
7: Magayo-gayo pat ana, malapit kapit numansya kunta galing ay sa kadasig kita abi man siguro ag syempre gabi pa ag posible nga nakainom pa. Syempre ro anang awareness sa karsada hay wa kita ron kay 5 Nard kung amat puro gataron puga. Wa pat yan isagad yung puga. Ro 125 ba mga madasig man da kay 5 Nard kung i-top speed mo hay
6: pumatak at 100 karon hay kasarangan nyo taron.
7: Oo, ay kuha ka helmet yung guguha ko tayong mata kung makaroon na taka-dasig baga. Oo, ay kaping gabi pa. So nga bation sa CCTV, nag-hagunos randa karon nga dagagan. That's why nga maura ka bang kugman re-impact sa karon nga gawas ka K5 yun.
6: Rayabing diversion nga ra, Rayro Hagos diversion nga may abo-abo tang likuon. Bukong time out kapareho abimana ko makatoleso nga may kurbada gang pilang curb ka gang di man mo super git ganun ka kurbada nga daw blind spot dire-diretso imo ra be maliko-liko ka ting di medyo may portion di karon nga wa patangani man hibakay siguro maron nga wa patay siminto sa kilid sa unahan.
7: May portion patay karon doon ka kay 5 Nard, di ba 4 lanes. Pag abot sa unahan, gamerge tayo mo sa 3 lanes nga ta. Kasi hay, wa pata na expanded ro iba baga nga portion do isa hay gamerge sa sang kalinga ta dayon sa pihak. So din paro pila sa mga i-adjust. Pero nung manami ri karon sa diversion, hay tagda di karon ron it solar nga poste ka kay 5 Nard kahayag di karon doon kun gabi.
6: In fairness, matari so, karon kahayag hayag tanga maya drone ay gagana ta tanando andang solar lights.
7: Taga para sa buya sa pano sa mga diversion gid niya sa kalibo ka K5 Nard hay din nga pagtad man it solar maikit so nga ni nga kun sa iwag malang man ay nuto kung sambilog sa mga factor da pero mahayag abi usually ro lugar ikaron ka K5 Nard sa kurbata yung ito siguro sanda nagang alangan that's why no nga natabo do day kara nga aksidente. So, standby ka ra. Pero atin yung mga tagpagamati. Sa dugang mga detalye, pagpahayag ko atin ka ra ng hete, ag pamilya, it mga biktima sa natabong aksidente, nga gin kamatay, gid, it daywa. Akutay pa yung Leonard. So, pero atin ka ra nga report na initial pag-check sa atin ka ra nga tangalan TNT, Ryan si K5 Red Zilin Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, agalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM, kampiyon, K5 News FM, live report.
6: Thank you so much. Saton ka nga patrol with K5 Bridgeline Tornino. Ha? Sila nga nga balita sa natabong aksidente na sa may part it tundog. No? Diversion sa rin nga nga natabong disgrasya ang ginkamatay ko. Daywa ka mga biktima kalibo ag taganuman siya. Ayon sa head injury, no? May mga lastro pagidugang sa nga mga gawas pero datoro pinakapatal nga lastro nga kumitil kanda ka nga kabuhi. No? So, gina-check pa ko PNP, may mga dugang pa sa nang pag-imbestiga ay daw gagwabi self accident, no? Ay bation nabi sa kuha ko dai kay nga CCTV camera ay may audio ug una makita man do haganas nga kasarangan tat dasig ro no? Pagapadagagan ti ginapatian nga dotoro dahilan nga na lose control na duga ni ta control sa manibela kay man kid daywa ka mga victim ra no agdatot adi nangatan nanda. No, nga ni sa mga nag-drive din na, kaping ko nag-uli ngarat gabi, eh, ako naman, di malikawan. Halimbawa, ay, riyan eh, mga nakainom-inom, ay, dapat kita ginato nga dubli hagong kita. Isipo na to, may ginaulian pa kita nga pamilya. Ay, so pa, dayang ang daywa nga rin, di pagin mahambal kung nakainom uwa, kasi gina-check pa rin to saan na ginalinan nga birthday party, kung ano roplastada, kung basi kung masyadong gid baga nga makaya pa baga nga mag-drive, o kung hindi, mga maurun baga. Or kasarangan niya agwa man mabalibara bi halimbawa man na kasyat-syat pero hindi man ganun gid man na sa kahilong no eh kun tan-aw na binaton from Tagas to Tundog ti kasarangan ro nang nangimbiyahe agpakalibo naman siya pa no kun nakaabot di karong lugar ay okay pa naka-drive ba nit motor makasarangan mat kayo nang pinanawan magur aksidente no kasi kun halimbawa ay mas ginagaoyang o kung huwag makontrol siguro Gidro Manibela, marong yan ang disgrasya rin na iwang ras. Huwag tabit helmet ro back ride, isang bilog nga driver, may helmet, no? Pero sa kabaso ganin ko impact, ay natigay yung gid nga mamatay, doon ay huwag ka mga biktima.
0: Foro de los Pueblos.
6: Alas 7:26 na ton yung oras, ag saton ka na nga pag ililiba, dahil nga oras balita to gaton, itay ka na nga power duo combination, dong DTX 500, dag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Papasko ko na ton yung immune system, inom kita DTX 500, nga ginakabing kada superior antioxidant, nga nagasuko sa bagatian nga diabetes. Amniga na ton ka na nga kidney, aton nga respiratory system, protektahan na ton nga liver, kapin sa mga pagainom din na, no? DTX 500, giga mo, ag Mighty C, para nga kung may simpleng sakit nga na, like ubo, trangkas o sipon, ay kung may bastante kang vitamina si awas, hindi ka pagtablan. Ngani again, mag-power duo combination, DTX 500 ng Mighty C, Ro Alkaline Vitamin C.
0: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
6: Sa aton nga pagbalik, balikan taro mga dugang impormasyon ng mga balita. Matapos siya may importante ng mga panomdom. Standby!
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
8: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: 500
1: ang GTX 500
0: ang may mataas nga anti-oxidants
1: nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay
1: basta tindo atay
0: happy kanunay
1: GTX 500
0: masaligan
1: epektibo
0: GTX 500
2: ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako simple lang nakakapi ka na naka-detox ka pa
3: DTX Coffee Mix mabakal sa mga butika
4: DTX Coffee Mix

0: si Efektibo.
1: My DC. Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup

0: Sa talaga't memorya
1: ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: PDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
1: Babakan sa mga butika.
4: DTX.

0: PX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapaka mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, tekalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionic. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
4: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
5: Yonar Viray,
4: Puro de los Pueblos.
6: Alas 7:30 itresyon daton nga oras, ag balik kita sa aton karang apang padayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyong anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga ka K5, good morning anay sa mga nagapinamati makaroon pagi sa aton nga Facebook Live, no? Una kay Madam Itel Panim. Ayan, good morning, ha? Aga una kay Madam Guafa Kalipang, good morning man. Aga kay Ma'am Anna May Maravilla, good morning K5 Nard. Ang sa tanan nga nagapinamati sa solid listeners. Pakita miyaw lang kay Liendra Shane M. Igat, no? Always nga naka-tune in from Libas Banga. Thank you kid sa pagbasa K5 Nard. Sige. Aga good morning una kay Madam Itel Panim Rostom Rizaldo. Thank you gid sa pag-share bro sa aton yung Facebook Live. Una kay Ceremon Herbacio, good morning. Nga nagapupangapi sa Barangay Pinunoy. Yan.
7: Yahoo!
6: DTX Coffee Mix, ara paborito ng kape ay. Aguna kay Auntie Lourdes ang Col Ramon Naig, pamati man doon. Sa ginikanan ka kong amigo, nga si bro, Nadnad Naig. Ag sa mga Ortega family, ikaw sa may Pinunoy, ya, good morning man. Ag sa mga Nanit family. Ayan, masilipat kita sa mga amigo na ito. And good morning, una kay Simeon Renacedo, gapinamate. Hayamanit kadasig. Ano man lang ginakuan na, hamaan kadasig ka mo, makaabot. Oho, doon matangani kunta, ma'am, no? Ay, di ba bimalikawan, nagdi na ito, ma'am, ba yung nga, kung namat man ay, may times man yara nga need man ni mo magpadasig mo to di drive pero kung nga dalik ang gidmana pero kung aton si tuit nga dapat memoryado mo gidro ginagyan mag aware ikaw no sa palibot mao na ni may side mirror nga ginatawag left and right para aware ikaw nga kung may kasunod ka no wala agtuo ag sa prente siyempre dapat abtik kid ikaw nga una no kung may nagatabok or may kung mga nag-overtake pagid si tuit naton nga dapat clear gid permi natong ginagyan. Kung naman namin, di na malikawan na tawag kita ang aron niya aksidente, no, mga K5. Dahan git kita. Sir Nelson Delphine, nagapamati sa ASU Banga. Good morning man sa taning nagapamati din na. Mga K5, thank you and good morning. Sa ito niya pagpadayon, karanay kita sa ginatawag nga na mga K5 nga balita naton hanungod sa dekara nga eleksyon. Balikan tanay. Ay ruraya nga ra nga kongresista nga makabig naton anat makulod eh no nga makabig naton kun ta sandaralo magkuan man don mag pupamatsyag nga kun anon dulibot naton niya sa Pinas ano repulso it publiko no nga need nandaman kun ta pamatian. Hay nakibot kita nga ruraya nga ra nga si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez. Ana karang gin duso makaron grong House Bill number 10591. Madya illegal possession of firearms. R18591 ang biro sa firearms kanay no. Ano matangara is House Bill. House Bill. Bill pagangman 10591. Rayhag na, mga K5, nga nagapaiway sa dayakarang nga eleksyon, Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2026. Nga ipaiway, paadtugon lang imaw sa 2028. 2028.
4: Puro de los
6: pobos. Ginoo, kung patawarin kita. 2026, 27, 28. Hugat na naman ka mo. Kung halimbawa, malamataan ang papamatian na, no? Hugat yung mata kita 2 years. Na? Tenoro punto man na, hamay ko mga butante man doon nga nagpamati, makarana, nanuro ka haunan da. Kuray nga nga partikular mambabatas. E bata nga mambabatas mo. O nga ko, mismo man da nga opisyal o na sa Negros, nga si Albie Benitez. Di ba? E tiro tinutuyo nanda, anang reason, hay tawuan ita dagan do nasyon nga Pilipinas para kuno makabangon sa krisis sa dingan ang problema naton sa enerhiya. Oh. Ag aton kuno gid nga tutukan ro mga nagkasamad nga nga mga pasilidad, oh, or mga let's say eskwelahan, rehabilitation it mga eskwelahan or kung ano man nina nga mga infrastructure project nga nagkagasamad bangod sa datong mga kalamidad nga nag-agagagi. Oh, mga K5. Now, ano ka baskog rin nga house bill ni Benitez? Ti naghahambag imaw, sana nga statement, noon ay pabati taron, may mga 63 na ka mga kapwa na mambabatas nga suportado rin nga ron yung house bill na. No? Nga nagpaabot yon it suporta nga okay ka mo nun, approve ka mo nun. Mas, siyempre, ro proseso karama K5. Kotob nga wa it raya kara nga may kongresista nga naga duso nga ipaiway, dayon kita agapon no kumilek, kung kumilek basihan. E ti Hayragon, pambagon sa Albie Benitez, wa man man na mention ni PBBM Raya during his sona, ti daw kampante siya ng mamada yun, nagdugang pa nga menekestorya imaw nga secretary ni, cabinet secretary ni PBBM, si Rimulya, nga sinana is okay ko no, wa man it may na mention gid nga postponement, pati mo nga madayon. Di ba pamatian nyo rin iya, ginplay naton do, anak ka nga nangin statement? Now, anang nga gambal, nga ginabati-bati ko ta, una sa kamera, daw ginbali na nga ni itatay na nga statement mo. May una tama na nga nagahambal, nga pabor sanda sa postponement na naman. Pisting klaseng postponement ra. Gapa, daw unang doon chismis eh. No, nasali sa kamara. Postpone. Okay, sige. Daw makaroon ba ka? Bati-bati yun. So, may mga kwan na sanda eh. May mga group chat man doon. May mga pag tinawagan man doon sa kada isa ka, mga kongresista. Ako na ano matalan ng mga plano karon. Ta kung doon gin man na ng punto karon, kung doon nga rin nga concern, gin man na isa crisis, doon ginarasun na eh. Hey, tido yun doon nga, sige, kung nato, ipostpone ta na, yung medyo problemado, gidro Pilipinas na makaroon eh. 2028 na lang. O, din do, hagna ni Benitez, ni Representative Javier Miguel Benitez, ita Negros Occidental 3rd District Representative. No? Hara na nga statement, pamatian naton, naging kuta na remote media, pamatian naton ha, rana nga hambal, agra ng reason, nga matgindoson o rin hagna, rin niya house bill. Nga ginapapostpone election. Pamatiin nyo baga, mga K5, pamatiyan ta.
4: Foro de los Pueblos.
0: Postponement of the SKE. Ano development to?
2: So nagpay kita up with 63 ka mga lawmakers sa postponement for November 2028 na barangay elections. Hindi po silingon nga i-cancela amon yung election. Hindi po silingon sang election fatigue na rason. Which amon na ang kin-strike down sa Supreme Court and Constitutional. Amon yung mga rason, bangod, may international energy crisis kita. Nga ang punto sa Congress hindi nag-reflect nga doble na ang pagsaka sa krudo. So, may araw pa kita sa damong kinanglan bayran para sa mula. So, it's the volatility of the international energy markets. Second, is about 3.2 million students ang naapekto sa bangod sa Lindol. No? So, sa Cebu area, sa Davao Oriental, kag sa Soxar din. Kag ang atong first nga BARM elections will be happening, which is just a few weeks from the potential barangay elections. For those three reasons, we have filed for the postponement to November 2021.
6: Okay. Dator statement na na. Nakikita mo ron, bangod sa kanya rin, nagatili naas ng mga presyo at produktong petrolyo, nagnaba matamatod kahapon, kaso manalapi malang. Yeah! Oh, manalapi kahapon. Pero ato malamata ka rabag ah. Naila mata kita ay concern daton nga mga mambabatas, no? Kuron nga ron nga butang. Pero kon buga na tot pulso abiro mga kapwa naton Pilipino, mga butante, sari nga nga pagabuton nga eleksyon. What ako kung kako na sa realidad, tawang sa ibang mga politiko, ako gabasi ko sa realidad. Bisan pustaan pa naton. Gapati ka mo nga kung hindi ipaiway re-election, makatipid the national government. No? Mga K5, ay manumano rin mangin eleksyon eh. Although manumano, may mga gastos kigaron do government dahil nga niya sa mga transportation, etc., etc. No? Nga normal ka dahugag kwarta mo. No. So, kung datong ato nga November 2, tanan manggid ka rin nga mga kigmanghura natin, gauli manggid sanda nga mga probinsya. No? Kung sinsa na nagaboto man. Rebound naman gid kung sinsan na nga municipalidad na stay for pilang years yon, tiyo na nga boto man doi ba? No? Pero majority gid gauli sa probinsya para ito magboto. No? Tiyo yung time, una man gid karon doi ba? Kasi November 1, pagkaaga November 2, ti election.
5: Sa bawat katanungan,
6: election?
5: May kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
6: Una man karon do mga kay manghuran ta sanda nga mapurbisan nga pauli ay November 1 nga dumduman dun sanda ko mga pamilya nanda nga nagtaliwan sa pihak ka kinabuhi. So kung pamasahe, ro gina kwa naton or bas, para makatipid ko no, nga pauli man gihapon do mga kapwa naton butante, mga Pilipino. Di ba? Mga K5, nag-uli man. So kung hindi pa dayon baro election, makasibig kita't kabaw-baho nga kwarta, makasibig kita't energy, hindi man gihapon. Una man nun gid, ag sige man do assistance ko government, may mga uplift nga ra, may mga kung ano pa nga ayuda rin na, nga ginabalak nga ikapanagtag katon nga presidente. Oh, may ayuda pagkikaroon na ton nga mga provincial government. May kwarta. Agapati ka mo, what kwarta ka turo tawo sa pagabuton nga eleksyon? Di ba? Agapati ka mo? Gagugupad ka ron do mga subre. Sa matodag realidad nga sugid ba? Oh. Ratong point, mas pabor gid akong ipadayon kasi kaguoy riba nga mga barangay makaron. Nga nagaantos ko andang nga mga barangay officials nga need yun bayluhan. No? Kung naila pag-isa na sandang nga mga barangay officials nga nagasirbi makara, ti ibalik pagi man gapon sa ring buto. No? Kung majority kanda nagakasugot, ibalik, ibalik. Ti kung mga watnao nga rati, pang kakason pa mayluhan. Agkaroon malang man nagaka-power daton ka lang ang mga butante. No? Ay paano mga barangay nga rangawat at mga development until now? Ay ginarason gilang kung andang nga mga kapitan, wa man na, ratong era man na, mahina gid, wa gid. Alinunta gid abiro barangay. Di pwede takim mo ron, ay nagpungko ka ni karon para nga ayuson do problema ko yung barangay. Inisyatibo lang gid. Oh, tapos mga ha, katingin, what budget? Ikunta, dapat na-anticipate mo na ron. Oh. Di ba? Kaguhay doon ibang mga barangay. Okay, matakon mga nag-develop, matana. No? May mga inisiyatibo rin ng kagawad, mamano kapitan. Di okay, nakita mo ro development ko na yung nga barangay. Pero yan yung nga 100,000 nga ron, 100,000 pesos na ginapapanagtag sa mga estudyante nga dapat makabaton, tag-deserving, ginadibatihan pa nanda rin. Ginadiskusyonan pa nanda, normal nung kuntaman ko, council, ginadiskusyonan kung sino dapat man to. Ako din nga hindi sana ma-question baga. Ay may guidelines na nga nasundan halin sa DILG. Oh. Now, ano man do say ko COMELEC? Kwaton niya commission ng election. E ambay ko nga ni, no COMELEC, nagasunod-sunod malamat asandara. Ini ta pwede ro COMELEC kada nga magkwanto makipagdebate nga ipadayon ta eleksyon haom tama na kami indi ta kami magsugot ipadayon naton indi ta pwede magmaurun do COMELEC gasunod man tagid ro COMELEC kon ano ro latest makaron nga laying nga nagairal nga may eleksyon ipadayon ta nandaron unless kun may una nga maipasar like for example House Bill nga ni Benitez te may suporta halin sa 63 ka mga mambabatas te kon majority karakanda ipasa sa Senado. So Gottman, pag-abot sa presidente, okay man, hindi ba ito mimo? Sundon nilang kung COMELEC, kroy nga ron nga sinundan, hindi pwede rong bagabaga nanda. Ay gatuman malasanda kung ano nga may layi unang ang gina-implement. Pero so far, November 2 na magkaroon, re-election, nga ginasunod nandag, preparado sanda. Araw pa matian tabi ro statement ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pamatian ta man K5.
8: Foro de los Pueblos.
6: Oo. Pamatian ta K5, Fred. Pero statement ni COMELEC Chair Garcia.
8: Foro de los Pueblos.
9: Representative, para sa pagpo-postpone ng barangay ni SK election. So, COMELEC na po handa kami sa November 2. Kung kaya nga lang, aaminin po natin na yung budget namin ay hindi naka-factor in yung energy crisis. Talaga namang apektado rin tayo ng pagtaas ng gasolina dahil syempre kahit yung pag-deploy ng mga kagamitan, kakailanganin magbayad ka ng mga barko, etc. May dagdag yun. Hindi pa namin nafa-factorin yung mga ganung bagay. But handa kami sa November 2 barangay SK elections. Hindi po natin alam anong kadahilanan ng pagpo-postpone na kanila pong ino-offer. Basta sa amin, so long as it will be consistent with the case of the recent decision of the Supreme Court, then we will support. Wala kami magagawa. Ito po ang bilang panghuli ko sa bagay na yan. It's a political decision. Postponing the election is not the call of the COMELEC. It's the call of our Congress and the Executive Department. Whatever their decision be, the COMELEC will just follow. Until today, the law is there is an election by November 2. If there will be a call for a hearing, we will participate. We will tell them the COMELEC is prepared to conduct the election by November 2. However, it is still subject to their discretion. Yung huling postponement of the election, ano ang dahilan nun? Ang huling postponement dahil in-extend ang term. From 3 years, ginawang 4 years. No restraining order was issued by the Supreme Court, and the Supreme Court said that's a valid law because binago ang term of office. At ang pagbabago ng term of office ay absolute discretion.

0: problema kita, ti postpone gin. Amo ko ni Mac, kung postpone na nang timplano. Oh, nagkinamaskama si kapitan ko naman to, ita pamatamat nat pangampanya. Oh, sa mga barangay ribang una nga majabukot pagamugo, nagamugo gun. Ano ka dyanan yung mana kung cancel o cancel ay nakagastos ba na kita at pilang libo nga sa residente. Di ba? Alam ko na ro style ko iba na naman na daw na batsaga na ro bukod at spirit of Christmas yun, although nga manog September na, you know? Oh, ay, nabatsagan ito kay Baro, init yung anay, it bukot yamig, it Pasko, kundi init anay, dahil ka na nga pagpabatsag ko mga pulpul, mga politiko, di ba? Matamat yung anay. Tapos maurat agali na ng plano. Kuno, para nga makabangon sa krisis. Tawang ko, kung ipospon, ta makabangon kita baga ayhan? Mapati ka mo? Oh. Korupsyon, pero pinaka-numero uno tang problema sa Pilipinas. Oh. Maroon nga nagka-problema kita sa ibang pagiging mga bagay, may domino effect, dahil sa nga isa korupsyon. Di ko rin takot na-focusan nyo. Pero flood control nga to, kung anong kung sinugin sa likod, baya karon. Eh, kung i-postpone na nato, eh, ano ko naman na ginagamit, manabiro barangay nato, nga. Oh, iba ka may mga basi agreement na nga, ipabaon ta term yun para nga kampiyon gid man na rin yung servisyo. Eh paano ro lawlaw ro servisyo? Ago ay mantiro mga nagakuan magkaroon, nagatinimakas mong kuta nga mapayo sa ng barangay pagi seleksyon nga na. Tapos araw mata, bitin-bitino na naman nanda. Tomatana, eh, din takaon ni Benitez man bilang mambabatas ko taga Negros mga kakipay.
1: Komentaryo nga patas, kag servisyo nga waga.
0: Alas 7.53 na ton nga oras, agday nga oras balita tod gaton di tribayo, may sangkap nga VCO or extra virgin coconut oil. Gamang garunon sa MCT or medium chain taglicinide. Ngani kung kamori na mabudlayan nga magkatugog, inom kamot di tribayo. Kung budlay pagid nga daw magmayad inyong mga nina, inom kamo di tribayo. Or kung may nina sa liwan, pusan iti tribayo, oh, tos lukon yung dagom, pusa nyo to sa datong atong area ko sin Maynina, nga mabuhay magmayad, mga pilang oras, gakugan na, pilang adlaw, mayad na. Naman ang kabtik si D-tribayo. And then kung may mga sakit rin yung ngipon, ay mga bakterya malang rin nina o dahilan, inom ka it D-tribayo. Puson mo sing ba, mga daywa ka kapsula, hindi problema, hindi ka man mo overdose ka ron. Nawa ka man pagka-overdose. Kung daywa, tatlo ka kapsula, palibot-libuton mo sing ba, before ton nun, tanan nga mga kagaw, nga una si mong natutunan, nasa si Dagom, pasugod si Ngawas, patay because of the D-tribayo. Marong kaptik, rong kampiyon yung suplemento. Antiviral, antibacterial, antifungal specialist, mag-inom, D-tribayo.
1: Yonar Viray, Puro Delos Pueblos.
0: Sa aton ka nga pagbalik, standby ka mo, ay balikan naton do natabo nga meeting, courtesy meeting with Governor Joanne Miraflores, agkwaton nga Clan PPO. No? Una man do hepit Boracay. Speaking sa Boracay, eh, nanggin dayaw sa dato, eh, siyempre, una ro, presence it police. Tapos may tampad pagkita nga klanon nga ginbalik ro cellphone iti siyang kasikat nga content creator. O tigin dayaw sanda kapon. No, balikan tarag dugang pa nga mga balita matapos siya mga importante nga mga pahanomdom. Standby!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka,
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: TTX 500. TTX 500.
4: O si Jean Paul Generoso, storyanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Mel Oy.
1: TTX 500.
4: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig gatubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no.
5: Music therapy.
4: Mm-hmm. Music therapy. Pero ti anon mo ni kun bungol kabi.
1: TTX 500.
4: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate especially ang aton nga eardrum no. Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And inisya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung buo man blood sugar mo o kung inibalang hypoglycemic

0: Way ka bika kaon gabagting na ni mabagting na sa anay kun stress ka amo man na no so amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kun taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo no angot sa pagkadula sang pamatin-an yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na ibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilangin mo blood sugar sang una.
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka na ginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500.
4: Mostly ang gakabungol tigulang.
0: Husto.
4: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
0: Oh, araman.
4: The reason one is taas ang antioxidant.
0: Oh. Mm.
4: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
0: Aha.
4: Isa ka lang pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilalulunggan.
0: Husto.
4: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one of the
0: aging. Oo. Oh.
4: Wala na gabase sa edad.
0: Mm. Pag edad mo abito kagin.
4: Kay mayara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
0: Hubin pa.
4: Like in general. Wow.
0: 70 na, pero daw 60 lang.
4: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, dari nagpabalo nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
0: Amugid.
4: So, hindi pa bungol ka, way kagainom antioxidant.
0: Oo. Oh,
5: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
0: Amo man na, isa man na, doktor.
4: Excessive noise exposure.
0: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis natin.
4: Para di magubay mo ang longgan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detect ka para may panglaban ka.
0: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, purting makinag, haot sang bangko, the more ka mag-detect, mag-MITC.
5: Correct.
0: Amligan ng inyo pamatinan.
4: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imo nga dalongan.
0: To.
4: Kung naka DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalungan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
5: Ma-infect ang dalungan mo, inablang gatulo na.
0: So ini ha, simple
4: meningitis.
0: Na. Meningitis. Meningitis is saman, maka-affect sa imong...
4: Pwede apik inflammation sa imong brain.
0: Example, wala kagid yung balatian, but old age will eventually destroy your ears.
4: Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
0: Grabe kit.
4: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkaguba ang imong palamatinan.
0: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na to ng aton nga dulonggan.
1: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: campeón na istasyon K5 News FM Yonar Viray Foro de los Pueblos.
1: Alas 8 impunto gon, daton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo ka nga anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, good morning sa mga listeners ta nga nagapabot it mensahe. Kay Madam Bingal Manon, nga pinamati always, good morning man. Nasa may kanawan gilagang mailig, ha? Kaya ang kulbubot na bayra. Ag sa mga Navira family, ng mga gwapo, good morning ha. Ag Zapico or Vista family rin na. Ag sa mga nagapamati di karon sa part it ano ang tandang sityo ra. Basta sa may sityo bukid sa may magugba, good morning man ha. Auna sa mga nagatutok man kay Antinelli